0: Jaden Ruda. Kami ang ibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. Regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Pipili sa mga butika.
2: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug Enloidier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message on Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abar. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman na puno sa ugma para sa inahan o bata.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Pre, ninduta sa imong sound system. Ay, paus mong kaayo.
5: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay, maniabdo ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
4: Tiyadaha, uy. Magpabuhatsab ko. Asa ganito, pre?
5: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
6: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of Electronic Part, Electric Gas Supply, Solar Panel, Inverter and Accessories, Indoor and Outdoor Sound System, a Symbol Sound System and Repair Shop, Battery Charging and Vulcanizing, JD Electronic Parts and Equipment Trading, located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Duri Numabas or Luger Parman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

may maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.

0: Antica Nationwide.
1: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
2: Alas 8:08 itong oras, mga katropa. Good morning sa ito, mga katropa. Diyan karoon pa ning mata kay nahubog gabi eh. Sa ito, mga katropa, nga mo pa'y pagpaminaw, pagtanaw sa ito ang programa, makayong buntag kaniyong tanan. Diyan, mga katropa, kang Krisha May Indino Hamlan, kaya Kevin Kevsa.

0: nga nag-share mo sa to ang programa sa Bullseye, pero dapat naka-public lagi kay para makita na. Kay kung dili na ninyo i-public, mga katropa, kamura nakakita na inyo hanggi share diha. Sayang kayo. Ay, happy, happy, happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw.
1: Happy birthday!
0: Wala man tay, wala tay information na bay mga coordinators nga nag-birthday karon. Happy birthday, ha?
1: Happy birthday!
0: Kantahan tamo happy birthday.
2: Maligayang bati sa iyo. Happy birthday! Happy birthday!
0: Maragay, kailalay ko na tinguga.

0: birthday. Oh, happy, happy, happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw, ha? Unya, kung birthday man nimo, di man pwede ang birthday nga walay cake, mga katropa.
1: Come on.
0: Ato sa Dian's Bake Shop. Dian's Bake Shop di sa Aglayan, Malaybalay, mga katropa. No, daghan ka na sila branches. Pero diri mga katropa, sa atong area, naa sila sa Aglayan. 265 pesos nga cake, mga katropa. Lamian nga cake. Fights na. Ah, maka-blow the candle na ka, mga katropa. Di ka makompleto ang birthday way cake yun. Again, ha, bisita ka, katropa, ang Dian's Bake Shop. Unya kay nagsakyanan man ka, muagi magid ka, mga katropa, o gasolinahan, liilian na mo ang dashboard niya kay basin, wa na kay gasolina niya. Hapit ka, tropa, sa LL yon Shell Mobility Gas Station.
1: Tama.
0: Doon na sila Shell, mga katropa, diri sa Barangay 7. Naapon sila diya, mga katropa, sa may Barangay Kasisang at banggit sa tuang City Hall of Malaybalay. Doon na sila branch of Valencia. Doon na sila branch, mga katropa, sa Maramag, ukuban pa. LL yon Shell Mobility Gas Station, mga katropa. Labi na doon na kay kauban diha nga kanang baby girl or chicks ba diha or ang imuha bang madam, imuha bang asawa, kami na bang mga babae, mga katropa, pilian kami og CR. Ang gusto na mo nga, doon nagay comfort ang room. Dapat comfort room yun, mga katropa. Sa yun lang kag ang Shell, mga katropa, nga aircon na ilang CR diha. Aircon gin ang CR, mga katropa, sa Shell. Dili gin na mahimo, katropa, nga makita ka nga ang CR sa Shell, hugaw or unsa ba diha. Limpyo kayo niya aircon pag yun niya split type pag hindi lang aircon, nindot kayo, mga katropa, magpagasolina o magpakrudo sa Shell, mga katropa, tungod sa ilang services. Doon na sila ay Shell Select, pwede ka magpalit niya o tubig urban pang mga pagkaon ni mo para sa inyohang pagbiyahe. And kung doon na kay Go Plus App, download na, mga katropa, Shell Go Plus App, mga katropa, pwede ka makakuha og points, no? Rebates, mga katropa, gikan sa imuhang gipa gasolina or gipa diesel, no? And every paggasolina nimo, ihatag lang ang imong account, kay dunay points ihatag sa imong. Pwede nimo i-convert, mga katropa, tigumon mo and i-convert nimo. And naay mga discounts, ha, para sa mga na nag-iya diha og tricycle, tricycle. Sa mga nanag-iya diya, mga katropa, o motorcycle, two wheels, mga katropa, doon na sila discount, katropa, nga 2 pesos per liter. At tua ang Shell, mga katropa. Kung mapatubil kag 200, nakasave ka og 20 pesos. Karong panahon na, katropa, angay magdaginot ta. Pero dapat dili na to i-sacrifice ang kalidad sa gasolina o krudo nga ibutang na to sa tuang sakyanan. So again, para sa mga nanag-iya diha og motorcycle, mga katropa, two wheels vehicle, dunay 2 pesos nga discount, mga katropa, nga ihatag ang Shell up to November 9 ra ni. Up to November 9 ra. So, agpas na di, pagsingi langay-langay di. Watching live, mayong buntag, Mamari, Happy Anti-Dispira, San Fernando, San Fernando Parish. Matod pa ni Resmalina Lobido. Good morning ka ni mo.
2: Good morning.
0: Naduol pa lang ka, ma'am. Marag sulungon ka na mo. Kaya marag daghang native manok na ngayon mong maihaw ba? Ha? Mga taga-XFM Bukino, naong nagbibisaya ang manok. Asala, you up. Pwede mo, ma'am. Oy, San Fernando, magay ka? Ma'am Resmalina.

0: natin lubido ng taga San Fernando Bukidnon. Again, may buntag ka ni mo diya. Dunay nang utana diri ka tropa nga lisod tubagon. Matod pa ni Tyron Jeremiah Pando Basera, complete name. Ma'am, aslang ko, ngano dili maduulan ang tawo nga kwartahan?
1: Bot sa langaw.
0: Naasad ta maduulan, wala po'y kwarta. Mawi ta nang dali ni mo maduulan ng walay kwarta, kay kampante man siyang wa kay makuha niya. Dili, uy. Adunay mga kwarta, adunay mga kwartaan nga maduulan ni mo. Pero, tungod na kwartaan na sila tungod sila pagpaningkamot, careful na sila mo gasto, careful na sila mo paggawas o kwarta nga walay assurance of return. Kagihaguan man na, di ba? So, doon na po yung mga way kwarta nga maduulan ni mo, pero ayaw pag-asa nga kwarta ang ihatag sa imo. Huwag na kwarta! Paita na yung pangutana, sir. Ay, nagkakitag problema ba? Yung pangutana kay nagdugag problema. Morning ka ni mo da, Sir Tyron, ha? Di asap kay Aljun, ihara may buntag ka ni mo da, katropa. Salamat kayo niyong tanan sa pagli-li niyo sa tuwang programa karon. Well, mga katropa, no, Dre, balik kita mga katropa sa tuwang nahisgutan ka ganina. No, itong topic ko mga katropa, kay ang prosecution katropa, gi-withdraw na nila ang tulo mga katropa sa upat ka mga articles of impeachment batok kang VP Sara Duterte. Gi-withdraw na. Ready na katropa ang Rusto, matang i-play. Mag-stop and play lang ta karon. Mag-stop and play ta. Ato ang paminawon mga katropa ang opening statement ni Representative Luestro. Niya gitubag mga katropa sa abogado sa depensa mga katropa. Lead defense. Ato ang paminawon mga katropa.
2: That this decision to withdraw, drop the 3 or 4 articles, retaining only Article 2, unexplained wealth, is being done after careful consideration of all the interests of the parties involved. Thank you, Your Honor.
3: Attorney Sheila, is recognized?
4: Yes, Your Honor. Just respond.
0: Stop sa to, katropang Rustom. So, si Representative Luestro, mga katropa, na nanguna mga katropa sa prosecution, kinigit siya ang nanguna sa pag-file mga katropa o impeachment batok ni Sara Duterte. Kagahapon mga katropa, iyang gi-anonsyo nga ilahan ang i-withdraw mga katropa ang katong gi-file nila nga complaints against VP Sara Duterte. Katong Article 1, 3, and 4. Ato na lang i-sum up mga katropa. Unsay na ang Article 1, 3, and 4. Katong grave threats. Katong iyang gibantaan si Martin Romualdez in the first family nga patayern. Kuno. Next mga katropa, no? Kaning public trust. Public trust mga katropa. O katong confidential funds. Mauna siya mga katropa ang sulod anang Article 1, 3, and 4. Kana tanan mga katropa, no? Gi-withdraw na sa prosecution. Buot pa sa buot mga katropa, dili na nila na ipadayon. Nganong dili daw ipadayon? Matud pa mga katropa, mag-focus daw sila karon sa Article 2 of impeachment. Ang sulod di ana mga katropa, complain mahitungod mga katropa sa unexplained wealth mga katropa sa mag-asawang Duterte and Carpio. Matud pa, dunay mga properties ang mag-asawa nga wala na deklarar sa ilahang sal-en. Ug dunay mga withdrawals mga katropa nga sa ilahang mga kalain-lain nga mga bangko nga wala nagtugma mga katropa sa ilahang sal-en. So, dito na lang sila mag-focus karon kay marag dito sila nakakita katropa o mas dako nga fight. Sato pa mga katropa, kato di ay nga Article 1, 3, and 4, katong gi-file nila nga complain nga si Sara nang hulga ni Romualdez o sa first family, wa na to'y ayo. Ang ilahang complain mga katropa nga adunay public trust mga katropa, betrayal and public trust ang Vice President tungod lagi sa iyang mga pamulong mga katropa, mawad-an og salik og ang mga katawhan matod pa o mabutang sa kuan, kada bitaw mabutang sa at state mga katropa ang ato ang seguridad. Gitanggal na po na nila mga katropa. Og ang katong confidential funds nga mauuntay pinakagireklamo gyud karon gitanggal na. Bullseye. So mahulog mga katropa nga kato di ang mga witnesses nga ilahang Mr. Witness. Kato di ang mga witnesses mga katropa nga ilahang gipaatubang mga katropa diha sa Senado. Unsa di ito ang ilang mga statement? Dili na ito katuuhan? Bullseye. Dili na katuuhan to ang ilang mga pamahayag mga katropa? Dili na strong allegations to, dili na strong ang ilang ebidensya? Bullseye. Diba? Karon mga katropa, questionable ang kredibilidad sa mga statements nga gibuy-an na atong mga witnesses mga katropa. Mao nga gihangyo ni Peter Cayetano, Senator Peter Cayetano mga katropa, atol usab sa iyang speech. Imbitaron tong mga witnesses. Ha? Imbitaron tong mga witnesses mga katropa. Nga nihatag sa ilahang o ni salaysay katropa sa ilahang matod pa nahibaw-an. Ning saysay katropa sa ilahang knowledge mga katropa kahibalo sa whereabouts, kahibalo sa mga gipangbuhat sa mag-asawang Duterte Carpio. Hindi mo sugod si Luistro, mga katropa, nga dalon dito. Dili mo sugod si Luistro. Numan, ulaw? Ulaw? Palihog kong times niya, katropang Rustom. 25 million times 38 days. 38 days, mga katropa, nag-hearing ang Senado para lang sa impeachment ni Sara Duterte. Bullseye. Pero karon mga katropa, muingon na nga i-withdraw na nato para mas mapadali ang ato ang gikuan nga gi kana nga mapadali ang impeachment trial. Ingon ana lang kadali mga katropa. Ha? 25 million. Pila? 95 million ang nagasto? So, 25 times 38? 95, ra? 950 siguro. Dili, uy. Ha? Nadunggan ako tiyog ni Hanilo. Dili siguro 95 kay 25 times 38 palang daan. Ha, pila? 950 lagi. Dili 95 million. So, 950 million pesos, mga katropa. 950 million pesos, hinampak mong dago niya. Gigasto ninyo para sa 38 days of trial ni VP Sara Duterte nga karon mo yung rumog i-withdraw. So, unsay tan-aw ninyo sa amuang kwarta. Muang mana, di mana inyo ha? Apil mo na kay taxpayer mo, pero mga kuwatan man, dako mo share. Sa may tanaw ninyo sa kwarta sa mga katawhang Pilipino, every piso ginatipid na mo ng mga animalis mong dagko niya. Ha? Ginatipid na mong every piso para sa mo ang pamilya. Pero kamo diha, 950 million pesos nga gasto sa 38 days mga katropa nga trial ni VP Sara Duterte. Uya karon i-withdraw ra. Kung gusto man daay mo nga kanirang unexplained wealth ang inyong i-focus, nganong dili man kini ang inyong giuna diha sa trial para stop na dayon ta pagkahuman ana. Di ba? Oh, good morning Ate Mare, shout out dere. Press Rojas North Cotabato. Good morning kay mo diha Kuya Cipriano Loloy Morelos Jr. Good morning. Tan-aw diri ka tropang Kuya Loloy kay para ma-high vlog kag appeal na tong topic karon. Mansin Kuya Loloy Morelos ha. 38 days nga gahiring ang ato ang Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unya, moingon ra nga i-withdraw nila tong Article 1, 3 and 4. Sa to pa, Kuya Loloy, ang 38 days nga nagasto ta og 25 million per hearing, a total of 950 million pesos. Wa pa na billion, million ra. 950 million pesos. Kato siya, bahulong to siya nga useless waste of money. Bullseye! Bullseye! Giatay ko na say man siguro ng mga tawhanan eh. Wag yun! We hope mga katropa, nang hinauta nga ang mga nahibilin dihang tarong mga katropa, magbuhat sila og lakang nga mapanubag ni mga tawhana. Kaya ang paggasto ni ining kwarta ha, 950 million pesos mga katropa. Grabe kadako, nangutang na ang nasod Pilipinas para masustinar katropa ang mga pinahanglano na ito ng nasod Pilipinas. Unya gastoso na kayong hunan eh. Diba? Oh. Bullseye. Di nako masisi ang ubang mga negosyante ang dili magbayad o insakto nga buwis. Bayad ang insakto nga buwis. Unya ang mga naadiha, mga kurakot, mga garapal kay kwarta. Yung saan nila pagwalda sa itong kwarta, 38 days lang sa impeachment trial, ning gasto nag 950 million, pero gi-withdraw ang kaso, gi-withdraw ang complaint. Bullseye! Bullseye! Huh? Utroho na ako, gi-atay ko na say. Good. Bullseye! Bullseye! Good morning, kanimo niya, Uncle Dars. Good morning! Good morning, gihapunta. Good morning, gapunta. Bisa gisapot na tayo mga katropa. Di, Surigao del Sur, mayong buntag ka nimo. Good morning! Di, usab kay Ma'am Mardi Kalalas, ang atong coordinator katropa diha sa may Kabanglasan, mayong buntag. Good morning! Laag tapuhon, di, katropang Jonathan Sakwan, ilahang, unsa ba ang lawang night market sa Kabanglasan? Saturday and Sunday ba? Ang ilahang kuan diha, market day? Morning ka nimo di mamaha sa mga taga-Kabanglasan, mayong buntag ka ninyo. Nakip na si JV Wenceslao, mayong buntag ka nimo di ha, sir. Good morning. Makainit ang ulo ni katropa. Ha? Si Luis Tro, murarag ka nang relax na kay si Luis Tro eh. Ha? Relax na kay siya katropa, murag igway na hitabo. Oh. Doon ay tubag mga katropa si Attorney Shella, ang abogado sa defense team, abogado katropa sa Duterte. Doon na siya tubag ni Luis Tro. Atong paminaw ng yan tubag.
5: Of the lead prosecutor. In the first place, when the lead prosecutor mentioned that if the respondent wants to be heard, there are other platforms where we can show and present our evidence. I'm not sure if I heard that right. And to be frank, it sounds, it is ridiculous to even suggest to the respondent that, hey, after 38 days, pinresent namin ang lahat ng mga tao na sa tingin namin ay kayang magbigay ng damage sa iyong reputasyon. At kayang mag-identify ng mga dokumento na gusto naming marinig ng taong bayan. Pero ang gagawin namin sa bandang huli ay i-withdraw namin lahat ito. At sasabihin na lamang namin na ito ay para sa taong bayan para may kaunti namang kabilisan ang trial na ito. But nonetheless, may iba ka namang platform respondent. That is the messaging that the prosecution seems to want to impart before the public and before this honorable court. It is unbelievable. And to be honest, it is unacceptable. Platform for the respondent? Does the prosecution really want the respondent na punta lang ang respondent sa Facebook? And where else? Matapos nilang sirain?
6: Tama!
5: Ang vice-presidente sa harap ng publiko. At ngayon ang sasabihin ay tutulungan ang taong bayan para mamadali ang proseso. Sa tingin ko, hindi natin kailangan ng higit pang patunay na something really, really wrong is going on here. Now, binanggit rin ng lead prosecutor yung 2025 impeachment complaint that the prosecution allegedly wants to help the public because, you know, they're interested because the impeachment complaints against the vice president have been going on since 2025. In fact, I will probably need to correct that because the impeachment campaign against the vice president did not only begin in 2025 when the Supreme Court junked and nullified void ab initio the impeachment complaints filed, or the articles of impeachment that the 19th House of Representatives filed. Baka nakakalimutan natin na ito ang dahilan kung bakit may decision ngayon na Duterte versus HOR. Kaya hindi ko rin alam kung saan ang gagaling yung suggestion na yan. But let us be clear. Whatever is the decision of the prosecution on how to manage its case or how to secure its case and whether it thinks that its case can survive on one article alone, at hindi na nila kailangan pa ng ebidensya or to offer evidence on Articles 1, the confidential funds, and Article 4 on grave threats, at yung Article 3 on bribery and corruption, that's their call. That's their lookout. And kagaya ng isang batayang prinsipyo sa lahat ng hukuman, the prosecution's case must stand or fall on its own. So kung pahihinain ng pag-withdraw ng tatlong articles ang kaso na ito ng prosecution, that's theirs to bear. That's their burden. That's not the defense burden. And the defense will proceed as it deems fit. Lalo na sa pagkakataong ito, nagkumugol ang taong bayan ng 38 araw. Marahil marami sa kanilang hindi pa pumapasok sa kani-kanilang trabaho para masubaybayan ang pagdilitis na ito. At hindi lang yon, gumugol tayo ng government resources para sa trial na ito. In fact, I would even go as far as say that the withdrawal should already be one of the reasons why the articles of impeachment, the entire articles of impeachment, should be dismissed. Isang pruweba, kahapon narinig natin, tinanong pa yung Dalej, forensic financial expert, at pinilit na, so saan mo ba may attribute to? At ano binanggit niya? Confidential funds. And now we hear today the prosecution say that they're withdrawing the articles and the allegations doon sa confidential funds. So, yes, it goes into the very right of the respondent to due process. At kung ano man ang gagawin ng hukuman ito, sa paglilitis na ito, hindi lang respondent ang apektado dito dahil ano man ang mangyari sa hukuman na ito, ito ang mensahe na ibinibigay natin sa taong bayan. Ito ang ehemplo at modelo na sinasabi natin sa mamamayang Pilipino na pwede ito. Pwede itong gawin sa vice-presidente ninyo. Kaya pwede rin itong gawin sa kahit kanino sa inyo kapag kayo ang naharap sa isang pagsasakdal. Hindi ko namin papayagan yan.
3: Anything else before the court makes a ruling on the matter?
4: Your Honor, please. The statement of the prosecution that the defense may consider other platforms is actually taken from the regular practice of the respondent herself. That instead of appearing in person before the impeachment court, she is stating a lot of things which have direct relation to the trial during press con. And it is from this light, Your Honor, that I suggested to the defense there are other platforms which they may consider if the desire is only to publicly share the evidence in support of the articles which are being trapped by the prosecution. Likewise, Your Honor, we take exception to the statement of the defense that by withdrawing the case of the prosecution is being weakened, we absolutely oppose that statement, Your Honor. It has been repeatedly said that the prosecution has four equally strong articles of impeachment. And it is only because of the consideration of what we believe is the best interest for all that we are retaining only one article.
0: Eh, bot-bot ni mo! Tasa-tasa mo, comment sa kwad to! Comment sa kwad to, katropang Rustom! Gipabilin daw nila mga katropa, katurang isa nga article, kay para makafocus sila dito, kay nagtuo sila, nga naa dito mga katropa, ang best interest yun mga katropa, nga makita nila nga doon naging pananagutan si Vice President Sara Duterte dito. Sige.
4: Execution to decide on matters of evidence to be presented and ultimately submitting to the impeachment court on its exclusive power to try and decide impeachment cases. Thank you.
3: You know, yes, Senator Judge Allen.
4: Your Honor.
3: Before the chair makes some...
6: I just want, Mr.
3: With the permission of Attorney Sheila.
6: Yes, just to clarify, Madam, with your permission, Mr. President and Mr. President Officer, when you say it's the best interest of all, can you clarify that? Are you talking about time?
4: That is one, Your Honor, including the resources of the government and even the attention of the honorable senator judges considering the equally important legislative matters which are pending before the Senate, not to mention, Your Honor, the upcoming budget hearing for 2027.
6: Isa-isa natin yan. First of all, time. There's no limit in the Constitution. We can finish this in January. We can finish this in February. We can take a break tomorrow and focus on the budget. It is our choice. Kung ako masusunod, unahin natin yung budget. May super El Nino, hindi pa tapos yung flood control investigation, ang daming na tiwangwang na flood control, hindi nag-suspend ang gobyerno, we're in an economic crisis, not only because of our own doing, but the whole world. I mean, all of us here, legislators, share all this concern. Marami na nagsasabi na itong impeachment ay para sa mga politician. We know that's not true. We know it's an accountability mechanism. But we do know that the budget next to divine intervention and prayer is the most important. But I heard today we might even change our schedule na naman para mauna yung impeachment. So first of all, time. It's in the best interest of everyone that there's fairness and we take our time. There's no time limit. Who is saying that we have to finish this by November? I want it finished. But between finishing it at tapos may unfairness and finishing it na unahin to kaso sa budget, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President, you know, I'd like to put on record, I'm very uncomfortable with that. I think it will be a disservice to the Filipino people. Now, number two, government resources. It was the choice of the prosecution. You could have started with the ill-gotten wealth and stopped there.
0: Oh, tama,
6: but you
0: tama,
6: chose
0: tama.
6: To spend 28 days. So, kung lag sa suntukan, sinuntok nyo na yung defense, then sasabihin nyo, to save time, huwag na kayong bumante.
0: Oh, mga ulol!
6: And then sasabihin yung platform ang gagamitin. So, this is my second question. Can the court issue subpoenas for their witnesses to attend their Facebook Live or press cons?
4: With all due respect, Your Honor, that was in response to the statement of the defense that the evidence of the prosecution have been seen by the public.
6: Yes, ma'am. I understand. But that's the problem. You put all of your witness here in court in a formal process before the Filipino people. And this is an impeachable officer. There are only a few impeachable officers in our constitution. And this is not purely a judicial process, as we all know. It's a political process also. Meaning, it's not enough dito na ma-convict or ma-acquit. Yung reputation ng tao, yung certainty ng tao na siya'y guilty o hindi. So, for example, so that's my other question. Assuming we don't give the defense the opportunity to present dun sa tatlong articles or dun sa dalawa na present na, is the prosecution willing that we acquit her on those two articles? Will we categorize the dismissal as an acquittal?
4: We believe, Your Honor, that by the withdrawal of the three articles by the prosecution, it means that this will no longer be part of the impeachment trial, and therefore they are no longer proper subject matter of the verdict to be rendered by the honorable impeachment.
6: So we see the problem that was created. No problem with the Corona precedent and with the article that you have not, that you will not pursue, because you did not present evidence in this court every day using government resources, getting people's attention. But for the two articles that you have already done your best, and a lot of people agree with you, a lot of people disagree with you. But to say, sandali lang, winidraw namin, o matuwa na kayong defense, wala na yan, is that the kind of democracy, the kind of legal system, the kind of justice that we want to give the Filipino people? Can you imagine the president? And I have barkada one-third of Congress, and I tell them, don't worry, i-present lang natin yung evidence, and then at the last minute, i-withdraw na lang, huwag na lang tayo mag-formal
0: kaso-kaso.
6: And then sa media na lang or whatever, sinira na natin yung isang tao.
0: Tama.
6: So I don't know. Many of the senator judges here, I'm not at liberty to mention them, but tama din naman sila. If we do everything, then wala rin naman choice ang defense. If they withdrew all four, then we have to stop this impeachment. Wala tayong pag-uusapan. But the reality is, when you withdraw one or more but leave one,
0: peta puso na lang na, magdugaro na sa gastoso na po.
6: Especially the evidence that we've already filed. So I do not know exactly how the presiding officer is going to rule, but may I put on record the following things. So number one, yeah, we have to finish this impeachment process with
0: tapuso
6: the basic
0: na, tapuso
6: of
0: na.
6: Fairness, of really justice. Kahit anong mangyari dito, acquit or convict, may matutuwa, may magagalit. But history will judge us whether or not yung elementary fairness and due process. Number two, priorities are priorities. Priority dapat yung budget. Kung masasabay natin, bakit hindi? In the last few months, pinagsabay natin, session, budget, impeachment. But if we're gonna stop, just for the sake na matapos tayong November, we're gonna suffer. The budget is not just passing it. No? Then third, Mr. President, honorable members of the prosecution, whatever the judgment, it has to be acceptable by the Filipino people. And just because there's no coup d'etat, just because there's no people power, and just because, you know, the rating, some of us are doing well, some of you are doing well, just because
0: some of you are doing bad, very bad, very, very bad.
6: That doesn't mean na tama yung tinatanong natin sa mga kabataan ngayon. Diba? Just like you, even during the Duterte administration, the Aquino administration, we have to do what has to be done. And we are in the moment, and there are certain things that we all believe has to be done. But then, 10 years later, we look back. So like the Corona impeachment.
0: So, wa na tayo igong oras, aneg, ato ni padayon. So, moto mga katropa. So, marabag, easy lang kay sila mga katropa, maingon nga, di na nato na ipadayon nga mga articles, mag-focus na tayo sa Article 2, at nalaning dutan pag-ayon ni si Carpio o si Duterte, kay doon na sila, matod pa ni NBI Director Matibag, doon na sila mga mansion and resort dito sa Samal. Di rin na lang nato ni dutan. Oh, kay, ingon ra ba mga katropa sa katong negrasyuso? Ingon negrasyuso ang ilahang witness mga katropa. Ang katodawang kwarta mga katropa, ang gikan sa confidential fund mga katropa og sa maleta, mao dunay gipalit og property ni Duterte diha sa Samal. Na i-connect na to ha. Gikan na siya statement. Kamu na bahala review diha kay Kapoy, sige ko na tong maon kay nawong atong tawhana na to. Ha? Ingon siya nga, siya mismo naghatag og kwarta, and then ang kanang kwarta daw, mo dahil nagipalit og property nga wala na declare sila ang sal-in. Gibanggit pa dito si Pulong og si kanhi presidente Duterte. Now, tanggalon naman ng Article 1, 3, and 4, which is gitakel po diha nga mga articles about about sa confidential funds. Mali nga paggamit sa confidential funds, gitanggal man na karon. So, kini ba nga pagpadayon na sa Article 2, which is the kanang unexplained wealth nga matud pa gikan didto mga katropa sa CF ang uban nga gigasto niini. Dawaton pa ba ni nga ilan namang gi withdraw mga katropa ang katong mga articles may kalambigitan gihapon ni ining Article 2. I hope nasabtan ninyo ang ako explanation kay nangugat nako. Di ko kayo balo usaon ako ni pagpasabot pag kini. Gi-withdraw mga katropa ang article which is about confidential funds nga nag-support mga katropa sa Article 2 which is unexplained wealth ni Duterte. So, kung gi-withdraw na to but pasabot, good as wala na to siya, 'di ba? Dili na to siya labot mga katropa nga mga statement. So karon, pamatuod ana mga katropa nga dili dai tinuod nga ang kaning mga mansion or sa pala diyan na mga kabtangan sa mga Duterte gikan na dito nga kwarta. Oh, di ba? So, unsa pa may sense nga ipadayon pa nga puros naman na baka? Diba? Wala na supporting. Gi-withdraw na gali ninyo ang kanang supporting statement. Gi-withdraw na gali as in wave, void na pati itong mga statements sa inyong mga witnesses. Oh, niya karon. Oh, sa to pa asa man igi kaning undeclared wealth, unexplained wealth sa mga Duterte. Mao ba ni katong giingon ni Marcos nga nakignegosyo si Duterte dito sa China? Mao ba ni? Ha? Ambutan ang ginin niyo diha mga katropa. Ay nako. Kapait sa gipaingnan sa buwis sa katauhan. Gipremyo pa nila na og fun run dugay na mahurot. Lingaw na mi ni tropa Jonathan Soriano og dagandagan ana matul pa ni kagawad. Brian Himarangan des Barangay Kasisang. Di naman ganahan wad og kanang fun run si Jonathan, ganahan man ni pickleball. Pickleball nga ang action muraga basketball. Sayang kayo ang panahon og ang kwarta sa ilang ginabuhat. Despite the severe character assassination, the effort never succeeded. Wag yun nagbag-o ang narrative. Tiwaso na ito nagbasa. And the fact can't be changed. Walay moral ascendancy ang gaga-prosecute. Matod pa ni Harold Garcia Ramirez. Bullseye! Unsay sayang. Astang sayanga. Dili lang panahon katropang Harold. 25 million per trial. Wala pa nato gi-appeal diha ang budget gid ha. Kay dunay gibutang nga budget specifically para sa trial ni Sara. Kanila ato hisgutan ang 25 million per day nga gasto. Oh, sa tanan ana, sweldo, utilities, pagkaon, electricity, tanan. 25 million per day times 38, the government spent 950 million pesos. Bullseye. Unya, sama sa ilang ingon nga i-withdraw. Wave, void, but pasabot, murag na water na pod ang 950 million. Bullseye. Grabe yun. Grabe yun mga katropa. Grabe yun. Mas grabe pa ni sa imo ang ex. Di akuan. Katropang Jonathan. Bullseye. In synchronization with the prosecutor's withdrawal, here comes the NBI's narrative. Wow, we're not children anymore. Dagko nami matibag. Matod pa ni Harold. Unya, katropang Harold, sa lahi nga statement, gisulte or gibutyag ni Vice President Sara Duterte, kumuha sila ng picture ng resort at mansion ko daw na hindi naman akin. K- Kung muingon si Vice President Sara Duterte oga, hindi naman akin. Whether iyahan na or dili, iyahan man na or dili, ni gawas yung baba nga, hindi naman akin. Therefore, kahibalo na sila. Kahibalo na sila. Kahibalo na ang defense. Kahibalo na si Vice President Sara Duterte. Unsa ilang ginabuhat. Ha? Kahibalo sila unsay kamatuuran, unsay lakang, unsay action ilang gibuhat karon. Then, good luck diha matibag. Bullseye! Muha sila ng mga litrato. Sabi nila, may resort daw ako at saka mansyon na hindi naman akin. Bitaw, sayang jud ang kwarta. Kay daghan na unta project mapaingon, mapaingnan ato nga maka-benefits ang katawhan matud pa ni Kagawad Brian Himarangan.
7: Tama.
0: Tinuod yun. Daghan na untang projects. Butang na lang natuod nga 950 million kuan ni Kong. Kuan ni, oh, kung gaingog asa nga Kong ha, pagtarong mo niya. Dahang congressman, dahang representative. Kuan ni Kong, niya. Pag-abot dito sa opisina ni Mayor, kuan po. In fairness, atong mayor dere. Clean and honest governance. Ha? Nagbasin sa lahi nga mayor. Niya, pagkahuman, kagawad, ang 950 million, kuan pag yun. Pag-abot dito sa contractor, kuan pag yun. Dito sa deep, basta muna to siya. Unya kay kagawad, nangayo man daw sa kapitan o 10%. So, ibutan na ito kagawad, ang 950 million, marag 400 na lang maabot ng proyekto. Wagi ayaw. Why ayaw! Makapalit na to og drums, dili lang balde, tinood ka na! Yatay ko dasay ko ng balde, oy. Bullseye! Wala pa ko natawa ni kalibutan na katropang Harold. Balde naman ang ginagamit sa kong mga ginikanar, sa kong kanununuan nga gipangsalod anang ulan. Karon pa kahibalo si President Bongbong Marcos nga balde atong gamiton. Kanabang kita nga mga katawhan nga sanay sa kahirapan. Nagdako mga katropa nga bisan pa man siguro glaton, balde anang mga kana mga grasa, mga gahi kayo sa mga guys lang no. Ato naman ang ginagamit pangsalod ug ulan. Ha? Unya, siya, mao pa'y manudlo na ito. Man, nagitudluan man tayo noon sa way alam. Ha? Gitudluan ta nga magpalit og balde kay para ato ang butangan og tubig ulan. Gitudluan ta sa tao nga ni kaisa, wasura kasulay og salod og ulan. Ha, di ba? Nabuang. Nabuang, sorry. Expression ra na, ha? Expression ra na. Unya, maayo lang og si kapitan lang ang mangayo og bakas. Ang tinaguang kabiters di ay dili na lang kuin alaka, alaka, alaka. Alaka. Kawana, ay kawana, wa ko kalibutan ana. Ito na nakwaon ang ihatag ali ni Bibi Girl. Ito na nakwaon sa 10% taon sa di ay dili ta nang kapitan o wala pagyoy, wa pagyoy da ka investigation pa na. Investigation pa lang na. Kapitan, ay mo pangasuko sa mo, kay subject for criticism, ang gid mo. Subject for criticism. Gawas na lang kung gi-personal mo diha nga nag-pickleball mo, unya doon na mo'y bibigor, na lahi na na siya. Lahi na na, personal na na. Na pwede may anak malibel, pero pag padugdungugan, nagali mo diha na, ay, kung mahalangan mo, halang gid na. Ayaw sa pod, ayaw sa, ha? Ayaw sa pod. Kay bisan o kita diri sa XFM mga katropa, no agig pagrespeto sa itong mga kapitan, agig pagrespeto sa itong mga public servants, bisag nakahibalo ta, doon ay pangalan ni nakahibalo ta, wa tay katungod mo, bulgars kahanginan. Oh. Naaman na due process. Na due process dito rana mga katropa, bahalag makahibalo mong kinsa na sila. Oh. So wa tay katungod anak nga mangdaod sa kahanginan mga katropa, padugdungog rata para po ka na nga makulbaan. Oh. Basin og pulbos ang iyang ginabutang sa iyang balde, ma'am. Resourceful man daw na siya. Naamo to'y vlogger na ingon nga paborito daw niya ng pulbos. Mabuto na sige, biyahe US. Ah, pulbos. So, ginoo ko. Pilipinas, ang hirap mong mahalin! Bullseye! Bullseye! Tungod sa itong hiwi ng sistema sa gobyerno, ha? Tungod sa itong mga lideres, mga katropa, nga ang ilang itutukan, puros personal interest! Bullseye! Bullseye! Katropa, nga 950 million mga katropa. Ukti mo uplift 2,000 pesos dili ihatag sa asawa kay ang nakaregister bana. Dapat papuliho ng bana mo ipakwaon. Intawon ang ginang bitbit sa iyang anak nga bata pa kay katropa gatutoy pang bata nang hulam og nangayo og 10 pesos sa kapwa pasahero para lang dunay pamasahe. Makauli silang balay. Bullseye. Inanak kapait mga katropa, inanak kapait ang atong kinabuhi nga wa na nakita sa mga lideres nga adto sa taas kay wa sila ka experience ana. Bullseye. Para sa ilaha katropa, kanang kwarta dali ra kay nagastuson. Wa sila pakialam, wa magali gidayon ang election. Wa mi sila pakialam gali katropa nga ang komelik nagagasto nagpila ka million for the preparation. Itawon kita nga mga nanarbaho, kita nga mga trabahante, empleyado, kada bulan gabayad ta sa ato ang benefits or sa ato ang contribution sa gobyerno, gabayad ta sa ato ang tax na nga bukto tag tinrabaho. Sorry sa mga buktot. Sorry. Ha? Diba? Ang ipalit na lang untaan nato og sud-an mga katropa, ato pang gi-share sa gobyerno mga katropa kay obligasyon nato kanana sa law nga kita magbayad ta sa tuang obligasyon. Pero unsa ilang ginabuhat? Basta-basta lang giwaldas ang atong kwarta. Bullseye. Diba? Unsa ni nga klase nga pang gobyerno? Unsa nga klase ni nga pang gobyerno? Busa kamo diha nga nagdawat og 200 pesos, nagdawat ng 500, masuko pa kay wana apil sa lista, panahon sa eleksyon, pagbata na mo! Bullseye! Okay rauntag, isa ka boto na mo, like ako rin, mubutaw na na, counted na siya nga, 1,000 votes. Every vote counts! Ikaw, ako, kitang tanan, tigo mo na itong mga votes, muna nga gapilita ng tao, gipalingko na ito niya karon. Hilak-hilak pa mo sa una pag-rally nila, mga animales mong dagko. Hilak-hilak pa mo. Hindi pa kuman, inana na hitabo ka ron. Bullseye. Kay idol lagi. Idol. Di na ay kwarta. Tuara. Bullseye. Safe ko, nga naman. Ha, karoon na nakusulting, nga naman. Kumukunin butara na nila. Bullseye. Aba? Kung kitang tala, magkahiusa lang unta ta. Saon manggod nga, daghan pa kaayo. Daghan pa kaayo nga mga katawhang Pilipino ang mudawat og tag 200, mudawat og kwarta. Bugti sa ilahang boto. Hapit na eleksyon, 2028. Sige, di mo magmata. O. Oh. Di lang tama. Dili. Kamu bitaw nga ka nang magsigig reklamo about sa gobyerno o niya ni butar anak nila. Ayun na mo, sigig reklamo. Sala ang punan ninyo. Ma, ang dunay karapatan mo reklamo kining mga wa ni butar nila kining wa ni dawat og kwarta. Pero kamo nga ni dawat og kwarta, eh si mo reklamo kay kamo may nagbutang ana diha. Ba? Wala pay labot ang taas nga panahon nga magahin sa paglinya pa lang. Dugay pa kayo makuha samot na ron. Naghugyaw ang ubang barangay officials kay wa jamoy elections. Maglinya ta mga katropa, mangayo tag hinabang para sa katiting nga hinabang tulo lang, drop lang katropa. Sa unsa kadako nga kwarta nga ilang ginagasto ginawalda sa way tarong katropa nga pamaagi. Diba? Ingunana ba nga tong panggobyerno? Bullseye! Inaana ba nga ito ang gusto ng sistema sa gobyerno? Na kung wala ko, wala me. Wala ang mga media, wala ang magsisibya. Maliban na lang ang mga bias. Makahibalo ka mo? Katawhang Pilipino, makahibalo ka mo? Basta makahawid rarabag cellphone ng uban mga katropa? Basta makahawid ang cellphone, mas unahon ba ng TikTok kasi sa balita? Ang nakapait ang mga balita, himuong fake news. Mag-comment, ignore pa nga, fake news. Mag-comment, ignore pa may nga, tarungan na yung balita. Pero pag TikTok gali, babae niya maghubo, magsayaw-sayaw, i-share pa. Los-los ninyo. Pagmata na mo, katawang Pilipino, pagmata na mo. No? Sa mga nagapaminaw sa ito ang programa, nagapaminaw sa XFM, I hope, we hope mga katropa, nga every pagpaminaw ninyo, doon na mo'y makatunan. No? Duna mo'y makatunan ba ibutang itusok sa inyong kasing-kasing huna-huna ba mga katropang mga impormasyon? Tabangi mig analyze, no? Analyze, i-analyze ninyo ba? Kay kami nagtuog gid ko nga ikaw nga naminaw karon, galisod mapugka. Ha? Ikaw nga naminaw karon? Kasi kag apas imong bayron nun ba? Hmm? Kasi kag apas imong bayron, ga-budget kag taman sa imong income og dili na gid ina. Ning abot na ka sa punto nga kung birth na ay birthday sa inyo ha, manghulam na ka. Ge. Para na kay ihanda. Kana. Ha? Hinuktok daw na nga imong sitwasyon sa imong kinabuhi kung kontento ka na. Kung kontento ka na, hala sige padayon. Dili na ko mubutar. Kita pay mubutang nila sa pwesto. Kita pay kawatan. Kita pay lisod-lisoron sa atong gamay kong negosyo. Ah, matupan ni Irene Tudyong. Inood, kita pay mubutar, kita pay mubutang sa pwesto, kita pay lisod-lisoron. Gagmay negosyo, walay patawad, walay hangyo-hangyo. Pero sila dito, walay negosyo, pero dakong income. Manimales nga dagko. Oh? Unya, kontrabando sa illegal nga droga. Gikag Laos. Muingon sila nga padulong daw ang Mindanao. Diretsuhan na lang ninyo padulong sa Davao. Wa mi na shock ana kay kahibalo na may unsa na nga rason. Diretsuhan na lang ninyo nga padulong og Davao unya ang mga Duterte na pud ang likod ni ana. Sus ni mong Auntie Claire. Ha? Napay statement sa Auntie Claire mga katropa? Napag-alaman natin na ang kontrabando ay patungong Mindanao, patungong Davao. At nasa likod nito ang malaking sindikato ng ilegal na droga. Marami silang mga miyembro sa triad na ito. At napag-alaman natin na ang mga miyembro ay may mga tato na dragon. Ana sa declare, ha? May mga tato na dragon. Sino ba ang may tato na dragon na kilala natin? Si Pulong Duterte. Ha? Animal! Bullseye! Kadako ninyo daan ang confidential fans! Dako kayo mong confidential fans! Wa mo nakabalo, ana! Diba? 9 katropa. 9 travel sa aeroplano. Kasara na dakpan karon lang. So, ikawalo nga gagawa sulod sa nasod Pilipinas kana nga private jet nga gi-hire mga katropa sa Filipino citizen karon ra na dakpan dito pagyud sa gawas nga nasod. Dito pagyud mga katropa sa langyaw nga nasod. Wala sa Pilipinas na dakpan ang walo gipalusot. Hmm? Asa man ninyo gagamit inyo ang confidential funds nga binilyon diha? Ha? Mga banha kay mo diha, matibag. Banha kay mo, Rimulya, duha ka Rimulya. Banha kay mo mga kagwanga mo. Ayon, ahaba na ninyo gagamit ang inyong confidential funds. Ano ang mong kahibalo diha? Mao di ay nga og mubuto ta kinahanglan pang magkahugaw ang ato ang tudlo sa ing mauday kay posible nga hugawan ang mabutang sa pwesto. Kay hugawan ang mabutang sa pwesto. Mataling haga ka, katropang Harold. Magkahugaw ngayon ang ato ang tudlo, mga katropa. Ay, nalapas ko! Ato ni Tiwason niya, balik tataw-taon mga katropa sa ito ang programang Bullseye. Humansa pipila ka mga pahinomdom. Bullseye!

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Suntong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Suntong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Suntong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Suntong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Gilberto, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Nangita ka ba di kalidad ng health and wellness products? Adunanay ka sa ligang nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Adunay usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piniya ang kalidad. Piniya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa inyo. Panglawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilang Duca Street, Barangay Northern, Malabar City o Kinona. Kung sa pa inyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: Na may Santone at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
4: Central Garcia, Tagapuro, Bayamon, Matina at Laya. Sa 25, Vero Baskog pa. Ay kayo, wala pagbisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kining akong nadunggan sa mga kauban na kuha na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni Baskog po gamay. Mura po ni Bata akong lihok ba. Sao na? Siyempre, hadi yung panahon na magluya ta. Say, ginagong ngayon panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, inaagagtuhod siguro, sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni Ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini kaya nasulayan na yun na ba.
2: Nagtopi ka na. May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Kung doble, okay! Mabili na ta sa Supplemento in One!
2: Santone Plus
5: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamunggay. Doble ingredients sa usalaan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, mula sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
2: Santone Plus
5: Herbal Capsule. Ang Supplemento in One na masaligan.
2: Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mga kabala na, ang Santone Plus Herbal Capsule ay hindi mo at hindi dapat gamitin para sa namang uri ng sakit.
2: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
6: Katropa, alas 9:09 ang atong oras. Kita magdugay mga katropa, diri kita sa mga balitang nakalap sulod sa 24 oras.
2: XFM Report.
6: Atong natapusin itong mga balitang nakalap mga katropa.

0: Conscious o ganaa sa comatose state. Gisaysay ni alias Jel silingan nga nakakita sa panghitabo nga ni adtong tungura, naglalis ang pipila ka individual sa ilang lugar hinungdan miabot ang biktima aron sulayan nga punggan ang away. Milabay ang pipila ka oras miapil ang suspect sa away hangtod sa gituklod ang biktima, nibalos kini og nasumbagan ang suspect. Dali miuli ang suspect og sadihang mibalik duna kini dala nga baseball bat og gimunal sa ulo sa biktima. Sa kakusog sa pagbunal nang lagom ang mata sa biktima og nakuyapan dayon dali nga gidala sa labing duol nga balay tambalanan apan wala na kalingkawas ang idaran o gideklarang patay sa mga attending physician. Samtang impunto alas 11:45 sa buntag, gidalang suspect sa Kalumpang Police Station ingon man ang na-recover nga baseball bat alang sa pag-andam og igong kasong bato kaniya. Tungod sa insidente, desidido si Matsura Condinato, misis sa biktima nga iduso ang kaso, miuyon usab ang kabanay sa suspect nga magpabilin kini sa presuhan tungod sa perwisyong matod pa kini sa ilang lugar. Mga katropa, premium food supplement against viruses and bacteria, mag-premium D3 soft gel capsule na alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: XFM Report.
2: Samtang mga katropa, refresher course, gipahigayon alang sa 46 ka mga barangay Tanod sa Manolo Fortich, Bukidnon. Detalye mga katropa ni Jezebel Achecoso sa PIA Bukidnon.
1: XFM
3: Malampusong gipahigayon sa Community Affairs and Development Office ang duha ka adlaw nga Barangay Tanod Refresher Course alang sa 46 ka Tanod gikan sa Barangay Damilag ug Agusan Canyon niadtong Oktubre 8 hangtod 9 2026. Sumo sa pagbansay nga mapaligon ang kahibalo ug kahanas sa mga tanod sa pagtuman sa ilang katungdanan ilabi na sa pagbintinar sa kalinaw ug hapsay, pagresponde sa mga emergency ug pagki-coordinate sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno. Gihatagan usab sila sa hustong paggamit sa radyo sa komunikasyon, pagdumala sa mga emergency call o koordinasyon sa Philippine National Police. Ang pagbansay sa mga barangay Tanod kabahin sa paningkamot sa lokal nga pangagamhanan nga mapaligo ng ilang kahibalo o kahanas aron mas epektibo nilang matuman ng ilang katungdanan o maservisyuhan ang katawhan. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Jezebel Achecoso sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Katropa, kung gusto ka mo guwapa, muhamis ang imuhang kutis. Nga, huwag man kay kwarta, ikapalit o gluta, kay mahal man na. Dirita ka tropa sa kape nga doon ay glutathione o collagen. Mo ka na ang Zanton Gold Coffee Mix. So, turun ako ha. Zanton Gold Coffee Mix, mga katropa. Pwede po ni sa doon ay mga diabetes, mga katropa, kay makatabang ni, aron nga mahimok ang healthy. O, bawal mong mga pinang doon ay diabetes, pero ang ato ang Zanton Gold Coffee Mix, mga katropa, pwede kini inumun, mga katropa, sa ito makaisunan doon ay diabetes tungod sa natural nga sweetener nga gikan sa stevia nga plant. Stevia nga tanong, mga katropa. Mao ka na nakanindot sa tuang Zanton Gold Coffee Mix, mga katropa. No, nangapi ka na, nanambal ka pa. Nya nindot pagyud, mga katropa, o benefits makuha. Makagwapa pagyud, makahami sa mong kutis. Hindi nakabiyaan. Hindi nakabiyaan ni mister. Oh, while nagprepare si katropang Rustom sa tuang katropa Leta, mag-good news ata. Na-good news, mga katropa. Paminaw mo, kay hapit na ta magsugod niya niya tuang pa-raffle promo. Paminaw mo ha, pagpalit og Zanton Plus Capsule og Zanton Gold Coffee Mix kay kana katropa, doon na ipapremyo anak ng mga produkto. So doon na tayo pa-raffle, mga katropa. So unsay buhaton, duha ka blister, duha ka kanabitong duha ka pad, mga katropa, empty pad, mga katropa, sa Zanton Plus Capsule. Ibutang, mga katropa, sa sobre, butay pangalan, address og number. O, iseld na nimo. O dili ba ka, mga katropa, pulo ka empty sachets sa Zanton Gold Coffee Mix, pulo ka sachets, ibutang na siya, mga katropa, sa usapod ka sobre, butangan og ngalan, amuhang address og number. So, one entry equivalent to duha ka pad sa Zanton Capsule or pulo ka sachets, mga katropa, sa Zanton Gold Coffee Mix. So, wa pa man tayo drop box karon kay nagpahimo pa. No, this is nationwide sa tanang XFM ni. So ani sa mo sa XFM Bukidnon, kung taga Bukidnon ka, dire lang na i-drop. Or kung naamoy number na mo, unya magian mo, pwede ra po na mo na hapiton. Kami sa keep ana inyong pang rafon. Kay every week, mga katropa, sa so, umaabot nata ipahatag, ipanghatag, mga katropa, nga 2,500 sa mabunutan. Every week na, ha? Every week. Pag abot sa grand draw, mga katropa, dagko kita agpapremyo. Pulo ka consolation prize, makadaog og tag 5,000. No, third prize makakuha mga

katropa og makuha mga katropa og 10,000. Second prize, makakuha mga katropa og 20,000. Tama ba ko? Tama ko. Ang grand prize, mga katropa, makakuha og 50,000. Ay, nakabutang man dari mga katropa. Basti lang, ganing. Di lagi magbasa-basa ba. Dara! Dara ha! Pulo ka consolation prizes, makakuha og tag 5,000. Third prize, katropa, 10,000. Second prize, 20,000. Third prize, first prize, katropa, 30,000. And the grand prize, mga katropa, makakuha og 50,000 ang grand winner. Every week, 2,500 ang ato ang ihatag. So, ingon ana ra ginyo buhat ng mga katropa, nagamit ka na sa moang produkto, makadaog pagid ka. So, apil na mga katropa ha, apil na kay para magresyahan punta. Oo. Sige, maato ang piliyo na katropang rosto, mga itong lucky winner sa itong katropa leta karon. Ngita ta og lucky sharer, lucky winner na to. Sa mga nag-share sa itong programa ning adlaw nga Miyerkules, mas pasa sa adlaw mga katropa. Pila ka days na lang before Christmas. O, pasila ka bayad. While nagpatuyok ta sa itong ang ruleta, mga katropa, i-announce na to. Class members, class coordinators, nakahatag kita mga katropa og upat na ka atag 5,000 pesos alang sa tong mga nitaliwan nga mga miyembro or beneficiary. Salamat kaayo sa tong mga class coordinators sa kanunay ninyo nga pag-abag sa tong programa, sa inyong pag-collect sa tong mga obligasyon, sa pag-attend sa meeting. Salamat kaayo mga katropa. Og syempre, pinangunahan ka na sa tong President Wilmore Dagano. Salamat usab kanimo diha press. Good morning sa tong mga class coordinators, katropa listeners and solid supporters. Lakip na nga to ang mga miyembro. Maayong buntag kaninyong tanan, mga katropa. Congratulations to katropang Rismalin Lubido of San Fernando, Bukidnon. Oy, nakadaog ka. Nakadaog ka ang 50 pesos nga load or GCash, katropang Rismalin Lubido. Kung naminaw ka karon diha, congratulations nimo. Kagahapon, o itong isang adlaw, nakadaog si Alex Olivares. Ito natagaan ng mga katropa og 100 pesos. Karon adlaw katropa, nakadaog si Resmalin Lubido of San Fernando, Bukidnon. Katropa, 9:17 na nga ito ang oras. Katropa, huwag na ko'y igong panahon alang sa pagpabilis itong programa. Panugma, magkita-kita, gihapunta, susamang programa, susamang oras. Dagang kayong salamat sa inyong pag-uban na kanako, mga katropa. Ako inyong katropa, katropa nga Marie Cudino, usa ka babaya pan dili babaye lang. Kini ang programa nga Bullseye. Bullseye.

0: Anton Plus Coffee Mix.
1: O si Vivian, conscious dito ka ayos akong lawas. Nagka problema dito ko kung asahan ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako

0: Coffee Mix.
1: Santo Bas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bas Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bas Coffee Mix.

0: Mga butika nationwide.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 user.
4: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, naliyang kay Coach Dai, magsigawang duka ko sa klase. Ligyo dahil lalim, habang ga eskwela, kakatrabaho, budkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon, binom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati yun og kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong labantayan, nag-looming ko. Depres sa una, muspag kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko firme. Basta, naka-Premium D3.
3: Softgel capsule na makahatag og instant energy. Tungod na kinitaas nga medium chain triglycerides. Nga kumusulod sa lawas, madiretso sa atay. O mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.

Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: may sakit. Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa pinabang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Morning Edition. Siyempre, natin panipusan ito ng Santong Plus Herbal Capsule at ating pong kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Rimilito Uy. Ito po yung likod, Dr. Michelle Hines, makakasaya po ng live dito sa ating pong programa. At siyempre, makakapanayam din po natin ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Paler. Dr. Ron, malusog na umaga po.
1: Isang magandang morning po sa ating lahat, mga katropa. Welcome pong muli sa morning edition ng ating pong programang The Secrets of Health Nationwide. At ngayong umaga po ay meron po tayong mga tips, so mga simple tips. Yan po ang purpose nitong ating programang morning edition. Mga simple at easily to digest na mga bagay kung saan mapapanatili po ang ating kalusugan. Lalong-lalo na yung simple exercise kung paano mapareduce ang blood sugar spike sa atin pong katawan. Simple exercise after kumain, yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang.
0: Sumama po kami ni Doc Ron dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. May po mga katanungan, mga mensahe po ninyo. Pwedeng i-text yan sa ating pong number. Ating pong hotline number, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pwede po kayong kamasaya lang yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para makmalay siya tayo dito sa ating pong programa. Sa mga ka-wellness natin na gustong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede nyo pong mabili ng ating pong mga produkto sa ating pong mga authorized dealers nationwide, gaya po ng Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, at syempre sa mga local pharmacies and drug stores. Ay pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness ha. Ang napakasarap na coffee ng Yes to Health ay pwede niyong mabili din sa Mercury Drug at sa Fisher Mall Supermarket. And subukan po ang ating napakasarap and very healthy na coffee, Santone Gold Coffee Mix, mga kaibigan. Ito, Dr. Ron, bagay na bagay ito sa mga ka-wellness natin, ano? Na
1: may diabetes,
0: mataas ang blood sugar po nila, meron kayong naranasan na iba't ibang mga problema sa inyong pangatawan. Yung iba, Dr. Ron, and gusto nila lumagkape kaso napipigilan sila dahil umaano lagi nagre-react yung sikmura nila lalo pag wala pang laman yung tiyan. Eh di ba, ang sarap magkape pagka umaga. Pagka uminom sila ng usually coffee na nakasanayan nila, eh nagre-react yung tiyan nila. Kaya iba, taste-taste na lang, o iba, hindi talaga nagkakape. Eh pwede namang magkape, mga ka-wellness. Piliin nyo lang yung mga healthy coffee, like Santone Gold Coffee Mix. Pwede po yan, walang laman ang tiyan. Wala pong ano yan siya, walang reaction kayo na mararanasan. Yung pangasimasik mura, eh wala yan. Kasi yan, karamihan, Doc, ng mga nakasubok ng Santone Gold Coffee Mix natin, yun yung isa sa mga ano nila, kumbaga feedback nila, na before, talaga hindi sila nagkakape, yes. Lalo na pag walang laman ang tiyan, kasi nga sinisikmura sila. Pero nung masubukan, yung Santone Gold Coffee Mix natin, aba nakakapagkape na uli sila tuwing umaga o kung wala mang laman ang tiyan nila, and na-enjoy na muli nila yung pagkakape.
1: Sa amin din dyan sa ano, dito sa atin, ako naman sa sa bahay, every morning pagkagising sa umaga, worship, and then after ng worship, inom ng kape, and at the same time sinasabay ko pag inom ng premium D3. Premium D3. Tapos maya-maya ang hanina, sabi ko wala pa mang gagawin. Tapos ng ano, tapos na yung outline natin kanina para mamayang tanghali. Nag-garden ako dito sa likod ng studio natin, nag-garden. Kamuti ka na makalimutan, may program. May program pa tayo na this morning. Well, anyway, wala pong asim sa sikmura. And premium D3, full of energy. Kahit na maskip ang breakfast, mga ka-wellness, is napakaganda po sa atin pong kalusugan. Especially dun sa yung MCT. With regards dun sa mga may diabetes, MCT is napakaganda para sa insulin sensitivity. Kaya kung kayo ay merong mataas na blood sugar level, and at the same time, if you were diagnosed with insulin resistance, ang MCT na meron po sa ating premium D3, pagsabayan nyo po yan ng Santone Plus Herbal Capsule, ay napakagandang combination within 3 months time. Subukan po ninyo doon sa mga try po ninyo doon sa mga matagal lang, yung iba taon na Doc L na gumagamit ng ano, taon na gumagamit ng maintenance medicine nila. patuloy pa din hanggang sabi nga nila maintenance na to, babangunin na hanggang sa hukay. Pero alam niyo ba mga ka-wellness, kapag sabayan po ninyo ng supplementation, lalo na premium D3 at saka Santon Plus herbal capsule po natin, ay pwede pong matulungan na maibalik po sa normal ang inyo pong blood sugar level. And at the same time, malay niyo, pagdating ng panahon, magkatulad kayo doon sa mga nagbibigay ng testimony, nagtitext sa atin, tumatawag na nagsasabi na, Doc, for 3 months or 4 months, yung iba, kasi depende kasi yung ano sa response iba, depende din sa kung gaano katagal na silang may diabetes. May iba isang buwan pa lang, may iba umaabot ng 3 months, may iba taon, kung saan is sinasabi na ng kanilang doktor, Doc L, na hindi na nila kailangan na mag-maintenance medicine. Tama, kasi matagal na within, kasi chinecheck din ang doktor kung gaano katagal, especially yung HbA1c pag bumalik na sa normal, and then succeeding another 3 months, bumalik normal na ang HbA1c. Of course, sasabihin na mismo ng doktor ninyo na hindi na ninyo kailangan na mag-maintenance medicine. Yan po ang kagandahan. If you are taking maintenance medicine, kasama yung pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule at ng Premium D3 araw-araw.
0: Yun. Okay. So mga kabayan dyan, mga ka-wellness natin dyan, nahihirapan mag-control ng inyo pong sugar level, subukan yung mga dekalidad at mga pharma grade na mga suplemento ng Yes to Health, mga ka-wellness. Ha? At available yan sa mga pharmacies and local drugstores sa inyo pong lugar. As well as sa ating online shopping store, pwede nyo mabili yan sa Shopee. Search lang po, Yes to Health 2011, mga kaibigan.
1: And of course, mga ka-wellness, dun po sa mga malalapit po sa ating mga Yes to Health Wellness and Pharmacy, meron po tayong discounts, special price, lalong-lalo na po sa mga kababayan po nating mga senior citizens. Dalhin po ninyo inyong senior citizen ID. Of course, malaking ano din, malaking tulong din, lalong-lalo na sa mga kababayan natin, senior citizen,
0: tama, discount tama,
1: sa inyong mga supplements, lalong-lalo na yung may mga nagme-maintenance medicine. And of course, mga ka-wellness, meron po tayong libreng konsultasyon sa mga malalapit, and at the same time, kung gusto po ninyo ng personalized na tips, and at the same time, personalized na dietary programs, and lifestyle changes na kung saan ibibigay po sa inyo ng inyong ng ating mga naturopaths, at libre po yan, libre po ang ating mga dietary guidelines, and of course mga consultation sa ating po mga Yes to Health clinics nationwide, mga ka-wellness, libre po yan, bisitahin po ninyo. And of course, meron po tayo mga personalized program na kung saan especially those who are suffering for degenerative diseases for very long time, they've been hopping nagsha-shopping na Dungel lang ano kung saan na pumunta ang mga pagamutan, wala pa din kayong ano, wala pa din yung tinatawag natin improvement, and ganun pa din, imbis na kumonti yung mga iniinom na gamot, mas lalong dumami, ay subukan po ninyo ang atin pong mga naturopathic or natural modalities sa atin pong mga Yes to Health clinics. Meron po tayong cleansing intoxification program, napakaganda po yan, especially if you are constipated, and at the same time yung absorption rate ng inyong tiyan is hindi na ganun kaganda. Cleansing intoxification program, nutritional therapy also, ginagamit po natin yan, especially if you are recovering from problem diseases, or you have gone through major operations, and at the same time, if you're going through yung tinatawag natin na cancer treatment, nutritional therapy, and also herbal supplementation is meron po tayo yan. Also, acupuncture and mukbang therapy, exclusive po yan sa ating clinic, sa mga clinic lang po natin ay meron tayong mukbang Korean therapy. And also, meron din po tayong terahertz therapy. Doon sa mga may problema sa mga parasites, especially kapag may bukol-bukol. Alam nyo ba na isa sa mga problema o isa sa cause ng tinatawag natin ng mga tumor and cancer sa ating katawan is yung mga parasites, lalo-lalo doon sa mga mahihiling kumain ng karneng baboy. Yung mga ano, mga talabanok. Alam nyo ba ng mga host ng parasites yan? And also yung may mga problema, let's say for example, if you are have a foggy mind, sometimes it might be caused by parasitic problem. Ang ano, terahertz therapy, napakaganda po yan para maipalabas sa ating katawan, matulungan na mailabas yung mga parasites sa ating katawan. And of course, meron din po tayong terahertz therapy and also natural therapy. Yan po naman ay mga services po natin, exclusive services dito po sa ating Batangas branch, also Makati branch, and sa atin pong Santa Rosa branch, kasama po si Doc Wendell Pedreso, ang ano po, pinaka forefather ng Nacho Trend Therapy dito po sa Pilipinas, mga ka-wellness.
0: Yun o. Kaya sa mga ka-wellness natin yan, ang gustong sumukan ang mga services ni offer ng Yastro Health na yan, ay bisitahan nyo po ang ating mga wellness clinic, ha? Dito po sa NCR, matagpuan po tayo sa ating new location, dyan po sa Guadalupe Commercial Complex. Dyan naman po sa Guadalupe, Makati City, mga ka-wellness, ha? Naglipat na po dyan yung ating wellness clinic from Quezon City, ano? So sa mga clients natin na nagpapakonsulta sa Quezon City branch natin, ay pwede yung bisitahan na puntahan ang ating pong wellness clinic dyan po sa Guadalupe, mga kaibigan, ano? Ground floor lang po tayo ng MP Pass Building. At ano tayo, pagka pupunta kayo sa wellness clinic natin dyan, mag-MRT po kayo, mga kaibigan, baba lamang po kayo ng Guadalupe Station, ano? Kung pa-northbound kayo, pagkabayan ng Guadalupe Station, baba lang kayo ng stairs, lakad lang kayo ng konti, and then left side, makikita nyo na yung atin pong signage, mga ka-wellness, ano? Yastro Health Wellness Center. Katabi lang po tayo ng ano, Cebuana Lulier, at yung signage ng Pag-ibig Fund, mga ka-wellness, ano? So, open tayo dyan, ha? Open na tayo dyan, pwede lang kayong makabili ng mga produkto po natin, mga kaibigan, okay? Andiyan naman sa Santa Rosa branch natin, matagpuan po tayo, ha? Sa Balibago Commercial Complex, dyan po sa Balibago, Santa Rosa City. Tapat lang po tayo ng Max Restaurant, mga ka-wellness. Ang schedule ni Doc Ron dyan, every Tuesday, no? And Friday, sa mga gusto mo makapagpakonsulta ng personal kay Doc Ron, every Thursday naman, nandyan po si Doc Wendell, mga ka-wellness. Sa Batangas branch naman natin, matagpuan po tayo sa GF Block E, City Mart, Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Nandyan po si Doc Algie every Thursday, mga ka-wellness. Kaya puntahan po, bisitahan ang ating po mga Yastro Health Wellness Center. Sa parting norte naman, Doc Ron, sa Santiago City, ano, especially dyan sa mga kabayan natin sa parting norte. Nandiyan po tayo sa Alfonso Street, Center East, Santiago City, Isabela, mga kaibigan, ha? At meron pala silang schedule, Doc Ron. Ang location niyan, dyan po sa Libag Norte, sa Tuguegarao City. Dyan mismo, sa atin pong station, XFM station dyan sa Tuguegarao. So, pwede yung puntahan yung station natin dyan. At nandiyan po si Doc Ned.

0: bukas mga ka-wellness para sa free consultation. Ayan, at kung gusto nyo ma-avail din yung iba pang mga modalities ng Yes to Health, ano, like I think meron silang eye detox, ano, acupuncture, I think meron din sila at iba pa. Especially yung mga personalized program na pwedeng ibigay sa inyo ng ating po mga consultants. Eh, yung isa sa napakaganda, Doc Ron, pagka mga kabisita kayo sa ating po mga wellness center, ano. Kasi yung mga personalized program na yun, yun ay naaangkop, depende dun sa holistic assessment ng mga consultant po natin sa inyo. Kasi, for example, meron kayong iba't ibang mga karamdaman, komplikado ng mga sakit. So, meron mga modalities, Doc Ron, na angkop talaga para sa inyong karamdaman, para mas mabilis yung recovery ng inyong pong pangangatawan, ano. So, sa mga kabayan na dyan, ha, sa Tugigaraw, i-grab niyo yung opportunity na makapunta dyan sa station po natin, ano, para makapagpakonsulta. Dahil scheduled lang ito. I think this is monthly schedule since medyo distansya din yung Tugigaraw dyan sa Santiago. Ano. So, i-grab niyo yung opportunity na makapagpakonsulta po dyan. At sana naman, Doc Ron, meron din silang wellness caravan dyan naman sa Pagadian, ayan, with Doc Cecilio, ano, at sa buong puwersa ng atin pong XFM na pinapangunahan ni Sir Kenneth Bustamante, ang SM natin dyan sa Pagadian, ano. So, pwede yung puntahan yung wellness caravan nila, dyan daw yan idadaos sa Barangay Danlugan, Pagadian City, Zamboanga del Sur. At ano man yung darating na October 18, sa Linggo. Sa Linggo na pala yan, mga ka-wellness, ano. So, meron silang free health consultation din dyan. At meron pang ano, ha, free taste ng Santon Gold Coffee Mix. Oh, aba, wow. Oh, with pandesal pa.
1: May sponsor, may
0: you
1: sponsor.
0: Maganda yan, ha. So, sa mga kabayan natin dyan, na gusto yung ma-avail na din, ano, yung mga pa-freebies natin dyan. I think may mga pa-promos din sila dyan, ha. Sa, ano, sa gaganapin na wellness caravan. Kaya puntahan nyo po, ha, dyan sa may, ano daw, Barangay Danlugan. Pagadian City.
1: Buy one take one din sila ng Yes Health Vitamin C.
0: Yan.
1: Buy one box ng Yes Health Vitamin C, take one box ng Yes Health Vitamin C, or kung bibili din kayo ng isang box ng Santon Plus Herbal Capsule, ay meron kayong 50% discount kapag bibili kayo ng Yes to Health Vitamin C, mga wellness.
0: Meron din para silang ano, free eye detox din. So, mga senior citizen naman.
1: Yan, maganda yan. Ang sarap yan. Pagkatapos naman detox, malamig lang.
0: Gaan sa mata.
1: Ang gaan sa mata. Oo, tapos may matatanggal ng mga ano, something, makita nyo na kayo na mag- si Dr. Cecilio na magsabi kung ano yung matatanggal sa mata ninyo. Makikita nyo mismo, mga ka-wellness.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga kabayan din, puntahan nyo po. Bisitahan nyo yung mga wellness clinic natin, as well as huwag nyo palampasin yung mga idinadaos po natin ng mga wellness caravan, mga wellness seminars po natin. Ayan, dahil napakaraming mga ano dyan, mga pribilehyo na makukuha po kayo, mga kaibigan, as well as yung mga pa-promos natin ay nandyan yan sa atin pong mga wellness seminar. Kaya puntahan po, bisitahan atin pong mga Yes to Health wellness clinics.
2: The secret of health. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health.
0: About diabetes or blood sugar level, elevated blood sugar level, at ano ang mayutulong ng exercise o pag-ehersisyo. Kapag tayo po ay nag-ehersisyo, ano yung mga benefits nito, Doc Ron, sa mga kababayan natin para makontrol ng mas maayos ang blood sugar sa kanila pong pangangatawan?
1: It's not just a simple exercise. Actually, kung titingnan mo, parang no effort at all exercise. And according sa study, ito ay study sa ano, sa diabetes with regards dun sa exercise. At ito, very simple exercise. And it takes, according sa study, up to 52% ang i-reduce ng blood sugar spike doon sa ating dugo. Ito ay gagawin. Ang tinatawag natin, ang kagagawin lang is yung igalaw natin yung pinakamalaking muscle sa ating katawan. At alam nyo ba sana makikita yung pinakamalaking muscle sa ating katawan? Ang pinakamalaking muscle sa ating katawan by mass is yung po ating calf

0: muscle. Mm-hmm. Yung calf muscle by just, ang exercise is parang itataas mo lang yung heel mo, mm-hmm. tataas na ganun, parang heel stretch uh-huh. within 1 to 2 minutes after na kumain.
1: Mm-hmm.
0: 1 to 2 minutes after na kumain, heel stretch lang po ninyo, nagre-reduce po yan ng blood sugar spike up to 54%. Mm-hmm. Kaya papansin ninyo, sa maraming health tips with regards sa blood sugar, yung walking, kasi pareho lang yun eh, na yung nag-heel stretch na at saka yung walking by just 1 to 2 minutes ay nagpapababa ng blood sugar level.
1: Ang walking lang, you move.
0: You move.
1: Yung ano naman, yung
0: heel stretch.
1: Stay ka lang.
0: Stationary ka lang. Tapos doon ka lang, tatayo ka lang, stretch mo lang yung heel mo, 1 to 2 minutes. Lalong-lalo, napakaganda po yan, lalong-lalo na doon sa, kalimitan naman kasi, ang problema sa may mga diabetes, they had, hindi na masyadong naigagalaw ang katawan. So, even though after na kumain kayo, nakaupo lang kayo, stretch lang po ninyo, itaas lang po ninyo ang yung heel, pabalik-balik, ganyan lang, gaganon nyo lang po ninyo. 1 to 2 minutes is 52% reduction mga ka-wellness. Well, hindi po ibig sabihin na kapag ka, ay may heel stretch naman.
1: okay na.
0: Meron kasi ano, meron po minsan eh napapasarap. Ito kasi kalimitan cravings, Doc L, kapag ka may mataas na blood sugar. Mm-hmm. Ang cravings talaga, carbohydrates, matatamis, chocolate, lalong-lalo na marami sa mga nanay at mga tatay natin, ang kalimitan ng cravings is yung mga kakanin. Alam nyo ba na grabe magpataas yung tinatawag natin na glutinous rice sa blood sugar level. Napakabilis yan magpataas ng blood sugar level. At saka ang glycemic load ng glutinous rice ay umaabot hanggang 60 to 70 yung glycemic load.
1: Sasarap pa naman ng sasarap pa naman ng mga produkto ng glutinous rice. Biko, mga yung kakanin,
0: yung
1: bibingka,
0: yung iba, yung tawag dito sa Katagalogan, sinokmani. Doon sa amin sa Mindanao, ang pinaka gusto ko talaga doon, mayroong parte doon sa malapit sa Sambungal Beso, yung sa Magsaysay. Na kung saan, pag dumaan kami doon, bibili talaga ako noon. Kasi yung ano na yun, yung sinokmani na yun, is tutong yung taas at saka ilalim.
1: Grabe,
0: tapos hindi siya yung malabsak. Parang talaga ang kanin na kanin. Tapos ang sarap kainin ako po. Papasarap.
1: Papalaway tayo dyan.
0: Pero pagka may diabetes po kayo, mataas na blood sugar level, you need to do away as much as possible. Tigilan po muna ninyo kumain.
1: Niwas muna sa mga.
0: Yes. May mga glutinous rice. And also doon sa, eto naman, meron talaga itong nilagay na glutinous rice kapag ka nagluluto. Yung kare-kare.
1: Yeah.
0: Yun yung kasi yung pampalapot. Anything na may glutinous rice is mas maganda iwasan po muna ninyo. And of course, kasali na din yan yung simple exercise na heel stretch or walking 1 to 2 minutes ay napakagandang magpababa po ng blood sugar level.
1: Ang heel stretch, Doc Ron, ano ba ang mas effective way, nakaupo o nakatayo?
0: Mas maganda kung nakatayo kasi yung tinatawag na resistance power ng tinatawag natin ng calf muscle is mas mabigat kasi ang katawan ng nakatayo kaysa sa nakaupo. Kaya mas mabilis ang calf muscle. Ang muscle kasi, the theory is this, ang muscle kasi natin ay ginagamit niya yung glucagon. When it will be exercised, glucagon will be absorbed by our muscle. So pagka yung mga cells natin is na empty doon sa glucagon, meron na siyang empty space para ma-absorb yung tinatawag natin yung mga additional sugar mula doon sa ating dugo. And that is the reason why kapag ginawa natin ito, kasi isa sa pinakamalaking muscle natin na nagagamit is yung ating pong calf muscle.
1: Tama.
0: Mga ka-wellness. And that is the reason why ang exercise is isa, hindi talaga pwedeng tanggalin yan. Kung gusto po nating makaiwas sa metabolic problem, especially itong pagkakaroon ng type 2 diabetes mga ka-wellness.
1: Kasi ito, bigyan natin ng mas simplified na ano na kasi yan, dagdag bawas lang yan mga kaibigan. Diba yung glucose, ginagamit yun ng katawan natin as our source of energy. Yan yung instant source of energy. Yung mga hindi nagamit na glucose, i-convert ng liver mo into glucagon. Diba? At i-store doon sa iyong muscle. So pag marami naka-store doon na glucagon sa muscle mo, puno na, hindi na siya makakapag-store.
0: Oo.
1: So, ano mangyayari? Nadami lang yun dun sa iyong bloodstream. Mm-hmm. So, kaya pataas ang pataas yung sugar level sugar sa dugo mo. Pero kung na-empty mo ng maayos yung glucagon, mm-hmm, with the, also the help of the healthy liver, mm-hmm, so, na-empty siya, and then mayroon na namang pwede storage ito, so, mm-hmm, para dun sa, para ma-depositohan na naman, ibig sabihin. Kaya yun yung kinakailangan na mangyari sa katawan natin, mm-hmm, para hindi tayo sumusobra, mm-hmm, dun sa mga glucose na yun, o yung asukal dun sa ating dugo, mga kaibigan. Mm-hmm. Kaya nga, yung mga health enthusiasts, yung mga sinasabi nila na the more muscle yung katawan natin, the more na mas na may metabolize na maayos yung sugar, mm-hmm, sa ating pong pangangatawan. Kasi nagiging maganda yung deposit, tapos yung paggamit ng katawan natin, mm-hmm, usage ng glucagon. So, napapansin yung mga kaibigan, the more na mas marami tayong nabubuo na mga kalaslan, mm-hmm, sa ating pong pangangatawan, mas na-manage natin yung metabolism ng sugar.
0: Mm-hmm. Kaya, Doc Elia, hindi pwede na mag-build ka ng muscle, mm-hmm, tapos walang exercise.
1: Tama.
0: Tandaan po ninyo yan, mga
1: kawalis. Of course, pag nag-exercise, especially if you do resistant training. Mm-hmm. Yung Doc Ron, di ba? Yung, binabanggit mo na calf exercises. Mm-hmm. Meron ding meron ding resistant training para diyan, no? Mm-hmm. Yung iba na gusto magpalaki ng calf muscle. So they do resistant exercise or weight training, mm-hmm, for their calf para mas ma-improve, mm-hmm, yung calf muscle nila, no? Mm-hmm. So that way na mas kumbaga na mo maximize mo yung trabaho ng calf muscle doon sa iyong pangangatawan.
0: At saka ang calf muscle, Doc L, is not just for helping to absorb, mm-hmm, blood sugar, sugar sa ating
1: dugo.
0: Ang calf muscle ay tinatawag yan second heart natin.
1: Mm-hmm.
0: So that means if you have bigger calf muscle, mm-hmm, you have more stabilized pumping station, mm-hmm, kasi ang puso natin is nagpa-pump to distribute, mm-hmm, ng dugo sa ating katawan, sa mga iba-ibang parts sa ating katawan, mm-hmm, or our whole body. Ang pabalik, mm-hmm, ang nagpa-pump niyan pabalik is yung ating pong calf muscle, mm-hmm, na tinutulungan doon sa tinatawag natin na constriction naman ng ating mga ugati, yung mga muscle ng ating ugat, yung arteries. Yung veins kasi wala siyang muscle, mm-hmm, yung arteries yun yung may muscle, mm-hmm, and that is the reason why kapag if you are walking, if you are exercising, mm-hmm, yung calf muscle, yung resistance training, at gumaganda, lumalaki yung muscle, mm-hmm, ninyo sa calf ninyo, is sumitibay din ang inyong puso. Ayaw. At hindi masyado nabibigatan ang inyong puso, mm-hmm, to na pabalikin. Kasi yung law of gravity,
1: mm-hmm,
0: kasi doon sa baba, pababa siya. So pabalik pataas, yung calf muscle po ang gumagawa.
1: So mga kabayan din, kung gusto nyo mas efficiently makontrol or maisaayos yung level ng sugar sa inyo pong dugo o sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ito isa sa mga pwede po ninyong gawin, mga kabayan, ha? Do resistant exercise or move your calf muscle, mga kaibigan. Yan nabanggit nito ko na, at least 1 to 2 minutes.
0: 1 to 2 minutes. Just 1 to 2 minutes.
1: Especially pagkatapos kumain.
0: Mm-hmm.
1: Ayan.
0: Right, hindi. Kalimitan kasi after kumain, lalo na kung mataas blood sugar level, gusto na sumandal agad. So, 1 to 2 minutes.
1: Kaya yung iba pala, yung sinasabi nila, parang mas okay sa akin kumain na nakatayo. Ah.
0: Yeah.
1: para diretso daw. Hindi lang yun. Mm-hmm. Nakakatulong pa yun sa sa calf muscle mo. Mm-hmm. So, ayan, sa mga kabayan natin, ha. Isa yan sa mga tips natin, mm-hmm, for today. Sa mga kabayan din na gustong maximize yung trabaho or yung paggamit ng asukal, mm-hmm, sa ating pangangatawan. At hindi na kayo ganun ka mahirapan sa pagkontrol, mm-hmm, ng blood sugar sa katawan nyo. Just do that simple exercises, mga kaibigan. And of course, sabayan po yan ng pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule.
0: Mm-hmm.
1: Dahil ang Santone Plus Herbal Capsule natin, Doc Ron, mm-hmm, meron niya mga properties, meron niya mga bioactive compounds, mm-hmm, na nakakatulong palakasin yung mga organs sa ating katawan, which is responsible para din sa pag-metabolize ng sugar, yung atay natin. Napakalaki ng role na ginagampanan niya.
0: Kala natin, pancreas lang, kasali po ang liver
1: atay natin
0: sa metabolism,
1: mm-hmm,
0: ng ating plong sugar. And additional information, mm-hmm, with regards sa Santone Plus Herbal Capsule.
1: Yes.
0: Ang Santone, alam niyo ba ang Santone, mm-hmm, ay nag-i-induce ng GLUT4 pathway.
1: Mm-hmm.
0: Yung GLUT4 pathway ng ating sugar metabolism,
1: mm-hmm,
0: ay binabypass niya yung insulin.
1: Mm-hmm.
0: Sensitive insulin receptor. So, ibig sabihin, sabihin, the blood sugar, the sugar in the blood could be absorbed by our cells without going through this to the pathway na kailangan ng insulin. So that means, kaya mapapansin ninyo, bakit palagi natin sinasabi doon sa may diabetes, may mataas na blood pressure, napakaganda, and also doon sa may mga bukol-bukol sa katawan, napakaganda ng Santon Plus Herbal Capsule, is binabypass niya. Tapos, nagdagan niyo pa. So, bypassing yung ano yung tinatawag natin insulin pathway. And of course, kasama pa yung premium DT na nagpapaganda din ng insulin sensitivity. Napakagandang combination po yan kapag meron po kayong problema sa diabetes.
1: Ayun, no? Kaya sa mga kapatid, ha? Ayaw mag-avail ng ating pong Santon Plus Herbal Capsule at premium DT sa mga drugstores, mga local pharmacies, mga suking butika po ninyo dyan sa inyo pong mga lugar. Parang Dr. Ron, ako, napakabilis ang oras natin. Baka ipahabal ko ang mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
0: Ayan, simple tips. Do your calf muscle exercise, especially may mataas na blood sugar level and may metabolic problem. And of course, Santon Plus po, Santon Plus Herbal Capsule and premium D3 araw-araw, mga ka-wellness. And of course, Santon Gold Coffee Mix nyo sa mga maghilig magkape.
1: Maraming salamat, Dr. Ron. Maraming salamat din sa mga ka-wellness natin dyan na lagi nakatabay sa ating programa. Ang tabayan po muli kami mamayang alas 12:30 hanggang 1:30 ng hapon para sa atin pong The Secret of Health Noontime Edition, mga ka-wellness. Ang alam po natin buti Hila CEO, Dr. Remilito Uy. Ito pili ko, Dr. Michelle Hilas. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
0: The Secret of Health.
2: Sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral ang tunay na secret.

0: buhat o age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral o mapapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen o makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, lainas ang produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Bagong City, Davao del Norte, this is XFM 107.1.
2: Mga katropa, exciting dito!

kini ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural na medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor o doctor of alternative medicines. Certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.

The Secret of Health. Supple Blocks Gold. Good day, mga katropa. Welcome na usab nining atong programa The Secret of Health. Anya na sa inyong health consultant, si Jenny Druda. Inyong magkauban sa gihapon. Alang gayod sa paghatod kanyang informasyon, no? Nining pagkahinsog o pagkapiskay sa atuang lawas. Welcome ang tanan sa magkakaroon ng lugar tungod kay live na usab ang atong programa. Dinis sa gihapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. Busa, mayong adlaw, welcome. Huwag hilabi na dinis sa 107.1 XFM Tagum. Live kita karon mga katropa, mayong buntag. Kamusta, Tagum Menyos? No, kamusta, kamuntanan din ha? No? Naot ang tanan, anak mo karon sa kahimsog. Huwag kapis kay sa panglawas, mga katropa, samtang nagapaminaw nining atong programa The Secret of Health. Happy listening usab, no, sa mga taga Davao. No, adi na mino karon sa 89.1 XFM. No, live usab ang atong programa, mga ka-health. Happy listening usab, no, sa mga taga Davao. No, adi na mino karon sa 89.1 XFM.

makahatag ka na itong paglaom, hilabi na ko ikaw mismo, aduna na ay balatian din ha. No, nini nga itong programa, itong ginahatagan ng pagtagan, nga din, bisan unsa pa man nga problema sa panglawas, basa aduna na kay igong kaalam, hilabi na sa pag-atimani ini, possible gihapon na ikaw o ako magkaangkon o kayuhan ng mga katropa. Busa, welcome atanan! O ba ninyo sa bakunin nyo nini atong programa The Secret of Health na pinaagis pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana no, sa ato agayong text line number na 0909-1762844. Usbon ko ha ato ang text line number 0909-1762844. Gato ka ng hatagan o pagtagad unya mga katropa ang inyong mga gipadala ng mga pauta na human kayo na sa ato ang health information. And syempre sa mga nagkatanong usab sa ato ang Facebook Live no, pwede usab ka mo din na mong comment if you have a concern. No, pwede ka mo pag-comment din ang mga katropa sa ato agayong comment section. Search lamang sa inyo agayong Facebook apps ang XFM 107.1 Tagum. Makita ninyo na karon live ang ato agayong programa The Secret of Health. Siyempre, ato po nang hatagan o pagtagan. No? Ato anang basahon unya mga katropa. Unya, no? Human gayod sa ato ang paghahimuon ng health information. Siyempre, di ta malimot, ay. Kini ato ang programa The Secret of Health. Kini hatod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated. Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ug ato agayong mga produkto. No? Santon Plus Herbal Capsules. Santon Vitamin C Premium D3. Kini ato ang ultimate at rayo mga katropang. Adi na padayon ang paghatod ka ninyo og kaayuhan. Kabaskog sa panglawas, sa proteksyon na sa lawas, labi na nining atong panahon, yung diin na pagbago-bago, panailahi ang panahon, niya kong diliigo, ngaligon na imuhang lawas, taas kayong chansang umaigo juga mga katropa, no? Mga kinahalan na aduna tayo gitawag na ito ka proteksyon, kinagiban, pangpaligon na sa ato ang lawas o mo kini ato ang ultimate at rayo, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Labi na ko, banani mo na o healthy o lamian nga kape, Santon Gold Coffee Mix mga katropa, Santon Plus Coffee Mix, ay labi na kayo kinibitaw mo kalitragulan pagkahapon, hasta lamian dyan o inom o kape mga katropa. Pero panigurado po na nga din ang inyong inumon kanang healthy nga kape dili kay lami lang healthy pa no? Kani ato ang mga kape mga katropa labi na ito ang Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix and the Premium D3 Coffee Mix mga katropa na available ha sa nang butika nga dool sa inyong lugar hindi kayo na nga ito ang mga produkto. Pwede ka mo din ha, pangitaan lamang ang tatak, Yes to Health, para panigurado gayon nga legit, no? Kanang produkto ang imuhang giinom ang mga katropa. Yani, kundul, usab ka mo sa ato ang Yes to Health Clinic, available usab ang ato ang mga produkto. Gani, naapod tayo, gitawag na itong mga promo this time. Ato ang promo, i-grab ninyo kay talagsaon ramang kini. Gawatan na side hantod kanus ani mga katropa. Busa sa mga hilabi na sa mga nagagamit sa atong produkto unya dolra mo sa atong Yes to Health Clinic. Bisita ha tungod kay adun na kita yung mga dagkong discount no sa mga produkto hilabi na sa ato agayong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Hilabi na ito Santon Vitamin C buy one get one mga katropa. Talagsaon ra kay na. Pwede ninyo na adtuon dayon ang Yes to Health Clinic kaduola sa inyuhang lugar, okay? And then syempre maka-avail sab kamo sa ato agayong raffle promo na ipahigayon karong Disyembre. Pwede pa ka bumuhabol ha, nagsugod kini ni adtong Setyembre 27, no? Og hangtod kini Disyembre usab mga katropa 18. So taas-taas pa ang panahon na pwede kamo gayon na maka-appeal nini ato ang raffle promo. Dali ramang kayo ang ato ang mechanics no tungod kay sa matag 500 nga kantidad sa imuha gayong ma-avail no nga ato ang mga produkto mga katropa sa ato ang mismo nga Yes to Health Clinic automatic aduna kay 1 ticket entry mga katropa ug ato ang ibutang sa ato ang drop box. Okay, syempre, base di ay swerte, usaka sa mabunutan sa ato agayong paghahimuon nga grand raffle draw o karugayong bulan sa Disyembre. So, ato ilamang ha, ang Yes to Health Clinic

0: Kakapin lang ka sa raffle throw, raffle promo. Aduna pa dyan kay big discount, no? Sa ato agayo mga produkto, mga katropa. Siyempre, ay kalimot. Aduna sab kita libre nga check-up o konsultasyon. No? Ato na lang mo sa atong Yes to Heart Clinic. O hala, magpa-check-up na lang po, no? Okay, libre mo na ato ang check-up, libre mo na ato ang konsultasyon, libre po niya ato ang health information, dietary guidelines, nutritional therapy, juicing therapy, and TheraHearts therapy, mga katropa. Pwede niyo nang ma-avail, no? Sa ato agayong matag Yes to Heart Clinic nationwide. Ilabi na kayo din mismo sa Davao Region ng mga katropa. And speaking of Yes to Heart Clinic, no, karo kayong adlong Domingo, ha? Akong ipahinumdum sa tanan, hilabi na sa mga nagkapaminaw, no? Labi na din na sa mga taga Davao tungod kay karong adlong Domingo Pizza 18, mga katropa. No, anniversary sa tuwaga yung XFM Davao. And syempre, ang Yes to Heart Clinic ang making kuban o making duyog gayon, no, sa celebration nining anibersaryo, mga katropa. Busa, makita-kita ta sa mga taga Davao, no? Dinagayon sa barangay Agdao. No, din ay ipagayon gayon ang servisyong katropa caravan. And ang tibok team usab sa Yes to Heart Clinic, no, Davao, mga katropa, makikuban nga na kaninyo. Huwag ang pinaka-good news, ha, tungod kay atuang dalhon ang atuagayo mga raffle promo and bundle promo din agayon sa atong ipahigayon nga servisyong katropa caravan. Kung di man mo makaadto gayon sa atuang Yes to Heart Clinic branch at din sa Davao, pwede sa kabumuadto mismo mabisita sa karong adlong Domingo na, ano? Pizza 18, mga katropa, tungod kay ato ang dalhon ng ato ang Dropbox, no? Para gayon maka-avail sa ato agayong raffle promo. Kung nga hilabi na sa ato ang mga bundle promo, mga katropa. Ay kalimut, ha? Pagsugod tag alas 7 sa buntag, no, sumala pa sa atong station na manager, Sir Arnel Cortez. Antun alauna rata sa hapon, mo nang kinahanglan. Huwag mas maayos sayo-sayo dyan, no, para gayon dadali mo ma, huwag mo iuna ma-cater, no, hatagan no pagtagad. Hilabi na sa ato agayong mga produkto, mga katropa. Huwag mao ka na, no, ang pipila ka mga pahinumdom. And syempre, may tungod gayon sa ato ang mga hilabi na sa ato agayong mga avid na client ng Yes to Heart Clinic, ang mga katropa. Pwede sa gihapon ka mo ato niya nang ipahigayo na ito nga servisyong katropa karabana sa mga taga Davao. Pwede ka mo attend niya na mga katropa bisan pagikan na mo mismo sa Yes to Heart Clinic. Welcome sa gihapon ka mo attend kayo niya nang ato ang paghahimoon nga servisyong katropa karaban. Isip nga celebration, no? Sa anibersaryo sa XFM Davao, mga katropa. Huwag alam sa pagpadayon na itong programa, mga katropa, ng tanaw ko sa oras bitaw, no? Sa tatang gastorya din, iba, sige ko gasudong sa oras. Pwede pala ang tapugan, di ba dyan, tapugan, paspas lang kaya. Pero sige lang, no? Atong ipadayon na itong programa, mga katropa. Bago tamo ito gayon sa pinakasentro, nining atong programa, ang health information. Ani ato sa paminawan, ang live testimony, mga katropa, no, nga diin gikan kayo da sa ato ang pasyente, no, nga din dako ang kalipay sa diyang nisuway sa ato ang pagpanambal, no, adunay balatian na pila na kabulan nga gidala-dala o sa diyang nisuway sa ato ang pagpanambal sa Yes to Heart Clinic, no, na kaangkon o kaayuhan by God's grace and help usab, mga katropa, atong paminawan si Sir Carlito. Ang usa gayud kaabi na client ng Yes to Heart Clinic. Ato nga paminawan.
1: Saffron Plus Gold User, atong paminawan.
2: Ako rin si Carlito sa Hetario, Parangay sa Mati City. Kumpura na kong Lorek Asin, yung pagpalipong-lipo, anak ko'y kusog sa kong lawas. Gusto ko sa gamay na ganit kong gurita, mabuhian na.
1: Saffron Plus Gold.
2: Si Mana Parangani, pagtagpahan, tawag niya tayo kong bumati sa kong lawas. Ngayon, kusog yung mga mga tao, nagpadawan nga, nanay nga bago mga balatian sa amanan ko. Ang nagirang insaktong pagpanambala ko. Nakita niyo na ito na yun, ang alibyo.
1: Saffron Plus Gold. Adunay malong reliefs na dagong tabang aron protektahan ang tumong at tayo o kidney. Labi na sa mga mahilig ng paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zatho Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapis.
3: Zatho Plus

0: Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Balik kita mga katropa, no? Nining atong program on The Secret of Health. Sige po ninyo magkauban, your health consultant, CJ Nedruda. Sir Carlito, no? Manindot kayo katestimonya mga katropa, gani. Isa na tuod nga taon-taon na ni. Apan, sige po na presko sa ato panghunaw na tungod kay grabe kamalipayon. Labi na ang asawa mismo ni Sir Carlito. Induman pa na ako nga din, grabe yung kalipay. Tungod kay lagi, kinimad yung asawa, mawagin ni Mati Mansyembana. No, uga sa diyan nakaangko nagkayuhan iyahang bana no nang dako jud taon kaayo ang iyahang kalipay. No, mo na mga katropa iyang giawhag ang tanan. Sir Carlito no sa mga katropa nato din nang adin adunay problema sa panglawas. Welcome kamo mga katropa. Bisitahan la ba Yes to Health Clinic. No, kung abot mong hatagan pagtaga dinyo ang mga problema sa panglawas sa pinaagi sa herbal o natural. Welcome kamo ha, tungod kay adun na kita yung libre nga check-up konsultasyon, specific nga programa o specific nga kombinasyon sa mga herbal medicine and the food and supplement na pwede gayod natong ipainom sa inyuha mga katropa during medication and by God's grace, no? I'm pretty sure pwede gayod ka bumakaangkon o gayuhan ng mga katropa. At ito sa atong hangubo nga health information, tungod kay pila na naman po kay minuto ang nabilinin na itong programa, atong paghatagan o pagtagad karon mga katropa, the other form or types of arthritis. Ato natunan, may tungod kayo sa osteoarthritis mga katropa, no? So this time, ato sa tunan, kini na pong laing klase sa arthritis, kini gitawag na itong gout. No, usab-usab kini ka common condition sa ato gayong mga katawhan karon. Daghan usab ang nag-antos ni ini mga katropa. Unsa banda ining gout doc, no? Ang gout mga katropa, no, sa unsa kini nabuo sa ato ang lawas, normally we have a uric acid in our body. No, that is a normal process of purine. No, ang purine usa ka na ka substance nga din ana usab sa atong lawas ug ana usab kana sa mga pipila ka mga pagkaon mga katropa. And that purine, no, gubo na sa atong lawas and it will convert into waste product called the uric acid ang mga katropa. And then kini nga uric acid, no, matunaw ra pud unta na siya diha gayud sa ato ang dugo, no? And then muagi or mudagan paingon sa ato ang kidneys ug ipagawas usab sa atong lawas pinaagis pag-ihi. Mao nay proseso na ining gitawag natog hugaw nga gitawag natog uric acid. Apan kung atong lawas sobra ang iyang paghimo nining gitawag natog nga uric acid ug ang ato agay yung kidneys no gamay ra ang iyang pagpagawas nini pinaagis pag-ihi. Kining uric acid magpundo gayod dinha sa ato ang dugo ug mao ka ng kondisyon nga gitawag natog hyperuricemia mga katropa. Over time, makanunayon kung kini magpadayon gayod mga katropa nga din nadadaghan, nabuo ang uric acid dinha sa imuhang dugo mga katropa, magresulta kini og hait nga murag dagom nga mao gayoy mutusok, no? Dinha gayod sa ato mga lutahan nga magresulta og grabe og tumang kasakit gayod mga katropa. Mao na ni mga pipila ka mga simptomas kaning sudden intense pain, no, nga kalit grabe nga sakit, no, dinha gayod sa imong mga lutahan sa tuhod, sa tiil, no, uban sa siko, no, unya ang uban pa jud mang hubag nga murag magpula-pula jud mga katropa, very active. Mao na ang kondisyon gayon nining gitawag nato nga gout. Unsa yung mga hinungdan? Ang pinakahinungdan nining gitawag nato nga gout mga katropa. Kining kondisyon nga gitawag nato hyperuricemia. No? Mao kini ang grabe gayod nga kadaghan na sa uric acid nga nagadagan gayod dinha sa imong dugo mga katropa. Adunay mga medical and the biological causes sa malapas sa atong mga eksperto. Number one is kidney inefficiency. Unsa yung pasabot nini? Sa taong adunay gitawag na itong gout, gani kung maato mo Yes to Health Clinic, no, kung adunay mo gout, ang ato pong gina-check jud is the kidney condition. No, tungod kay sumala sa pagtuon, kini di ay nga gout, adunay siya dakong connection sa gitawag na itong kidney condition. Nasama na lamang ni ining kidney inefficiency. Sumala sa pagtuon sa ato mga eksperto, 90% no, ni ining gitawag na itong gout cases. Ang usa dahil sa pinakahinungdan is kini di ay grabe No, or dili lamang kini grabe nga pagtaas sa uric acid, kundili ang kalihukan di ay sa imuhang kidney na himong palyado na. So, pasabot nga palyado. No, kay ang kidney, normally, mga maginitig sala sa mga hugaw, kaoban na din ha, kini gitawag na itong uric acid. After nasala, yahapon ni dapat ipagawas, pinaagis pag-ihi. Subot pasabot kung aduna kay gout, sumala sa pagtuon, 90% the main issue is your kidney. That is why, no, sa mga katropa na ito din ha, adin adunay kidney, adunay gout condition, please, better to check your kidney condition, ha? Okay, basig palyado na inyo ang kidney mo, nang tingala mo, di jud mo ubos ang inyuhang gitawag nga uric acid. No? Mao'y pinaka-main issue sumala sa ato agay pagtuon sa mga eksperto. Ikaduha, no? Kining uric acid overproduction. That is normal. Labi na kung aduna kayo mga metabolic system problem or disorder, that is normal mga katropa. Pangtulo, kining mga underlying health condition. Kung aduna gani kayo sakit na high blood, chronic kidney disease, diabetes, no, and the metabolic syndrome or obesity mga katropa, kini nga mga sakit sumala sa pagtuon, mo ni ang makadisturbo usab sa kalihukan sa paglabay sa hugaw sa lawas. No, kaaba na din ha ang uric acid. So therefore, if you have already this kind of condition or health problem, sumala sa pagtuon, mas taas ang peligro, mas taas ang chance nga din mabuo gayud nga kanimo kining gitawag na to nga gout. Inana ang pagtuon, no, sa ato ang mga eksperto, dungagan pa jud og lifestyle and dietary triggers. Halimbawa, you have already high blood, you have already diabetes. Unya, duwagan pa gid sa imong mali nga estilo sa kinabuhi, mali nga pagpili sa mga pagkaon. Imuha pa jud kaonon katong mga high purine foods. Unsa man ning high purine foods, doc? No, ang mga high purine mga katropa kining mga pulang karne. Oh, kung hilig kag atay din ha, hilig kag karnes, baka, baboy, no? Oh, kana nga mga pagkaon ha, unya kumadto po kag mga seafoods, kining mga shellfish, no, mga sardines, no, mga tilapia bangus, grabe na kataas og purine mga katropa. Kung kana nga purine, magdagha na kayo din ha sa imong lawas, and ang conversion dagkan po kayo og uric acid, no? So, muna mga katropa sa mga pagkaon. How about sa mga tao nga hilig mo inom? Ang paghilig og inom og ilimnon mga katropa, dili lamang makadaot sa inyong atay, makadaot usab kini sa inyuhang kidneys, especially makapagrabi kini kapataas sa uric acid. Gani ang pag-inom og alcohol, gitawag kini og double threat. Doble, no? Ang pagkadelikado gayud niini tungod kay maliban sa grabe siya makapataas og or taas kay siyang purine ang mismong alcohol, aduna usab kini lactic acid, no, kining gitawag na og alcoholic drinks mga katropa, nga din gitun-an sa mga eksperto, this lactic acid kini di ay makapugong gayud sa imuhang kidneys nga iyang ilabay katong mga uric acid sa lawas. So mo nang tingala ka, no, sikag inom din ha, di lamang atay nagka-problema, pati gayod ang imuhang kidney. Duwagan pa nato fructose and the sugary drinks. No, kung aduna kay gout, please, no, ayaw na tawag mo sige inom og mga sugary drinks and the sugary foods. Dok, healthy man ko, ako gayon ng soft drinks, ito na ko sa mga fruit juices. Pag matmon po mo, kay bisan pa mag mga fruit juices na, kanabitaw na asa sa shea, ang uban naka-bottled, apple, orange juice, kunuhay, pero perting tamisa, dili gyapon na mayo tungod kay hataas ka na og fructose mga katropa, no? Dehydration. Syempre kakulangan og tubig, one of the main issue nining gitawag na to nga gout condition, no? So pipila lamang kini ka mga hinungdan, no, nganong ang katawhan nato karon aduna gayo gitawag na to nga gout condition. Ang pamutana, unsay angay natong buhaton, dok? No, kung mahitungod gayo nining gitawag na to nga gout. Unsay pwede na itong himuon para ma-manage, especially unsay angay na itong buhaton para malikayan kinigayong gitawag na ito nga gout ang mga katropa. Ugma, atuan ang pagdayunon sa pagtuon. No, busa, ugma, mag-uban-uban na usap kita mga katropa. Mausagya pong orasa. Siyempre, mausagya pong stasyon. Dinigayad sa programa nga The Secret of Health. Apanwa naman tayo igong oras. So, ugma, atuan ang ipadayon mga katropa. No? Bago tayo mag-uman, atuan sa hatagan o pagtagad. Kinigayad na ito ang texter from 431. Maayong buntag, Dok. Nagkapaminaw mi karon. Unsay maayo, Dok, para Mala, mawala ang bugat sa tiandok, murag pirmi ko busog. Uy! Sa mga katropa na to, nga di na pirmi busog or pirmi bloated. Ang pirmi, paminaw nila, pirmi bugat ang ilahan siyan. Kagasagaran, it is digestive issues mga katropa, no? Ang imang sistema sa pantunaw, adun na ginay problema. Or mas maayo ipacheck pod mo ang inyuha gayong mga kidneys, no, ang inyuhang atay, no, kay kanang bitong pagiging bloating o bloated mga katropa, daghan na siyag mga indications. Ah, daghan na nagpalikod ana nga mga possible conditions. So, mas maayo magpacheck at yun, hilabi na ha sa atong texter. Kung dugay-dugay na nimo ning gisinati, I highly advise magpa CT scan or ultrasound, whole abdomen ultrasound. Labi na kung ang imuhang pagiging bloated is inubanan o pain, and then ang iyong pagtulog di na pud maayo, mas maayo magpa ultrasound. Okay, basig ka na imuhang bloated, dili ra na simpleng busog, no? Basig doon na dyan kay problema na sa kidney, sa atay, or pipila pa ka mga gitawag nato nga internal organs din na gayod sa imuhang lawas. But for the meantime, no, pwede ni mo himuon kinigayong warm water every 3 hours. No, ang warm water every 3 hours, mga katropa, the best yan. Especially if you have digestive issues, no? Warm water every 3 hours, and then likay po ka sa mga oily, fatty foods, and then white flour. Sa muling white flour, mga pagkaon nga hinimos puting harina, imuwas anang likayan. Especially sa atuang texter, kung ang iyahang bowel movement is not regular, buto sa buto, pagkawas sa kaghugaw, tagduha, tagtulo, kabeses, o sa kasimana, mas maayo, imuhas ang likayan kini mga pagkaon nga hinimos puting harina. Tinapay, biscuit, sutanghon, bihon, spaghetti, mga pasta, imuhas ang likayan. Okay? Unya, kung duro kag-clinic, ato tungod kaya doon na tayo pang-cleansing, no? No, nga di inumuni mo na siya before bedtime. Pag matani mo sa buntag, di ba kay ba mugawas jud ang hugaw sa imong lawas. Available na sa ato ang Yes to Heart clinic na. And then ma'am or sir, pag ngito panginta pag ka og parmasya din na sa imong lugar, labi na kun duldo layo ka sa ato ang Yes to Heart clinic. Pangita ang Santon Plus herbal capsule. Uban ni og Santon Vitamin C, the best kay na sa mga katropa nato nga adunay mga digestive issues, no? Imuon ninyo na mga katropa, inuman na sir or ma'am, and then if you have time, visit our Yes to Health clinic. Dagan salamat, wa naman tayo igong oras. Dagan salamat sa mga nagpadala sila mga mensahe gani, do na pay ni Habol apan na wa naman tayo igong oras ug mga katropa ay magkabalaka tungod kay atong ipadayon na atong program on The Secret of Health. Happy watching usab, no? Sir Marlon Palomeras Malaya, good morning po. And Hinario Solas, ayan no, sa mga nagatanaw sa atong Facebook Live mga katropa. Wa naman tayo igong oras, kini anyong hair consultant si Jane Druda. Ako kanunay mag-aingon o magpahinungdom ang pingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May adlaw tanan, and God bless us all.

0: usa ka higayon sa usa ka basakan area.
1: Uy, unsa pud ba sa kaninyo primaryo? Ingon og ting-ulan. Nindi kay managi. Unsa kay hinungdan ani?
2: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
0: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tao, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
3: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen o kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon o ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa wala butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, piniya ang kalidad, piniya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imo pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Pilang Duca Street, Barangay Northern, Malabar City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.

0: Pilipinang ang mangunay og silingan. Aniya na, ladies and gentlemen, weighing 145 pounds. Itlog pa lang na. Aniya na, Maring Erica. Tadadang, tadadang.
1: Good morning, boys and girls.
2: Boys and girls.
1: Kamusta, welcome. Fit kayo karon ay.
0: Yeah, along eh. Grabe naman yan.
1: Sapot na si Maring Ganggang. Kaya nagkana ko lang sa laburan sa bahay.
0: Kaya, oh, ma?
1: Ako na lang ipanguha yung mga bestida. Ha? Kay, remember ba ito sa PBB?
0: Along eh.
1: Okay, kung ano naman ito, ito naman, atras, wala namang girin niya sa psych itong ato ang Gabi Group of Company.
0: Wala na, kay Juan, ka lang, ang Gabi Group of Company, na, ilan na ba matunan dito nga, katong isa na yung kabayot, impusto dito. Muna ito itigurot sa mga senior high.
1: Kani.
0: Muna ito itigurot sa mga mamaligyang maruya, o ka na mamaligyang kutsi.
1: Siyempre, membro na karoon mga marins, ito ang PBB.
0: Sa PBB?
1: Ayun,
0: kapabayot-bayot. Kapabayot-bayot, Rami.
1: Siyempre mga marins, welcome sa ito ang panag-oban. Alas 10, kung

0: karakter ng oras. Ako si Marik Inday Erika, daligwapa, dalimista, sabar nila kapag sa antong kong timangunang usilingan.
1: At syempre, sama-sama mong gingon, masalita rin ni Asusless. Okay, so ang karoon mga katropa, din nang ina tuloy magpuga, no, kaya naalaman kita yung mga masundaya, grun.
2: Pag-indoors, okay.
1: Pagka syempre, kaya ito nga programa, kaya ito sa mayang kabubutod sa talini Wonder Tandok, ang talini Wonder Tandok, kung nakakad mo, o ka ng mga lang, mga mananap, sama sa kanang tangkig, kanang king cobra.
0: Mananap ka yung tangkig?
1: Oo, mananap. Mabakan mo ka tangkig, tabasakan, mga utiton, alam mo yung kanang mga banakon, kanang banang bakakon, nga sahib ulit sa kasimanak o sarang.
0: Muna'y pinakala.
1: Oo, kumapak. Kan mana emong kabalaka no adtolan mo sa dali ni wala tanong kay lima kabuk bait mo puli-puli sup-sup ana mo pinakan
0: sigana na bro mga banakon kay gagmay kay iya
1: kada naman mga banakon no kay para ba yun kay ang patay kay limon
0: sa pag-iikwali mo na sa kuhan eh mo nang duslita ni mga butor sa ang aping di ginam buso di ginam angkon ako bitoy
1: bisa pag pasipita ni mo na oga pasipita ni mo na pusporo lang kung mga kumangkuhan na nila maringo niya pag duslita di ginam angkon na mga panahanan
0: na papakan ng lambay ang iya na kuhan di ginam angkon
1: bisa papakan ng kaneng agukon ng kanang iyang tapay-tapay. Kaya mga pamitay nila.
0: Speaking of pamitay, tapay-tapay, kamusta ako rin proud to represent my tapay-tapay today?
1: Yeah.
0: Di ka rin siya sa Ken's Barbershop, akong tapay-tapay.
1: Aba, ang Ken's Barbershop, no? Mudawat mo ng labada.
0: Ay, trending ron niya. Lagong kuno kay tapay.
1: Gisay gusto mo mamutanaw sa mga kwan, gusto mo mamutanaw part 2.
0: Ay, can I screenshot?
1: Nami ko,
0: si Darian.
1: Ah, ako si Darian, mamisis ko. Ay, Darian, ako yung kwan dito, kang biloso. Katong, kang, kinibiloso, ako yung part 2. Oo, be.
0: Nakay mo siya ng puto si Darian, ako na itong kay tapay nga dili masin kay kuan
1: wala mag advertise na dai mga kuan dai mga sugal di ba mismo sugal maginanda diyan
0: wala gid mi kana mga sugal gid mi ana
1: amo ani mo sugal gid mi paghigugma ana
0: sa pamandi ay
1: mo sa pamandi ay
3: ka Clarix ana
0: pasok lang po ng balita mga mari may ginapahigayon nga linti ng kuan
1: ay nang vivas nang vivas
0: ay kamusta dia master ay ato ang kuan dia ato ang IOA
3: matod ba sa akong pagtitigay? Ani yata karoon, din his mong dapit, o nakita, o atong nasuta, di rin dapit. Nga nag-away ang duha ka mag-amigo, tumod kay, wani hatag, o ga, inamutay, ang usa niya ka-amigo. Sa laktod pa ka-istorya, turipot ay ang amigo, wak ni istuman sa ilang sabot na, kontre-kontre. Kak-Clarix, Ana.
0: Master, ay ko-oxen na ako na yung balita, ha? Kay Moraga.
1: Ay, importante. Wala angol.
0: Alas 10:48 ang oras, mga maring. Kini oras, ato di kinato sa tuang... Ay, tagi-kwaan ni Rikin, kay malipat, ha? Kita na yung makuha na, kita yung mga kapiso. Ato ginata mga ikan sa Central Plus Herbal Capsule. Aram nga mas bukoso na ito ang resistance at ito ang lawas. Likon permanente ito ang immune system. Inamtaaduan lang mga maring ang Central Plus Herbal Capsule. Mapalita sa mga parbasya butika na doon mismo sa inyong mga lugar.
1: Yes!
0: Sa mga maring, siyempre may yung taong kape. Ang kape na makaalag ka nga, alam niya.
1: Kalam kayo, alang kape mo. Dili maka madukab kang aslom.
0: Ito nga di makaalag, apo po.
1: Alam niya, yung pinagaling nga. Palang kape galing nga, hindi ka makaingog, kuyoy,
0: mukhaan na. Ano? Ano yung kape nga, nag-inom niyo, ma-feel mo, mara doon yung gata.
1: Hoy kanang kape kadi nga muraga nga ininom nimo kanang muraga nga gilingkuran na nga baterol.
0: Gani ingon si Colonel Bahan nga mi aba ninyong kape. Oy unsa ninyong kapehan nga Santon Gold to Pemex na ini?
1: Natural, natural.
0: Ingon na si Colonel Bahan nga asa na kita palit ni.
1: Oh, di ana bigi sa kanina.
0: Sa kanina sab.
1: Sa asa ni mapalit na nga kuan mariri ka nga tanini ako nga dito sa parmasya nga dol sa inyong lugar sa dito pero sa layo ayon sa layo sa kay mapaka niya kag irong
0: ang tirong
1: mapaka kadi ang rolo bills
0: mga marin kay si Colonel Bahan kay kuha magid siya kanang kadlawan pa gaway tulong sige gid siya ga operate sa Andres Tacpayan Stago
1: yes
0: hindi magina malakay ang mga panuhot yaktasan na niya mga maring og Santon Herbal Oil
1: oo oh, ilang ngayon magid siya nga epektibo gira kay Jai grabe yung kaayo
0: salamat sa mamon
1: Kuan Sir Bahan na sunod na po naman sir kana na pong kuan putumaya na sad sir
0: ay mo di man pagod kang bayot ka
1: ay huwag ko nung di man ay sir itry na natong Goldilocks
0: ags mga maring ha ato ay nga katropa okay ato na siguro abrihan ni me sama-sama ang ikan may gala basta musugod na ganyan ito ang programa abil na po ato ang tila greetings niya
1: kana
0: oy hindi na po di ang comments ato ang Facebook Live XFM 107.1 Tagon
1: yes
0: para sa ito ay
1: tila greetings so kung magusto ba magpatila Alvin Goko gusto na po magpatila si Alvin Goko
0: Ah,
1: mara na bagyo din siya ang kuhan ay ginawa ko si Ernesto patila ba si Ernesto Adolfo o mga kasawa magpatila ba daw si Che Adolfo
0: ikaw na ni Ernesto maramay magpuntaan na oy
1: mabagan eh
0: ako na ba dungog-dungog Ernesto no kaya kung sabit ka mutila Ernesto
1: panato nila Ernesto Uy, natasa kuhan maring.
0: Asa man
1: ta? 5,000 live viewers ta. Oh my God, oh my God. Grabe naman yung ato ang live. Uy, di naman yung basta-basta. Mas dagat pa man yung live sa impeachment trial.
0: Oh my God.
1: Oh my God, oh my God.
0: Kaya kami ano nga mga nagtanaw ka naman yung mga orasa.
1: Oh, si Sir, ilo chabi, sirat ni? Ito nga.
0: Sirat ni, kata mahilot tayo.
1: Aba, sirat. Uy, live dito na sa ano? XFM 88.3 dito sa Cebu. Aba, live ta karon diha.
0: Gawa sa Cebu, mga maring. Good morning, ubay pa pamati sab sa mga taga probinsya sa Bukid Noon.
1: Alright, okay, syempre. Pabiti pa rin ang probinsya dili sa mga Agusa del Sur.
0: Ilan ni Rio
1: of the Rain.
0: Ag, syempre, mapabiti pa rin po na dili sa General Santos City.
1: Aba, ang nangadiyang ang kabats ni Kuala Lalamo de Libanon sila Lampil Kuwago si Sir Sergio Emmanuel o si Pepsi Paloma kabats nila wala yung langit ani ana tadadang
0: si
1: Evelyn Sabasahe
0: Go Evelyn
1: ang siyempre nabanan din sa mga instructors nung hindi basta-basta ang siyempre ani apagad yung magpabitin ba din sa pikas di ay
0: kinsa man
1: diyan sa mga ano tas bukid nun
0: ano ba na
1: ang siyempre lahat mga tali ni sa Davao City.
0: Hi, good morning. Kamusta mo rin mga taga Shrine Hills, sa mga taga Dao, sa mga taga Matina Playa, sa mga taga sa pagdapit ng Dabao, eh.
1: Sa mga dyan sa Maracayan, sa may San Juan, Maracayan, makakita-kita, tanya karong this coming, karong this coming Sunday, kaya natin mga pasundag na may mga palipay o mga happiness, mga pa-premium, mga pa-prices.
0: Nakoy na, kuhan dito, kuno ka, split kuno ka dito.
1: Nagpalit ako wedge. Para mag-prepare okay, jug ko.
0: Okay naman sa kami split ka kung masakit ako ba't ang aplasa naman ako Santon Herbal Oil.
1: Hoy, FYI, ako partner dito si Miss Yolanda Abais. Pilihan sa si Miss Yolanda Abais.
0: Umiikat pa rin na siya.
1: Umiikat pa rin si Yolanda.
0: Nga ba sinday mo, try mo si kuhan pa si Bricks Flores, kanabi na sa'y kanta.
1: Dabi na dabi, knock-knock.
0: Who's there?
1: Bricks Flores.
0: Bricks Flores Ho.
1: Bricks Flores, dabi na tayo nga makin. Hoy, shout out na mga dito dito sa Davao City at ang ating bayan. Ito ang mga kauban niya nga, di ba sa isa-isaw na ito na kayo.
0: Sige.
1: Ang isa niya nga, pag-umanggo ni Chief Boy Logro, si Chief Toto Gab, no? Aga slash DJ Tuti.
0: Si Apo de nambre na sayo ko ano DJ man na siya.
1: Hindi tuti man.
0: Apo na ka DJ man na siya ang kultuti na. Mali pa kina sa mugitik ay kanang balibo po na sa dila sa.
1: Grabe kina grabe kina siya ay kay na anay ko lang din ana kuya kanang ya dila niya ka bara kanang ay balibo gamay sto mi.
0: Apo di ay.
1: Oo bara kanang buko-buko steel as bang.
0: Siyempre na nga mali ato good morning po nato ato mga sugi kina hati karang desa pagadian.
1: Oy ah dere sa SP pagadian. Ang ka siyempre ka umalaya to niya mga katropa pala si Stanley Duhinyasa.
0: Siyempre po diya sa Eiffel.
1: Ay sa Eiffel, sa bunga. Siya ta diya sa Eiffel, sa bunga ang very tasok ay sa asay o ka?
0: Very asay, katorsi.
1: Kwaloy, katorsi midyang. O tas kayo. Tas kayo ay grabe gibalot ng bina.
0: So, buta sa buta na namansing pa siguro na ulit. Ha? Namintana na ang patsing.
1: Ay, so nandiy ay, di lang ka namintana, nalimbaw pa. Oh, grabe.
0: Ako, ano, di na ko nagamit ang mercury.
1: Dili na kinagamit ang mercury, ay.
0: Sarap po na kuna, oy.
1: Sarap po. Muskitero lang, day.
0: Ah, nagko magrano ang iya.
1: Yes.
0: Ang iya ang bulawan.
1: Ang iya ang bulawan. Ang siyempre, a very beautiful and very sexy and very, oh my God.
0: Oh my God.
1: Si Miss Abigail.
0: Go, Abby.
1: Go, Abby. Go, Abby. Ah, di ba? Ayaw siya ko garak-garak ininyo.
0: Ay, mga mali, mga tamit taon-taon ha, sa muang pagbalik, kahit kung ang pala rin sa salida pa, introduction pala.
1: Introduction. Ay, si, wala pa na isang kakuan doon sa ang Cebu. Ken, ikuan na nga si Cebu, Ken. Kaya na nga kasi si SM John Lee.
0: Sa ina, ibang ikalangang kuan?
1: Oo, wala pa daw lang ka, wala pa na access daw, mga ayaw daw siya.
0: Ah, sige, pa, kaya sila na-access, arang makasod sila mga ikalang, dari as sa mga taga Cebu. Oy, mga taga na mo ni Oro, ha? Ay mo, kapensa di ha, kay live na takaroon, dari ha, sa tuang panag-uban, kay Mugitik, may taon-taon, sa mga kanta, sa tuang katropa, okay?
1: Yes!
0: Hingin niya to, ang talaman o!

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Jermaine, basta makainom na dami ko ang Santon Plus Coffee Mix, yung dutut ka ay ang akong panulo sa umawas. Kaya GT ko ang dili na yun ko kapulun. Kaya daghan na yung mga sustansya, ang makapabas ko

0: naman ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santol Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang kape na may Santol at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Centro Garcia, Tagapuro, Bayamon, Makina at Playa. Sa 25, Vero Bascog pa.
3: Ay kayo, wala po bisyo kayo. Nagainom ko kape.
2: Hili pa kining atong nadunggan sa mga kauban na po na kining
3: Premium Coffee Mix.
2: Mayo daw kini.
3: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Muramag ni Bascog po gamay. Mura po ni bata akong lihok.
2: Bakaw na?
3: Oh. Siyempre, hadi panahon na magluya ta.
2: Asay, ginagong lahat ng panahon.
3: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Okay kayo akong pumati.
2: Katong mga
3: parehan na po na senior citizen,
2: yun ay nagagtuhod siguro.
3: Sulayan ninyo yung
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog.
2: Sulayan ninyo.
3: Wala ka ni
2: ingon nga ginawaan ko. Basta tinood yun kini kaya nasulayan na yun na ko.
1: Nagtope ka na. May Santol at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Mga katupa, excited!

0: Asa naman kapalangga anha lang ko mingaw ko iyo.
1: Jimo na kay Alvin mo kama na.
0: Ngunit produkto atong kuhan, atong pag lusot yung cellphone na keypad pa. Where are you? Here are me.
1: Katong lapkol.
0: Katong mga kuhan ba? Can you be my text?
1: Aba.
0: Pasalod be? Dos lang. Ito ang hotline, mga maring abli gihapon. Pasalod, B. Dos lang.

0: sobrang violent ka kayo, tanawa lang yun.
1: Ay, tingala ba din na maglinagoto. At ang imin niya ba rin kayo, doon na rin ang team sa Persa sa
0: XFM
1: Davao o Gatago.
0: Yes, tanya. Siyempre, matang ato na yung ang taga Mati, lipod no.
1: Si
0: Picong. Guming naman na si Picong. Game. Ay, mangan tata, oy!
1: Mangan tata.
0: Taas na kaya, as on si Jis na, oy!
1: Asa na sa oras? May pa maning oras kaya.
0: Taas? Ay, nako.
1: Jabawang pag yun. Ang oras ba?
0: Sige,
1: asa yung kantahon liya.
0: Hindi, kantahon din request ni Nining. First strong win.
1: First strong win.
0: Tarangon nila ko rin kanta kaya. Apel may kukukwal. Apel rabadyo ko ka na nga singing kwan din sauna. Sikan rabadyo ko.
1: Wait, ako plus man na kaya na dahil kasi kan, kapila mo kabuok.
0: Ano harami? Sige, be, tagay be, for strong wind yan, be.
1: Sige na, be. Gitaiping pa na kanta.
0: Gitaiping pa?
1: Gala sa Santon Herbal Oil. Ang panuhot, malagpot, ang mga pamaol, ang mag-uol.
0: Oo, kana.
1: Masakay mahaplasan o Santon Herbal Oil. Sa mga batang, alam niyo, kihaplasan sa batang oil.
0: Alam niyo, kana nga pangiyuran?
1: Labi naman talikod, dyan doon ay mga laom-laom gamay dali sa pita, oh.
0: Gana.
1: Mugi na igiingo ni Kuan.
0: Kinsan.
2: Ayaw naman.
1: Rahal pa.
0: Ah, si Jay Rismondo Permento. Aba.
1: Isama na.
0: Good morning, shout out ko, Drake, ni Alma. Aba, pangani bandil mo. Okay, si Mea.
1: Ladies and gentlemen, her song from PBB Bukalis. Chris Bukalis, Inday Tanini, ladies and gentlemen. Keep on clapping.

0: tayo.
1: Pasensyahe kayo ha, kay AI mong gudbo niya, daot lang.
0: Nadaot sa ako, ano yun, nadaot lang
1: sa... Nadaot sa typing.
0: Ang AI, masaya di mao.
1: Ang sabi ito ng AI, no, kay may palaging IE. Ay, mo na magkadi mao pa.
0: Ay, nako mga people, mga my friend.
1: Alas 10:15 na itong oras, mga higala, mga maring. Live na karon, mabati mga higala, ha? Diri sa XFM Cebu.
0: Aba! Ay, sa Cebu, wala pa. Kaya nagdanaan pa karon, panulong pa siya sa Palaway. Ay, shout out! Shout out naman dyan kay Roldan Rocks.

0: Saldo ba? Galbo na lang na. Ay, padalong na silang onga palawan. Request na siya exchange of heart. Abang nga.
1: Ay, di mo na lang na. Ay, bag o screenshot sa pamitay ni Kenneth.
0: Ay, ato ni katawan ni si Pops B, si Pops Rodan kay.
1: Matuloy na ni Ati Andaria. I-comment sa comment section.
0: I-send na ni Andaria. Ay, na si Kwan Kwan. Ay, maring, ato ni Kwan si Pops Rodan. Basi palungan tag to Kwan yung signal.
1: Ay, sorry po.
0: Exchange of heart daw. Katahan na yung signal. Malo ka na yung exchange of heart? Exchange gift para mayong gudatan ni Balano eh.
1: Ay, nakunay ba ang
0: kaya? Oo, gana.
1: Sige, Pops, salamat kayo silang paglili, Pops, ha?
0: Oo.
1: Ismaila Sabiliano Asuncion, good morning, pretty katropa. Request ko song, Heal Our Land. Boys and Girl Mawa Forever Song Not Dong. Song Not Dong.
0: Sige, okay, basta kayo mawala to.
1: Sa kanta ni Roldan Katahanan na rin kayo mo. Back up ra ko ni mo.
0: Sige.

0: Oraza.
1: Ay, salamat kayo sa pagkanta niyo mga maring. Oh, syempre katong kantahan nga daw sa mga AI lang.
0: Orang AI grabe. Maraming dag AI bitaw.
1: Ay, dai ka na nag PM sa ko tagahapon na ngano ko nang guwapa ko nang kaayo ko.
0: Sayo niya.
1: Natala ko sa sami nag-ana ko nga wapos sa sayop. Oy.
0: Nakaiwan mo gyud tinuon.
1: Dili ko pud nang mistake sa kay pior mga Pilipina man gyud.
0: Kurek sa ko kikol.
1: Ako dili ko nagatago sa ko ang mga sikreto. Mga sa akong ginagamit kay akong ginanustos mga marin labi na gid sa ko ang mga di kaya hikitan nga mga party. Kaya din ang ko ang clear skin herbal soap.
0: Yes.
1: Lahit to si anti-clear.
0: Napamatutan magid na. Lahit to si anti-clear. Si
1: anti-clear. Uh-huh. Kanang kumpro to sila atong mamuanay balde.
0: Ano siya kanang sabo to sila itong kanto mamakyaway balde?
1: Eh, kahapon na rin ba kay tanaw ko sa mga balde sa bahay gagmay man. So, na problema ko kay dagko mo nang dapat tapokon gina to ng mga uwan. Uy!
0: Alangan, ngayon magandang pwede yung kwa na i-recycle ka din ni mo.
1: Kahapit na bayad mo abuting El Nino.
0: Oo, kanang strong El Nino pinuminan? Grabe yes. Naman na. Uy!
1: Clear skin herbal soap mga igala. Bahala magkaulan init ha. Basta permintin ato ang pamanit. Mm. Healthy forever. Nus-nus sina siya mga maring og clear skin herbal soap. Hindi mo siya says yes to health. Mapalit na sa mga pharmacy butika nga dalmis mo sa iyong mga lugar. Diri as tagon. Kapalit diri as Yes to Health Clinic and Pharmacy. Mm-hmm. Sa my door 8, first floor M Central Building. Doon sa Mr. DIY Paliko sa Palingke. Ganti Road, Barangay Magugpo, West Tagum City. O kung asa makadapit na mito, naminaw karon nga XFM. Paminaw mo na pagminti ko, ahadapit ang ilahang mga Yes to Health Clinic.
0: Mm-hmm.
1: Less 11:20 na nga itong oras, mga higala. Ayun siya, salamat sa Santon Gold Coffee Mix. Sir Eric Manait, God bless you always. Ingon pa si Cebu.
0: Aba?
1: Cebu A and J Travel PH.
0: Aba, mahoba. Grabe naman yan.
1: Patrabila ko naman, be.
0: Papatuti na nga patrabilon mo ninyo di.
1: Sa mga taga Cebu.
0: Oh, be.
1: A and J Travel PH. Salamat sa paglikli. Pinimente, ha?
0: Mm-hmm.
1: Pag-share pa sito ang live karon. Oy, mura gamay na magalikli. Uy.
0: Naniyon to pang uban. Sinita Maldirosa, nga gishare na doon niya. Gishare na ni mo na yung ma'am Nita.
1: Salamat kaaya, ma'am Nets. Aktibo binis kalihukan si Ma'am Nets. Ang buta ka na si Dras sa Balyo kaya nirakpa na
0: sa Lisi Maring?
1: Kasili Maring.
0: Ang kasili dahil sa Lisi. Kung pagtagawa na naon sa naman tao niyo.
1: Dangog kayo.
0: Dalugayo ng kasili.
1: Dangog din ang kasili sa.
0: Mura
1: din ang siya guhan kanang baguhay na naman. Matagay yung oras pa sa tambagay na rin sa pagkiri mo.
0: Ako matambangan niya itong sindo. Papang good way.
1: Oh, pwede ay. Okay, so welcome sa tuang live drama ni Ato Angelo Manuon!
0: Kung ako, ikaw!
2: Andiyan ka pa, iskira, nagiging mo mapasasin. Tapos, wata ka na, huwag ipada, ni Angelo Manuon. Kung ako ikaw, katropa, kauban ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
3: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
4: Nakasuwapang ako yung I feel like.
2: Ang master, Inday Tanini.
3: Ilang sa
2: XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

0: morning, good morning, good morning to you.
1: Good morning, boys and girls.
0: Good morning, good morning. How do you do? Mga maring, mayong buntag kaniyong tanan. Ingon man sa mga libuan, minilyon ninyong tigpaminaw ng inyong programa ang gigagugdan sa Kabisayan o Mindanao. Kung ako ikaw. Mga maring, usa ako sa mga suki ninyong tigpanubay. Gani. Malingaw ko mga maring, ganang maminaw ko sa inyong programa. Labi na yung makita agad ako nga may imagine ako ang inyong mga dagway nga araw mga gwapahan. Mga maring, dinal ko nito ngayon, ako na yung sisibyo. Nakwayo din sa Efil, Sambuanga. Nakwayo asawa nga si Lucy. Mga maring, gani ako ang problema ng mga maring. Ako mga, masulting nyo ko rin mo, alay ko nga pagkalalaki mga maring. Kay, wadyo kay madungol nga mga sweet-sweet nga gikan sa kuha nga mga words, mga flowering words mga maring. Tigon may gugo ka na nga brusko mo gani akong amahan ba itong buhay pa niya siyempre nadala na ko pagkadako na ko ang tudahin ko ko na minyo na ko ni Lucy kapag di ay mga maring kanina ako pagka brusko pagka isugod mga maring dili ko suwis ako nga paghikog magbati sa kong asawa maring mo na ni nagdala o problema karon sa ko ang gugalingon mga maring para masaira ninyo kung unsa kay buot pasabot na niya akong swat inani mga pagitabo.

0: Bang si Bio.
1: Sa may uyok, hindi mo ganyan ka.
0: Pare mo kung...
1: Nag-compute ko direct last two. Nag-compute ko last two.
0: Masin, kung ano yun na. Kung ano lang last two kasi yun. Patala lang last two nga. Waman na, kung ano yun. May dog-dog-dog eh.
1: May dog-dog. Happy to slide. Magkaya kung kuhan ganina. Ano, slide lang. Slide.
0: Kung ano kung baluto eh. Kung kuhan bi, saging bi. Katong sababa kay gitagaan mo gugo ni Romeo Amogis good o ni Ismaila Asuncion.
1: Eh pagluto nito gimo eh, kayo makagutom. Pagluto gimo nito.
0: Ang grabe naman kay Kapang eh.
1: Ay
0: good pag-inaon lang si Bio.
1: Lucy, Lucy.
0: Dahil naging kakayo eh.
1: Kung gagutom ka pagluto, o kung wag kang gutom, alam pag
0: sa'yo. Sarong katingog. Sarong katingog.
1: Ano ba? Sarong?
0: Sarong nga.
1: Sumuk ni mo yung gagawin ko din. Kopyo ko din kayo na si... Kwan mo pa rin, manhero na rin. Ay, sige.
2: Pre!
1: Ay, na. Dayon, pre, dayon, pre.
2: Abre mo na. Bagog na ang lasang akong gipuy anda.
1: Pre, kayong kwan, pre. Ka nang...
0: Sige na, balot eh. Sakaw dito ko, Andi.
1: Sumuk ka ni mo eh.
0: Gusto ko magkaanan na kayong kabi. Bila kayo na sakit ang likod ba niya.
1: Magpalit lang nito sa gawas.
0: Kailangan potasyum. Huwag potasyum.
2: Pare, saan yung problema na? Pare, saan yung problema na, pare?
1: Alagay, sambo kayo siya. Hindi mo ta... Ano ba di mo siga na itong... kuhan niya? Di mo siga na itong... tangke, dili ikaw mo santik, ara? Nailan ni mo eh?
0: Nailan ni mo eh?
2: Oh, pare, ayaw na po na si Maring Lucy, pare. Saan yung Maring? Saan yung problema ni Maring?
0: Ay, gusto lang ko magkuhan... Gusto lang ko magkuhan na pansoy, ganang... Kanong... Kuhan kong kuhan ba?
1: Sa aking ba? Sa aking, pre.
2: Ay, susoy, bibibibib, pagsunan naman lang, gagawin akong dumi.
1: Pre, pre, mahugaw yung mga kapal. Limpi ba yung mga kapal, pre?
0: Ay, may pa na si...
1: Pag-hero, manas pa rin.
0: May pa na... Ay, kung may pa na yung kumpare ni mo ba? Kaya po ang kayo, ikaw nung wadyo kayo sa tibo ba?
1: Mingon ka nga, mas maya pa siya kaysa na ako.
0: Hindi pa kayo sa tibo.
1: Samok niya mo, Lucy, ka na kuno, hiliki ka magkumpara. Salapyan na siya kuna, salapyan na magkumpara ka.
0: Ngayon ko sa mga asari ko mga wala, asari ko mga hangyo diay. Ha?
1: Isa sa mukha ni
0: Asari ko mga hangyo.
1: Ang hangyo ka
0: dito ko ron ma, Papsrodan, nga busy pa to si Papsrodan, nga nagsipa to kat-kat o tawir.
1: Ha? Dito ka rong, dito ka, maghangyo ka dito.
0: Oh. Kuyawa naman mga istorya, uy, sa mga, usa mga si Bio, ay, pakinaan na Bio. Grabe naman kayo, grabe naman kayo, ay.
1: Di ko makatarap kong Bio
2: dito. Ay naman si Paglalis kaya.
1: Di ka tamasunog.
2: Ay wala, ako itong nagkuha ko dito, nagdalam ako, gikuha man ako itong buti ni kuha ni Gab. Akong gikuha ni Tuti dito, akong ginala.
1: Mayo, mayo.
2: Sige, ayun, ayun, paglalis na maring. Ikaw maring, ay, relax na maring. Ay, kumala, kung na ako na yung maring, pare, ako na yung bahala. Ay, no, pag-story na yung niya.
1: Sige, pre, pre, mga tusok ko si Gawas, pre, kay...
2: Asa ka, pre?
1: Ayun, pre, akong gikumpiyo ako. Karo kayo, pre.
2: Isa ko na yung kuha, si, pare.
1: Balik na ko,
2: ha? Si, pare.
1: Balik, kare, bahala ka, pare, niya.
0: May pagkapans kay kuan kay kabaw ka lang nung sultiya siguro sa mga kuan ay mong masawa ni mo po ano
2: balok ka maring ako di ba kiko naga kuan na inaanay man dugo kay naanak ko di ko kanan simple naman na kayo na di ba kayo nabugat ng ilanaw bilang naman pero naman ang paglong abong sabaw niya naan naman na may mong kalos kang tubig dos tigas pariyo
0: bitaw itang inaanak grabe yung kayo nang akong banang seryo ba kung kaayo ka ng kada kaning konasyon ko nang baka kay ko naghangyo anak niya na may ko niya pagbigyan. Kala ko nga siyempre asawa ba ako no niya. Nabigyan ko yung mga panginanglan, nabigyan kapoy ba kayo niya. Ako rin mo labad din siya mga gamit. May brief na nga, itsan niyo pa rin, kabalok ka?
2: Ang ano ba yung maring?
0: Mutindog na.
2: So?
0: Sa ikaw mo, baktas na, panalong dito sa kwan, Diyos lang gana.
2: Huwag nga ko na ng pari ko. Sirayan na lang ko na maring. Relax lang kay kung na kayo mga Andre, ako lay, patimingan nga na ako, kung ikaw rin sa Andre, yan na kayo gusto ipa-cup-out niya, ipa-putol pa rin siyong bali. Hey, Paul, ako, tawagan ko, wala sa pare, okay?
0: Ay, salamat, yung kaayo pa rin seryo, ha?
2: Sige pa rin, atos ako.
0: May buong gusto kong asawa, mga maring. Kadalalis na mo. Kaya i-mention niya ng akong amigo si Sirio kung ikong pare na ako. Hindi sa kawan tema lang mga maring. Eh siyempre ako, di ba yung kung kuhan yun? Kaya nga, siyempre, naanig yun siguro niya akong dulada. Kaya nga, binasingka, marag si Darwin ba? kaming dito sa kadla nga na, nagsuriyan ay may sa kong asawa, kaya nasa higi hangyo sa kuha. Nakikapoy mga ko, inaani mga pagitabo.

0: Sama kan sa katulog mo nga ikaw sa pangumit niya. Mura mong kag... Ano ka kanik-anik?
1: Dahil lang ikaw makastoryab yung... Luta ba ka? Sakit ba kayo? Laba ba ako ganina?
0: Saan taong ka? Ayaw ko mo na ba yung war... Lucy, pwede ba ka magpamasahe ito sa... Kwan? Sintro? Namay si... Kwan ito si... Anti Magda? Magkumilote ka dito dahil.
1: Grabe ka ka makastoryab.
0: Ano na may minimum?
1: Grabe ka ka makastoryab mo.
0: Kasi ko na yung... Asulan pa ko ni mga hilot-hilot, mga ngati, mga buko-buko ni mga buko-buko, kamprag.
1: So, karang kamprags, ha? Kamprag. Pero saan na ka ito nanguyab ka sa kuwa? Grabe lang kay kag mga istorya.
0: Ay, samo ko, sige, babalik, balik ng mga nangagi.
1: Ikaw, ha? May pa man si kuwan mo? Si paring seryo ni mo? Kaya si paring seryo pag, kuwan, na-initiative.
0: Oya, samo, pulihan ko ni mo?
1: Pulihan?
0: Pulihan ko ni mo?
1: Ha? Wako na yung pulihan. Ang akong gingon ni mo, nilalang taka nga pagkabana? Kay gay ikaw, wala kayong pulot sa pagkabana ba?
0: Kung mas lami siya, mas lami, kaysa na ako ni buhay ikaw.
1: Kaya kayo ka mga istorya niyo?
0: Mura pa kayo, sige sa mag-compare sa kuwa. Ha?
1: Walang hindi makamukuan sa kuwabi nga, asawa man ko ni mo. Ha?
0: May paman si Kwanse mo, may paman si Ismaila.
1: So ka na kay Ismaila?
0: May katulhan ko sa kong gusto.
1: Si Ismaila, ganahanday kay Ismaila, mo na.
0: Samok mo, samok!
2: Sama dia ngayon, awa yung mong masawa gabi ni Maring Lucy, pre.
0: Ngayon sa mga, ingon na siya sa mga, tukang na siya sa mga.
2: Ah, wala ko, pre. Kaya ingon nga ni tukang ko.
0: Ay, sa mga, magmasawa ko na ako. Sige,
2: manungkan mo lang ako ba? Nga, sige ni mong gagawin ba?
0: Masa mga, kahapal, ikas bahay, pre. Ay, madungo ko, layo naman ang bahay niya. Ito naman ka sa Purukto, yung Purukto na Wanda sa iman, me.
2: Pre, wala, madungkan naman ako na, pre. Madungkan, may ginag. Pero kita ko kayong tingin, ako magigap-tingo, pre. Ayun na ay mga sawa pero pare.
0: Abin mo, bisa yung anak lang ko. Dili mong kapas uman mga laki ko na si Uwe kayo. Mahal ka na ko na kong masawa, eh. Abi, kini mo si Lucy? Hindi ko mabuhi guwa na.
2: Bawa ko dyan na. Ayun na, pare.
0: Kinangga, kinangga. Hindi ko mabuhi guwa na, pero lain mo klase pagkalalaki ko. Pero mga sawa na ko.
2: Nga naman?
0: Hindi mo ko, dili ko pas uman nga ginapakita ang hinigugma ko. Gugma ba? Lahi ko kay tago na nga, pero gihigugma ka na ko si Lucy, eh.
2: Ayaw na, pre. Saan mo ginay? Ayaw kaya sigasingka. Ayaw sigasingka, hala.
0: Gitambagan ko ni mo, pre.
2: Ayaw na ba kayo? Pag-istorya na yung magandiyan na, pre. Mayingon maganda siya sa kuwa nga. Grabe daw kayo ka makasingka siya. Ano, sigasingka, hala daw ni mo siya.
0: Lagi po sa hayo, lagi po.
2: Panghagaanin mo, walain mo na siya, pre.
0: Pumusahay, lagi po na ganun. Musaka po na kong headblad ba? Kanang sa puton ka ba tinuod, pre?
2: Alam nga, hindi ka sa puton. Nga, kaunong ka gusto mo kagana humbang punuugan ng, kuwan, tambok.
0: Magani, no? Magani po na kang kahinaan.
2: Ayaw pa ginala, pre. Dapat asawa mo na niyo, pre. Yung mga istorya kinay. Ayaw pag sigig bang bangagi.
0: Ay, nako mga pare. Sige na lang.
3: At pang...
0: Ano sa naman, pod?
3: Pang, kunan sa kanya akong tilt pang pi, kay kuhan po, kanangan. Sakit ba di akong bagtak pang mwe?
0: Alang di mo sakit yung bagtak ni mga dako, naging lawas ni mo. Hindi na kadaog na siya yung bagtak.
1: Grabe, magkakasariya pa. Mura mga binilibana sa lay ka di ay. Asa na mga kailot ane di ay.
0: Dito na kikang kuhan, kang... Dito ka kapahilot ka kung ganito?
2: Sige,
0: dihalang ka, pre. Ay, ikaw ba? Ginahangor ka bulat hilot lang tao nga. Ginahangor ka pigirik ka pa lang yung panit ni mo lang laki?
1: Isa mo na yun niya! Ikaw may ako pa yung hilot ni Pagkabailan?
0: Kapoy man.
1: Kapoy ka? Ha? Pero dito sa lain?
0: Yung mga gilamian mo lagi ka.
1: Kami ba dito kapat kumutan ni mong dati? Limo kayo siyempre haway may kayo.
0: Ayun nga ako yung hilot si mo, di may kalamian lagi.
1: Ningon bita ko sa iyo si Byonga, ikaw may hilot ako. Di ba Kapailan?
0: Ikaw...
1: Tungan na niyo marumang gogo ng aning-aning, siguro ka?
0: Amok niyo, matukos gawas mo, pabahangin ko dito.

0: anak ko isulti mo, pre?
1: Saan pre?
0: Ganyan te, ning sa manso naman kasi bulbukos mo, sawang kasi lose. Nakamatik ko, guli mo, bro, murag, dahil na yung mong interest, pre, na kay, na na kay, person of interest.
1: Pare, ayaw ko na, pre, kay mga asawa rin na yung mga sinuldo lang, pre.
0: Amo lagi, pero asawa mo na ako na.
1: Ano nga, hindi ko na yung kumutri, alam nga, kagulang nga, isalik ko ay mga asawa, nga, manukul ka sa kuha, niya, wala mali, malisya lang ko.
0: Ah, wala mali siya nga, pagtindog niya mo, di ka sa street, gini.
1: Alam nga, sakit kayo,
0: Hindi mo sakit kayo. Usabon ako kung mga tiradan ako. Parang ipakita ako rin sa usawa ako si Lucy ka. Mahal na ginagawa siya.
1: Manta pa lang ha? Alam nga yung pakita mo?
0: Sa tinuod lang yung pinagka. Pinagka mo ginagawa si Lucy.
1: Punta ko rin siya, di ba naman siya pagbigyan?
0: Dali ako sa puton ko.
1: Punta ko rin ako yung pasaginan mo?
0: Pero huwag madugha kay Malaysia, pre, ka nang lawin. Hilot ka sa usawa, pre.
1: Hoy!
0: Basig bingong kang ngatin, yung magpahilot sa mga likod niya, mahisugot po ka. Ay, bisugot ha?
1: Ay, depende. Ah, hindi ko masugot na lang.
0: Hindi ko masugot na lang, pre. Ah, ay, hindi ko yung...
1: Hindi ko pong wala na, kaya ako, di ba po, ako, pre, so tiyan na ka, pag wala man ay, wala ko, pre, may lain na Malaysia lang ko, pre.
0: Ay, hindi ko na yung predura, kaya, lima ka-spray lang.
1: Lima ka-spray lang.
0: Ano, sumunan lima ka-spray? Ay, sulit ang gan ko.
1: Ah, ba? Ito.

0: kontento ako ng kumpronta to ng istoryahan ng isa kong kumpani. Wala mo ganoon siya ay Malaysia. Ako, kwan man, I love you so much mga kwan akong asawa nga si Lucy, pero hindi nyo ko ganaan na ng magkwan na, kwan, hindi ko ganaan na babaeng paraigon kayo, kanang uwi kayo, uwi hon, magkwan akong asawa ko. Buto mga maring, usang kagabi ni Ana, magwala na kong ikas trabaho. Nakugang ko, kinali mga pangitabo.
1: May rapong kang makatas huwag ka nang katipin ko sa pamasahe. Kay mahal kang blitis pinig ka. Minga mo sa bay? Lucy! Lucy! Uy! Ginoo ko.
2: Lani,
1: Mababangas. Mura nang doon nagdadaguok sa suod sa bay. Onya!
0: Silvio!
1: Sabay mong explanation na pre! Nga nasakpan mong gimong ga-ubo kasi kung asawa na ko si Lucy!
3: Pare!
1: Ha?
3: Ayaw naman! Nag-ubo ko si kong asawa pare, kaya pwede gitawa ko body massage. Kaya haoy na kaya ko mga kamot pare.
1: Ano, nag-bit-bit ka o usa ka butila Santon herbal oil?
3: Tara ka pare, kamantay ka nga ako lawas na gidikit din sa buko-buko si mong asawa.
1: Unsa
3: na
1: siya?
3: Managitama ko ka kikik style.
1: Kikik style?
3: Wala yung kamot kang gigamit, pero labas lang.
1: Pero ano nga kapay babaw nga? Namo din isun sa kwarto na ko, yung kamuran doon nga inaana yung gibuhat.
3: Pare, papasin sa siguro ko. Pre.
1: Pre. Di magkamakasyong. Pre, di magkamakasyong tindog, pre.
3: Pre,
1: ikaw, Lucy.
3: Ayaw ka ba?
1: Bigatla kang klase yung pagkababae?
0: Kasi bigatla?
1: Ano, pasal silot magkasi ko ang kumpare din sa isang bayan ito?
0: Ano nga di magkabayla? Bawa ka, pulas ka mga kapagaman. Nguhan bitang kasuman, hindi ka mawan. Kanya karan mo kuan ko ni kaning Sirio? Ana na or gudimo istorya ko ni bugida. Ka kong di pagka tarong pagka pagabana.
1: Ha? Nakabaw ba kang gimahal ta ka?
0: Oh,
1: pinaingga ta ka?
0: Gimahal ko ni mo. Apan. Tangko mga angyo. Ha? Kuto ba ka sa baba? Wakas buwak.
1: Subot pasabot. Pasabot imo nga mas ginahan ka sa kong kumpare nako. Kaysa nako.
0: Naturalmente.
1: Tanaw ra.
0: Susuntihan na ka si Don! Nahulog na akong buot ni Sirio. Tungod nini mo.
1: Masa ka nang nanungungan ba? Nainilap ka sa kukupare?
0: Ha! Pasaylo ako.
1: Lucy, ayaw po pag-ana, day.
0: Pasaylo ako.
1: Pinanggap yata ka, day.
0: Pasaylo ako, Sibyo.
1: Lucy, mura malagig.
0: Dini, salan ako! Salan nini mo! Diyan ka na!
1: Lucy! Lucy!
0: Mga maring, wala akong problema karon. May na akong asawa dire, pero ang yang una-una, to asa ko nga kumpare nga si Sirio. Magsigibig away, magsigibig lalis. Unya si pare Sirio akong istoryahan po, bingo naman po siya nga awa, mag-uwi mabuhat ala pa rin kay Sirio, siya magkunin mo dool rin sa kuha. Saan ako na yung pagbawi ano yung mga maringa? Akong asawa dito naman na fall in love naman ni Sirio. Mga maringa, kusa ba'y usbon rin ako ang akong mga batasan? O pasagdalan ako siya nga muuban siya kang Sirio akong asawa? Mga maring, tabagi ko ninyo. Hindi nilalang kutob. Sibyo. Sibyo.

0: suwat karon mga katropa, no? Salamat kayo sa to ang sender ng si Bio, no? Nasa po kayo ng inalangaring?
1: Ang ako lang po nung kung ano yung kasulting, kung ano po, ikaw nang, wala pa delikadisa ni si Pio, uy.
0: Mm-hmm.
1: Nisulat ba sa relasyon, may lula ay relasyon?
0: Si Rio.
1: Si Rio.
0: Uh-huh.
1: O niya ka nang, kung ano po, baka lang, sa kuwa lang po ang apas sa ane, doon naman po ay kakuwang ganyan si Kuan,
0: si Pio.
1: Si Pio, kay, spoke mo na mahangyo, ganyan asawa si Muha. Sa pamaga ka ng Kuan, hindi niya magusto, pero, atagas na higay yun, uy.
0: Yun.
1: Ay, lusot kayo yung asawa ko dito mangitag lain nga. Wala kong ingon ba nga dito mangitag lain, kalipay yun sa lain ang imong asawa. So, naging posibilidad nga ang kalipay nga imong iyahaw na tagamtaman sa imong mas malipay pa na dito.
0: Yes. Malay nga mga inana, nga mga lusot kayo na mga maringway ka ng ang dapat ikaw ba na kayo, imo ginanggwa nun imong asawa. Kaya
1: yes.
0: makakita ka din na ulain nga mo comfort na, na-impass yun ka.
1: So ito na pangayoon ang komento sa ito ang mga, kung ano yun, ito mga liliers. Sige, mga maring, comment na nyo mga tambags to ang live, karon sa Facebook. Sa may masulti niya sa kaagi ni Kuan, be. Kaagi ano yun, ito ang sender na ito nga si Sibyo.
0: Oh. Be, sulti ko na may, be. Kanang naalala sa inyo una-una. Kayo po dang una-una sa lain.
1: Asuyi, me.
0: Sulti, me. Kaya para makabalo, me, sa inyo ang alala sa inyo una-una.
1: Ingin pa si Wilma, walk-in nga, naas sa babae ang desisyon, anak.
0: Aba, tama po, no?
1: Yes,
0: dapat kamo nga mga bana musabot mo sa inyo asawa. Aba, ayon si Wilma Joaquin, matag si Wilma raman mo yung
1: nagpon. Si Wilma raman.
0: Silos man na iyang bana, pero batiw batasan, ha?
1: Ngayon pa si Ismael, ang hala, ka-enjoy ba ninyo katropa?
0: Mm-hmm.
1: Ako mga friends, mom, smile, dramatist naman di ay ka sa XFM.
0: Aba. Sige.
1: Sige.
0: Mm-hmm. Baby,
1: si,
0: isa pa?
1: Si Marie Muadto na kay Pari.
0: Uh-huh.
1: Ito gina siya. Napa si Romeo, makakita na mo sa viral karon?
0: Kita na eh.
1: Violet kayo.
0: Marasa na ako na, marang ubike ko eh, nga gipinahe. Ay, ginawa ko.
1: Kita, ginay ka?
0: Ay, marang kita na lang.
1: Tapagay na ni Marie, kaya kung anong tanani, ato na yung sa Tagalog pali, saan nila natin to?
0: Yes, well, aliyan na, mga naring ra. Ito lang tambaga ni, Sibyo, paminaw dong Sibyo.
1: Sige, Sibyo.
0: Kanin imong suwat karan, sortiyan, tagadili ni sala, sa imong asawa, sala ni Nimo. Ang obligasyon ni mo, wala ni mo giyantag sa imong asawa.
1: Hello,
0: eh? So, ang imong asawa, kabalo ka babae, humo kay nagkasing-kasing. Pero dilita na may mga babae po nga ka nang mukwan po, magdipindi ba?
1: Ang gani.
0: Pero ay mong asawa ang humok man ni kasing-kasing, so naka, dito siya na-fall in love sa imong angkwan, nagagusto siya sa imong kumpari. Di ba na sila sa imong kumpari?
1: Gani.
0: Kaya bisan po, kung layo na imong kumpari, sige mo siya kulot-unot dito, kay ganahan mo na siya, sige hilot sa imong kumpari.
1: Hello, eh?
0: Muna, ha? Mula ikaw si Bio, paminaw niya, ayaw pang sige matanga-tanga, ayaw pang sige pang-sulirap-sulirap yung mata niya, sige kagduyan-duyan. Kasi kasuwa na si Isito na yung asawa para mahumala na problema.
1: No.
0: And that's all. Thank you. Kung ako, ikaw di mo si Bio.
1: Sige pa, puni pa.
0: Kung ako, yung ano, manundog ka ni Juan, Toto Richard.
1: Toto Richard?
0: Nasa Toto Richard. Niulig yun si Toto Richard. Kaya kung yung Juan, namagin siya yung Juan sa iyang pamilya, sa iyang anak, o sa iyang asawa.
1: Oh,
0: so niulig yun siya. Marang si Ray Pilarin, dugay mo na ni Stakum. Oh. Niulig yun siya ni Doktor, kaya naayang anak ba? So, ikaw po, ibang obligasyon ni mo, nang lagot ako. Inom ko to, big bay, may inom ko to, big bay.
1: Narot na yung kape.
0: Narot akong kape.
1: Marang ni Klimaw, yung mga panagway.
0: Mula akong gingon.
1: Marang isapot na sab ka.
0: So, salamat kay Simbio. Ha? Sa pagpadangat ni imong suwat, result mo ang tulumanong, kung ako ikaw.
1: Antod ug bakohon mga higala ay ka magkalimot din ha sa taliwala ning ani ato ang nasinati karon nga mga pag-ulan.
0: Mm-hmm.
1: Ay ka wala diha sa mga balde.
0: Ay magpasenda si Toto daw ha. Sindan ta ka IPM ko to, sindan ta ka.
1: Kaya siyempre ayaw kalimti ang pagtumar sa mga produktong gigama sa Yes to Health.
0: Mm-hmm.
1: Lagi pa nga ito ang Santan Plus Herbal Capsule. Mm-hmm. Ito ang mga kape nga ito klase depende sa imuhang ang ipangita nga panlasa.
0: Mm-hmm.
1: Ang kape mga maringan, muna sila ang
0: Yes, ang kape nga premium D3 coffee mix.
1: Okay.
0: Okay. Siyempre ang atong kape, ang si Uncle Ray. Si Uncle Ray Pilarin. Ay, kabala ka, Kol, kay dita kontra. Dita kontra, Kol. Bala na basta kay ang ato, ha, permanente ang tako. Kaya ba ka ni si Ray?
1: Si Ray?
0: Kaya ibuktun
1: si Ray.
0: Si Ray, si Uncle Ray, kaya ba ibuktun sa bata?
1: Maba di,
0: ay. Kaya ibuktun sa bata.
1: Kasi ga, tumor. Ipon tumor.
0: Kaya ba na si Ray, kaya ibilin sa bata. Diyos ko.
1: Kaya, sabi mo naman ka na ang tumor na... Wala magtumor na stage four.
0: Grabe kayo, no? So, wala na, no? Atong kape nga, nindot kayo ang atong Santon Gold Coffee Mix nga nakiglot at tayo ng collagen. O atong ang kape nga, pinaka, nindot mo lang ang kape. Ang atong ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Wala may oras, mga higala. Salamat sa magdalitli sa mga naminaw karon sa mga nagdaiya ng mga XFM stations sa Dibok, Mindanao. Hantod og mapuhon, salamat kaayo on!

0: XFM 9, it's 12 o'clock. Time check. Brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Myutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Sa Mega Manila 99.5 XFM. XFM Mega Manila.
2: Exact time, katropa, alas 12 na.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News

0: Headlines.
1: Ang mapayaring headlines atin po sa atin mga katropa ng Santol Dust Coffee Mix.
0: Headlines.
1: Trust rating ni PBBM umangat sa SWS Third Quarter Survey. PP Duterte matatag pa rin.
0: Headlines.
2: 51% ng mga Pilipino gustong personal na tumistigo si VP Sara Duterte sa impeachment trial ayon sa Pulse Asia.
0: Headlines.
1: Tampo ni VP Sara naniniwalang walang sapat na batayan sa 3 articles of impeachment kaya't iniurong ng prosecution.
0: Headlines.
2: Dating Health Secretary Janet Garina at iba pang health officials absuelto sa Ding Baksha case.
0: Headlines.
1: Taas sahod sa Central Visayas, epektibo na ngayong araw.
0: Headlines.
2: Cardinal Tagle mangunguna sa misa sa Vatican habang nagpapagaling si Pope Leo XIV.
0: Headlines.
1: Salitang regional PBBM pinangunahan ang 2026 National Peso Congress sa Cebu.
0: Headlines.
2: Sa balitang international, Pope Leo XIV tinanggalan ng cancerous tumor sa nagarap na lung operation.
1: Balitang showbiz, Wawi de Guzman ligtas sa naganap na aksidente sa Batangas.
0: Headlines.
2: At sa balitang sports, kampanya ni Alex Ayala sa Wuhan Open China natapos na.
0: XFM News Nationwide. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Wednesday, October 14, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayo na sumasa inyo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Badio Beras.
2: Ako si Brian DePaul.
0: XFM News Nationwide.
1: Bagyang tumaas ang tiwala ng publiko kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikatong quarter ng taon. Pero nananatiling mataas ang trust rating ni Vice President Sara Duterte batay sa survey ng Social Weather Stations na kinomisyon ng Strat-Based Group. Sa survey na isinagawa mula September 21 hanggang 27, nasa 36% ang mga respondents na may malaking tiwala kay Marcos mula sa 34% noong June. Bumaba naman sa 40% mula sa 45% ang may kaunting tiwala sa Pangulo. Habang tumaas naman sa 22% mula sa 19% ang undecided. Samantala, nanatili sa 56% ang mga respondent na may malaking tiwala kay VP Duterte. Bahagyang mas mababa sa 57% noong June. Ayon sa Strat-Based Group, kabilang sa mga isyong sinusubaybayan ng publiko, ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pag-control anomalies controversy at ang impeachment trial ng Vice Presidente.
0: XFM News Nationwide.
2: Mahigit kalahati ng mga adult Filipino ang naniniwalang dapat personal na tumistigo si Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court batay sa survey ng Pulse Asia na inilabas ngayong araw. Sa survey na isinagawa noong September 17 hanggang 24, sa 2,400 respondents, 51% ang pabor sa pagtestigo ni Duterte, habang 34% naman ang tutol at 14% ang undecided. Samantala, sa mga nakakaalam sa aligasyon ng unexplained wealth laban sa pangalawang pangulo, 39% ang hindi matukoy kung totoo o hindi ang mga paratang, 30% ang naniniwalang hindi ito totoo at 29% ang naniniwalang totoo. Lumabas din sa survey na 55% ng mga adult Filipino ang interesado sa impeachment proceedings kahit 53% ang nagsabing kaunti lamang ang kanilang nalalaman tungkol sa kaso kung saan sa internet at television ang pangunahing sources ng kanilang impormasyon. Sa usapin naman ang pagiging patas ng mga senator judges, 60% ang naniniwalang may mga senador na magiging patas. Ang survey ay may margin of error na plus or minus 2 percentage points sa 95% confidence level.
1: Okay, giniit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi sapat ang mga press conference at panayam sa media para sagutin ang mga aligasyon ng pagbabanta at maling paggamit ng confidential funds laban sa Vice Presidente. Ayon kay Defense Spokesman Michael Poa, nais niyang makapagharap pa rin ng mga testigo at ebidensya sa impeachment court upang maipaliwanag ang panig ni Duterte. Ito ang sagot ng depensa matapos bawiin ng prosecution ang tatlong articles of impeachment, kabilang ang mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds, grave threats at bribery. Hindi naman tinukoy ni Poa kung sino-sinong testigo ang nais nilang ipatawag habang hinihintay pa ng kampo ang magiging pasya ng impeachment court sa kanilang kahilingan. Inaasahan ko magpapatuloy impeachment trial sa Senado sa Nobyembre 9 matapos ang deliberasyon sa 2027 proposed national budget.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Kinuwestiyo ni Attorney Paolo Panelo, tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte, ang umano'y pag-aksaya ng pera ng taong bayan matapos bawiin ng prosecution ang tatlong articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon kay Attorney Panelo, umabot sa 20 araw ang pagdinig sa dalawang aligasyon habang tinatayang 25 million pesos kada araw ang gasto sa operasyon ng Senado o nasa kabuuang kalahating milyong piso. Ipa ng abogado na sayang din ang oras at resources ng Senado dahil sa naging hakbang ng House Prosecution.
0: XFM News Nationwide.
1: Tampo ni VP Sara Duterte na niniwalang walang sapat na batayan ang tatlong articles of impeachment kaya't iniurong na lamang ng prosecution. Tatro pa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Ni Attorney Paolo Panelo, tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte na nagpapakita umano ng kawalan ng sapat na batayan ang mga aligasyon laban sa pangalawang pangulo matapos magdesisyon ang prosekusyon na bawiin ang tatlo sa apat na articles of impeachment laban sa kanya. Sa pahayag nitong Miyerkules, October 14, igrit ni Panelo na ang pag-atras ng prosekusyon ay indikasyon umano na walang sapat na basihan ang mga paratang laban kay VP Sara mula pa sa simula. Kinwestiyon din niya ang umano'y kawalan ng matinding reaksyon mula sa mga miyembro ng Senate Majority kaugnay ng naging hakbang ng prosekusyon. Matatanda ang formal na iniurong ng House Prosecution ang Article 1 na may kaugnayan sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, Article 3 tungkol sa bribery at Article 4 hinggil sa grave threats. Samantala, Article 2 na tumatalakay sa umano'y unexplained wealth na lamang ang ipinagpapatuloy ng prosecution sa impeachment trial laban kay VP Sara. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Iginit ni former IBP National Executive Director Attorney Antonio Ligon na may karapatan ng House Prosecution Panel na iatras ang tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at ituon ang paglitis sa natitirang aligasyon ng unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ligon na bilang ang kamara ang naghain ng reklamo, may kapangyarihan silang magpasya kung aling mga aligasyon ang itutuloy sa paglilitis.
3: Tinataya na nila yung accountability issue against the Vice President doon sa latest article na present nila, yung unexplained wealth. Mm-hmm. Sa kanila, hindi na kailangan tugay-gayin. Dito na lang tayo sa unexplained wealth kasi matibay na ebidensya at dito, eh kahit na abutin sila ng detalyadong presentasyon, mm-hmm, confident, you know, assumption ko na mako-convict on the accountability issue, mm-hmm, si Vice President.
2: Iyan ang tinig ni dating IBP National Executive Director Attorney Antonio Ligon.
1: Sa kasabay na panayam, hindi nangangahulugan na sayang ang oras ng Senado sa tatlong inatras na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil naihain na ng House Prosecution Panel ang mga testigo at kanilang testimonya. Sa panayam na XFP,

0: ang bayad. Kung baka lusod dyan sa unexplained world at wala talaga, pwede itapos ang boxing.
1: Sinabi ni Ligo na maaari pa rin idulog sa Korte Suprema ang pag-atras ng House Prosecution Panel sa tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kung may batayan para questionin hakbang dahil sa grave abuse of discretion.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa ibabang balita, nakatakdang tumistiko si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at iba pang whistleblowers laban kay Senator Jinggo Estrada sa kinakaharap nitong blunder case kaugnay ng umunoy kickback scheme sa flood control projects. Ayon sa prosecution, maghahain ito ng 21 witnesses sa bail hearing ni Estrada mula October 20 hanggang November 12 upang patunayan na malakas ang ebidensya laban sa senador at sa mga kasamang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kabilang sa mga testigo ang isang Senate official, mga opisyal at human resources personnel ng DPWH Central Office at isang National Bureau of Investigation officer.
2: XFM News Nationwide.
1: Dalawang dating security aide ni Saldico ang tumistigo sa Sandigan Bayan tungkol sa muli paghatid ng mga maletang puno ng pera sa mga tirahan ni Late Representative Martin Romualdez. Ayon kay Hill Navidad, 5 beses siyang nasaksihan o personal na naghatid ng mga maleta. Kabilang po ang delivery noong September o November 21, 2023. Samantala, sinabi naman ni Christopher Esquivel na sinabihan siyang naglalaman ng pera ang mga maleta at nasa 10 milyong piso hanggang 17 milyong piso ang laman ng bawat isa. Depende sa laki nito. Sa kanilang judicial affidavit, sinabi rin ng dalawa na may nag-alok umano sa kanila ng 10 milyong piso kapalit ng pagbawi sa kanilang mga pahayag. Ngunit hindi nila pinangalanan ang pagkakakilanlan na nag-alok. Kinusyo naman ang kampo ni Romualdez ang testimonya ni Navidad. Ngunit ibinasura ng korte ang karamihan sa mga pagtutol ng depensa.
2: XFM News Nationwide.
3: Pinawalang sala ng Sandigan Bayan si dating Health Secretary at ngayon House Deputy Speaker Janet Garin at ilang dating opisyal ng Department of Health sa mga kasong graft at technical malversation kaugnay ng pagbili ng 3.55 billion pesos na dengue vaccines noong 2015. Sa desisyong inilabas noong October 13, sinabi ng korte na nabigo ang prosekusyon na patunayan ang pagkakasala ng mga akusado. Nagugat ang kaso sa paglilipat ng pondo ng gobyerno para pondohan ang pagbili ng bakuna laban sa dengue para sa mga mag-aaral. Ayon sa Sandigan Bayan, walang sapat na ebidensya ang magpapatunay na may pandaraya o masamang intensyon ang mga akusado at kinumpirma rin ng Commission on Audit na walang nawawalang pondo sa transaksyon. Sa kasong technical malversation, sinabi ng korte na hindi natugunan ang mahalagang elemento ng krimen dahil inaprobahan ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III sa pamamagitan ni dating Budget Secretary Florencio Abad ang paggamit ng pondo.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, tiniyak ng Kamara ni Representantes na nakahanda na ang panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa taong 2027 para tugunan ang epekto ng matinding El Nino na inaasahang magpapatuloy hanggang kalagitnaan ng susunod na taon. Kabilang sa minilaan ng 10 bilyong piso para sa mga magsasaka at mga isda, 4.49 o 4.96 billion pesos para sa kalsada na nag-uugnay sa mga sakahan at pamilihan, 1 bilyon pesos na subsidy sa gasolina para sa mga tsuper at iba pang manggagawa sa transportasyon. Samantala, maglalagay ang Department of Health ng mga espesyal na pila sa emergency room para sa mga pasyente may sakit dulot ng matinding init, kabilang ang heat stroke at heat exhaustion. Nagpakalat naman ang Department of Environment and Natural Resources na mga sistemang tutulong sa pagsubaybay sa panganib ng sunog sa kagubatan, pagkasira ng mga bahura at kakulangan sa tubig.
2: XFM News Nationwide.
3: Dagdag sahod sa Central Visayas, epektibo na. Mga kasambahay, may dagdag na 500 piso bawat buwan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
4: Epektibo na ngayong araw, October 14, ang dagdag sahod ng 42 pesos kada araw para sa mga magagawa sa Central Visayas. Alisunod sa Waste Order Number ROBI 27, kasabi nito, ipatutupad na rin ang 500 pesos dagdag.

0: sa buwanang sahod ng mga domestic worker o kasambahay sa nasabing rehiyon, layon na dagdag sahod na maitaas ang minimum nakita ng mga manggagawa at matulungan silang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa gitna ng patuloy na gastusin. Dahil dito, pinalahanan ng mga employer sa Central Visayas na maikpit na sundin ang bagong minimum wage rates at tiyakin tama ang naayon sa batas ang ibinabayad na sahod sa kanilang mga manggagawa. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Kapropang Ursa Lunar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News. XFM News
1: Nationwide. Mga katropa, pangungunahan po ni Pilipino Cardinal Luis Antonio Tagle ang isang misa sa St. Peter's Square sa Vatican ngayong Miyerkules. Habang nagpapagaling si Pope Leo XVI matapos ang operasyon sa baga. Ayon sa Vatican, alas 10 na umaga, oras ng Vatican, o mamaya po yan na alas 4 ng hapon, oras sa atin sa bansa, ang misa na dadaluhan ng mga leader ng Simbahang Katolika. Mga mag-asawa at iba pang eksperto kasama ang mga panalangin para sa kalusugan ng Santo Papa. Kamagayan lamang inaprobahan ni Pope Leo XVI ang pagkakatalaga kay Tagle bilang Dean ng College of Cardinals na siyang nangasiwa sa mahalagang proseso ng mga kardinal. Kabilang din ang pagpili ng bagong Santo Papa kapag nabakante ang posisyon. Si Tagle ang kauna-unang Asian cleric na nahalala sa nasabing posisyon na karaniwan pong hinahawakan ng mga European Cardinals.

0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 ang tanang oras sa XFM News Nationwide. Live din tayong katropa sa kapang XFM station sa Pilipinas. XFM 101.7 Bukidnon, XFM 103.9 Bacolod, at XFM 100.7 Iloilo.
0: Balitang regional.
1: Si Paulong Bongbong Marcos ay dumalo sa mga aktividad dyan sa Lapu-Lapu City, Cebu. Katropa natin sa update, Almi Mata na XFM Cebu.
2: Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilang aktibidad sa Lapu-Lapu City, Cebu nitong Miyerkules. Kabilang sa mga aktibidad ang paglulunsad ng programang Tulong Panganap Buhay sa ating disadvantaged and displaced worker o TUPAD na nalalayong magbigay ng pansamantalang trabaho sa mga kwalipikadong magagawang nawala ng hanap buhay. Inilabas din ang Department Order No. 239-E Series of 2026 ni Dole Secretary Francis Tolentino upang mapahusay ang pagpapatupad ng TUPAD programa. Dumalo rin ang mga kinatawan ng pamahalaan at sektor ng paggawa sa 26 na National Public Employment Service Office o PESO Congress na ginanap sa Jay Park Island Resort at Water Park sa nasabing lungsod. Tinatayang 1,200 ang lumahok kabilang mga opisyal at personal ng PESO at iba pang stakeholder sa sektor ng empleo ang nakibahagi sa pagtitipon. Layunin ng mga aktibidad na palawakin ang oportunidad sa trabaho, magbigay ng pansamantalang hanap buhay sa mga kwalipikadong magagawa at upahusay ang mga serbisyo sa paghahanap ng trabaho sa bansa. Mga katropa, simulan ang araw sa sarap ng Sanfono Coffee Mix, ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
3: LTO nag-issue ng show cause order laban sa rider na nagsagawa ng driving stunt sa Davao City Coastal Road. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
4: Nag-issue na ng show cause order ang Land Transportation Office, Regional Office 11, laban sa isang rider na nag-viral dahil sa mapanganib na pagmamaneho sa Davao City Coastal Road. Inatasan ng LTO 11 ang rider at ang rehistradong may-ari ng motorsiklo na humarap sa Regional Intelligence and Investigation Unit, Regional Law Enforcement Section sa Davao City sa loob ng 5 araw mula sa pagtanggap ng show cause order. Inaatasan silang magsumite ng sinumpaang salaysay o paliwanag kasama ang mga kaukulang original na dokumento. Sa viral video na ibinahagi ng Davao Idiot Drivers 2.0, makikitang nakatayo ang rider habang umaandar ang motorsiklo at hindi niya hawak ang manibela habang bumibiyahe sa pampublikong kalsada. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Villacanilao, maaaring maaksidente ang rider at malagay sa panganib ang buhay nito at ng iba pang mga motorista dahil sa ganitong mapanganib na pagmamaneho. Samantala, inilagay na sa alarma ang motorsiklo at suspende ng 90 araw ang lisensya ng rider bilang preventive measure. Inatasan din itong isuko agad ang kanyang lisensya para sa kaukulang proseso. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, katropang Marvin Ebano, XFM News.
1: Ito naman yung inflation rate dyan sa Puerto Princesa City noong September 2026 ay tumaas ayon sa PSA. Pagkata natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
5: Ang inflation rate sa Puerto Princesa noong September 2026 ayon sa PSA Panawan nasa 4.3. Ang inflation sa lungsod mas mataas sa 3.5 na naitala noong August 2026 at 3.2 noong September 2025 o noong nakaraang taon. Ang dahilan ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Pangalawa ang transportation at pangatlo ang pagtaas ng presyo at servisyo ng restaurant and accommodation services. Ayon kay PSA Supervising Statistical Specialist Cheryl Lynn Policarpio, ibig sabihin ito na bumaba ang purchasing power ng peso. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang General Gales, XFM News.
3: Room boy natagpo ang patay sa loob ng lodging house sa Molo, Iloilo City. Katropa natin sa balita, Johnson Crisostomo ng XFM Iloilo.
6: Ang buhay ng matagpuan ang 44-anyos na room boy sa loob ng tinutuluyang lodging house sa Barangay North Balwarte Molo sa lungsod ng Iloilo. Ayon sa imbestigasyon ng pulis, pasado launa ng madaling araw na mag-check-in ang biktima kasama ang kaibigan nitong isa ring room boy sa lodging house na katabi lang ng kanilang tinatrabahuhan. Nag-inuman umanong magkaibigan sa loob ng lodging house kasama ang dalawa pang mga babae. Nauna umanong nag-check-out ang mga babae at naiwan ang biktima at ang kaibigan nito na natutulog sa kani-kanilang mga kwarto. Pasado alas 5 ng madaling araw nang mag-check out na sana ang dalawa, subalit hindi pa rin lumalabas ng kwarto ang biktima. Pinilit na lang umano ng room boy na pasukin ang kwarto ng biktima dahil hindi na ito sumasagot. Nang makita ang nangyari, agad na humingi ng tulong ang room boy. Dinala pa sa ospital ang biktima, subalit idiniklarang dead on arrival. Ayon sa pulis, posibleng inatake sa puso ang biktima. Samantala, kinumpirma naman ng asawa ng biktima na 2 beses na inatake sa puso ang kanyang mister. Survivor na rin umano ito sa sakit na stroke. Naniniwala ang pamilya na walang foul play sa pagkamatay ng kanilang kaanak at pinili na lang na hindi na ipasailalim pa sa autopsy examination ang bangkay ng biktima. Hindi na rin nagbigay pa ng pahayag ang pamunuan ng naturang lodging house. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Johnson Crisostomo, XFM News.
1: At panghuli, mag-asawang nakatakda po na operahan sa CBMC. Nasunugan naman sa Tugigaraw. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
7: Awas walang naisalba na gamit ang pamilyang Paracua matapos tupugin nga po ang kanilang tahanan sa Lecaros Extension Barangay Ugag Sur, Tugigaraw City. Dito ay 12 Oktubre ngayong taon sa isang miglaap. Abo ang inabot ng lahat ng kanilang pinaghirapan at tanging suot na damit na lamang ang natira. Bandang alas 4 ng hapon nang biglang sumiklab ang sunog na nagsimula umuno sa kusina ng kanilang bahay. Mabilis na kumalat ang apoy at nilamon ang buong kamahayan. Agad namang rumesponde ang Bureau of Fire Protection or PFP Tugigaraw matapos makatanggap ng tawag mula kay Gladys Paragua at naideklarang fire at tumon ng sunog. Bandang alas 5 ng hapon ay kay Gladys nasa sakahan ng umuno kanyang magulang na makyari ang sunog at wala rin umuno sa kanilang bahay ang kanyang kapatid nang sumiklab ang sunog. Mabuti na lamang at walang naitalang na sumiya o nasugatan sa insidente. Samantala, kasama rin sa nasunog ang mahalagang dokumento ng kanyang asawa na nakatakdang sanang operahan sa Cagayan Valley Medical Center or CVMC. Isang mabigat na dagok ito para naman sa kanilang pamilya na ngayon ay humaharap sa magkapatong na problema. Samantala, na damay din sa sunog ang isang bahay kung saan may nakatilang bedridden pagkat namang nailawas sa tulong ng mga kaanag at kapitbahay sa paunang ulat ng BFP. Bagya lamang ang pinsala si kalawang bahay kumpara sa bahay ng pamilyang Baragua na halos abo ang natira. Patuloy pa rin inimbestigahan ngayon ng BFP Tugigaraw ang tunay na sanhi ng sunog at inaalam pa ang kabuong halaga ng pinsalang iniwan nito. Paalala naman ang ahensya sa publiko na naging diyakin ang kaligtasan ng mga tingke ng LPG at mga kagamitang dekuryente upang maiwasan ang ganitong uri ng trahedya. Mula dito sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. At sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News. Weather
1: Update. Katropang Brian, nakaka-apekto po ang traffic and convergence zone sa Visayas at Mindanao, habang northeaster wind flow naman ang umiiral sa northern Luzon ngayong araw.
3: Katropang body, localized thunderstorms pa rin ang iiral at mararanasan sa Metro Manila sa nalalapit bahagi ng Luzon.
1: May bagyo rin minomonitor ng PAGASA sa laing 2,340 km east ng extreme northern Luzon, mga katropa, pero hindi po ito inaasang papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Wala rin direct na epekto yan sa lagay ng panahon sa bansa.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.47 ng umaga, tinasahang lulubog bandang alas 5.37 ng gabi.
1: Ang weather update, inihatid po sa atin katropa ng Santon Plus Oil.
3: Bye.
0: Balitang International.
1: Ang Balitang International, ihatid naman sa atin ngayon ang Santon Plus Capsule. Patagumpay na sumilalim sa thoracic surgery si Pope Leo XVI sa Gemelli Hospital dyan sa Rome nitong Tuesday matapos makumpirma ang lung adenocarcinoma, isang uri po ng cancer sa baga. Ayon sa Vatican News, tinanggal na mga surgeon ang lower lobe ng kanyang baga at tumagal na humigit kumulang sa 90 minutes ang operasyon. Iniulat din ng mga doktor na wala po namang naging komplikasyon. Matapos ang operasyon, normal na nagising ang Santo Papa at ibinalik sa kanyang silid para sa monitoring.
0: Showbiz News!
8: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Clear Skin Herbal Soap. Tiniyak ng aktor at dancer na si Wawi de Guzmana na ligtas siya matapos bumangga ang kanyang sasakyan sa concrete barrier sa Santo Tomas City, Batangas madaling araw kahapon. Sa Facebook post, sinabi ni Wawi na wala siyang malubhang injury at nasa maayos siyang kalagayan matapos ang aksidente. Ayon sa pulisya, inamin na aktor na nakatulog siya habang nagmamaneho kaya bumangga ang sasakyan sa mga harang sa Maharlika Highway, Barangay San Bartolome. Galing umano si Wawi sa isang show sa Ginayangan, Quezon at kasama niya sa sasakyan ang dalawa pang individual na naiulat din ligtas. Sa kabila ng insidente, pabirong sinabi na aktor na kaya pa niyang mag-warm up para sa susunod niyang commitment at hinikayat ang kanyang mga fans na huwag mag-alala. Para sa balitang showbiz, sa kasikatwa pang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
0: Balitang sports.
1: Ang balitang sports sa tetsante ng Premium D3 Soft Gel Capsule, katropa. Kampanya po ni Alex Ayala sa Wuhan, China ay natapos na. Nabigo siya at ang Turkish partner na si Zeynep Zonmez na umusad sa doubles event ng WTA 1000 Wuhan Open matapos matalo sa Ukrainian tandem ni Diana Yastremska at Angelina Kalinina. 6-2, 6-3 dyan sa China. Yan ay ikalawang sunod na pagkatalo po ni Ayala sa loob ng wala pang isang araw. Matapos siyang mabigo rin sa singles event contra Chinese player na si Han Shi sa round 1. At dahil po dito ay maaga nagtapos ang kampanya ni Ayala sa Wuhan Open kung saan inasaan sana mapagtatala sa mas magandang run bilang number 13 seed.
0: News.
1: Pro Tom Bryan, 72 days na lang.
3: Pasko na.
1: Ay, bilis. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ayun, tumatakbo pa.
3: Oo nga ba? Mga galaw-galaw na yan.
1: Ibang klase. Sabi po yung mga katropa, sigurado na ako. Ako si Buddy Oberas.
3: Opo, at ako po si Brian Defans.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay,
1: exciting Pilipinas.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. Next FM News, XFM News Nationwide. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon.

0: food at makapupunta niyang Yes to Health. Sangalan po natin butihin na CEO Doc Remili Tuoy at sangalan po ni Doc Algie Bakla. Ito po yung linggo Doc Michelle Hinas, isa sa yung po mga certified naturopath. Makakasaya po ng live dito sa ating pong programa. At syempre mga kapanayam din po natin ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw muli mga ka-wellness. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, napakagandang talakay naman po ang ating pag-uusapan at kung paano na-address ang problemang ito ng Santo Plus Herbal Capsule mga ka-wellness. Yan po ating tatalakayin maya-maya lamang.
0: Samahan kami na Doc Ron dito sa ating pong talakayan mga ka-wellness. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan. Pwede kayong mag-text sa ating pong hotline number 0969-609-65-45. Pwede po ganyan kamasala niyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po at address ninyo kung saan lugar po kayo located para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Sa mga ka-wellness natin dyan na gusto makasubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po ninyo ma-avail yan sa ating pong mga authorized dealers nationwide. Kaya po ng Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store. Ganun rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pwede ipagtanong-tanong ang ating pong mga produkto. Ang napakasarap na kape ng Yes to Health, ang ating pong Santon Gold Coffee Mix, ay available din sa Mercury Drug at sa Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat ng mga produkto ng Yes to Health ay pwede yung ma-avail yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search lang po ang ating Shopee page, Yes to Health 2011.
1: Of course mga ka-wellness, lahat po ng mga produkto ng Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics nationwide. At kagandahan po sa Yes to Health clinic kayo bibili ay meron po tayong mga discounts mga ka-wellness, lalo-lalo na sa ating mga senior citizen. Dalhin lamang po inyong mga senior citizens ID para maka-avail ng discounts. And of course, this holiday seasons, meron po tayong papromo sa ating pong Yes to Health products, lalo-lalo na ating Yes to Health Vitamin C. Meron po tayong buy one take one ng Yes Health Vitamin C. Also kapag bibili rin kayo ng Santon Plus Herbal Capsule, meron po tayong 50% discount kapag bibili po kayo ng Yes Health Vitamin C. Of course sa atin po mga Yes Health Clinic, meron po tayong libreng konsultasyon sa buong Pilipinas mga ka-wellness. Yes, yan po ay serbisyo publiko ng Yes Health Incorporated po sa inyo. Of course pagka meron mga iniinang ng karamdaman, meron po kayong mga sakit na kung saan napakatagal na ninyong dinadala at wala pa ding kagamutan, subukan po ang ating mga services sa mga Yes to Health clinics po natin. Meron po tayong mga program, modalities na kung saan pwede po natin gawing personalize upang mas mapadali ang inyong gamutan, ang mapadali pong gumaling sa inyong mga karamdaman. And of course, wala pong side effect, purong natural at herbal ang ating pong pamamaraan. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, meron po tayong herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang Korean therapy by Zapper Therapy, Terahertz Therapy, and also Nacho Trad Therapy or Hiluktok. Yan po ay services exclusive po sa ating mga Yes to Health branches dito po sa Southern Luzon, mga ka-wellness.
0: Ayan, kaya sa mga ka-wellness natin na gusto mong masubukan, gusto po ninyong matry ang mga service na offer ng Yes to Health, pwede po ninyong bisitahan, pwede po ninyong puntahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975 519-7480. Rojas, Palawan. Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panahan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan. Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, AM Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, T. Jocosalim Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Gante Road, Bagugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City. Sa harap ng Durian World, katabi ng Zile Republica. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblacion, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Aron, Irkin, ayun mo po nga sa buwit ko ng mga piso siguro. Tipo rin, aromais mo lang. Ang kapalaki, tapos po gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa. Ang nawawala, maraming salamat sa Santon Plus.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito edit sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang po natin sa araw-araw ng pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Sa episode na ito, pag-uusapan naman po natin mga ka-wellness ang mga panganib na naidudulot ng metabolic syndrome. Ano ba itong metabolic syndrome po na ito mga ka-wellness ha? Itong pag-uusapan po natin dahil marami Doc Ron ang mga tao na nakakaranas nito. Ay, actually million mga tao sa buong mundo ang nag-suffer from this kind of problem. At itong problema nito Doc Ron hindi lang basta-basta. Ano? Well, actually napaka-common niya na problema sa karamihan, but then yung effect nito sa ating pong pangangatawan is very devastating. And actually, karamihan ng mga degenerative diseases ay nakapaloob dito sa problema po na ito, mga ka-wellness. Kaya pag-usapan natin, ano ba talaga itong metabolic syndrome na ito? O sa ibang term na ito, tinatawag na syndrome X. Ano? Paano natin ito kokontrolin? At higit sa lahat, paano ba nakakatulong ang ating pong mga suplemento, especially ang ating Santon Plus Herbal Capsule sa pagtugon at pagsolusyon sa ganitong problema, Doc Ron?
1: Well, ang metabolic syndrome, ito ay isang set ng condition na kapag pinagsama-sama, that means sa tatlong klase ng degenerative disease that results sa 3 or more or hanggang sa 5 na pagkakaroon nitong metabolic problem na ito ay nagpapataas ng risk ng isang tao ng pagkakaroon, number 1, heart disease. Pangalawa, pagkakaroon ng stroke. Pangatlo, ang pagkakaroon na tinatawag natin type 2 diabetes. Ang kabilang sa tinatawag natin mga criteria, ito yung mga criteria, tingnan ninyo, baka mamaya is naisali po kayo sa ganitong criteria. Isa is pagkamataas ng blood pressure.
0: Nako.
1: Pangalawa, kapag dinagdagan na mataas ang blood sugar, so mataas ang blood pressure, mataas ang blood sugar. Pangatlo, sobrang taba sa tiyan or tinatawag natin belly fat, malaki ang belly fat. So pag meron na kayong tatlo na yan na pinagsama-sama, that is called already a metabolic syndrome. Also, pag naidagdag pa dyan ang abnormal na cholesterol, hindi kaya triglyceride level. Kapag present itong tatlo or more or hanggang umabot sa nga lima na factors na ito, ang tawag na po dyan mga ka-wellness is metabolic syndrome.
0: Kaya pansin ninyo mga ka-wellness yung condition ng inyong pong pangangatawan. Ano? Kasi yung iba doc Ron, mataas ang blood pressure nila pero hindi naman mataas ang blood sugar nila.
1: Mm.
0: Yung iba naman, mataas yung sugar level nila, hindi naman ganun kataas ang BP nila. Oo. Pero pag chinek, nako, eh, ang taas din pala ng triglyceride sa kanilang pangangatawan. Mm-hmm. And then sa physical figure nyo pa, eh napapansin nyo na mas nauuna yung tiyan pag naglalakad.
1: Kaya nga, meron na sabi Doc L na isa sa test ng metabolic syndrome is kapag naglakad ka diretso sa bader, pag nauna yung tiyan na sumabit kaysa doon sa buong katawan, that means indicator na yan ng pagkakaroon din ng metabolic syndrome.
0: Ayun. Kaya pansinin nyo yan, ha, yung mga pagkakakilanlan na yan. Doc, paano ba dinadiagnose na ang isang tao ay merong ganitong problema, itong metabolic syndrome?
1: According sa sa medical world, mayroong limang criteria. First na criteria na pagkakaroon ng metabolic syndrome is yung mataas na waistline. Meron nga tayong kasabihan, the longer your waistline, the shorter your lifeline. And also, sobrang laki ng belly fat sa belly area.
0: Naalala ko, Dok Ron, yung nakita ko, explanation isang doctor, na dapat daw yung circumference ng tiyan mo ay hindi lalagpas sa kabuang sukat ng iyong
1: leg.
0: Kabuang sukat at ng iyong height. Ng height mo. For example, ang height mo ay sumusukat ng sabihin natin na sa
1: 160
0: or 5'5", yes. Sabihin natin 5.5 feet or sa cm ay 160 cm. So dapat yung circumference ng iyong ng iyong tiyan
1: waistline
0: ay hindi lalagpas sa kalahati nun.
1: Oh, so that means nasa 160 80
0: cm
1: 80
0: or lower pa
1: or lower
0: yung waistline po ninyo. Eh pagka na sumukat na yan ng nasa 30 inches or sumukat na yan siya ng 90 cm. Ang height mo lang ay 160 cm. So indicator na
1: indicator
0: yan
1: siya. Na yan siya. Yes, so number one is malaki yung belly fat. Number two is pag makita na mataas ang triglyceride level.
0: Yeah, isa pa.
1: Kapag kalimitan yan, kailangan nyo ng ng lipid profiling kapag para makita ang triglyceride. Number three, mababa ang HDL cholesterol. Pagka mababa ang HDL cholesterol, tapos mataas ang triglyceride, that is indicator, mataas ang blood pressure, pang-apat, and mataas na fasting blood sugar. Kapagka mayroong tatlo, tandaan niyo, pag mayroong tatlo, doon sa lima, either case na pagka nag-combine yung tatlo, that is already diagnosed as metabolic syndrome.
0: Kapag napansin nila yung Docron na ganyan, at nakita nila na ganito nga ang kanilang ang kanilang condition, mahalaga na dapat mabigyan na kagad ng hakbang ito. Mga paunang hakbangin na kinakailangan gagawin. Ngayon, maraming nakakarinig, Doc Ron, about sa insulin resistance, which is closely linked sa ganito pong problema. Paano ba, Doc, na i-coconnect yung problema na insulin resistance or pagiging insensitive ng ating pong mga cellula sa insulin in relationship with dito sa mga metabolic syndrome na ito?
1: Ang insulin, Doc L, sa mga ka-wellness natin, ang insulin is a hormone na kung saan ang primary role ng hormone na ito is para pababain ang blood sugar level. Ang problema, kapag kayong cellula natin, yung mga receptor or insulin receptors, ay hindi na siya nagre-react o nagiging manhid na siya. At hindi na nagre-react doon sa katok o pag-trigger ng insulin hormones, ay nangyayari, tumataas ang blood sugar level. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng tinatawag natin ng metabolic syndrome. Nagdudulot din ito ng pagtaas ng taba sa tiyan. Kaya mapapansin niyo, those people who are really working hard in order to reduce their weight, pero parang wala namang nagbabago. So, ang pinakaunang pinakaunang problema, i-check po ninyo yung tinatawag natin insulin sensitivity po ninyo. Kasi ang insulin hormones, siya ding nagtuturo sa ating mga fat cells to deposit more fats sa ating
0: katawan. Kaya yan po ay nagpapataas ng taba sa ating tiyan and also nagpapabago din ang ating cholesterol level, especially pagtaas ng triglyceride level at pagbaba ng HDL level sa ating katawan.
6: According to one known doctor, Doc Ron, ano, na ang mga Asian, they don't need to be very big to have a diabetes, especially yung type 2 diabetes. They only need to have a bigger belly or bigger waist. Ano? Ang mga Asian kasi, kahit na payat sila, payat sa braso, payat yung binti, tapos, pero malaki yung tiyan, indicator na po yun. Pwede maging indicator yun na pagkakaroon po ninyo ng problema sa inyo pong sugar level or pagkakaroon ng type 2 diabetes. Ano? Kaya compare dun sa mga ano, sa mga Western
0: na, ano, kasi ba, makita mo, sobrang laki na nila, pero yung mga lipid profile, okay pa, blood pressure, okay pa, blood sugar, okay pa, kahit na kung titignan mo sa atin, sobrang...
6: Kung ikaw compare mo sa atin.
0: Sa atin, sa mga Pilipino.
6: Kaya yun yung problema sa atin ng mga Asian people, ano, na yan talaga yung isa sa pinakapanatandaan, itong pagkakaroon ng bigger belly, kung tawagin. So kung ma-manage natin, Doc Ron, yung insulin resistance sa ating buong pangatawan, makakatulong ito, Doc Ron, para maiwasan din yung unti-unting paglaki ng belly size.
0: Tama ka dyan, Doc L. Kaya kailangan ang pinakaunang primary na i-address natin is to control or mapaganda yung sensitivity ng ating insulin sa ating katawan para magkaroon ng better chances na hindi magkaroon ng type 2 diabetes o di kaya tinatawag natin na heart problem, which is closely linked doon sa insulin resistance.
6: Maraming nagtatanong, Doc Ron, pwede bang daanin in a natural way o meron bang mga natural remedies para mabigyan ng solusyon yung ganitong problema, like yung pagkakaroon ng bigger belly, pagkakaroon ng insulin resistance, or pagkakaroon ng ilan or karamihan dun sa mga nakapaloob sa metabolic syndrome na problema?
0: Well, meron po tayo niyan. Merong natural supplements na pwedeng makatulong. Isa na yun, yung Santon Plus Herbal Capsule natin. Why? In what way that the Santon Plus Herbal Capsule could really help with you guys with this metabolic problem? Number one, ang Santons po natin, isang antioxidant na nakakatulong na pababain ang inflammation sa ating katawan. Hindi lamang ang inflammation, pati na din ang oxidative stress na konektado sa tinatawag natin insulin resistance at metabolic problem. Kapag mataas kasi ang metabolic stress natin, mataas ang cortisol level, adrenaline level din natin sa ating katawan, tumataas din. At yun ay nag-i-inhibit ng sensitivity ng insulin sa ating mga selula. Also, ang Santon Plus Herbal Capsule ay pwedeng suportahan ang regulation ng blood sugar and cholesterol. Especially dun sa blood sugar kasi binabypass yung GLUT4 pathway na kung saan is nagagamit yung sugar sa dugo na hindi na dumadaan doon sa insulin pathway is natatanggal. Ibig sabihin, hindi na niya. Kung meron kayong insulin resistance, it bypasses insulin pathway at dindiretso na maa-absorb na ng katawan. So, hindi tataas yung blood sugar level. And also, kapag matatandaan, closely linked kasi, Doc L, yung mataas na blood sugar at mataas na cholesterol level.
6: Yeah,
0: so, once na ang blood sugar natin is nasa normal range, our cholesterol level, especially your triglyceride level, will be babalik din yan sa normal at also yung pangkalahatang metabolic health. Ang kaibahan ng ating Santon Plus Herbal Capsule sa napakaraming kasi napakarami binabaha ng ng mangustin na products sa ang market with regards to food supplement. Ang kaibahan ng Santon Plus Herbal Capsule dahil sa santos at moringin ito. Alam niyo ba na yung powder lang ay nasa 0.4% lamang ang absorbability noon ng mangustin. Pagka natural powder. Pero kapag ka pharma grade, mas mataas ang absorbability nito sa ating katawan. At nagkasama pa yung catalyst. Bakit magkasama yung moringin at saka santon sa Santon Plus Herbal Capsule? Kasi ang moringin is a catalyst that maximizes the absorbability ng santons mula doon sa mangustin. Yeah. So, a combination ng santons at moringin ay pharma grade. Yan ang kaibahan sa Santon Plus Herbal Capsule doon sa ibang mga produkto. It is a pharma grade, kaya napakataas ng potency and absorbability nito sa ating katawan. Ngunit, tandaan, isa sa importante, kahit na nagsa Santon Plus Herbal Capsule kayo,
1: kailangan nyo pa din magpakonsulta sa inyong doktor, magpa-check ng triglyceride level ninyo, magpa-check ng blood sugar level ninyo, ng inyong BP, and also, tandaan po natin, ang Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness, hindi po yan substitute sa healthy lifestyle. Mm-hmm. That would complement your healthy lifestyle and it will help you to cope up more with those metabolic syndrome kapag a healthy lifestyle at meron kang Santon Plus Herbal Capsule.
6: Yun ang agandahan, mga ka-wellness, sa Santon Plus Herbal Capsule natin. Ano? Nakakatulong din siya, Dokron, dun sa karamihan ng mga inflammatory diseases or inflammations na nangyayari sa ating pangatawan, especially yung low-grade inflammation,
1: yes,
6: chronic inflammation, kung tawagin na yan, din yung mga factor or sa pagkakaroon ng mga degenerative diseases. Ang Santon din natin, Doc Ron, yung Santon na nandun sa Santon Plus Herbal Capsule natin, ay tumutulong din siya sa insulin sensitivity ng ating pong pangatawan. And it works like the work of insulin sa katawan po natin, like yung na-explain mo kaninang umaga, ano, na binabypass nito yung daanan, yung pathway ng insulin dun sa ating cellula para mas maging efficient yung trabaho nito at mas maging maganda yung metabolism ng sugar sa ating pong dugo, mga kaibigan. Isa kasi yun sa mga problema, Doc Ron, pagka nagkakaroon tayo ng hyperinsulinemia,
1: yes,
6: kung tawagin, mas toxic yan kesa dun sa asukal na dumadami dun sa iyong bloodstream, ano? At yun yung hirap sa karamihan ng mga tao, Doc Ron, na meron silang, ano, meron silang mataas na insulin level sa kanila pong dugo. Halos hindi nila napipigilan yung cravings nila.
1: Mm-hmm. Kasi nagdodoble kasi Doc L yung ano eh, yung inflammatory markers.
6: Tama.
1: Insulin in its pagka nasa threshold siya is anti-inflammatory. Mm-hmm. Pero pagka lumagpas siya, it is already pro-inflammatory. So pag mataas ang insulin, pro-inflammatory. Mataas ang blood sugar, pro-inflammatory. Both 'yun pag nagsama-sama, that causes yung tinatawag natin chronic inflammation sa ating katawan, at pinakaunang naapektuhan talaga yun, ang mga ugat po natin, especially yung endothelial lining ng ating mga ugat.
6: Kaya ugaling po mga ka-wellness, ha, na uminom ng Santon Plus Herbal Capsule natin. Syempre, isabay pa rin yung proper lifestyle or yung proper diet po natin with the aid of Santon Plus Herbal Capsule.
1: Yes.
6: Okay, sa ating pagbalik, mga ka-wellness, ay ating pang pag-uusapan kung ano yung mga tips na pwede din maibahagi sa ating mga ka-wellness in relationship dito sa pinag-uusapan natin na metabolic syndrome or yung syndrome X, kung tawagin po nila. Kaya sa mga kabayan din dyan, tutok lang po dahil magbabalik ang programang
1: The Secret of Health.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Nabinibili ang herbal. Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
6: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa ating pong talakayan. At sa mga kabayan din, kung meron kayong mga katanungan tungkol sa pinag-uusapan natin, i-text lang sa ating pong numero, mga ka-wellness. Doc Ron, pag-usapan naman natin, ano ba yung mga steps? O ano ba yung mga pwedeng gawin ng mga ka-wellness natin, like mga aggressive prevention strategies para maiwasan itong pagkakaroon ng metabolic syndrome?
1: So, ibig sabihin, pagka-aggressive, you need to act now before it's
6: too late. Agaran yan.
1: Agaran po yan.
6: Kaya sabi nga, daig ng maagap ang masikap.
1: Kasi mas maraming magagawa kapag maaga.
6: Oo naman.
1: Yes.
6: Maagapan mo yung mga karamdaman bago pa lumala ito.
1: Mm-hmm.
6: Mas maganda yun kaysa pagkisikapan mo na gamutin yun.
1: Gamutin.
6: Mas lalo mahirap, na pag lumala na.
1: Mas mahirap pang gamot kaysa mag-prevent. Mm-hmm. Mas madali mag-prevent. Kasi mas maintain mo na lang. Mas lesser din ang maintenance.
6: Mm-hmm.
1: Number one, na aggressive lifestyle. Number one, kumain ng balanced diet.
6: Yeah.
1: Puno ng whole grains. Ang white rice, hindi po yan kasali sa whole grains, that is already refined na grains na po yan. So whole grains, brown rice or unpolished rice, also fruits and vegetables.
6: Ibig sabihin ng balanced diet, Doc Ron, dapat yung mga macros mo, dapat balanse.
1: Balanse.
6: Hindi pwede na puro carbs lang.
1: Puro carbs.
6: Hindi pwede yung puro fats din.
1: Hindi din puro protein lang. So, kailangan balanse. Kasi yun ang complement, nagko-complement yun sa isa't isa. Kaya nga ginawa ng Diyos na iba-ibang klase ng pangkas, iba-ibang klase ng gulay, para meron tayong choices at hindi din tayo maumay. Kaya dapat balanse yan. Number two, regular exercise. Mm-hmm. Meron akong nabasa sa isang isang devotional na it said there it is a duty for every person to do physical exercise. Ibig sabihin ng duty, kailangan natin yung gawin para mapanatili yung ating kalusugan. So regular exercise, it helps na maayos yung insulin sensitivity, lalong-lalo na doon po sa selula ng ating mga muscles. So when you do exercise, nagagamit yung stored energy. And then it, pag na-empty yung stored glucagon stores doon sa ating sa ating muscles, pwede nang siyang humugot doon sa sugar mula doon sa ating dugo. Kaya hindi na magkakaroon ng insulin resistance. Mm-hmm. Also, iwasan din ang mga processed foods, lalo-lalo mataas sugar, ultra-processed foods, and also unhealthy fats. We all know unhealthy fats, especially burned fats and mga fats na galing po sa animal fats. Kasi ang animal fats is doon naka-store. Yung kalimitan is yung mga metabolites. Yung metabolites yung dumi sa katawan ng animal. So, iwasan po yan. Also, you need to stop smoking. You need to also to stop drinking alcoholic drinks. And also, lagi pong tandaan, kailangan pong magpa-check up. Huwag pong palaging huwag pong haka-haka lang. Mm-hmm. So you need to monitor your blood sugar level, yung blood pressure po ninyo, yung cholesterol level, especially yung triglyceride, kung anong taas na. And kung minsan yung iba, hindi dahil sa meron na silang metabolic problem, hindi agad-agad na kayang-kaya agad ng tinatawag natin ng healthy lifestyle. Kung minsan kailangan pa ng medication, kung minsan binibigyan ng maintenance medicine. Pero isa sa pinaka-suggest talaga natin is yung complementary supplements na napakarami nang natulungan with regards sa metabolic problem is ito pong Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness.
6: Mm-hmm. Parang straightforward, pero kailangan natin yan, ha? Mm-hmm. Sa mga kababayan natin. Kasi yung iba, Dokron, kumbaga lang sa kanila, they take very little effort about those, yung mga nabanggit mo kanina, na dapat nabigyan ng pansin. Especially yung pag-monitor ng po ninyo, ng health po ninyo.
1: Yeah.
6: Napakahalaga yan, mga ka-wellness. Minsan kasi sa mga kababayan natin, likas na matiisin . Likas na matiisin tayo, pati yung mga nararamdaman natin sa ating pangatawan, tinitiis-tiis lang
1: at
6: natin.
1: At kumisa din, wala din capacity para mag-check up. Yung tinatawag natin sa health line sa Pilipinas, sa healthcare natin sa Pilipinas, sobrang mahal. Tapos yung mga kababayan natin, they could only afford to feed their family. Sometimes, ganun ang nangyari, iniisip, imbis na pang pa-check up ko, pangbili ko na lang ng pangangailangan sa bahay. But then, ito po ang tandaan ninyo, na yung regular check up is that would make you able to provide for your family. Mm-hmm. Once you are healthy, you could able to provide for your family. Kasi kapag ka may sakit ka na, maliban na, let's say, pagka breadwinner, maliban na hindi ka na makapag-provide sa pamilya, magiging another na dagdag na gagastusan ng iyong pamilya kapag ka nagkasakit. Kaya alagaan po ninyo talaga, mga kawalas, inyong kalusugan.
6: Hindi naman sa sa PT, sa mga meron ng problema sa kanilang pangangatawan. Ito ay bali parang eye-opener para sa mga ka-wellness natin dyan na sikapin natin na maalagaan yung ating pong pangangatawan. Sikapin natin na maging able pa rin tayo para makapagtrabaho, mabigyan natin ng maayos at pang-araw-araw na needs.
1: Support.
6: Yung mga umaasa po sa atin, mga kaibigan. Well, lalo-lalo kung ikaw pa isang public servant na marami ang umaasa sa iyo na tao. So, na kailangan talaga, kumbaga yung priority mo, first priority mo talaga is yung pag-iingat sa inyo po kalusugan, mga ka-wellness. Kaya mahalaga yan, ha? Yung pag-monitor ng health po ninyo, and of course yung pag-supply ninyo ng mga sapat na nutrisyon sa inyo pong pangatuan together with healthy lifestyle para ma-secure natin yung ating pong health, mga kaibigan. Ngayon, Dokron, ano yung mga tips na pwede mong maibigay sa mga tagapakinig natin para ma-take charge nila yung mga metabolic health or maging maayos yung metabolic health ng kanilang pangangatawan.
1: First thing na para ma-check yung status ng health ninyo, isupatin yung waistline.
6: Mm-hmm.
1: Sa lalaki, greater than 40 inches or 102 centimeters. Sa kababaihan naman, 35 inches or 89 centimeters. Mm-hmm. But then, sa Asian, sa Thai Bilong, ito, kaya ito yung binabanggit mo kanina ng L. Sa mga Asyano, Southeast Asians, mas bababa yung threshold.
6: Mm-hmm.
1: So, it's either 35.5 inches or lesser ang ano ang waistline. So, that is 90 centimeter for men, 35.5. Kapag umabot ka na ng 34, ay sigurado kailangan. ano na, check-check mo po yan. Also, sa mga babae, kailangan hindi lalagpas ng 31.5 inches or 80 centimeter sa mga babae. So, check your waistline sa mga kalalakihan at mga kababaihan. Also, you need to check your blood pressure, check your blood sugar, and also, magpa- check po kayo ng cholesterol po ninyo, especially yung triglyceride. Yan po ang pinaka-importante, yung triglyceride and HDL ratio. Doon po makikita ang yung tinatawag natin na isa sa mga indication ng inflammatory or metabolic markers sa atin pong pangangatawan. Of course, drastic talaga, you need to take charge of your health kasi hindi man ibang tao ang gagawa nun para sa iyo. So, I myself, I am healthy. Wala naman siguro, malibad doon sa may mga congenital problem, may congenital disease. We are born able and we are born healthy. So, if you get sick, you are the only person who could take it back. Ikaw lang ang kayang gawin na bawiin mo yung kalusugan na meron ka. Kasi sa'yo yun. Natanggal lang kasi kung minsan nawala dahil sa kapabayan natin, our negligence or also yung ignorance natin, ngayon, if you had known this method, take it back. Kaya po ninyo yan at magagawa po ninyo yan. And also, kasama din dyan yung support ng natural supplements, lalong-lalo na yung ating Santon Plus Herbal Capsule at lagi pong magpakonsulta sa mga inyo pong mga doktor para po kayo ay mabigyan ng advice with regards on how to deal with your problem.
6: Okay, simulan nyo na ha, yung pag-change ng lifestyle into a better lifestyle, mga kaibigan, mga ka-wellness. Ano? Eh, kung napabayaan nyo yan before or some reasons, minsan kasi Dokron, yung iba, no choice, lalo-lalo, yung nature of work nila, eh ganoon, ano? So, unti-unti, kinakailangan ibalik natin, ano? O, pagka nasukat mo na yung waistline mo dyan, ako, eh, pumapalo na ng 35.
1: 35.
6: or more than pa, kinakailangan, unti-unti na po yan, palitin, mga kaibigan, by doing physical activity, kasi yun lang naman, Dokron, ang ano eh. Ang healthy way, kasi marami namang way.
1: Yes.
6: Marami namang marami namang paraan para yan ay palitin yung bigger waistline na yan.
1: Pero integration yan, integration ng healthy lifestyle and also exercise and also some points with regard to sleeping. Kasi you do your exercise, you do your healthy lifestyle, but then salat talaga kayo sa tulog, inflammatory markers, mataas pa din talaga yan. Kaya mahirapan din talaga kayo mag-recover.
6: So, kaya nga, balance dapat sila.
1: Integration ng mga ano rin, mga factors na yun.
6: Okay, ha? Monitor nyo yung mga, ano nyo, mga metabolic markers, mga ka-wellness. Lalo na pagka tumataas na yung timbang. Okay, dapat maging anxious na kayo sa ano nyo, sa timbang po, mga ka-wellness. Kasi minsan, yung iba, baliwala na sa kanila yung ano, no? Kaya nga, hindi na naman monitor yung timbang, hindi na nagiging ano sila, hindi sila naging aware na pabigat na pala yung timbang po ninyo. So, na kailangan ay maging maayos po yan at maisaayos po natin at maibalik natin yung pagiging malusog at malakas ng ating pong pangangatawan.
11: The secret of health.
6: And ngayon, Dok Ron, ano ba yung mga bagay na pwedeng gawin ng mga kababayan natin para mapataas yung tinatawag na insulin sensitivity? Kasi ito yung isa sa mga isa sa mga factor dito sa ganitong problema pagka hindi nagiging maganda, ano, yung pagiging sensitive na insulin natin para makagawa ng maayos sa ating pangangatawan. Ano ba yung pwedeng gawin nila para maging mas sensitive yung mga insulin sa kanilang pangangatawan?
1: Isa sa dahilan kasi is yung accumulation of fats. So, insulin causes more fat production and pagka merong fat, nagiging insensitive yung ating mga cells. Ang pagkain ng high fiber foods na kitaan na yung mga tao na kumakain ng mataas na fibrous o mga fiber foods ay nakitaan yung mga fats is na itatapon doon sa stool. Nagka-clump doon sa fiber. So, you need to eat high fiber foods, green leafy leafy vegetables and also beans, having beans at least 3 times a week. Mm. Sa amin halos araw-araw
6: beans,
1: kidney beans, tapos sunod na araw munggo, sunod green peas, sunod na araw pagka may lentils, naging lentils halos araw-araw, lalo-lalo na pagka Biyernes at Sabado, maraming beans. Also sa prutas naman, yung mga berries kasi mababa yung low mababa yung glycemic index. Yes, citrus plants, huwag nyo lang huwag nyo lang i-juice. Ang orange is napakaganda, huwag nyo lang i-juice. Huwag nyo tanggalin yung pulp kasi dinisign niya na may pulp para hindi mag-surge yung sugar sa ating dugo. So also healthy fats katulad ng nasa nuts, and also ang common sa atin at affordable ng lahat, itong coconut coconut oil or buko, yung coconut milk, and yung visio or virgin coconut oil.
6: Yan, so mga ka-wellness natin yun. How about yung premium D3 natin? Makakatulong ba yan sa insulin sensitivity? Lalo na yung VCO na nandyan sa ating premium D3.
1: Ito ang kagandahan. Alam nyo ba na napakaganda? It was na-demonize lang yung fats ng coconut. For many, many years, ginagamit yan ng kusin and also pangkagamot. Papansin nyo, di ba? Yung mga panghaplas.
6: Tama
1: na. Kapag ka nasusugat, nilalagyan ng oil. Napakadaling nag-heal. Yung mga peklat, lalagyan ng virgin coconut oil na minipis yung peklat, yung mga keloid. Ganyan kaganda ang MCT. At ang MCT na nasa premium D3 natin ay nagpapataas ng insulin sensitivity ng ating cells. That is according to study na yung mga insulin receptors na yan ay nagiging active once na yung mga yung MCT ay nandoon. At ang combination, kaya mapapansin nyo, combination ng Santon Plus Herbal Capsule at ng premium D3, Santon Plus bypasses yung insulin kapag insulin sensitivity. Tapos dagdagan mo pa yung that makes your insulin to become more sensitive. So ibig sabihin na address yung metabolic problem when you combine the Santon Plus Herbal Capsule at premium D3. And especially doon sa may mga problema na sa diabetes for very long time, you've been taking years na ng mga maintenance medicine, yung iba nagtuturok na ng insulin. Why not subukan po ninyo pag inom one capsule, tag-iisang kapsula ng premium D3 at saka ng ng Santon Plus, tatlong beses sa isang araw. Do it for 3 months. Sigurado kayo na din mismo, para kayo din naman masubukan nyo din na kayo din mismo magbibigay ng testimony sa napakaraming testimony for more than a decade ng testimony with regards sa effectivity ng Santon Plus and also additional na product natin, yung ating pong premium DT, mga ka-wellness.
6: You know, kaya sa mga kababayan natin dyan na gustong makaikyas na o makatakas na,
1: makaalpas na
6: dito sa problema ng metabolic syndrome. Parang kasing yun, no? Parang nakakulong ka sa isang nakakadena ka sa mga problema na kung saan napakahirap makaalpas, mga kaibigan.
1: At nakakapagod yun, yung araw-araw, yung stress lang ng pagtusok ng karayom.
6: Tama,
1: Kaya ako matakutin sa karayom.
6: kaya sa mga kaibigan natin dyan, na gusto yung ma-resolve na itong ganitong problema, subukan nyo ating pong Santon Plus Herbal Capsule together with premium D3 po natin, soft gel, mga kaibigan. Take po kayo niyan para maging maganda, mas maging maayos na, lalo tigat na kron, pinupunterya nito, no? Yung mga underlying causes ng mga karamdaman natin, especially yung metabolic syndrome na ito, mas maging mabilis at maging maganda yung recovery ng inyo pong pangatawan, mga kaibigan. So, mga gusto makabili ito, puntahan lamang ang pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Maraming salamat, Dokron, sa mga infos na yan na ibahagi natin sa ating pong mga ka-wellness. At ipagkapatuloy

0: Chama Butica. Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga
2: butika. Cellphone Cold Coffee Mix.
3: Ako po si Jules. Akin pa talagang dahil sa akin ng Cellphone Cold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Cellphone Cold Coffee Mix.
2: Cellphone Cold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kamis ang hanggang. Vision X Plus Rubber Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong para iwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Rubber Capsule. Rubber Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Pagkape, dapat Zanfone Plus Coffee Mix. Sasama pat aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zanfone Plus Coffee Mix. Kape na, gabot pa.
5: Zanfone Plus Coffee Mix.
0: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
6: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Pero bagay na sa mga ka-wellness natin dyan na meron mga katanungan, text lang yan sa ating pong numero. Ating pong hotline number 0969-609-6545. Bakit, bago natin sagutin ang mga katanungan ng mga ka-wellness natin, ay batiin ko lang ng malusog na pakikinig at malusog na panonood lahat ng mga ka-wellness natin na nanonood sa ating pong Facebook live streaming. Ayan. Malusog na pakikinig po sa inyo lahat, mga ka-wellness. Ganun din, kung saan nakakabot ang ating pong programa, and happy listening sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Ang doktor, meron nag-text dito sa atin. Stella Malaban po ito, 66 years old, at isa pong PWD at Balo. Wala po akong trabaho. Dito po ako sa Riyaya, Quezon. Ang result daw, Doc, ng kanyang lab, ang hemoglobin niya ay 10.6 at ang hematocrit niya ay 29.4. Sana matulungan daw natin sila. Itong result na to, medyo mababa ito. Based dun sa normal at normal level ng hemoglobin mo at saka ng hematocrit sa kanyang pangangatawan.
7: So, yan is possible may kidney problem. Kasi kalimitan na nagkukos ng pagbaba ng hemoglobin at hematocrit is a malfunction ng kidney. Especially sa pag prompt doon sa ating bone marrow to produce red blood cells, ang hemoglobin and hematocrit. So if you have, I suggest that you need to check kung ano ang problema ng kidney, pa-check din yung kidney. And with regards doon sa kung paano matulungan, ang Zanfone Plus Herbal Capsule is napakaganda po in increasing production kasi meron din yang folate na meron doon sa sa moringin. Meron din folate kasali diyan sa moringin yung folate. So folate and also yung antioxidant that would greatly help sa natin sa ating overall function ng ating katawan is also yung ating yung tinatawag na kidney functions po natin. So, take Zanfone Plus Gold, gawin po ninyo 2 capsules 3 times a day. Sabayan din po ninyo ng Yes to Health Vitamin C. Tigdalawa, 3 beses sa isang araw. And also, yung pagkain ng mga green leafy vegetables. You need to stop now eating any protein from meat products. Any protein, kasali ang itlog. You need to stop it and then go on more on vegetables, also yung mga beans para hindi po magkaroon ma-burden yung kidney ninyo to dispose. Kasi posible talaga yan, mataas ang possibility na ang problema, isa sa konektado problema is itong problema sa kidney.
6: Oo, kasi yun yung isa sa mga problem ng mga ka-wellness natin. Even they take yun lang may mga anemia ng mga kababayan natin. Even nag-take sila ng mga iron supplementation, hindi pa rin naaayos yung kanilang hindi pa rin tumataas yung hemoglobin nila, bumaba pa rin yung RBC nila sa kanilang pangangatawan. Dahil yun pala yung problema, kidney. Yung kidney pala.
7: Underlying.

0: Kasi yung kidney mga kabalas, isa yan sa ano eh. Isa yan sa kailangan ng katawan natin, especially yung pinuproduce niya na hormones, yung erythropoietin, na yan yung messenger pa to create or manufacture new red blood cells sa ating pangangatawan. And without that messenger, kasi yung hormones na yan, erythropoietin, kapag wala yan, hindi ganun kaganda yung manufacturing ng panibagong red blood cells as well as yung hemoglobin sa ating pong pangangatawan. Kaya pagka bumababa yung hemoglobin nyo, ipasyek nyo rin yung inyo pong creatinine.
1: Creatinine.
0: Usually kasi, ano yan, yan dalawa na yan, magkasama lagi siya na pag tumaas yung kriya mo, possible din na bumababa yung hemoglobin. At pag bumababa yung hemoglobin mo, yun din, tumataas din yung kriya sa inyo pong pangangatawan. Isa lang yung sabihin nun, yung kidney mo hindi na nag-function ng ayos. So yan sa mga kababayan natin, nagayon po ang problema, nako. Huwag yun ang hintayin na magkaroon kayo ng kidney failure o yung CKD kung tawagin, chronic kidney disease, ano. Napakahirap yan, Dok Ron, pagka yan na yung situation ng kidney po ninyo. Lalo't higit kapag maumpisahan na yung dialysis sa iyo pangatawan. Isa yun sa napakabigat na problema na kakaharapin ng ating pong pangatawan, mga kaibigan.
1: Share ko lang yung ano yung experience ng pinsan ko kasi she is now studying nurse. At nag-ano na sila, nandun na sila naka-OJT sa isang hospital. Nandun siya sa ward ng ano ng mga dinadialysis. Sabi niya, kailangan talaga nating alagaan kasi once you undergo sa dialysis machine, hamakin mo yan, kapag ka sa na-dialysis ka na, it takes 4 hours to sit down in the machine and the only thing that you will feel is pain. Kasi masakit yun eh. Masakit yung ano, yung tusok ng karayo. Pagtanggal. Pagtanggal ng ano, ng dugo, tapos lilipat doon. Tapos yung pagbalik, masakit yun. Kasi natural yun, low oxygen na kasi yung dugo eh. Walang oxygen yung dugo galing doon sa makina. And that is the reason why you will only feel pain. At yung iba, on the worst cases, merong mga tao, Doc L, na yung dialysis nila, hindi lang isang beses sa isang linggo. Yung iba, nagtatatlong beses
0: sa
1: isang
0: linggo.
1: So, how many hours? That is 12 hours within a week. That is, within a week, multiply mo, that is 48 hours sa isang buwan. Na ang the only thing you will feel is pain. Sa dialysis yun, pag-uwi mo, ganun din ang nararamdaman. Sakit din sa katawan. So, please, take care, especially once you have kidney problems already, do away with animal protein products. Kailangan yun talagang i-discard yan para ano, para hindi na mag-worse pa ang kidney functions po ninyo.
0: Yan ha, sa mga kabayan, actually ang kidney natin is very durable naman sana na organ sa ating pangatawan. At dalawa pa nga yan na organs na nandyan sa katawan po natin. Which is, they have very big function sa katawan natin. And yung durability niyan, kaya nga yung kidney problem, sa
1: hanggat kaya.
0: Sa first onset ng problema sa kidney natin, halos walang symptoms. Walang, maliba na lang sa mga ano, UTI, yung mga acute kidney UTI, disease. Yeah. Pagka yung acute UTI, mararamdaman mo talaga yun. Masakit sa pag-ihi at masama sa pakiramdam to the point na magkakaroon ka ng mga fever or chills. Pero pag yung chronic
1: yes.
0: Yung unti-unti ba na bumibigay yung kidney ano mo functions, halos walang simptomas yun na naipapakita o nararamdaman ka. Ganun ang ganun katibay ang kidney po natin, mga kaibigan. Kaya huwag nating abusuhin. Huwag po nating bugbugin ng husto sa trabaho yung ating pong kidney. And of course,
1: overconsumption ng protein. Animal protein talaga isa sa contributing factor yan ng pagkakaroon ng kidney problem.
0: Keep hydrated, sabi pa nga. Kasi yung tubig yan yung pinaka need ng ating pong pangangatawan. Yung tubig na walang kulay, ha?
1: Soda din. Soda and also yung mga chichirya. Lalong-lalo na yung mga ano, yung ito, masarap to. Kapag nilalagay sa ano, sa french fries at saka sa popcorn, yung mga ano, yung mga flavorings. Kapag malakas kayo na, nako, ako pagka makakain ng ganyan tapos mapapasarap ng kain, ako, hirap na ihi pag sa mga araw. Kaya mas maganda po, as much as possible, is iwasan pagkain ng mga
0: ganyan po. May naalala kong isang kakilala din natin before. Hindi siya uminom ng alak kasi nga daw masama sa kalusugan. Pero ang lagi niyang dinadala, yung iniinom niya, mga soft drinks. Naku, mas nauna pang bumigay yung katawan niya. kasi dun sa mga alcoholic users.
1: Tapos noodles pa.
0: Nako. Kaya sa mga kabayan, lalo ganoon rin sa mga ano, mahilig diyan sa mga energy drink, ha. Yan ang grabe makapagsira ng ating pong kidney area, mga kaibigan. Iwas-iwas po tayo dyan kung gusto natin maalagaan at maingatan ang ating pong kidney organ, mga kaibigan. Okay? Another inquiry. Doc, yun bang dark spots sa mga binti ay cause ng diabetes? Mm-hmm. And okay na ba mag-take ng Santum Plus Herbal Capsule kahit umiinom ako ng mga metformin or yung iba pa ng mga ano niya, mga maintenance niya? Mm-hmm. Thank you po. Sa Eli Laurel po ito ng Talisay, Batangas.
1: Kapag dark spots, kalimitan yan is yung ano, kulang ng tinatawag natin ng hemoglobin sa ating katawan. Kaya nakakaroon ng dark spots o mabilis na pamamasa ng katawan. Mm-hmm. So if you have diabetes, kalimitan na complication ng diabetes is kidney pa din.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga 50%, nasa 50 or more than 50% ng merong chronic kidney disease is also diagnosed with diabetes. Kaya when you have diabetes and you are taking metformin, possible lang naapektuhan na yung ano, yung tinatawag natin yung kidney po niyo. That means you had already your diabetes for a long time that was hindi na manage po ninyo. Siguro na pa na ano, hindi niyo lang napansin na mataas ang blood sugar ninyo. Not until nagkaroon na ng ano, ng symptoms. That's why nung na-address na ninyo, meron na din complication doon sa kidney. So when you ask if taking Santum Plus Herbal Capsule could help, it would greatly help. As we have mentioned sa discussion natin, na binabypass niya ang yung tinatawag, ini-encourage niya yung GLUT4 pathway ng sugar absorption sa ating katawan. Kaya pag kalimitan kasi ng may type 2 diabetes is yung tinatawag natin insulin resistant. So Santum Plus Herbal Capsule, napakagandang tulong yan sa may diabetes. Sabayan mo na, especially ganyan na kung meron ng mag-itim-itim o dark spots o baka pasayon. When you do Santum Plus Herbal Capsule, sabayan mo na ng premium D3.
0: Yeah, no.
1: Gawin mo isang kapsula tatlong beses isang araw. Do it religiously. What do I mean by religiously? Araw-araw gawin mo. Sa tamang yung tinatawag na method mo na pag inom araw-araw. Balik yun ang gagawin mo for sa loob ng 3 months. And then pa-check ka before ng blood sugar mo, HbA1c, before you take the supplements. Go it for 3 months religiously together with healthy lifestyle, yung mga pag-iwas sa mga pagkain, and then afterwards, after 3 months, pa-check mo HbA1c mo. And then I'm sure ikaw na din, isa mismo, magte-text ka ulit na ganito ang nangyari sa akin.
0: Oo. So, ayan, sa mga kababayan natin, ha, na meron pong problema sa kanilang pong sugar level. May iba yung katanong, ano daw yung kaibahan ng HbA1c sa FBS or fasting blood sugar?
1: Ang FBS kasi, that is your sugar the day before. Ang HbA1c, that is your stored sugar within 3 months sa iyong, ano, doon sa iyong system. So, if you have a higher load ng within 3 months ng blood sugar doon sa inyong ano, ng sugar doon sa inyong cells, that means napakataas na yung sign niya ng pagkakaroon ng insulin sensitivity, kasi yung load na doon ay punong-puno punong-puno yung sistema, yung cellular ninyo ng mga sugar. So yun ang kaibahan ng fasting blood sugar at saka ng HbA1c.
0: Kumbaga yun yung pinaka-accurate talaga, eh. Kung gusto yung makita talaga yung average ng sugar level nyo for the past 3 months. Doon lalabas yan sa HbA1c nyo, mga ka-wellness. Kasi yung FBS naman, okay din yung FBS kasi yan. Kasi after mag-fasting, yung base na sugar level mo, doon nakikita. Pero malaki din kasi ang mga ano nun. May mga factor din na pwedeng maka-alter doon sa result noon, sa result ng FBS mo. For example, this fast few weeks or fast few days, nakakain ka ng mga high sugary ng mga pagkain. So, pwede yung
1: tumaas din.
0: Pwede yung makabigay ng mataas na result ng sugar level sa iyong pangangatawan. Ano? So, kung gusto mo ng mas accurate talaga at makita mo kung ano talaga yung situation ng sugar level sa pangangatawan mo, do the HbA1c. Kasi yun, 3 months yun na makikita mo ano talaga yung flow ng sugar level sa iyong pangangatawan, mga kaibigan. No? So yan, para sa mga kababayan natin, ha, na may problema kayo sa sugars, eh, yung mga nabagin natin, Doc, Ron, mga tips natin, mga ano, mga ways, natural ways, kung paano po mas magiging maganda and efficiently magamit ang katawan natin yung mga sugars na yun sa ating pangangatawan, eh, gawin niyo po yan, mga kaibigan, with the help of our supplementations, ano, Santong Plus Herbal Capsule natin, Premium D3 especially. Meron din tayo yung tea natin, yung Santong Gold Herbal Tea, which has, meron yan siyang cinnamon, bark extract, as well as ano, turmeric extract, mga kaibigan, na mga ano din sila, Doc Ron, eh, mga mild detoxifier din sa ating pangangatawan. At the same time, yung cinnamon, napakalaking tulong.
1: Yes, yun, para sa ano, para sa blood sugar.
0: Oo, sa sugar metabolism ng ating pong pangangatawan, mga kaibigan. So yun ba, hindi mahilig sa ano, sa kape. Doon sila sa tsaka.
1: Oo, sa tsaka sila. Doon sa kalimitan din, sa may mga mataas na blood sugar, maraming bloated.
0: Oo, yan. Yan.
1: Ang sarap. Ah, subukan po ninyo yung Santong Tea. Alam mo, pag bloated ang yan, ay napaka, ano, hindi, sa tea naman, hindi ako masyadong mati. Pero pagka merong, ano, merong problema, may napakain ng hindi fit doon sa tiyan kasi may mga hiyang-hiyang din yung
0: talaga naman doon.
1: Pag inom natin maya-maya, digayo, labas na yung hangin sa tiyan. Ayan po ang kaganda. Pero pag gusto po ninyo ng pang-araw-araw, eh ito, kumbisan, dalawang beses na ito. Santong Cold Coffee Mix, dalawang beses sa isang araw. Yeah, kaninang umaga nga eh, pagka after ng worship, nagkape, tapos dalawang premium detail sa pakiramdam.
0: Yun, no? Sa mga kabayan natin, ha? Maraming tayong mga products na pwede po ninyong ma-consume, ma-enjoy po ninyo, mga kaibigan, na wala kayong alahanin na mga komplikasyon nito or mga contraindications nito sa mga karamdaman nyo or even sa mga medications na inyo pong iniinom, mga ka-wellness. Okay? Ado, may pahuna katanungan. Open po po ba ang QC ninyo? Sarado na po ang ating Quezon City branch.
1: Makati na po tayo.
0: Makati branch na tayo, na transfer na po tayo, na relocate tayo dyan po sa Guadalupe Commercial Complex. Dyan po sa Guadalupe, Makati City, mga ka-wellness. Dyan lang po tayo sa ano, MP Pass Building, ground floor lamang po tayo. Katabi tayo na yung Cebuana Lulier at katabi ng signage ng ano,
1: pag-ibig. Pagbaba ninyo ng ano, ng Guadalupe Station, northbound, kaliwa, kita na ninyo mismo yung atin pong Yes to Health Clinic and Pharmacy. And bukas na po tayo, pwede po kayo makabili. And pwede, I don't know if pwede na pa-consulta, pero I'm sure, what I'm sure is pwede na kayo makabili ng mga
0: products,
1: Yes to Health products natin. Buy one, take one, yung Yes to Health, yes to Health Vitamin C natin, gawin nyo yan. Until supply last, kasi pag bumalik sa dati, mas magiging naka-imbak na kayo.
0: Yun, no? And at sa mga kabayan din, ha, abangan nyo rin yung mga raffle promo natin, ha? Pag-ipunan ng mga entries dyan, ha? Empty ano, blister pad ng Santong Plus Herbal Capsule at empty sachet ng Santong Gold Coffee Mix. Huwag itapon yung mga empty blister pad nyo ng Santong Plus Herbal Capsule. At kung palakapin naman kayo at lagi po kayong nag-iinom ng Santong Gold Coffee Mix natin, ipunin nyo yung mga empty sachet po yan. Dahil pwede yung gamitin yan na entry sa ating pong raffle promo, mga kaibigan. Antabayanan, abang-abangan kung kailan po mag-umpisa yung raffle promo natin na yan, mga kawalas.
1: Malalaking pa-premium yan.
0: Okay, Dr. Ron, napakabilis ang oras natin. Baka may pahabol ka pa mensahe, Doc, sa ating pong mga tagapakinig.
1: Yan, mga ka-wellness, you need to check triglyceride, yung inyong pong waistline, yung inyong pong timbang, inyong blood sugar, and also yung inyong pong blood pressure. At para po ma-address as soon as possible para hindi na lumala ang pagkakaroon ng tinatawag na metabolic problem or metabolic syndrome. And also sabayan ng Santong Plus Herbal Capsule at ng Premium D3 together with healthy lifestyle and exercise araw-araw para ma-address po ang inyong problema. Ingatan po ating katawan, pamana po yan ng Diyos sa atin.
0: Maraming salamat, Doc Ron, at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakikinig at lagi po nanonood sa ating pong mga Facebook live streaming, as well as gawa rin sa mga tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad, mga pharma grade na mga produkto. Sa ngalan po ating butihin na CEO Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bacala, ito po yung lingkod Doc Michelle Hines, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon Hawa ang siyang tutulong ng pagaling at magpalakas sa ating pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
2: The Secret of Health. Sa magtatapos. tapos ng ating programa. Naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
3: Mga katropa, exciting dito!

Okay, daghang salamat. Kaayos sa inyong pagpamalakpak. Once again, be, palakpak, be. Na. Lami, apod paminaw, na, oy.

Igala o mga suki na itong tigpaminaw, maayong buntag. Udto naman dero. Maayong udto, kaninyong tanan. Kumusta ka mo, mga pinalangga ko, mga kaparientihan? Kumusta ang mga suki na itong tigpaminaw all over the world? Visayas o Mindanao? Kamu nagpaminaw nining aton? Tulumanon. X-rated.

Makigala, duha ako ka oras na makiguban kaninyo. Uno sa mga matahom nga mga alawiton. Oh, alawiton sa simbahan man din ano? Uno sa mga matahom nga mga awit. Duna pa isuwa tampo nga gipadaadin hi. Duna pa mga balita. Basta daghan mo mapupo mga pariente. Basta maminaw mo ani atong tulumanon, no? Kay pinaagi nini atong tulumanon, makakuha kamo, makakutlo kamo og mga butang. Naarang pwede ninyong magamit sa inyong panginabuhi, char. Ayong hapon ninyo ha, at ang iyang atong suwat suliran. Sugod na ta sa atong tulbanon mga pariente ko. Gikan sa akong nahimutangan, paingon diya sa tagsa-tagsa ninyo ka mga dapit. Sa inyong maasa mo ro na himuta. Maayong udto na lang kaninyong tanan ha. Okay, samtang nining orasa, ako sa nga hot don ang ako ang gitumar din nga akong giinom nga Santon Gold Coffee Mix. Kamo po diha samtang naminaw mo? Aminaw mo sa inyong radyo, pakos gina diha kay maminaw tag mga nindot nga musika o niya mag-enjoy ta sa atong kape, no? Nakapalit na ba ang tanan og Santon Gold Coffee Mix, ha? Kape, pagpalit pod mo, aron nga inyo apong matagamtaman ang awa akong gisulti din hi, nga kalipay, kalami, basta kalatanan. Ha? So, hangtod kita alas 3:30 mga pinalangga ko mga tigpaminaw ha. Hangtod kita alas 3:30, kauban sa mga nindot, mga taho, mga awa. Ato ng sugdan.

0: na balik na usab ta dinhi sa atong tulumanon karon. Ang atong tulumanon nga naguluhan og X-rated. Ang paborito kaayo ni Benji Talisik. Ikaw no, naminaw karong mga orasta ang ato ang mga higala dinhi sa Sugbo. Naminaw karon si John Ray dinhi ingon man si Benji. Mga fan kaayo sa Air Asia.
1: Uy, nga naman eh.
0: So may naan ng Air Asia di ay. Ang fan man mo kaayo. Naminaw sila o kauban po nila rin si Sam. Kisa ni nga Sam? Mauban ni si Sam text missing? Paminaw sa makahigalaan na ito din napita sa May Pagadian City. Kining gitawag og Hong Kong in the Philippines. Bitaw no? Hong Kong in the Philippines. Ang yuta, pero dili ang building. Kalayo ra? Ato number ha, basi gusto mo magsamok-samok na ako, ang akong number din 0997-615-6267. Usbon ko, 0997-615-6267. Ala, i-text ang inyong mga number karon, inyong mga number, kay pilian ako ha. Pilian ako nga akong pangayuan og 1,000. Text lang mo. Nakuha mo yung lingaw di, wala man po ko yung lingaw di. Okay, ninindot ni. Namina mo din ni, siyempre sa XFM Philippines, ang inyuhang paboritong istasyon. Na kung asa madunggan ninyo, manindot kayo ng mga musika, mga pariente. Apan siyempre, kay mga higala naman ta, mga suod naman tang higala, adigyog ko, malimot sa pag-remind kaninyo nga ang Santon Plus Herbal Capsule available sa mga butika, mga pharmacy nga duol sa inyong dapit. Kay bao ba mo nga kumupalit mo og Santon Plus Herbal Capsule ngadto sa Yes to Health Wellness and Pharmacy? Minawan nyo ha? Yes to Health Wellness and Pharmacy dinhi sa Pagadian City, maingon man dinhi sa Davao, maingon man dinhi sa Tagum City og sa Cebu City. Hingsayod ba mo nga sa pagpalit ninyo og Santon Plus Herbal Capsule, dunay 50% off, ha? 50% off sa Yes to Health Vitamin C. Huwag kalimutan na, ha? Yes to Health Vitamin C, 50% off na. Basta magpalit mo aning box, aning Santon Plus Herbal Capsule. Okay, tantang padayo yung gihapon na to, dili na to gubon ang inyuhang pagpaminaw ron, ang kanindot o kalipay sa inyong pagpaminaw sa atong mga awit. Niya ako ang dalit kaninyo karon, mga matahong awit alang kaninyo. Atod kaninyo sa Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee.

0: herbal capsule na.
1: Nangita ka ba di kalidad ng health and wellness products? Adunanay ka sa ligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Adunay usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated. Kauban sa inyong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilang Duca Street, Barangay 9, Malabar City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: Ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdik sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes Health Incorporated.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, abalakan. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro.
5: Sa ka-call center agent.
6: Bermi ko gina-migraine sa trabaho.
7: Kahitrag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
8: Pas-pas mawala ang sakit sa akong ubo.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
10: Symptoms persist all the time.
11: Two-in-one na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X car rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ra tul-tulon ang

Welcome back, pag-usap. Bugaya po matapos ang inyong palakpak. Uy! Mahigalag mga suki natong ti paminaw. Kumusta pag-usap ha? Katong mga late o karon na lang nakapaminaw mga higala. Ang akong number, akong ibalik gihapon paghatag ninyo na unsam ni among cellphone nga. Kinanulan pa manidokdok ko na yamuandar o dara. Pasensya na mo may gala kay di uling mangguniya mo ang kwang. Nag-text na to din ni Karo, nag-chat. Ingon siya si Ronalyn Lopez din sa may Almasin, Calamba. Asa lapit ni Calamba? Laguna ni nga Calamba? O asa may lapitan ni? Naminaw daw siya karon. Hi Ronalyn, may pagpaminaw ni mo diha palangga. O ingon man, Kuya Helen, may ngapon. Ganina rin ko nag-atang sa imong programa, labi na sa inyong drama, si Alex Kabuhaya ni sa may People's Village sa Davao. Oy, si Alex, no? Lex, mayong papaminaw niya sa imong mga kaparintihan sa may Malungon, Lex, no? Ayan, mayong hapon ninyong tanan. Okay? Sugdan na nato sa di out. Sa di pata magsugod sa atong kuande ay sa atong balak, no? Kaya atong balak, mahigalag, yatod ka ninyo. Wala lang kung dili sa Santon Plus Herbal Capsule. Kaning ilado kayo, sikat kayo, makapsula, mahigalag, Santon Plus, kribang maroon ang color na kini-available sa mga butika o mga pharmacy. No? Mapalit ninyo ni diha sa inyong mga suking tindahan, sa inyong suking pharmacy, maukini ang makatabang niyo labi nagdunay bukol-bukol sa inyong lawas. Duna mo gibati diha nga gustong maalibyuhan. Suwayi dayon karon ang Santon Plus Herbal Capsule. Okay? Ato sa takaron sa ato ang kuan kini atong paborito na to nga balak, oh. Nindot kini atong balak karon mga parent. Ready na mo na sa atong balak kay di ana. Ilisan sa nato ni kay moro ni ka ng karaan na gyud kaayo. Ilisan nato ni background nato nga nindot kaayo. Okay? Dira oh, asa naman to dapat? Yan kini. Together again. Oy, ang daot man ni ambak man unsa ni akong CD diri ni ambak ug CD.

ko nagdako. Abunda kayo sa mga maayong tao, ha? Saan eh? Doon ay mga gitawag og mga politiko na perting haya-haya. Ang tawag kanila, mga tao nga mga buaya. Mga kugihan, buutan, mga Pinoy, kami kadto. Maong ang mga dayo, ganahan kayo namo. Wa man imarayim? Mga bisita, amo silang atimanon.

ilang gusto ko ng among among pagkatumanon. Gani sa Bohol pwede kamong makabisita. Dito gani manganghaka kay ang isda perting mahala. Kay dito inipamalit nimo og mga ultimong sudan. Ang imong bulsa gayud mas mahubsan. Mga bisita, dili sila magmahay sa among pagkaon. Mga isda, presko, lami kayong tulahon. Among mga prutas, hasta giyong lamia. Mga bata, tiguang, pwede mo kaon, pwedeng mo birada. Kung ikaw mo kaon, pwede yung sariwa. Bastag makakaon ka, imong baba mo agmahiwa.

0: Kasama sa adlaw na kanunay mo subang. Ang gugma ko kanimong makabuang. Sa matag kasing-kasing na naghandong, ikaw ang awit sa tunga sa kahuot o kagutom. Dili matungkab sa laom na dagat. Ang kaguol ko kay ikaw medyo igat. Bisan pa man sa unos o kalisdanan, gugma ko kanimo, wala kini katapusan. Ikaw ang akong pahuway o salipdanan. Pero karun pa ko nakaibaw, ikaw di ay ang kalisdanan o panuway. Sa batag piyong sa akong mga mata, naong mo gayod ang akong makita. Gani pa, isan ako kanimog yun naglagot. Pero di ko kalimot nga akong purol permi lang maghuot. Busa kung asa man ikaw karon gibutang. Kung asa man ikaw karon na pahimutang. Pagsulti lang kung naaka kang kinit sa pagadian. Kay mo anha ko diha sa Sambuanga ako takang agian.
1: Ah, we claro, we claro, we claro ni, wala klaro ang padulungan ni atong kwa, no?

maayo mo to pag-usap ka ninyo mga pinalangga na tong tigpaminaw. Ang hinaot ako nga naka mo sa maayong panglawas karon. Maayong panglawas o pakighilawas. Ay dili maya tanan. Maayog lawas na maupa makighilawas. Mahiga lalaing suwatan po na sad ang atong tagapagtagad. Ipadaa din sa atong tulamanon, X-rated. Gani ato ning tagaan mo pagtagad, ablihan na nato ni mga higala.

Gingon din niya sa atong sulat, mga higala. Kuya Helen, maayong adlaw kanimo. Maying adlaw po, kay di man rin gabi eh. Kuya, nagpada ako sa akong tulumanon diha kanimo sa pagpamasin. Nakatagaan kininimo o panahon, kuya. Na imo kining mabasa o magbatbat sa imuhang tulumanon. Kuya, itago lang ko sa pangalan nga Susan. Taga Kalinan, kuya. Kalinan District, Davao City. Gani, kuya, kining akong suliran, may mahituhod na sab kini sa akong karelasyon karon. Nga itago na to sa pangalang Iman.

0: ani kuya sa dili pa kamo mga libog sa kuang suwatan po. Sugdon ko kuya sa maaning panghitabo.
1: Unsa? Uyab naman ni Eman?
2: Orot.
1: Hala, uy. Wala ni buot mataa, uy. 24 naman unta. Pero wapay buot. Nagsalik paghihapon sa mama. Mama's boy!
2: Na-challenge ng bitaw ko. Maong, gisugot na ako siya.
1: Oh my God! Si Joanna lang totoo yung mag-isugot, uy. Parehas pa mag-edad, 26. Kaya matured na. Bagay kayo nung doha. Sus, tiyak ba magkasabata ng way buot?
2: Ah, sige lang, Rot. Ako lang nang gidawat ng rest tungod kay naamasap ko eh, na-feel ni Eman.
1: Oh, sabakay. Oh, ikaw man, nagbuot sa imka o kalingon. Kaming yung mga hikala, igo naman sa pagtambag.
2: Suportahin lang ko sa akong mga desisyon, ha, Rot? Kamong ako mga suot, ha ba?

0: Lamian gyud ko bis. Pagkaroonan, oy. Ganaan ko din ang mahigop og init na sabaw. Dili na ko. Busog na ko.
1: Busog. Busog na kayo. Awal niya.
0: Okay, mara. Wag gyud ni mo pugi ako tanog. Ay, oh. Kita kakas mga tao. Kusog kay

0: man. Love ko ni mo.
1: Oh, taan naman ka. Di ba gilay ka kung bisido nga love di ka?
0: Kung love ko ni mo, ngayon di man ka mapatuo sa akong mga tambag ni mo.
1: Adi masayangon nga di ko mapatuo. Di nahinay lang ko, God. Di wala ko magtaliw ka, just ba? Di mo gina dali-dali nga mausap din ko. Ay ako lang, sabto na sab ko ni mo ba? Nga, i-guide lang ko, pirmi, ala po.
0: Tungod kay Lati ka, i-guide ka, pirmi. Pagbadlungon sab sa imo mga sayo.
1: Salamat.

0: Dili ni nato ipadayon. Unya na po, makasala ta.
1: Makasala, uy. Puso naman ako. Pagpukikot, labong ka kong ino.
0: Lab, pero dili sa ingon ni ini nga paagi nga. Akong ipamatuod ni mga lab, tika. Basta, unya na, kung makasal ta, nakasabot.

0: kaya napunta?
1: Kapoy mo eh. Huwag yung kamay gugma ako. Hindi ko nang matag na sung gusto.
0: Di pasapot na ti kaana, Iman. Iman? Hoy! Naunsa man ka? Ni paduon mo ka sa sakyan ng diha. Mangihi ka?
1: Anong di?
0: Hoy, hoy, hoy, hoy! Makita ni tamkis nagiya ang sakyanan nga. Nangihi ka diha. Napag yung sayang likit.
1: Tatum ka.
2: Ako sa kinang buwang ngagap! Ano ba? Ano nga ka?

0: online u Budanta. Promosya Zantel Plus Coffee Mix sa Zorko.
1: Zantel Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zantel Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantel Plus Coffee Mix.
2: Tayong lahat ay gusto mabuhay ng masaya. Walang problema. At nagagarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama at ehersisyo, tanggalin ang bisyo at Santron Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuklayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas. Soon, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Handa mo bala ang maputi na banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santron Plus Herbal Soap.
4: Kasi nung naodang, pagkatibalong, dati, ang pinoproblema ko yung underarm, so din yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santron Plus Herbal Soap, tumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santron Plus Herbal Soap, barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santron Plus Herbal Soap, tila ba may hangin sa tiyan? Masakit sa pakiramdam? Kapag yan, mag-Santron Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.

0: kape-kape ka na, may Santon at Vitamin B3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usap-usap og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga sa ka-anti-aging og makapugong kini sa kadawat nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini kalamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, line of the produkto sa Yes to Have Incorporated.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Busa Carlo, ngayon si Kapitan Ludi sa Manila. Awan, sa pagtabok niya sa karsada, nalig siya sa jeep. Ang nabali ang iyang pa! Pinala siya sa ospital! Unya, ibangunta na siya sa doktor! O, dinhi! Kumusta naman ang kalagayan niyo?
4: Uy, ang akong paa may nabali. Ganon ang akong lagay man ang imong ipangutana, Doc.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na. Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Iya, sa ako, Lamawan. 53. Kaming anong konti, 1976, pamutiya nagsugod. Dili na man siya naayo o antibiotic na o dito nakutaungan sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko patulungan. Dili mo nga nga akong baba. No, salamat po ko sa ngayon, Jesus, nga iyan, hindi ayok ko mga akong sakit, umabanan sa Santon Plus.
0: Kamusan, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at lagi nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus, user, atong paminawan.
5: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, inintigin ako mga sangatas dalan, mga abo, mapasok sa akong mata. Magsinin, pangatol niya akong mata. Usahay, mablan-blan niya akong mata, manapanap. Higil man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihang nga nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, paliting ko, isulay ko, ibalit ko sa katika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkauma. Ako na dayong na patiga, nawawala na po ang mga pamula sa akong mata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dumiyan. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alam sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o M. Lulier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambanuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede kihapon manganak, lisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abal. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata. Are you looking for photo submission printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Purok Shetir Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
6: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansad Pharmacy sa Landakan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
4: Importante na doon na kayo numero sa mga emergency hotlines sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803, o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas ng pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Sa una, huwag yung iluyab! So ka Kagaraminaw kong XFM? Kwartahan ako!
9: Wow!
8: Nakapagin ko yung yab! Listen po!

0: Laura, vente.
1: Exciting.
2: XFM.
3: Kung tili ka naman po pinagpahin sa nila, tumot ka. Nakadesisyon ako.
4: Nakadesisyon naman siya.
3: Na makibuhat ako ni mo.

Helen, ang kunon ko. Love, kaayo na ako si Eman. Pero, wala na ko'y may imo gawa sa pagbiya niya, kuya. Aron siya makakat-on. Aron siya makahimata. Makahimata siya sa kamatuuran, kuya. Ugang ako mga pangutana maukini. Human sa among panagsulti, o bisa gabuwag na, nagbuwag na mi, pero, balik na sa sigpaduol na ako, kadadlaw, mapakita siya na ako. Kung sabay akong himuon, kuya. Ikaduhang pangutana, totally nagyud ang akong, nga ako siyang kalimtan o buwagan? Dili na ba na ako sa Taganog chance, kuya? Ikatulong pangutana, kuya, angay ba nga balikan pa na ako siya? Matod niya, nakaanggo ko na siya, pero ang ako ba, kadugayan mo balik rog gihapon siya sa iyang naandan? Balihog, kuya, be? Tabangin taon ko ninyo? Inyong magtatampo.

0: Tayo lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nag-aarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay binigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santron Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuklayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santron Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santron Plus Herbal Capsule, ang mga

0: kinis nga kutis? Gamit sa Centrum Plus Herbal Soap.
1: Si Norma Oda, pagkatibalong. At dati, ang pinoproblema ko yung underarms o din yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Soap, tumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Centrum Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Centrum Plus Herbal Soap.
2: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Life North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asuncion, Ñuporeya, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad na kuryente na anay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Life. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ninahanglan kung reliable na kuryente. Kung kini, mamahimong posible, inaagi sa inyong pagsalig ka na. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalakad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation ug proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. Kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at fun. At good news, ang rates ay sobrang

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Premium D3 user.
2: Ako si Geoffrey, taga-Sultan Madarat. So, naluyang kay Coach Dai, magsigaw ang duka ko sa klase. Ligyo dahi lalim, habang ga eskwela ka, trabaho, huwag kang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan, nadawuman sa akong pagkaon, hindi nang layong ko Premium D3. Dinugod ko, ba't yun ang kapoy, kadamantan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong labantayan, naglooming ko, depresa una, luspag kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmin, basta, naka-Premium D3.
1: Gel capsule na makahatag og instant energy tungod adto na kinitaas nga medium chain triglycerides nga pumusulod sa lawas o diretso sa atay o mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
3: Gilbert po, security guard. Uyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at lagi nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilaw, Bukidnon, MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich, MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
6: XFM.
4: XFM time, it's 3 o'clock. Time check, brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Kumusta og maayong hapon sa tuwag nga duha ka syudad ug 20 ka lungsod niatong probinsya sa Bukidnon. Malaybalay ug Valencia, mga kasikbit nga dapit, mga katropa, maayong hapon.
1: Good afternoon, magandang buhay. Kumusta ang buhay-buhay?
0: Kumusta ang buhay-buhay, mga katropa? Maulan nga kahaponon kaninyong tanan, mga pinalanggang tigpa minaw. Uy, kumusta mo, mga katropa? Oh, pasinsyahe ko ninyo kay wala ko ninyo nauban kagahapon sa kahanginan, kay doon na tayo importanteng gilingkuran dito sa sanggunyang panglungsod. Kay nindot kaayo kagahapon ng sisyon, mga suking tigpa minaw. Morning, nga wagin na ito maapas kay magprograma kagahapon at lawa. Okay, matay. Gikan sa issues, pickleball sa kabit serye, hangtod mga tropa sa 10%. Oh, hangtod karon na apagiming buto mga tropa nga suma palagi mga usa ka personnel mga tropa sa PNP Malaybalay lagi. Oh, ang gireklamo karon mga suking tigpa para take down ang post kay mihangyo ato ang mga PNP personnel mga tropa sa PNP Malaybalay. Oh, mihangyo mga suking tigpa minaw kay imbestigahan sa region eh, kiniabot sa region. No, wala mga tropa, so suma siya, nagpadangat siyang reklamo dito sa XFM Bukidnon. Mo file man daw siya og case mga tropa, so tanaw na to kung unsa nga kaso, no? Tanaw na to mga tropa kung unsa ang kaso nga iduso ngadto mga suking tigpaminaw, kay duda ka ni marag uyab ni sila. Duda ka uyab ni mga tropa. Oo na mga tropa, so kumusta man ang atuang 46 ka barangay ni atong syudad sa Malaybalay? Kumusta man ang atong 46 ka mga kapitan? Oh, naay mga kapitan nagahapon nga wa mi tunga dito sa sesyon mga tropa, oh. Naay pipila ka mga kapitan nga wala to makita dito kagahapon nga lawa, oh. Sa sesyon sa sanggunyang panglungsod mga suking tigpaminaw, so, oh. Medyo init nagahapon mga tropa hangtod gini hang buntag ang mga isgutanan. Labot aning 10% mga tropa nga giingon lagi, ha? Wa pa ta ingon nga midawat yon. Oh. Giingong matud pa. Si Aro, di maklaro niyo. Giingong matud pa nga dunay mga pipila ka mga kapitanis, mga katropa nga mi dawat og 10% o nangayo. Mga katropa, wag mi dawat, tika na mi dawat nga words, but pasabot gihatag. Pero kanang ingong nangayo, wala gihatag, ipangayo, mga katropa. Suma pa nga nangayo, mga katropa, og 10% nga cut, mga katropa, diha mga suking tigpaminaw sa kontraktor. So kana gikaalmahan mga katropa sa kuwasa judicial committee pinagi ni City Councilor Jason Chad Ayala human mga suking tigpaminaw nga adunay mga kontraktor nga mi reklamo ngadto kaniya mga suking tigpaminaw rason nga napos na sa maog kunsihal mga katropa siyang social media personal nga si social media mga katropa ihapon ang katungod. Oh, mga suking nga tigpaminaw, sakto itong ingo ni SM ganiya nga ang social media karon pamaagi na siya sa panawagan mga suking tigpaminaw labi na og wala kay kontak ang mga tao. So midangat mga tropa nya kagahapon sa update mga tropa aduna nay 8. Okay, nagpost gabi si Konsel Ayala mga katropa og 8 mga tropa, 8 out of 46. Subot pasabot, aduna na'y 8 mga suking tigpaminaw nga gialigahan nga giingong nangayo sumala pa og 10%. Wapatan ni ingon nga tinuod na. Kaya aduna may investigasyon mga trupa nga pagabuhaton. Wapatan na'y disclose ana mga suking tigpaminaw. Pero, perti ng daghanang binayluay og mga kuminto di social media. Human mga katropa nga nagpagawa siyang privilege speech kagahapong adlawa. Si Liga President ng mga barangay o Konsehal Julius Manghano mga suking tigpaminaw nga kasakit ani mga tropa ang pagpost sa mga konsehal. Konsehal Ayala mga tropa na social media nga giingong trial by publicity. Na mga suking tigpaminaw. Mayang hapon sa itong mga idol sa PNP, no? Idol, mayong hapon diha. Ika ni James mga tropa. Gimingaw na kay kwaning tropa sa PDEO ba? Di naman sa ganahan ako. Di na kung lao ba nun? Gameron na kong kao.

Oh, kabatuan daw, kabatuan hali na pita. Oh, si Ran Santisas maying pagpaminaw ngadto kang Edie Gomez gikan kini ni Randy Santisas maying hapon. Si Ma'am Miriros Kabisay Brunsal, good afternoon Sir Joe watching. Lamat pagliili ma mo kay mo anin siya bukid doon, magdala na siya og mga kanabitang mga shield sa dagat mga katropa. Tinglamian eh. Hapon di ni Ma'am Miriros Kabisay Brunsal mga suking tigpamilya. So, mga katropa, human kagahapon sa privilege speech ni Konsehal Manghano, mga suking tigpaminaw, pakias na to siya nga nakuhaan o interview kauban sa mga pipila ka media nga naa dito kagahapon ng adlawa. Eh, lagi kagahapon mga katropa, ato ang unagin na interview mo ko na to kagahapon si Konsehal Sanggalang kay ni Pasar po kagahapon ng adlawa sa tasong sigutanan karon. Mga katropa, kining paghatag og legal nga permit sa mga babao sa itong syudad sa Malaybalay. O di nga, nabihis nita kagahapon, nawa naman po si Kons Manghano, kaduna po yung nasasort to yung apas po nga lakaw. So kaganyan, naghatag ito siya mga katropa o oras para interview sa iyang barangay, mga suking tigpaminaw. Kaso lang, tuwa po ta dito sa lungsod sa pasugong, kinintanaw po ta sa gwapa nga mayor, mga katropa sa lungsod, may okinlay. O, kaduna po yung turnover ng mga proyekto dito sa magamhanang provincial mga tropa sa Bukidnon na doon ay evacuation center duha o sa kadalan mga suking tigpaminaw. Pumataan na to si Mayor May nga nagpatuli na to Mayor katong ingon nga o masiminto ang dalan sa barangay Kawayan magpatuli. Katawa ra mas Mayor. Katawa si James atong idol mga tropa. Ang hapon di adol no. Kanang mga gikan ni Kayata, apit mga katropa mga Kayata. Oh. Ni Kayata mga katropa, kanang mga kapitan ba nganong mo react man about 10% kickback nga wala man kaha sila ana. Kung mo react na igo, na hadlok na. Tinuod po ka Ma'am Kayata murag taga Bukidnon gini si Ma'am siguro. Oh. Tinuod bitaw pod no. Ini lang pod natuwa ba. Ang kita mga amigo mga natuning mga kapitan god. O mga amigo na to, Kapitan Manghano. Amigo na to si Kapitan Manghano, mga suking tiba. Kami is media. Ha? Ako kayong gichallenge si Konsehal Ayala karon nga Kons, tagaay ko pakita pod mi anang mga ebidensya nga inyong gihawiran karon para dili pod ni mahanging amo apong mga balita dire. Oh? Kasi naminaw si City Councilor Jason Chad Ayala karon mga suking tigpaminaw. Oh, Kons, tagaay mi o patanawa mi anang mga ebidensya nga naas imuha karon o kinsa ng mga kapitan nga imong giingon nga nakadawat o may nangayo og 10% nga kickback diha sa mga project sa matag barangay. Kay mas maayo ning naputay idea kung kinsa na sila mo. Kung pabilin lang nato siyang dili dayon hisgutan diri samtang padayon mga tropa dili nato hisgutan pangahan. Samtang nagpadayon lang investigasyon mga suking tiba. Yani man gani oh. Dili mahimong usa ka reklamo kung walay nagreklamo. Oh. Sama ra gihapon na nasakit lang gid sila mga tropa tungod lagi sa post sa social media. Oh. Na generalize ba. Oh. Lagi nagingon nga na naligsan mga tropa or nahalangan mga suking tigpaminaw. Sama gud gihapon na karon, na do natay gi pa blind item, no? Blind item mga ito mga suking tigpaminaw. So, medyo daghan na kayo og ganin ni ano to mga tropa pipila ka mga komento og shares na sa Facebook page sa XFM Bukidnon. Oh, pero na ngani man ta kadali ang yuon mga tropa. Ha? Oh, mga chismoso. Di ka man to, di sa chismis ni reklamo to siya. Oh, atong gikitir ang reklamo sa usa ka babae mga suking tigpaminaw. Oh, reklamo man to niya. Nimbot pa sabot, minduol siya sa XFM kahay masaligan ta mga suking tigpaminaw. Ay na panguya po, imayo sunod ma'am. Kuha na, imim na po ma'am. Min in media. Sunod mga girls, ayaw lang po mo ka sigig panguya po, imayo. Sunod, imim na po. Ana si katropang Rustom, ganyan. Sunod, dili na sa manguya po, imayo pre. Dapat MIM. Men in media. Ano na mga katropa, no? Oh. Maying hapon diha sa PNP Malaybalay, mga katropa.

0: ano sa tuag OIC no, ato ang DPDO OIC PNP Malaybalay mga tropa si Police Lieutenant Colonel Ariel Philip Puntillas mga tropa ming hapon ya sir. Ngayo ngano sab ni si Mang Hano nga dipinsahan man dayon ang mga kapitan, what if tinuod nga naay nidawat og 10% unsa unsay buhato niya mangayo siyag pasaylo basin o ato ding tan-aw basin apil sab siya o kana kuminto na mga tropa nga atong gi basa din eh o kuminto na mga tropa nga dili wala ta nagtumutumo mga suking tigpaminaw so kini kung mapamatud-an gyud mga katropa nga dunay mga kapitan nga nangayo og 10% aw mo na giingon mga tropa nga posible nga dunay gyud atubangong kaso. Hindi mo gyud pud siro mawala ning pagpangayo no. Hindi mo gyapon mo di mo gyud mawala ning mga pangayo mga tropa og porsyento. Basta plaster ang tak na sobra lang ba? Sobra lang ang tak na yung spreadsheet kay kana mo go project mga tropa kung pangayuan pa ni muna na mga lowest bidder meaning nagbid karon sa itong syudad sa Malaybalay pa, mga tropa para makatipid ang atong syudad. Nya daw bi pangayuan pa kuan lang example lang ha. Wa ta nang ingon nga nangayo gid mo kay investigation pa man ha.
1: Na ba?
0: Sampo lang nangayo og 10% nga lowest bidder ni atong mga kontrakto diri loy na katong project dia oh. Mga flood control project wa pa na turnover nga hugno na. Oh. Mga dalan mga katropang gi ipangbuhat nipis na lang kayong siminto gibutang kay ang budget sa kontraktor wa naman kaginansya. Naginansi naman mga suking tigpaminaw. So inga na ang padulungan mga suking tigpaminaw. So karon tawa man tay gilabanan ri, wa man ta milaban mga katropa sa buhata ni Konsel Ayala, wa man puto nagdawat og sweldo dia. Oh, wa ta gadawat og sweldo dia mga katropa. Oh, wa puto ta milaban sa mga kapitan. Nato sa tunga mga katropa kay kung tinuod man galing nga dunay nangayo og 10% sa proyekto sa atong syudad. Nga mga kapitanis, dako kay nang hampak bay? Dako kay nang hampak ngadto sa tong mayor? Oh. Gatong mayor bay wala bay nangayo og 10%. Oh. Wa nangayo og 10% mga tropa atong mayor sa syudad sa mga proyekto mga tropa mga suking tigpaminaw niya ang mga kapitan kung galing man tinuod man galing mga tropa gabatod ad nangayo og 10%. Hapak kay na mga tropa. Oy. Hapak kay na mga suking tigpaminaw. Mo ni nga manginaot ta. Ha? Minaw, sinaminaw karon si City Councilor Jason Chad Ayala kons taga-MA o kapi mga media ba o taga-MA o listahan sa mga ebidensya o kinsa po ng mga kapitan dia kons nga midawat or nangayo lahi mo kanang midawat di kanang midawat gihatag mong guna o kanang nangayo gina o lahi na mga tropa. Magandang hapon katropa ang Sir Jonathan XFM Servisyon katropa watching me dito sa Bugka Online Tapan. Shout out lang ko kay Bossing Ben sa Siap Aglan. Salamat, God bless. Happy Wednesday sa inyo dyan from Tinambunan Family. Ming hapon ni ma'am. Ming hapon po sa kang Bossing Ben mga tropa sa Siap sa Barangay Aglayan. Atong oras, 21 minutos na ang milabay sa alas 3 sa kahaponon. Oras gatod ganyo sa GD Electronic Parts and Equipment Trading mga tropa nga nahimutang sa Purok 8 Barangay Nuybe ning Atoga Syudad. Panagyahan na mga katropa ni Sir Dudoy Humawas mga suking tigpaminaw sa masaligan ng mga electrical supply, electronic parts, solar panel, inverter and accessories mga katropa, sound system, outdoor and indoor, mga symbol po sila ang sound system, mo repair po sila mga katropa. Aduna po sila battery charging, vulcanizing siya mga katropa kung panahon gusto mong pabulkit na kinaplataan mo na ang tulay. O diba kaha, mag-change tire mga katropa diha sa GD, tapa na naduna sila vulcanizing shop mga katropa. Ano ang giingon, gikan sa mga gagmay nga mga pisa mga tropa, hangtod nga mabuo ang imong ipangandoy nga sound system, mga guba nga mga washing, kay ang spinner daot na, hinay na kay mo tuyok or nabali na ang tuyok, na mga kanang belt sa washing, mga microphones, uban pa tanan-tanan naa diha mga tropa sa GD Electronic Parts and Equipment Trading ha. Kung kinabong patrol butangan na mo ni og siren na dito sa kang Sir Dudoy butang murag ampra tirada naibaligya dito oh naibaligya gihapon diha mga suking tigpaminaw una gihapon diha so basta hisgutan ng electrical o electronic parts mga tropa anha mo sa GD Electronic Parts and Equipment Trading mga suking tigpaminawon. Unya sa ato ang mga katropa diha. Ayon po mo kumpiyansa mga suking tigpaminaw sa panahon karon. Oy, perting inita ka ganiha, may gani. Salamat mi kay wagig mi naabtan og uwan oy kay perting inita to sin pasugong gyud. Oh, nakailis gay kog sinina pag abo station kay basa ay kog singot ni maho kog singot. Maho ang wakwak. Perting inita dito. Likado bay pagka karong udto nga ning ulan. O ning kinahanglan nato mga katropa nga ligon kanunay ang atong panglawas og immune system mga katropa. Mao na nga panahon na para i-level up ang ato ang daily health mga suking tigpaminaw. Atong suwayan ang premium D3 soft gel capsule. Usa kini mga katropa ka powerful combination sa natural nga ingredients nga makatabang og makahatag mga suking tigpaminaw og tinuod nga kayuhan sa atong panglawas. Aduna mo kung siya tulo ka mga ingredients mga katropa kini virgin coconut oil, malunggay oil o vitamin D3. Unsa na o unsa naa sa virgin coconut oil sir? Makatabang sa paghatag o kusog pagbabaskog sa kinatibukang panglawas. Ang malunggay mga katropa na ilhan nga puno sa sustansya o antioxidant para sa mas himsog nga lawas. Ang vitamin D3 mga katropa usa kini ka special nga vitamina para sa ligon nga bukog, kaunuran o grabing protection sa immune system. Busa ayaw na paglangan pa, ibos na ang imong immune system ug dapat himsog matag adlaw. Kinahanglan nagtumarka og premium D3 soft gel capsule mga suking tigpaminaw. Alas 3:25 sa to pagbalik, standby sa mga uluhan og isigutanan karon naghaponon.
1: Servisyong katropa. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masinglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa Moringa Seed Oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas palatag. Premium D3 Softgel.

0: Asa man yung bataan eh? Ura!
1: Pagtaman!
0: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adon ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 25 kabuok. Na lang ko'y...

0: Mag Santon Plus Herbal Capsule na
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Jolene, basta makainom na bago ko ang Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kaya na akong paminaw sa kulawas. Kanya GT ko ang di, na yun ko patuloy. Kaya paghanong ang mga sustansya, kama katabastag sa kalawasan. At ang kahindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, di na kukulbaan, kay di naman isama sa ubang kape, paghanong ang mga antioxidants, na maoy mabatok sa bagang mga bagtihan. Samaan ang diabetes, cancer, arthritis, migraine, o ubang pa. Naama sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious, dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga imbeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangustin, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
4: Premium D3 Coffee.
1: Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hala, ngano ni? Bago bagani ko ng pagas, wala na ilain gasolina, jeepney. Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save buntag.
6: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pero ni?
7: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
6: Sige daw, sa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad ng gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
1: In-one na serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas. With blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon

0: Scott Wash.
1: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Ini si Kagawad Dison Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong maruganan. Kung sa manggaling akong gibuyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom, nga iya kong imutan biha si City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig, umugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha, kung kiniusap si Kagawad Dison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay, o dagang salamat.
2: Sa sulog o kusog na bulong sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRNO headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Matay ako. Sultihan na mo. Sa una sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko luko.
3: Kumaminaw ka sa XFM.
4: Apa sa dihang. Sukan na minaw ko XFM sa all manay nga. Di ba? Buhan po pa'y tigre? Hindi ka ba di pete? Ay, hindi ka transpise? Ah, may pemuligan.

0: Serpichão Catopa.
1: Baligtas sa itong panaguban, 34 minutos ang milabay sa alas 3 sa kahapon noon na mga suking tigba minaw. Lamat sa mga kiksuna na ito nga naminaw karon si Tatay Bobby Pilapil ba ito, mamahan, dito sa may Purok 21 kasisang sa may sa nga village doy. Naminaw sa laron diha sa Purok 21 mga katropa barangay kasisang si Tatay Bobby Pilapil, ano to? Na ito na itong, na, karabi itong tawag na ito ni mga tropa. Itong tigamitan sa produkto sa Yes to Health Incorporated, nga Santun ba? O Santun Products, mga suking tigpay. Ano ba ni good news? Kung na ni good news mga katropa na ito ang Yes to Health Incorporated, mga suking tigpay. Ano itong Lilion Rio? Naarao? Tingihaya ni mga katropa ba? Santun Plus and XFM, libu-libong pa-premio promo. Maukini ang inyong higayon nga makadaog og libo-libong cash prizes. Sayon ra kaayo ang pag-apil. Laka kanindot ani paminaw mi. Oh, paminaw sa mo. Ba koski ang inyong radio diha be. Idayal ang inyong radio sa 101.7 mga tropa o di ba ka makita taro sa tong Facebook live, ha? Nara mga shocking tip paminaw, stila yaya. Mo na giingon ba nga ang inyong basura pwede mahimong kwarta sa XFM? Oh, unya kana pagyud mga katropang inyohang gigamit diha kanang pagpalit nyo gigamit pag inyo nakapahimulos mo na mga tropa nya layo pag imong mga balatian nara oh naay mga mechanics mga tropa kun saon pag-apil palit lang og bisan asa sa musunod nga mga produkto duha ka blister pads sa Santun Plus herbal capsule katubitang maron katong maron ba duha ka stab oh duha ka pad mga tropa sa Santun Plus herbal capsule. Unya tin sashi sa Santun Gold Coffee Mix o isa ka box ni siya. O mabalit isa ka box mga katropa sa Santun Gold Coffee Mix. Katong gold ha, kaya ang uban mga gold, Santun Coffee Mix sila ha. O, mauna yung paliton mga suking tigpaminaw. Pulo ka sashi o isa ka box yung paliton. Sashi sa Santun Gold Coffee Mix. Mapalit lang ka ana mga suking tigpaminaw. Unya, ibutang o isulod ang inyong frop o purchase sa bisan unsang klase nga sobre. Sa gawa sa sobre, isulat ang inyong kumpletong pangalan, address o contact number. So, sashi ni sa Santun Gold Coffee Mix, mga katropa, pulo ka sashi sa Santun Gold Coffee. Ayan po itong sashi nga napaisulod ha? Katunang ginamitan na ninyo, itong wala na ikuan ba? Wala na isulod. Okay, ang inyo nang isbuta ngayon na sulod, kapiho na muna. Mapalit lang mo mga katropa. Nga diri mo, kung katong uban, inyan nyo, nahotda ng mga pharmacies o kining stocks ani. Pwede mo mo saka address sa stasyon. Sa stasyon mga tropa. Atong utroho na unsaon pag-apil. Palit lang o bisan asa sa musunod nga mga produkto. To blister pads, pads sa Santun Plus herbal capsule. Katuning maron ang color bay. Maminaw mo, maron ang color kay muna to angay paliton. Nga pulo ka sasi sa Santun Gold Coffee Mix. Ibotang o isulod ang inyong frop of purchase sa bisan unsang klase nga sobre. Sa gawa sa sobre, isulat ang inyong kumpletong pangalan, address o contact number. Pahinomdom! Samtang ginahulat pa ang official permit gikan sa DTI, pwede na ninyo ihatag o itunol ang inyong mga raffle entries din mismo sa XFM station. Pwede usab kini ihulog sa mga designated Yes to Health stores o affiliated drugstore nationwide. Mga katong mga katabitang na yung mga produkto sa Yes to Health ng mga drugstores mga katropa, kinsa pwede mo apil? Abli ni tanan mga tropa sa mga residente sa Pilipinas. Pagkayahay ani. Apil lang nila mo palitag kuan daw, user ta. Santun Gold Coffee Mix halak ka. Naam to isa si mo palit ng gud tanong, mo palit man ita. Naam to toy daan na to dito pwede day. Kay mo palit mong gid ita dapat pastilan. Niya ang kanindot bay. Pagkadagkos prices mga suking tigpaminaw. Weekly winners makadawat og 2,500. Unya daw bi kay kana nga semana nakapalit ra ka mga tropa og usa ka box nga Santun Gold Coffee Mix og duha ka pad na bunutan ka 2,500 pero tinakwa ginansya. Tinga yaya mga tropa. Unya ang grand draw prize mga tropa naa sa 50,000 pesos. Laka makapalit nag bajaji. Makapalit nag usa ka badya na motor mga tropa. Ang first prize, mga katropa, 30,000. Ang second prize, mga katropa, 20,000. Ang third prize, 10,000. O yan, ay dunay pulo, mga tropa, nga makakuha og consolation prizes. Nga tag 5,000 matag usa pagkahajahay. O nag-iingon ba nga nakabinipisyo ka, mga katropa, sa kanabitang paprodukto sa Yes to Health Incorporated, makadaog pag-iugka o mga prizes? Ang promo period, mga katropa, October 2026 hangtod December 2027. Pagkataas ba, mga katropa, na sige kapalit, makadaog ka, kaswertihon, kayong pare nga nagbunyag nyo. Pwerte nga yahaya, mga suking tigpaminaw. Mura yung pagkanindot niya, mga tropa. So, wanang ipagkanganlangan niya. Kanimang mga produkto nga inyong paliton, nindot man po di haom niya sa tua, mga suking tigpaminaw. So, ang labi na doon yung mga balatian. Pwerte nga okay, tumahili kong kagkape. Okay, kanindot, mga katropa. Ang mga produkto, mauni, mga tama na, paminaw, balikon ko ni unya, mga suking tigpaminaw. Dinhi sa atong panag-uban, mga katropa. Wala, mga suking tigpaminaw. Muna'y kinahanglan na to karon nga balik-balikon sa kahanginan para sa kayahay ng 2-5, mga katropa. No, na nakipalit og balde. Disa ta maglangan, disa ta sa uluhan sa atong mga balita. Headlines. Uluhan sa atong mga balita, mga katropa. Hulga sa seguridad sa CPEC, nagikan sa dummy account. Cybercrime nag-imbestiga na. Alak ka diha. Headlines. O gadugang uluhan sa itong mga balita, kawatan patay sa pagpamusil human misulod o construction site. Nasala na po ni si guard, mga trupa, prison garden eh. Oh, matay no? Pag ang kawatan mapusilan sa guard, mga katrupa, maprison man ang guard. Ngayon naman itong gigampanan. Libog itong sahay ni Balaos, Pilipinas, itong sahay, bay? Oh? Og dugang uluhan sa itong mga balita, mga katropa. Headlines. Nia Agusan del Norte, giandam ang mga mag-uuma sa 2027 cropping season og hulga sa El Nino. Ipangsulod na silupin ang mga tubig, pero napatay pa tubig itong humay nga kamulo pang buswak. So, kani El Nino, mga tropa, og pagbuhot sa Ginoo nga initon kita, og pila ka buwan. Matuman gina mga tropa, og pagbuhot sa Ginoo. Kita may naot na mga tropa ang kining pag-uwan-uwan karon sa tuas probinsya sa Bukidnon, tuloy-tuloy ni ba? Kung ando na may El Nino, mga tropa, dito lang sa laing lugar. Dahil lang kita mapiktahan na sa probinsya sa Bukidnon, mga suking tigpaminaw, kay sigurado gyud ko ani mapuno na puning mga liguanan, mga tropa. Suba ani mga suking tigpaminaw. Pwede igaga, mapuyog balay. Ay! Madihan na dayon nga mudakwa tong bayan sa kuryente, kasi tagpa aircon, kasi tagpa electric fan, mga suking tigpaminaw. O sa itong hisgutanan karon na kahaponon, laylo sa tanang 10% project, mga katropa. Kickback sa 10%, giingon, matod pa. Wala man, matod pa. Mantay, prop man ang gihawiran. Diri sa tanang, mga katropa, ninindot ng mga balita in taon. Ordinansa sa legalidad o ruta sa mga babao sa Malaybalay, aprobado na. Daghang salamat, ana City Councilor Rindon Jojo Sanggalang. Salamat, anakon, sa pagduso diha sa sangguniang panglungsod. O salamat sa mga kaubanan sa sangguniang panglungsod, mga tropa, nga mi-aprobar o wagid mibabag ani mga suking tigpaminaw. Salamat, ganinyong tangan, ana. Makabinipisyo ang daghang tagiya o mga babawan eh. O niya, dili po ni hulga, mga katropa, sa atuang mga multicab drivers. Di po ni siya hulga, mga katropa, sa mga rila drivers, kining pag-aprobar sa maog legalidad sa mga babao, mga suking tigpaminaw sa itong syudad sa Malaybalay. Di isla maligsan. Kaya nga naman, na ay mga ruta ra, mga tropa, ang mga bao, kung asa sila pwedeng mudagan. Di sila pwedeng mag-cross-cross, mga tropa. Pwede bawal mag-inang bao sa highway, mga tropa, kung ano yung sintro, kung ano yung sadari, magtago-tago sa TMC. Yun niya, kaya bawal na sa mutaak, mga tropa, og highway niya. So man totong nakita, mga tropa, sa mga social media nga dunay patrol car ang PNP pero bao-bao manggihapon, no? So muna, mga suking tigpaminaw, ha? Nauta nga naproba sa konsiyo, maprobahan ni mga tropa dito sa hawanan sa mayor, mga suking tigpaminaw. 44 minutos, milagapak ang alas Tres kapunon dugang o direta sa detalyes ng mga balita be. Hulga sa seguridad sa CPEC nagikan sa dummy account. Cybercrime nag-investiga na. O, atong sayro ang report o asa ni Napita o trupa pinagi ni katrupang Rostom Villaparanca sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
2: Iimbestigahan na karon sa Cybercrime Unit ang nagpakailap sa hulga sa seguridad sa Camiguin Polytechnic State College gamit ang dummy account adlaw Martes, Oktobre 13, 2026. Gipakatap dayon ng mga personahe sa kapulisan sa duha ka campus sa CPSC dungan sa pagpabalhin sa tanang klase ngadto sa online learning modality. Human ni katap ang post sa usa ka hulga sa seguridad sa social media. Sa opisyal nga pamahayag sa CPSC, gipasalig sa administrasyon nga ang ilang kabalaka o kahadlok nga gimugna niini sa mga estudyante, ginikanan, magtutudlo o mga trabahante, gipahayag sa universidad nga seryoso nilang ginaatubang ang bisan unsang hulga sa seguridad, komedya man kini, pagpahungaw sa kalagot o tinuod nga hulga. Gawa sa pakikoordinate sa law enforcement para sa dinilaan niya investigasyon. Formal usab nga nangayo ang universidad o dugang police deployment sa duha ka campus isip lakang aron masiguro ang kaluwasan sa tibuok academic community. Nanawagan usab og kalmado o dugang pagka mabinantayon ang Camiguin Police Provincial Office kalabot sa maong hulga. Gipasalig sa kapulisan nga seryoso nilang ginasusi o giaksyonan ang matag report sa hulga. Sa pagkakaroon, ang maong insidente, gi-coordinate na ngadto sa mga cybercrime investigator sa Camiguin alang sa mas lawom nga investigasyon o pagsubay kung kinsa ang tag-iya sa maong dummy account. Mga katropa, kape ba nga healthy mong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nagkahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
0: Servisyong katropa.
1: Basin mga tropa o pang pangbulabog rapon siguro na diya. Pero kanang lang investigahan mga suking tipaminaw kaya di mawa ang kabalaka mga tropa yung tao. Kung yan lang investigahan mga tropa ang investigahan. Dugang detalye sa atong mga balita mga katropa. Kawatan patay sa pagpamusil human misulod o construction site. Ang pangutana, guard ba nakapusil nini? Na kumusta ko sa status sa guard karon? Basi na priso po lagi ni mga tropa. Atong siron bi ang report pinagi ni katropang Legaspi o Chris Legaspi sa XFM Jinsan.
0: XFM Report.
3: Panhog sa Surala Municipal Police Station, ang welder watchman sa usa ka construction site nga nahimutang sa Purok 3 Zone 4, Barangay Libertad, Surala, South Cotabato, human gipusil patay ang wala mailing biktima kagahapon adlaw, alas 10:30 sa gabii. Subay sa kapulisan, nakitaan ang wala mailing biktima nga ganagan padulong sa Kasadya Village apan kalit na tumba sa dalan sa diyang gisusi na sayran sa kapulisan nga duna kinisamad pinusilan sa kilid. Dali gidala sa labing duol nga balay tambalanan ang biktima apan milabay ang pipila ka oras gideklarang patay sa mga doktor. Nagpahigayon dayon ang kapulisan og imbestigasyon sa pribadong construction site duol sa lugar diin na ilan ang sospek kasi Johnson Tagalog Borneya, 44 anyos og residente sa nasangpit nga lugar. Gisaysay sa sospek nga naaktuhang nangawat og mga materyales ang biktima sa pribadong construction site dayon gikumpronta nga may resulta sa pagpamusil. Gisikop ang sospek samtang gigubiska ang usa ka unit nga homemade caliber .22 revolver og duha ka fired cartridge case sa caliber .22 ammunition. Sa pagkakaroon, ginaandam na sa kapulisan ang kaso nga homicide nga ipasaka batok sa sospek. Ayaw hulata nga maabot ang resulta sa pagpasagad sa panglawas. Baong paliguna ang imong kaugalingon. Batok sa free radical sa matag adlaw, mag-Santon Plus Herbal Capsule na. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, ex-FM News.
0: Servisyong katropa.
1: Wagi ko masipyat, dakpan yung suspect. Dakpan yung suspect mga katropa. Misulod, trespassing na mga suking tigpaminaw. Pero patay man ang biktima mga tropa. Ito ha, priso. Hilami Labrada Sido. Shout out niya Jonathan Lee Suryano na guwapo. Buyag. Purya Gaba. Bitaw ay menghapon dia ni kagawad Hilami Sido mga tropa dia sa Barangay Patpat. Wala na baho ang atong mga babuyan dia. Wad. Wala na baho atong mga manukan dia sa Patpat. Wad. Okay. Labi na nga sige ulan-ulan karon mo lisbog yung baho. Kumusta man diha? Kumusta man ang ato ang reklamo sa pipila ka katawhan sa Barangay Patpat? kita pa kada may hapon dia abtik po ni kagawad mga tropa ni si kagawad sila misido oh dia sa may barangay patpat mga suking tiba na may hapon dia wada hapon dia may hapon lamas pagliili ka sa Facebook live 49 minutos aga milabay sa alas 3 kahapon dun gutom nung ko sinay magdala karon diri og snack ba oh, magdala snack diri karon gutom ko bay. So, ato mga tropa diha, gutom man. So, kinala na to nga, pwede man punta mga api. Pwede man punta mga api, mga tropa. Bisa igutom ta, di mo ito mabalakan itong kape na to. Di mo punta ang mabalakan itong kape. Wad sido kay kuan man. Dili man i-contrast ng mga balatian. Hello, Barangay Patpat, headed by Kapitan Renanti Okit. Oy, kap, may hapon diha ni Kapitan Renanti Okit, mga katropa. Wag ka po di problema si Kapitan Okit, oy. O, di Kapitan, nga Wilibog. Oh, yung interview gyud. Di siya pang magbiyahe ni, mo ingon sir. Tagal lang kong pila ka minuto, mo lugar sa ko. Tawag balik. Automatic ni si Kapitan na Ukit mga tropa. Ito din trending kang barangay Patpat, kinaligi itong truck na kargag baboy. Kapitan, dali kayo may interview, oy. Promote lang, nabalik, matutanan po. Oh. Balik nga, lami kang panit lechon. Sa atong mga katropa diha, katubitang dili mahiligon nga muinom og kape kay basin magpalpitit o aslom ang tiyan. Siguruhon ako bay nga mausab ang imuhang hunahuna sa Santon Gold Coffee Mix. O gayon ang kape nga mahinungdan sa mula tiyan. Dili lang kini ordinaryo nga kape bay, puno usab kini sa glutathione o collagen nga para pod makapahatag og himsog og nindot nga pamanit. O gipatamis kini sa stevia busa wagi kay angay kabalakan. Sa asukal? Ha? Bisan og dili ka coffee lover bay? Ha? Siguradong madanig ka sa kalami og benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Busa? Sulayi. Sulayi mga katropa, palit. Ayaw sige pangayo. Oo. Palit unya kana magpalit ka dire Santon Gold Coffee Mix si pusa din ang sasi ana. Kay pwede na nimong i-intra dito sa atong raffle. Oh, pastilan mo nga suking tigpaminaw. Morning nga pagpalit na ay napaglangan-langan, pwede po ka musaka di sa stasyon kung palit ka, ha? Pwede kang musaka di daghan kitag stocks mga katropa. Mga atong stasyon na tagaan tamog address, balag nulong mo. Balag sulungon taginahan. Tagaan tamog address, Barangay Utso, mga tropa, ang landmark ani, katupit ng PhilHealth nga daan sa una. Nami diri mga suking tigpaminaw. At bang nubo ah. Second floor, itong PhilHealth sa unang adaan, kung si Peter naman, na naisoft na sa ubos, sinamis babaw, ana. Hali mo, Dre. Oo niya, hubuha po yung helmet, ha? Hubuha yung helmet, hubuha yung panang purong, kay dili mo lihok ang durna, basta na ay purong. Kay napakasagawas ni Action Pagsaka, makita naman ka sa TV-TV. Palit ko og Santon Gold Coffee Mix og Santon Herbal Capsule kay mo inter ko raffle. Asa to inyo ang isog kina manager niya? Shout out po sa treasurer Bika og Gio Jin Sali og Gingat og Sik Tiltil Iski Villar. Si Gingat og si Sik Tiltil Iski Villar. May nga hapon yung tanan niya sa mga wapa na to nga mga barangay officials, no? Diya sa may barangay patpat mga tropa. So mga to mga tropa, Santon Gold Coffee Mix, ha? Ayun na paglangan-langan mga suking tigpaminaw. Standby sa itong pagbalik mga katropa.
0: Servisyong katropa.

0: ate na imuhang teacher ning absent ra ba ka?
1: Ha? Kapitan, tago pod ako ginan ni absent ko.
0: Kaya naman.
1: Alangan, ako man inan namatay na ka.
2: Exciting!
3: XFM.
2: XFM.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule. Hindi naman kailangan biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang, pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa, at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang, pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng VisionX Plus, Softgel, Myutin at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. VisionX Plus, Softgel.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskate ang ulo, amalakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: VisionX Plus. User, atong paminawan.
3: Ako si Janet, ang titesan nyo sa taga-Bukinun. Aduna dyan ko'y problema sa mata. Sabi na sa akong pananaw nga, perting katula. Sige po siya luha-luha. Problema kayo ko, kay mapit 200 ang ako ang trabaho. Labi na kay consenter ko. Karun, kaya namin nag-recommend sa ko ang about anong Vision X Plus. So, akong gisulayan. Sa akong pagsuway, sa sulod sa isa ka semana, wala dyan ang pagkatul-katul o pagluha-luha sa ako ang mata. Okay dyan ang akong pananaw. Tumod dyan na sa Vision X Plus. So, salamat kayo, Vision X Plus!
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito yung paghino alang sa mata. Na makatabang, arimalitayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Sit-on! Kahit na ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang maski pakuso o maski paibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
7: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
6: So may akong gamitin, boss.
7: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
8: Nindota sa imong sound system, oy! Pounds man kaayo?
9: Ay, siyempre, pre! Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay, ngani abdo ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
8: Tiyadaha, oy! Magpabuhatsab ko! Asa ganito, pre?
9: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
10: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of Electronic Parts, Electrical Supply, Solar Panel, Inverter and Accessories, Indoor and Outdoor Sound System, A Single Sound System and Repair Shop, Battery Charging and Vulcanizing, JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Lumabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: produkto sa Yes to Health, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
1: Itali ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mokonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisag wakay sulod-sulod.
4: Exciting!
2: XFM. XFM time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Santo Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santo Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Srb i Šunka Tropa.
1: Balik ta sa itong paraguban. Ano na tayo? 4 minutos na. Aga milagapak. Alas 4 sa kahapon nun, mga pinaranggang tigpaminaw. Sa gihapon, kamo nagpadayon sa pagpaminaw o pagliili sa ito aga programa karo kahapon nun, mga katropa. Din sa XFM Bukid nun. Nagasalamat niya na mga suking tigpaminaw. Katabi taong, uy, sige nag-ulan. Nag-ulan-ulan, manggod. O, niya, bago pa ka nagpawasing, busak ka na, nahugaw na sad. Balik na po ka dito sa 4F's Carwas, mga katropa. Kanimutang sa Barangay San Jose, mga katropa, purok uno na siya, Barangay San Jose. Ang motor dito, perte na bratuwa sila ang carwash, mga god. Ang motor, 100. Sedan, 180. Van, 280. High roof, mga tropa, 300. Pick up, 230. Ang Raptor, 250. SUV, mga tropa, 230. Minivan, 180. Niya, ang services, blower, vacuum, o tire black. Naganindot din, mga tropa. Nga dili lang po na sila diha ingon nga hinlo lang sakyanan. Pwede po ka mga bang bay? Pwede ka mga bang sakyanan dito? Nado na sila barato po nga karintal sa mga tropa. O nagparinta na sa mga sakyanan sa barato nga presyo. Ang van na mga tropa 24 hours 3,000 ra. 2,500 ang 12 hours van washing charge na 2,800. Ang pick up o SUV 2,500 ang 24 hours 2,000 ang 12 hours 2,300 ang washing charge. O yung sedan, 150. 1,500 ang sedan, mga katropa, sa 24 hours. 1,000 ang 12 hours, mga katropa, ang washing charge na 180. Boundaries, Balinguan, Loriga, Damulog, Initaw, Kalilangan. Outside boundaries, depende sa kalayon, mag-add ka o 500 to 1,000 pesos. Ano na lang? Inga na lang kasayon, mga suking tigpaminaw. O niya, pwede mo mapabook daan ito, basi mga polibook na ilang mga kuwanda karong Nobyembre baka. Pwede mong pabook sa 0970-287-2613 o di ba ka sa 0915-541-3653 mga katropa. Wala lang mga numero diha. Niya, magbiyahe mo. Siguraduha nga ang tubil sa sakyanan ng yabangan, di kalidad mga katropa, pandili magpurot-purot na yung sakyanan ng yabangan. At mo sa Shil Ililion Mobility Gas Station mga katropa ang nimutang sa Proc City, Barangay Kasisang. O di ba ka, napo diya sa barang, Proc City, Barangay Sinisisang, Proc 5 na diya, Proc 5. O gayon sa Barangay City, mga tropa na itong syudad sa Malaybalay. Nindot ang Shell, mga tropa, di kalidad nga, krudo o gasolina. Kaya sa matagbiyahe, guto mangina mga suking tigpaminaw, layo itong adtuan, labi na gapang mert dita, o tabong tagbunyag, o pagbalon sa mga katropa o pan, kay basin duge pa maluto apo na crispy ang panit sa litsyong ituyok mapas mo o na nga magpalit mo o magdala mo og pan palit mo dito sa Dian Big Shop mga katropa nya dala pong cake o down mga birthday man mo mga birthday bunyag kasal sa baka tadi mga katropa pwede mo palit og pan di sa Dian Big Shop og mga cake mga suking tigpaminaw na sa Barangay Aglayan sila nahimutang mga suking tigpaminaw ha o na ka siya pa gihulat mga katropa adto na mo sa Shell magpatubil, mapalitong pan sa Dian Big Shop, magpawasing sa sakyanan, 4S Carintal, Carwas and Carintal sa Barangay San Jose. Katapos ang detalye sa itong mga balita, dirita mga katropa, dining report niya Agusan del Norte, giandam ang mga mag-uuma sa 2027 cropping season o hulga sa El Nino. Mag-ipon na kaya ng balde. Ang report pinagi ni katropang Junji Librias sa XFM Agusan.
2: Giandam sa National Irrigation Administration na kunia Agusan del Norte ang mga farmers beneficiaries alang sa first cropping season sa 2027 pinagi sa first batch system management committee conference ni adtong nakalabay nga adlaw sa Kabadbaran City mitambong niini ang 14 ka mga irrigators associations ubos sa Kabtres og duha ka iay gikan sa Agusan del Norte communal irrigation system. Gisusi atol sa kalihukan ang mga panginahanglan sa irrigation system og mga intervention aron masiguro ang epesyenteng supply sa tubig og produksyon sa agrikultura. Mitambong usab si D.E. Caraga, Philippine Crop Insurance Corporation og City Agriculturist Office sa Kabadbaran og Butuan aron ipahibalo ang ilang mga programa og serbisyo alang sa mga mag-uuma. Gihisgutan usab ang gipabot nga El Nino og ang mga posibleng epekto niini sa supply sa irrigation water og production sa uma. Pinaagi sa conference, gipalig-on sa niya og partner agencies ang koordinasyon og pagpangandam alang sa mas produktibo nga cropping season sa 2027. Mga katrupa, lig-onon ta, pinaagi sa pagkondisyon ng atong panglawas, mag-inom sa premium D3 soft gel capsule. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katrupa mo sa balita, Junji Lebrias, XFMU.
0: Servisyong katrupa.
1: Daghang salamat katrupang Junji Lebrias, Simoga Report! Moto mga shooting tigpaminaw at itong mga report, karon na kahaponon nginundungog di pala gadugay. Kita maglangan kay paupo sa itong oras mga katropa. Direta sa ato ag hisgutanan karon na kahaponon. Kagahapong adlawa mga katropa, dito ang mga presidente sa association o presidente sa federation mga katropa sa mga bao-bao sa itong syudad sa Malaybalay. Okay, naghulat sila mga katropa sa pag-aprobar. Mga personal gin lang makita mga katropa badungog ang pag-aproba diha sa konsiho sa syudad sa Malaybalay. Nainabi po na ito kagahapong adlawa ang author ni ini mga tropa nga si Konsehal Attorney Rindon Jojo Sanggalang mga suking tigpaminaw. Okay, naging ordinansa ba sa pagliga sa legalidad o ruta sa mga babao sa Malaybalay City, aprobado na mga suking tigpaminaw. Kaysa hindi malipay na ang taon. Kaysa may hindi malipay na mga suking tigpaminaw. So, atong madungog, karon ang pakighinabi sa maong konsehal mga suking tigpaminaw, kay dunay mong guni nakalate diha nga kaning bayad permit franchise ato ni Siron. So standby mga tropas pagpaminaw. Op, asa dib kay nag
3: okay, ako mapasalamatan sa mga kauban nyo sa tensa guni ng pangunsod nga ang ordinansa nga atong iduso ilag ang isuportahan. Actually unanimous gyud, walay ni babag niya ni sa dako kay ako nang pasalamat. Siguro nakita diha po nila ang kaimportansya niya nga balaod nga matagana tong legality ang atong mga napanginabuhi ang mga bawa-bawa o mga motorized tricycle sa siyudad sa Malaybalay. Kikita mo na ito, hindi ka na sila yung nagsakagatos lang, maglibo ni sila kabuo o mas maayog yun, matagahan natin sila special permit o franchise para legal lang ilang pagkamasahe o sa pamahagi ko niya ni marigilate na lang natin ang paningin sa community. So, isunod ba ito na siya? Parang initial step lang yun na illegal na ito ang ilang pagpanginabuhan.
4: So, mga pilay ito ay makuha lang bayaran sa kining franchise of ng permit na nito.
3: Okay. Ang sa franchise, ang ilang bayaran is 1,500. Good for 3 years na siya. No? So after 3 years, nag-renew sila, bayad na po sila otro. Sa special permit, ang bayaran na nila is 500 pesos. Pero may mga, pero isa rin sa katuwid. Parehan isa mo talaga, no? Na every year, ang special permit, they renew 500 pesos. Every 3 years, they renew ang franchise every 3 years. So ano ang nagtabo?
5: Sila nga sila yung special ruta na pwede lang sila dito ng vehicles.
3: Oh, timad ka na. Kay kininga balaod, isa ang purpose lang is para ma-regulate na ito ang ilang mga ruta. No, kay dili para mag, saan tawag na mag sabay-saboy, no? Magsagol-sagol. Di na ito may bawan sa pabulwer, mga cause of traffic. So karon na specific na ruta ang mga bawbaw tricycle na ito. At example lang na ito, kining kanayan, di ba? Gikan diya sa transmitter, pabulong kanayan. Or vice versa. So mura kinailang ruta. Di sila pwede mo, sulad sa poblasyon, kay magkayaga man sa motorola, bawal man, no? Ang may penalty kung mahawa sila kung masulog, magawa sa ilang ruta. May penalty na 500 pesos first offense, kung hindi ka bayad, may community service, no? Pero kung utruhan pagyapon ang ila na ikatong suspension sa ilang permit, o kung ikatulong pagyapon ikaw pa, ma-revoke na gib ang ilang franchise, ang ilang permit para mag-guan. Mag-operate.
4: So, how about rules kung gikag sa nosin na inatong kapas aero mo, anak, sa Gaysano?
3: Dili mo sila pwede na, anak, kay bawal man sa National Highway, nagib. No? So, walay rota na atong i-aprobahan nga kanang niagi rin sa, kana, sa nosi, palilong sa Gaysano. Kung gusto niyo mo mag-iahing na, pang pamilya lang siguro, pwede mo for hire.

0: Bons, pasabos sa katulog pagbasa para ng dawa, malaungon kung baka nga magpirmahan ni Malabalas ni Mayor Atty. J. Warren Pabilaro.
1: Akin sa putaran naman idaan ni Mayor Pabilaro na ito. Pinagpipila katuwig na organized naman ito ang mga bao-bao na ito. And na-organize na actually through tawag mo na ako si Coach Nuri nung siya nag-organize ng mga bao-bao. Ang sugo mo na sa atong mayor. Subot pa sabot ang atong mayor naasa likod niya pong buwan yung audience.
2: Tapos na yung mga ubang bao-bao nga pakyawon sa Valencia, ika nung malay-balay. So bawal na sila matabot?
1: Kaya kung pwede lang sila nag-balensya, wala naman tayo jurisdiction na na, di ba? Kanang highway sa kwa na mga land transportation office na na siya. So kung madakpan sila dito, wala na sila ha.
2: Pero bawal sa kung kaya ang pasahero nasa natin-asa, buta ka sa nusing abaw, bawal na siya matabog dito?
1: Bawal.
2: Bawal.
1: Bawal.
0: Pwede sa ano sila musog kung ginabi na kung ano na sa nakikita ang nakalapas.
1: Ang madakot na dami ha, itong TMC man, di ba? So, atong mga TMC, sila man ang mag-implement din ng balaog. Kung natin sila sila makita, nung malapas sila ng ruta, nga na may bawa nga ito nga malapas ng ruta. Kay, na i-color coding. Kung San Jose ka, padilong mabuhay, example lang, yellow ang imong control number. Kung kasisan ka, diya sa highway, padulong sa bukso, lagi po color ang iyang color sa coding. So, mahibawa sa TMC na, dili na kayang mawasay ng ruta kay nakitaan mong ka sa color na dili na sa maong lugar.
2: So, Cons, dili ni maligsan ang atong mga rear drivers, kaya ko siya pwedeng sulot siya?
1: Dili, yun. Actually, dagan ng comment na itong sa akong Facebook page na nga, luwi ang mga motorola drivers. Actually, dili. Nga, no, dili mo sila masulot sa poblasyon. Ikaduha, mismo ang association or federation sa motorola drivers, misuporta ni Ani. In fact, sa atong mga committee meetings, naa sila. Kay kabalaga po sila nga, maiwasan nga po ng away-away na magkasinabot sa tanan. Nasabtan nga po nila ang bao-bao na panginabuhi o gagawa po. So, dili na balaka ang ating mga motorola operators, drivers, tunod ka ang ilang mga rota, dili man matutuhan.
0: Okay. Well, salamat sa oras panahon. Umuha na namin sa akin ang gustong katawan, labi ng mga commuters, katabang ni Bubang sa transportasyon. O niya, mensahe po sa ating mga bao-bao operators.
1: Ang ako lang mensahe sa ating mga bao-bao operators, no? Ang karon na natagaan ng legalidad para magpanginabuhi o pamasahero, maunta, tumanong ninyo ang mga traffic rules and regulations. Kaya para mo sa inyo ha, itagaan mo kayo ganyan na maligalan yung pagpaninabuhi. So kami po sa Sudad sa Malabalo, manginaot na inyong suportaan ang programa na mo na atong tumanong tanan ang mga polisiya sa atong Sudad.
2: Salamat.
1: Okay, ako mapasalamatan sa mga kauban nyo sa tansang ganyan ng pangunsod na ang ordinansa ng atong iduso.
3: Servisyong katropa.
4: Sumoto mga katropa ang pamahayag ni City Councilor Rindon Juju Sanggalang sa Sangguniang Panglungsod din sa ito aga syudad sa Malay-Balay mga katropa. So, dili angay kabalakan sa ito ang mga motorila kay dili man ay musulod silang ruta. Kaya di po nila angay kabalakan mga katropa sa ito ang mga keksyonang mga multi-cab drivers. Kaya mamagin ni pag duso ani mga katropa sa first pagduso pa ni sa Dehas Consejo, na doon na naman ko ni mga kuminto, no, sa pipila mga katropa nga, maligsan daw ang atuang mga karaang mga nagdagan ng mga motorila di sa itong syudad sa Malay-Balay, maligsan daw mga katropa ato mga multi-cab drivers, pero mali ang atong expectation ninyo anabay. Kay daan na sila ay ruta nga gihatag, na color coding po ni sila mga suking tigpaminaw. O na para ni sila hapot, giligal lang sila nga mo biyahe mga katropa nga mamasahero di sa itong syudad sa Malay-Balay. Ngano man, kinimang mga babao, dako kay nagtabang sa tuang mga sumasakay mga pasahero, labi na sa mga sudlunon, labi na sa mga subdivision. Mamuuli mga katropa, like, ibutalan na ako, di abisidiyo, sanos eh, entrance. Tua pa yung muha dito, spikas, tumoy pa dito, babaklay, kanya ulan. Pero ting layo ah. So, diha mga katropa, dako na siyang tabang sa transportation sa itong syudad sa Malay-Balay. Munig, gitagaan o legality, mga katropa, mahimong legal ang ilang pagmamasahero diha mga suking tigpaminaw. So, nalipay ta, nga naguol. Duhay itong kan ba? Nalipay ta kay, maligal na ta mga katropa, mamasahero diha. Pero makaguol gamay kay, naman tayo, mayroon na mga katropa diha sa franchise o permit. Oh. Pero, makairag utong. O, mautong na mga suking tigpaminaw kayang franchise. 1-5, valid ni until 3 years.

0: Onya ang permit mga tropa kada tuig ni sa Iriño da City. Pero pwede din ta mga tropa mga unay mga pahalipay atong syudad sa mga operators o mga drivers mga tropa, labi na mga fuel subsidy, mga livelihood mga tropa sa association, apel na ta mga suking tigpaminaw. Nga naman, legal man ta o registrado ta mga suking tigpaminaw. O, di ba? O na nga, salamat na to ang mga nag-imposar ni ining balaod, labi na si attorney, konsehal attorney Jojo, sanggal lang mga tropa, attorney Rindon, sanggal lang mga suking tigpaminaw sa SP mga tropa sa tuang syudad si Malaybalay. Nga pabuton lang ni ang pagpirma dito sa taas sa tuang mayor mga tropa sa pag-aproba nini nga maong nga balaod mga suking tigpaminaw, no? So kalipay ito nyo, dito kagahapon ang Federation lagi, President, mga katropa, o itong mga presidente sa asosasyon sa bao-bao mga tropa di sa itong syudad, nalipay sila. Kinsa may di malipay, mahimo kang legal. Kinsa may di malipay na mga suking tigpaminaw. So by color coding ni so itong bao, may isdan itong number ato. Kay color ito ang nahatag sa tuwa mga tropa. O, mga usab to niya ang atong sticker murag gilo ang na color coding hapon sticker puti to nga to nagan mo usab o niya atong ligid inin pa isla dang duha ka buok okay upa sa ulo ni Master Tanine so ana mga katropa nga kinang na malipay putani nalipay ta mga suking tigpaminaw no natong utrohon. Ah, katong mga nag-ingon nga posibleng maligsa na itong mga rila o multicab, wag yung kabalakan. Kaya di gid sila maligsa din mga tropa, kaya di man ni musaboy diha sa inyuhang lugar, oh, di man po ni ma-make up ang pasahero, di mamara mga tropa ang mga ma-make up ang pasahero kini mga bao-bao drivers na mga suking tigpaminaw, no? Tumaw to mga tropa, ang naglangkob din sa tuwang panag-uban karoon na kahapunan sa tuwang hisgutanan. Ugma unsa na po ka mga patsusadahan, mga viral ka ugma mga tropa no sa to pakigbisyo ug mga lawa lang kay paning kamutan na to umot lang ama ni Tex o may tubag si Konsyal manghanos to ang tawag or Tex mga tropa sige lang sinabisi po dai si Konsyal manghano mga tropa no ngapon dia ni Konsyal mga tropa so kami media partner man mi sa inyong paglambo sa tong syudad. Si ang Sidmo pod. Oh, ming hapon na Sidmo. Aman padulungan eh. Oh. Diha mi Sidmo gahapon, mura po mi bulag ipasapasa mi. Oh, I hope nga matubag po ta sa Sidmo mga tropa ning concert nga gi-post niyo diha sa inyong Facebook account. Nganahin ato po nang gikuha mga tropa yung post ya. About lang ng plitihan mga katropa. Wabay mo tubag. Oh. Oh, may hapon da sa head sa Sidmo Malaybalay ha. Hapon na ni Sir Myong Lapiseros mga tropa. Sir Myong, may hapon niya Sir Myong, may hapon. Oh, imuming gihatagaan og interview Sir Myong. Pag-abot dito, di man po may ka-interview kay mabalik niya po sumuha. Mura na may bulaan ni Sir Myong. May hapon niya sa Sidmo Malaybalay ha kay nagpagawas magun mo di og kanang mandato, update nga plitihan sa itong mga multicab, mga bus, mga nagbiyahe, sapato nga mga sakyanan. O niya, nai nagreklamo kay paninglan niya hapon sila 120. Nga bis 100 rang lungsod sa Kabanglasan. So, unsay lakang nga buhaton sa Sidmo, nga kamo may nagpagawas, ana, o kinibang inyong ipagawas nga updated nga plitihan, is gikan ba ni sa LTFRB? Mo na mong gusto pa ngayon, nga tubag, dayon, unsay lakang nga buhaton ninyo kung kaning mga driver nga nangayo og 120 ang plitihan, unya 100 rang nakabutang sa tuang matrix diha. So, unsa na to pagpatubag? Unsa na to pagtubag pud laning atoang mga katawhan nga nangutana sa tuwa kung pati ang concern nga opisina nga atong adto, wa man putay madtuan. Oh, wa man puy mutubag. Mo text ta, di puta replyan, mo tawag ta, di puta tubagon. Naon sa man taon tani? Unsa ta? Ha? Sige lang, kaya ipangutan na ito na ni Mayor Warren Pabilyaran karong kapihan mga tropa nga kung sa itong buhato na ni mga head of offices mayor nga dili manubag sa itong concern pangutan na sa mga katawhan na giagi sa tuwa. Ano na mga suking tigpaminaw. At itong mga kaigsuunan, mga higala nga doon ay problema sa bukol-bukol, sis, tumor, guiter, mga katropa, kidney problem, mga suking tigpaminaw, mag-Santon Plus Herbal Capsule kita. Usa kini ka powerhouse food supplement nga gihimo gikan sa kombinasyon sa dekalidad nga mga dekalidad nga mangustin og malunggay. Ang santon gikan sa mangustin na ilhad pag-ayo tungod sa iyang taas nga anti-inflammatory o antioxidant properties nga makatabang sa pagpakigbatok sa libreng radicals lawas. Samtang ang malunggay naghata og dugang bitamina og minerals para sa mas lig-on nga immune system og sirkulasyon sa dugo. Santon Plus Herbal Capsule, mga pinalanggang tigpaminan nyo. Troho na ako, mahilig ka og sound system, kanta-kanta, pero imong sound system basag. Mga katropa, ilisi na. Imong microphone, mga katropa, pangit na kayo. Ilisi na mga suking tigpaminaw. Adto sa GD Electronic Parts and Equipment Trading, ha? Adto ay si ginahig ulo kanimong washing diha nga nabalin ang tuyok mga tropa, di na mo dryer o di ba ka di na mo tuyok mga tropa ang paglaba. Daghan kaayo dito gistak si Sir Dodoy mga suking tigpaminaw. Tanan gyud. Gikan sa pino o ginapit ang gikan sa ginagmay nga mga parts mga tropa hangtod sa kinalak-an mga suking tigpaminaw na sa GD Electronic Parts Equipment Trading. Nasa cellphone number, pwede mong mukontak niya sa 0917-7910237 mga katrupa. Pangitaan lang si Sir Dodoy humawas o mapabulket po mo, pangitaan po si Kuya Roger mga suking tigpaminaw. Kaya ang GD Manggod, electrical dealer sila sa electronic parts, electrical supply, solar panel, inverter and accessories. Sound system, outdoor and indoor, muasimbol po sila o sound system mga katropa o mo repair sa mga guba nga mga sound system o uban pa except mga katropa sa relasyon nga guba di ginakayang ayoho ni Sir Dodoy. O niya, battery charging na dito kanimong sakyanan mga tropa nalubat ng mga battery nyo di unsa mga battery gamit niyo sa inyong balay di ha nalubat na adto mo dito kay magbatnadon sa battery charging mga tropa o ingon man ng vulcanizing shop mga suking tigpaminaw. Ang GD Electronic Parts Equipment Trading na himutang sa Purok 8, Barangay Nuybi, ning atong syudad sa Malaybalay, mga katropa. Sa wala naman yung taigong oras. Kaya hindi kuraw minung ko, ani. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa baga station manager katropang Miss Rusty Marie Codino, katugbang sa Pikaslawa katropang Jao Pagotayaw, alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Jonathan Lee Suryano mingon ang pagkabot sa hustisya kinahanglan ang pagtinabangay. Apan lisod kabuton ko ang kamatuuran matabunan sa maling binuhatan. Mayong hapon, Bukidnon.
1: Servisyong Katropa.

0: Ay, sa mga kalimataan, ay! Nakatugong pa kita. Mami, bangon sa gundiya.
1: Ay, samok-samok ba? Natugong pa kayo po. Ikaw na sa gundiya.
0: Ay, sumukan na ng pulipata na sumukan ba? Ay, Orsa man! Sumukan niyo mo doon, ay!
2: Na, Morten!
0: Sus! Asin na po? Oh, na! Nga naman!

0: ng Santon Plus Herbal Capsule na Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Jeline, basta makainom na gani ko ang Santon Plus Coffee Mix, rindutrit kayo ang akong paninom sa akong labas. Kanyajiti ko ang dili na yun ko kapulun. Kay daghan mani o mga sustansya na makatabastog sa kalawasan. Kung ang kahilot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kumaan. Kay dili mani sama sa ubang kape, daghan mani o mga antioxidants na maoy mabatok sa daghan mga baltihan. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Mga sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Good Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Good Coffee Mix.
0: Santon Plus Good Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon, o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
3: Premium D3 Coffee.
0: Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan lagi kleto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng paggas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
6: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save kontak?
5: Uy bay, nanong diri man ka magpag-gas perme?
6: Kay diri sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
5: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walang problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
7: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LLion Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: In-one na serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay ilangan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Proc 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
8: Tanang katawhan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nanipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o akong yung paningkamutan na tanan akong bisaan sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya na naay prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gibuyan ng mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbo hapon ko. Ako nagapasalamat yun. Labi na sa ato na pao nga makagagahom na iya akong kibutang bihanin si City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko pagyaso na ginig pagsalig umugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Malay-malay, dagang salamat.
9: Pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRMO, headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung mamino ka sa XFM.
11: May pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hambay rang nilayas. Ano? Exciting?

0: na ikaw o ako ang inyong masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, hindi ka mabiyak. Pinisa, XFM, XFM,
1: Extra Balita.
0: Ita, ita, ita.
2: Ordinansa sa legalidad o huta sa mga baobao sa Malabalay City, aprobado na!
0: Headlines!
2: 408,000 pesos na kantidad sa Cebu, nasakmit sa Cagayan de Oro, high value individual, arestado!
0: Headlines!
2: Doktor na nakahit and run sa Iloilo City, sa Maron, humanji pusil sa kapulisan tungod sa pagsulay sa pag-ikyas!
0: Headlines!
2: Matayon sa babaeng nakalutan ang bukog niyatong tuwig 2024 sa Tagum City, hingpit na nakapot ang hustisya.
0: Headlines!
2: Top 8 provincial most wanted person sa kasong arson, siklop sa Tago, Surigao del Sur.
0: Headlines!
2: At ang lawa sa usa ka lalaki, nakaplaga niya gitabunan o blukay sa Davao Oriental.
0: Headlines!
2: Suspect sa pagpamusil sa salon owner na si Renante Tampos, arestado sa CIDG sa Rangani.
0: Headlines!
2: Babay nga nadakpan sa Bayba sa Kalibo, nakapangayo og tabang sa Inhan.
0: Headlines!
2: Mas hugot nga mga lakang alang sa kaluwasan sa mga estudyante, gipanawagan sa Agusan del Sur.
0: Headlines!
2: Kanhi DOH Secretary Garin, gipawalang sala sa Sandigan Bayan sa 3.5 billion pesos na ding Vaxia case.
1: Maayong hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Adlaw karon nga Miyerkules, Oktubre 14, 2026. O kami ang detalye sa tong Extra Balita. Mga katropa, ordinansa aron himuon nga legal ang pagpapasahero o grota sa mga baobao sa siyudad sa Malaybalay, aprobado na. Giaprobahan na sa sanggunian panlungsod sa Malaybalay ang ordinansa nga nag-regulate o naghatag o legalidad sa operasyon sa mga baobao o motorized tricycle sa Dakbayan noong Martes, Oktubre 13, 2026. Gipahayag ni Konsehal Rendon Sanggalang ang iyang pasalamat sa iyang mga kauban sa konseho tungod sa suporta o pagpasa sa maong balaod nun na walay na nalipod o nibalibad. Sumala ni Konsehal Sanggalang, usa kini ka importanteng lakang aron mahatagan og formal o legal nga panginabuhian ang mga drivers. Samtang ma-regulate usab ang ilang mga rota aron malikayan ang kahuot o pagpunsisok sa trapiko sa syudad. Ilaon sa maong ordinansa, ang bayad sa prangkisa nagkantidad og 1,500 pesos, balido ka na sulod sa tulo ka tuig. Samtang ang special permit nagkantidad og 500 pesos matag tuig. Gipasabot usab ni Sanggalang na adunay gitudlo nga formal nga mga rota og color coding system pinaagi sa PMC aron masiguro nga dili sila makabiyahe sa mga gidili nga dalan sama sa National Highway. Dugang usab ni Konsehal Sanggalang nga dili kinahanglang mabalaka ang mga driver sa Motorola tungod kay misuporta usab ang ilang federasyon sa maong ordinansa. Gitapos ni Sanggalang ang iyang pamahayag pinaagi sa pag-awhag sa mga drivers o operators sa pagpatuman sa mga lagda sa trapiko isip suporta sa lokal na panggobyerno sa Malaybalay. Dugang detalye sa itong Extra Balita. 408,000 pesos nga balor sa ilegal nga drogang Shabu ang nasakmit dito sa Cagayan de Oro City. High value individual, siko. Ang detalye ni katropeng Hanilo Pablo sa XFM Bukidnon.
3: Arestado ang usa ka 27 anyos nga lalaki nga nailang si alias Mio. Human kini nakumpiskahan og 60 gramos sa gidudang Shabu nga nakantidad og 408,000 pesos atol sa bypass operation sa Rotunda, Barangay Nazareth, Cagayan de Oro City adlaw Martes, Oktubre 13, 2026. Gila ang dinakpan nga usa ka high value individual og residente sa Pinikitan, Barangay Kamamanan sa maong syudad. Gipanguluhan sa RPDU Team 2 ang buong operasyon kauban ang Police Station 9 sa Cagayan de Oro City Police Office. Pulisa o guban pang unit sa kapulisan sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Anana sa kustodiya sa Maharlika Custodial Facility ang suspeka samtang isumite sa Regional Forensic Unit ang mga nakumpiskang illegal na droga alang sa laboratory examination. Mga katrapa, para sa tinaw na pananaw, tumarong Vision Express Subgel Capsule. Kaya doon na kinilutin, siyasantin, beta-carotene o vitamin E na makatabang magpatinaw sa pananaw alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios at 7 News.
1: Doktor na naka-hit and run dito sa Iloilo City, sa Maron, human gipusil sa kapulisan, buhang niso ay kinipag-ikyos. Sa Maron, ang usa ka doktor, human kinipusila sa mga niresponding kapulisan, at ang sanitabong ginukdanay, gumikan sa giingong hit and run incident sa Barangay Baldoza, La Paz, this week. Iloilo City, niyatong Domingo, October 11, 2026. Sumala sa report sa Iloilo City Police Station, ang suspect yun lang si Pau, isa ka ophthalmologist o optometrist, unang nakabanga o ga ang mga tindahan o usa ka tricycle. Indes nga mumunong, dali kining ni padagan palayo sa maong dapit. Dali usab na responde ang mga sakop sa Police Station 2 o naabtan ang maong sakyanan sa Barangay La Granja. Apan mati pa sa kapulisan, indes nga mumunong o muna og ang driver ni sulay pakini pagpadagan og hapit niini mabagay ang mga kapulisan. Kini ang hinungdan nga napugos sa pagpabuto sa ilang armas ang tulo ka mga pulis dili na igo ang suspect sa iyang tiyan. Bisan og sa Maron nakapadagan paghihapon ang doktor hangtod na hintot kini ni hunong og misurrender dito sa Barangay Kaingin. Gidala-dala ng suspect sa hospital og kasamtangang anaana sa intensive care unit apan anaana sa luwas nga kahintang. Nagatubang na kinikaroon og kasong direct assault, attempted homicide og reckless imprudence resulting in damage to property. Sa pikas bahin, temporary unang gi-relieve ang tulo ka mga pulis na nalambigit sa pagpamusil samtang ginasusi pa sa ICPO kung doon na ba sila'y malapas na protocol o kung napatuman ba ang saktong use of force. Dugang detalye sa itong ekstra balita. Kamatayon na sa usa ka babae nga nakalutan dito sa Tagum City. Niyatong 2024, hingpit nang nakabot ang hustisya. Ang nga detalye mga katropa ni Lars Sanyol sa SFM Davao Region.
2: Hingpit nang nakabot ang dugay ng gihandong na hustisya sa pamilya ni Queenie Grace Arong, 17 anyos, 15 katahong na missing, ngayon tuwing 2020, o nagkalutan ang mga buko gini, kilid sa usa ka boarding house, nga nipuyaan sa gitudong suspect sa kamatayon sa dalaga, ngayon Hulyo 24, 2024, sa Barangay Apokon, Tagum City, sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, sa kanyang hepe sa Tagum City Police Station, Police Lieutenant Colonel Wildimar Picho, sa telepono, libuti ang ining hingpit na nakabot sa pamilya, ang hustisya sa kamatayon sa dalaga, kinihuman may pagkanawag o desisyon ng korte. Nag-guilty beyond a reasonable doubt sa kasong murder batos sa ka alias Jason o sa ka-photographer niya ito October 12, 2026.
4: I was able to talk with one by Michelle ang katong mama sa kuka tingon kay ang mama sa katong mama ni Queenie at first hearing katawa na darot to Jason ay no remorse ba? Na-observe niya na itong pagbasa na dito sa distance. Nakuha niya siya na ng loose pot niya na huwag naman niya na
2: kahit nung naman nga human gisumite sa Tagum City Police Station upos sa pagdumala sa kanyang hepe Police Lieutenant Colonel Chu nga to sa korte ang mga bukat nga ebidensya sa milabay nga tuig gilayon ang pagkawas o warat o bares ang korte batok sa gitudlong sospek nga nalakip sa giklasifikar isip top most wanted person regional level sa Rio 11 pinsa narakpan sa lungsod sa Asuncion kinaagi sa mga personahe sa Asuncion Municipal Police Station tayo ang gidala sa BJMP sa Tagum City o gisugdan ang trial
4: at one witness of permission sa itong towel na gigamit niya pag-drop na gigam sa iya ha ang mga witnesses ni confirmed yun na iya ha dito
5: Bugang Panit Kernel Cho, nagkumbinsi matabaan City Prosecutor's Office sa mga solidong ebidensya niya, gihuptan sa kapulisan, kung diin human sa case build up, na establisar ang mga ebidensya na nagtudlo sa suspect nga si alias Jason, kinsa ulahin na kaupan ni Queenie Grace, una kinigitahong missing niyetong tuig at 2020. Human gibarugan sa pipila ka mga testigo, nga ang tuwalyang giputo sa pating lawas sa biktima, parang iya ni Jason.
4: Ang itabuhan na ni Lord, di ba, ipangita na nato?
6: Oh yes, yes sir.
4: Sarong, na tayo personal of interest, na ingon naman ko daan na to, na nakaila naman ko kinsa. So, ang pag-connect na lang din sa iya, ang sarong na to, pag-connect sa iya, na siya dyan. So, ang ibuhat na to, at so, gathered dito ako ka ng mga ebidensya, kanya mga witnesses.
5: Kahit nung naman nang ikumpirma sa inahan ni Queenie, ang tanang personal na gamit sa biktima, nga nakalutan, kaoban ng mga bukog, nakit ng rubber shoes, nga magbuhay lamang ining gihatag sa anak, una kini nawala. Gihatag at ogibugat to ni Police Lieutenant Colonel Chu. Ang pagkabot sa ustisya, dili lamang kalampusan sa pamilya, kung dili kalampusan usab sa Tagum City Police Station o sa komunidad, dili napakita kini ang bukos na tinguha sa pagsulbad sa mga kaso. Para makabato ng limpyong alawas, ikan sulod paingon sa gawas. Magsantong gold, Tofemex, katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropan Lara Sanyol, Exatan News.
1: Top 8 most wanted person sa kasong arson sikop dito sa Tago, Surigao del Sur. Detalye ni katropang Ali Vicente sa XFM Agusan.
7: Sikop sa Joint Manhunt Operation sa kapulisan ang top 8 provincial most wanted person sa kasong arson ng global na agnaw sa barangay Tiyali, Tagus, Surigao del Sur. Gilang nilakpan sa alias Rambo de Chidi Agnus, mag-uuma o gisinti sa Proctinac, barangay Tiyali. Nilakpan siya pasan ng alas 1.25 sa Ogtos sa maong barangay. Gilip na daw ng operasyon sa Tagus Municipal Police Station ang sa subdivision ni Acting Chief of Police, Police Captain Michael G. Kisaot Pauban, ang mga operatiba sa Regional Intelligence Division. Ang pagdakot ng basis sa warrant o arrest na i-issue sa Regional Trial Court Branch 40 Tanggal Gasili alang sa kasong arson na lumimigil at mulang pensa 129 pasos. Di kailangan suspect sa inyong lang sa inyong pagdakot o sa inyong constitutional rights o laws sa Miranda Doctrine. Di dala siya sa Tagum Municipal Police Station alang sa limitasyon gusto disposition mga itman over nagpusuporte na nag-issue sa warrant. Kapropa, aron mas matinang inyong panlaw pag-vision express of Diyan ko sa matagandaw alang sa nakayusang Pilipino sa Pilipinas. At yung parang sa balita, Alan Vicente, XFM News.
1: Mga katropa, patanglawa sa usa ka lalaki na katlagang gipabunan o mga lukay dito sa Davao Oriental. Padayon panggiila sa mga otoridad ang usa ka wala mailhing lalaki human nakaplaga ng patayng lawas ni ini datong Martes sa buntag Oktubre 13, 2019 sa barangay Tagibo, Mate City, Davao Oriental. Sa investigasyon sa kapulisan, nadiskubrihan ang biktima sa usa ka mga ripay na niagi sa maong dapit. Natingala na lamang kini human nakita ang lawas na tinuyuan ng gitabunan o mga lukay. Gihilagway sa kapulisan ang biktima na nagsulob o black and white stripes na t-shirt, nakapantalon o nakasapatos. Aduna usab kini pato sa iyang bukton na dako o tabang alang sa iyang mga kabanay o kinsa man ang makaila kaniya. Gipahigayo na sa scene of the crime operatives kung Soko o Mati City Police Station ang laong na investigasyon aron masuta ang hinungdan sa iyang kamatayon o kung aduna ba'y nahitabong foreplay o krimen sa maong dapit. Suspek sa pagpamusil patay sa salon owner na si Renante Tampos, sikop sa CIDG sa Rangani. Ang detalye ni Felipe Oligario sa XFM Johnson.
8: Himpitang nadakpan sa kapulisan ang suspect sa pagpamusil patay sa negosyante o salon owner na si Renante Tampos o mas ilado sa pangalang Ren. Humangkilusan sa kapulisan ang warrant of arrest kagahapon alauna sa hapon sa Purupandian, Barangay Labangal, Mindakbayan. Sa pagpanguna sa Criminal Investigation and Detection Group 12 sa Rangani Provincial Field Unit o gubat pang Law Enforcement Agency, sikop ang target na si Lito Medyang Rehang, alias Pito, 34 anyos, residente sa nasampit na lugar. Ang suspect ano nag-iatubang ang kasong pagsupak sa Article 248 sa Revised Penal Code kung murder nag-i-issue sa Regional Trial Court 12 Judicial Region kaniyatong Abril 8, 2025. Walay piyansa nga girekomenda ang korte bahin sa ang kaso samtang gikonsidera kini nga number 10 most wanted person sa regional level. Hinungdang dali nga gidala sa buhatan sa CIDG 12 alang sa igong dokumentasyon o disposisyon. Kahit ang duman, gipusig patay si Ren sa kanhing business partner o pariente sa ang kanhing boyfriend kasi Lito Rehang. Sulog sa giparaihang salon na nahinutang sa RD Plaza Mall, The Proza Avenue, Barangay de Dangas West, kadatong Enero 15, 2025, alas 6:55 sa gabi. Nadala pa kini sa Balaytang Balanan ang pagtungo sa samad pulusinan sa Lugan o Tiil, hinungdan sa hinanaring kamatayon sa biktima. Migawa sa investigasyon na personal grudge ang motibo sa krimen tungkol sa mga panagbangi kariadto sa salon transaction, negosyo sa crude oil o investments. Una na nadakpan ang ikaingong lookout sa krimen na si Angus Jack na nakatabang matod pa sa pag-ila sa lain pang mga sospek. Mga katropa, init man o bugdaw, swap sa imong gusto. Ayaw na paglangan, sulayi ang Santo Herbal Tea tungkol na pagsugod sa adlaw o sa katasa, pagkatiman sa atong kaugalingon. Mag-Santo Herbal Tea na! Alang sa Rekeosan Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario, XFM News.
1: Babae nga nagakpan na sa Viva Separation dito sa Kalibo, nangayong tabang sa iyang imahan. Nishagit o nilat na nagpatabang sa iyang inahan ang 25 anyos nga babae. Kumankini na sikop sa drug bulba separation sa mga otoridad sa Rojas Avenue Extension, Barangay Andagaw, Kalibo, Aklan, ngayong Martes, Oktubre 13, 2026. Ang suspect na giila sa kapulisan niya si alias Pani, residente sa Maundapit, ang daling nag-viral sa social media. Human madunggan sa video nga nagsigi og syagit niya na ngayong tabang sa iyang inahan tungod sa kahadlok samtang gipahigayon ang pag-aresto kaniya. Sumala sa report sa Aklan PDEU, malampuso niya palitan ng suspect og shabu sa natakaroon inong na pleaser buyer. Na-recover gikan kaniya ang duha ka sa sales sa ginudahang shabu, Mark Manning na nagkantidad og 3,100 pesos og cellphone na gigamit matid pa sa iyang illegal na transaksyon. Ang suspect gipaubos dayon sa mandatory drug testing og temporaryong gitanggong sa lock-up cell sa Kalibo Police Station. Samtang giandam na ang klaseng paglapas sa Republic Act 9165, Code Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, batok kaniya. Mga katropa, mas hugot ang alakang alanya sa pagtanalipod o seguridad sa mga estudyante ang gipanawagan karon sa Agusan del Sur. Ang adetanyo ni katropa niya Ray Allen po na sa XFM Agusan.
6: Gipasiugda sa sanggunian ang panlalawigan sa Agusan del Sur ang panginahanglan sa mas hugot ug epektibo nga lakang aron mapanalipdan ang kaluwasan ug kaayuhan sa mga estudyante gikan sa elementarya hangtod sa kolehiyo atol sa Committee Hearing on School Safety and Protection of Learners niadtong Oktubre 13, 2026 gisgutan ang nagkadaiyang rekomendasyon aron malikayan ang kapintasan ug uban pang hulga sulod sa gawas sa eskwelahan lakip sa mga gisugyot ni SP Manpatilan ang pagpalig-on sa edukasyon sa relihiyon ug maayong pamatasan samtang giawag usab ang mga media practitioner o vlogger nga mahimong responsable sa pagpakaylap sa impormasyon. Girekomenda usab ang paggapit sa mga relihiyosong grupo ngadto sa mga eskwelahan aron matabangan sa paghiya sa kabatan-onan lakip ang panawagan nga ang matag bata magbasa sa Biblia samtang si SP Glenn Plaza ni pasiugda sa paghatag og dugang impormasyon ug edukasyon sa mga ginikan. Ilabi na sa pag-monitor sa paggamit sa social media sa ilang mga anak. Lakip sa mga gikabalakan nga gipasulod sa diskusyon ang bullying, pulga, illegal na droga, pag-inom sa magkahubog nga ilimnon sa publiko, paglapas sa curfew, illegal nga karera o uban pang kalihukan nga mamahimong makapiligro sa mga kabatanunan. Iyawag ang mga ginikanan, magtutudlo, school administrators, barangay officials o mga law enforcement agency nga magtinabangan sa pagpatuman sa mga programa o polisiya aron masiguro ang luwas nga palibot sa pagkat-on sa tanang estudyante sa lalawigan sa Agusan del Sur.

0: mga katropa, aron kanunay lig-on ang imong kalawasan. Ayaw kalimot sa pag-inom o premium D3. Alang sa Rekusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alington, XFM News.
1: Katropa, sa katapusang bahin sa itong extra balita, kanyo DOH Secretary Garin, absuelto sa kasong isangkat natin sa Sandigan Bayan, may tungod sa 3.5 billion pesos Bilbasha case. Di pa walang sala o not guilty ang nahimong desisyon sa Sandigan Bayan Special Second Division na tukang kanyo Department of Health kung DOH Secretary o kasamtangang Iloilo First District Representative Janet Garin Martes sa hapon, Oktobre 13, 2026. Di absurd to si Garin uban sa ilang mga kauban na akusado sa mga kasing graft o technical malversation kabahin sa illegal na paggamit sa public fund. Ang mga kaso nag-ugat sa kontrobersyal na pagpalit sa 3.5 billion pesos na kantidad sa Bilbasha dengue vaccines na tuntuig 2015 ubo sa Administrasyong Aquino. Wala nakitang igong ebidensya ang hukuman na nagpakita o bad faith, corruption o gross negligence sa bahin ni Garin sa pagpatuman sa National Immunization Program. Matod pa sa magbabalaod ang maang desisyon o sa kadating vindication o pagpamatuod sa katarong dili alang kaniya kundili alang usab sa mga scientists, public health experts o mga doktor sa nasud. Huwag mo itong mga balitang atong nakalap sulod sa 24 oras. Manukada, gikan sa Food Basket of Mindanao, Bukidnon. Ako si Katropang Marie Codino o kini ang Extra Balita.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabon. May mga balita na ikaw o ako ang inyong masayo. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
3: Extra Balita.

Ay, wild, wild, wild guess. Ala, oy, tapasabi ka ng hinay mo ni oy. Maying hapon! Welcome sa Extra Drive! Karong hapon na magkuyog-kuyog kita hangtod alas 7 pos kagabi on. Mayong gabi, maying hapon. Nagpaspas mang bugay mong ngit-ngit ang panahon karon, no? Because of the what we call winter solstice. No, paspas kay mong ngit-ngit, paspas pa jud kayo mukuan. Muhayag, diba? Alas 4:30 pa lang ihayag na ang kadlawo na dayon. Nagdali ang adlaw. Maying hapon once again and welcome po sa mga naminaw karon sila mga tagsa-tagsa kapanimalay. Sa ilahang mga cellphone, samtang nag-browse-browse sa Facebook. Sa ilahang mga gisakyan karon nga naminaw sa toang programa sa XFM Bukidnon. Welcome once again sa Extra Drive. Kauban ninyo ang inyohang Disney problem. Dili na Disney Princess kay Disney problem na. Disney Princess Bisaya version. Cinderella po hangtod alas 7 sa kagabhion. Para po maminaw kita sa mga musika nga magpa-uyog-uyog sa imuhang lawas. Magpa-sexy sa imuhang kalawasan. Inumanan sa pag-inom sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Ilabi na karong hapon nindot kay magpa-singot kay humanang imuhang trabaho. Medyo nakaginhawa na kagamay kay humanang imuhang duties and responsibilities for the day. No? Humana, okay na kayo. Pwede na kang mag-akuan, magtuyok-tuyok dyan yung inyuhang balay. Kaya wala na kayo una-unaon. No, wala na tayong mga problemahon. Kaya humana ganina, niagi na ganina ang imong mga buluhaton. Nagrabi kalisod. Pwede na kang magpasingot diha, abibi, samtang imong ginaplay ang ato ang mga nindot kay nga mga kanta. Wala nagigay panudlay kay gahit na kaayo. Mga nindot kay nga mga musika nga makapauyog sa imuhang kalawasan. Pero kung imuhang goal be is mo sexy ka og mag-abs ka, ay nako binindot ka ayo nga sa imong pagsayo-sayo karong hapuna, imuhang sabayan sa pag-inom sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang Premium D3 Soft Gel Capsule be legit na magpagamay sa imuhang hawak. Trust me, maskin pagpila na nakabog imuhang anak diha kung ati manon nimo imuhang lawas, mo sexy gyud ka. Oh, 24 to 25 ang size imong hawak because of Premium D3 Soft Gel Capsule. Aduna kini siya fat burning properties nga makapatunaw, makapawala sa mga extra fats sa imong kalawasan. Ipagawas niya sa imuhang kalawasan dili na needed nga mga taba

ng ibutang sa puti nga sobre. O, pwede ra it's either ang ato ang duha ka blister sa Santon Gold or kaning napulo ka sa shay sa Santon Gold coffee mix with glutathione and collagen. Butang isi mong pangalan, imong address, imong contact number, and imong signature. Ihulog sa pinakaduon na XFM Bukidnon. Makadaog ka, o, na kay chance nga makadaog og 50,000 pesos in cash, syempre lain pero utang noon sa cash, uy. Pwede usab ka makadaog og 30,000 pesos. Or di kaya 20,000 pesos. Or pwede po kang makadaog og consolation prize nga 5,000 pesos. O, napulo ni sila kabuok nga bunuton. Nga makadaog og 5,000. O, pwede kang makadaog kada simana og 2,500 pesos. Simple lang imo ang buhaton, ayaw ilabay ng mga sachet sa Santon Gold Coffee Mix nga imong giinom karong hapuna, biye kay magamit na nimo siyang basing di ay ikaw ang naida kong chance nga makadaog sa to ang papremyo. Dako juga yung chance sa binala kay pang pang Pasko, no, na nakay panghatag og kanang mga pinaskuhan sa imuhang mga inaanak. Ug mga ruling sila sa imuha na kay mahatag kay makadaog na manggid ka. Pero kung mga ruling kami, pwede rin po ka nga mga ruling sa kuha kay akong ihatag nimo ang tanan. Ala, iba din ah. Iba din. Today is October 14, 2026. Oktubre 14. Sweldo na. Wala pa. Wapoy sweldo, wild wild guest na lang kita ani. Wala, wild wild guest, dili na wild wild west. Sweldo na mo, tanawa na inyong mga pitaka, di habi silipad. Silipad daw na, bitch. Kay basing sahod na. Basing nisulod nagkalit sa imuhang pitaka, walang kakabalo. Bibi Jo, what happened to this headset? Nag-ano-ano na siya. Nagkawala-wala na siya. Nakadungog lang ganun siya sa sweldo. Nawala na siya. Basing ng sweldo na mo diha, silipan na inyo mga app. Basing na nanay zuluid. Kaya ato na siyang tabang. Ibayad na to sa mga bills. Bitaw, ang atong oras alas 5, 17 na. Why sweldo? Wapay sweldo. Alo, sige lang, samtang nagpaabot ka sa imuhang sweldo, mas may malang matunong good po noon sa pizza 15 sa imuhang sweldo, bi kay di na ka magproblema. Kaya basin po doon ng early po kayang ibutang sa imuhang boss ang imuhang sweldo, early po kang mapordoy. No, magsweldo ka o pizza 12 or di kaya pizza 11 kaya nahuman naman imong payroll. Nagsweldo ka o pizza 12 pagka pizza 15, wa na kay kwarta, luoy na kay kagnao. Nakuha na din ka ng kawawang kawawa na kay ka. Nangungutang ka na lang sa kantin sa inyuhang opisina. Or di kaya magpaduding kasi mong manager kay mag CA ka. Kana lang. Mas mayo ng pizza 15 gid noon ito nung ang sweldo bi kay naapo kay pangdit-dit sa imuhang bibi. Nana di ay. Nana anang check to din sa lang. Nana di ay bibi. Kuyogi ko ninyo karong hapuna. Hangtod ang gagabhion. Onya sa alas 7. Pwede mo nga magtawag sa 0945. Mo bang gapon ni? 0945-443. Mo ni? 0945-443-5869. Mo ni nga number na to ba? Or daan ni? Mo ni? Dobi? Ah, oh. 0945. Yeah. 0945-443-5869. Ha? Ngano man? Ngano? Manglibre ra ba kong kwan ron? Manglibre ra ba kong kwan? Kanang mainom nga bugnaw. Wala pa ko sweldo. Wala ko'y kalibre ninyo. Oh, pero magpalibre ko, willing ko, namin naman si manager ko rong manager, namin kayo mainom nga bugnaw. Sa muka, oy. Oy, bitaw ha! Karong hapon na bitaw nga kanang o kung nag-out mo diya sa inyong trabaho ang pangulit na mo ay unsa pa may imong itambay din ha sa opisina magpasugo pa ka uli na ay na pag overtime diha kay tiway gihapon na pero bitaw uli na ha kay sayang pud kayo musika og kanang pundo diha unya di man gihapon dungagan na imong sweldo mao ra man gihapon pero nagmahal na ba ang gasolina ha
May tatong nagmahal ang gasolina, nagdako po ng imuang sweldo, okay?

ra gid kaayo maski pagpakyawon nako na. No. Pero kay mahal naman ang gasolina, kinahanglan manigurado pud ka kay basing kanang imong gasolina nga imong gipalit. Mahal tuod pero Ginoo ko. Ang maintenance pud sa imong sakyan or sa imong motor, murag mag times 4 lugar ka. Kaya ang imong gigasolina nako. Gisagulan og tubig, gisagulan og kanang mantika. Hala, pwede dai na. Panigurado gid bi kung gusto ka nga di kalidad og dili basta-basta nga gasolina or di kaya lubricants para sa imuhang sakyanan or motor. Pagpagasolina na sa El Ilion Shell Mobility Station. Tungod kay sa Shell, maskin asa gid ka sa kalibutan na agi Shell ha. O kwan nang siya pang international ni siya. And pang international ang brand. Sa matag pagasolina nimo sa Shell, ipakita ang imong Shell Asia app para naa kay chance sa makadaog og trip to Shanghai, China. Basin ikaw na ang sunod nga muadto og international tour sa Shanghai, China. Simple lang imong buhaton, pagpagasolina na sa El Ilion Shell Mobility Station. 5 pesos off. Kapag ka po magpagasolina ka, I believe 200 pesos tong nakabutang sa nawa, mano kung kopya giyod. Basta kayo naka 5 pesos off po ang El Ilion Shell Mobility Station for gasoline 200 and above. Alas 5:21 na, magsayo-sayo tabi. Kani? Gimingaw mo ani nga sayawa? Kani? Gimingaw mo anang sayawa? Gimingaw pug ko aning sayawa. Kay tungod aning sayawa, gipasuot ko og heels nga dako, nga taas nga dako. Nga taas kayo nga heels. Kani gito siya nga, ala nahugog kong chinilas. Kani gito siya nga heels ang gipasuot sa kuha. Gipasayo ko aning Angelina. Nga, gipasayo-sayo, Diyos ko aning sa kong maestra sa una. Pag di ka mo sayaw, wala ka extra points. Pag di ka mo sayaw, dili ka exempted sa quiz. Oy, nga naram, isa na do. Sa unang panahon lang noon to. Karon di man pwede. Okay, dapat jud ang imong performance sa una. Ma-exempted kasi imong quiz or even sa imong exam. Basta kay musayaw lang gid ka. Sundon lang yun imong giingon sa imong maestro, imong maestra. Exempted na dayon ka. Sa amo tong panahon sa una. Amot lang po sa inyo ron. Sa mga nagbiyahe diha karon pa uli or asa man mo padulong, padulong pa ba mo mag-duty or asa man mo padulong ron. I hope nga padulong mo sa tamang kasing-kasing. I hope nga maabot mo sa ilang balay. I hope nga maabot mo sa ilang balay ug ipailaila ka sa iyang nanay ug tatay. Ug iingon niya didto, ikaw dili iyang pagmahal. Ikaw ay ang gusto makauban sa iyang buhay. Charot! Ay bitaw ha, sa mga nagbiyahe ha, hinay-hinay lang, ayaw katulog, ayaw pagduka-duka, diha intawan. Kaya base kung magduka ka, malampas ka, no, maadto ka sa laing balay. Sa balay nga dili ka welcome. 5:23! Cinderella, gihapon ninyong kauban hangtod alas 7 kagabion sa programang Extra Drive. 0945-443-5869. Karong hapuna, tawagi ko ve.

0: Kapitan Ludi.
1: Oh, od siya man urak.
0: Labing kay kay Lula ba?
1: Oh?
0: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
1: Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kung mangutan na ko.
0: Nge, exciting?
2: Exciting!
3: XFM Santon Plus Herba Capsule. Ang mga

0: Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Tundoble, okay! Maunin hinata sa Supplemento in 1.
2: Santon Plus Herbal Capsule.
1: Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
2: Santon Plus
1: Herbal Capsule.
2: Ang Supplemento in 1 na masaligan.
1: Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang maalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwayan ako kung saan ni kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makaubal ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas na MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride na adunay tuluka klase na fatty acids na kung makasunod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kuso. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato nga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, or family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photography.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Adlaw, kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyo kong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagamuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutan biha isip city councilor. Kung ako maning kamot, dili yun na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagang salamat.
3: Aron malikayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mobiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gi-embargo na sa kolektor?

ko, Lord. Daghan kay ko mga ma-recall aning kantahag yun. O kanag murag magbalik man lami kay mo balik sa nakaraan no. Pero na exemptions ha. Dili tong ko wala toy appeal tong kuan. Wala toy appeal tong alam niyo na. Ano toy appeal? Alas 5:45 na kagabi gabi na magit. Gabi na ba sa gawa? Silipa daw. Wala ko na anad. Oh, amo na ko na anad ingon aron. Usually magud pag ingon aron hapon pa. Oh, pero gabi na magid di ay oo 5:45. Sa mga walay orasan, hala ako na lang mag-ingon sa inyo sa oras kay wala na ba siya oras ninyo. Alas 5:45 na po sa gabi. Gabi na lang. Hapon/gabi. O syempre sa mga nag-birthday karon. Happy happy birthday sa mga ayha pa manirado sa ilang mga business establishments or unsa ba inyong mga siradan diha. Kanang ulit na mo. Babuhay na mo. Kabalohong gi kapoy mo diha. Ayaw kalimot sa pag-ulit nimo sa inyong panimalay, pagpalit usa sa mga pharmacies nga duol sa inyong lugar sa imuhang pampakul sa hapon. Ang atong Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ayaw ilabay ng imuhang mga sachet diha kay napulo ka sachet ana. Pwede na muhatag sa imuha og 50 ml. Muda og ka og 50 ml bi ato na siyang ikuan, ato na siyang i-manifest. Na kay chance makadaog og 50,000 pesos, simple lang imong buhaton bi ang napulo ka sachet sa imong Santon Gold Coffee Mix. Ipuna ka na siya ibutang sa puti nga sobre o butangi sa imong pangalan, sa imong address, sa imong contact number and of course, imong signature o ipadala sa XFM Bukidnon. For the grand prize, 50,000 pesos. Pwede usab kang makadaog o 30,000 pesos or di kaya 20,000 pesos or ikaw, basit ikaw sa isa sa mga kaning makadawat sa consolation prizes nga 5,000 pesos or weekly winner for 2,500. Sa mga wala pa nakatilaw, sa to ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Pagpalit na sa mga duol na Mercury Drug Stores or the KS South Star Drug. Available usab sa The Generics Pharmacy and Generica Nationwide. Hoy, pag-text mo diha, be. Kaya, dabi, na, nagpaminaw, giday ni siya, si Kuan, si, dila na ako ni i-mention kay Murag. Sige, rabagid ko na ni himo ang bad trip. May hapon daw sa nagsakay sa multicab na yellow diha sa, ha? Padulong aglayan. Buti niyo, og plate number. Kaya para mabalaan nato. Para mabalaan po nato, kung asa mo padulong, kisay driver ana, kisay operator ana. May hapon ha sa mga nagbiyahe padulong pauli sa Aglayan, USA. Unahan sa Aglayan. 0945-443-5869 para po sa inyong kauban karong hapon na ang inyong Disney Princess Disney Problem. Oh yeah. Oh baby. Oh, ako gyud ang inyong baby. Inyohang BB karong hapuna, makauban inyohang tanala siya tapos kagabhi on inyohang Disney Problem Disney Princess Cinderella para po sa Extra Dry.

0: super exciting.
1: Usa ka gabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchik ug Dinhi.
2: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako, hanlo. Darling, ayaw sa darling ko. Ay, sa pa ako. Sige. Ani, oh. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tubagasan niya akong pangutana.
3: O siya man, imo pangutana.
2: What is the capital of the Philippines, B? Tubaga ko nun na, B.
3: Bisan ako in si. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo, utang.
2: Da, mabayaran na lagi na, oy. Exciting?
0: Exciting!
4: XFM.
5: Santone Plus Herba Capsule.
6: Ang mga

0: Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw, sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana ko gitomar, pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Ay, walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-premium D3. Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod kay aduna kini taas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga adunay tulo ka klase nga fatty acids nga kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO og moringa, mapalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay, mublad-blad niya kumata, manapahanap. Girman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
8: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ng serbisyo, walay langa o garantisado. 4F's Car Rental and 4F's Car Wash na himutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F's Car Rental o 4F's Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4F's Car Rental o 4F's Car Wash.
10: Naunsa naman ka, oy? Wala naman kagwak-kwak sa imong buhok.
11: Hi, maunila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
10: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, guwapa kay akong buhok?
11: Lucky, taman ra ko sa ibog ani. Guwapa kaayo ka sa imong buhok.
10: Girl, barato ra kaayo ni oy. Tara, kuyog ta sa RT Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
11: Mo ba? Pwede na dai ko magpaayo sa buhok nga barato ra?
10: Yes, girl, oy. Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair reband, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
12: produkto sa Yes to Health mapaliksa. ENJ Pharmacy sa Kisulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and Kayreal Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
13: Hugot nga ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Sa una, katong wala pa kung naminaw o XFM, tawagkan ko nilang bayot.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawag o bayot. Di ba, kita ninyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?
16: Exciting!
17: XFM.
18: XFM.
19: XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
20: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
21: Mga katropa, excited!

mga gipaningot na mo ang all. Atong oras sa size 22 nas kahapon, kagabi o nagani no. Agoy, no na good to. O gabi na di ay 6:22 nakaluto na magpanihapon ang mga bebe. Pasigula pa mo nakalutog panihapon ha, mag-away na po mo si mong Banaron. Ay mo pagparasa ko ang na-addict na anig mga AI nga drama. Di na ako katingog usahay kayo, sige na lang kong tanaw. Sko Lord. Alas size 22 na sa gabi eh. Kamugihapon na mino sa Extra Drive. Apong gihapon po ang inyong kauban ng inyong Disney problem. Dili na gid ko Disney Princess guys. Disney problem na gyud. Disney Princess Visaya version. Cinderella po hang tulala 7 sa gabi. Mag-uyog-uyog gihapon nga to ang mga kalawasan ako gipaningot nako diri mura kog nasa sauna. Okay, wala ko nag-on ng aircon. Oh, nagtipid mang good me. Bitaw seryoso no. Tugnaw man bitaw gud diri sa Malaybalay. So we are doing our very very much tipid-tipid moment. Pero perfect kay ni Shabi nga kinahanglan po kung naa ka na expose sa kaning air conditioned na room. Importante gud nga panington gud ka. Kay para pud manggawas sa mga extra fats di sa imong kalawasan nga makapaluya sa imo. Ayaw kalimot inubanan sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Pampasexy gud ka na siya, bebe. Kaday lang mo di ha, wait lang mo. Pero bitaw, ayaw mo kalimot ha, para makadaog pod mo og chance nga kaninga, magka-chance pod mo makadaog og trip to Shanghai, China. Ayaw kalimot sa pagpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Kung gusto kag pag-international nga brand sa gasolina or di kaya lubricants, pili agyod ang El Ilion Shell Mobility Station. Ana mahimutang sa matag asa mangka sa tibuok kalibutan. Kung diri ka sa Bukidnon, nakitay branches sa Maramag, Valencia, og diri sa Malaybalay duha ka buok, atbang sa Polymedic, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot every transaction, ipakita ang imuhang Shell Asia app. Kay para gyud nga ma-encode gid ng imuhang entry diha bi. Aron basin di ay ikaw gyud ang nindot ka ayong regalo sa imong karong maabot na Pasko, ang maka-travel ka sa Shanghai, China. 6:25 padayong gihapon sa pag-uyog-uyog sa kalawasan. Oh, sa mga nangapi na din ha karon kay nakaabot na gid sa ilang panimalay. Always have a bonding with your family. Kauban po ang atong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kuyugan gihapon mo na ako nga mag kembot-kembot sa imuhang hawak diha karon. Diri sa to ang programang Extra Drive.

0: Kapitan Lode.
1: Archie.
0: Kap, dito sa mua ba?
1: Ha?
0: Uso kayo mudagan ang mga motor.
1: Mauba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking raman na siya, amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
4: Santone Plus Herbal Capsule.

0: mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo, nagainom kong kape, dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan, uginom, mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba. Sa una, oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta, kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix, okay kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko, basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun na ko ni.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Santone Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
5: Ako si Janelle Paron, taga Bukidnon. Nakadungog ko sa radyo, kining Santon Plus Coffee Mix. Isaway ko pala. Pinood ay hindi makahilab sa tiyan. Sukad na kainom kong Santon Plus Coffee Mix, kami na kayo akong tulog. Kaysa una, dili ko makatulog gini kagabi. Kung dili nasad ko, maglabad akong ulo ni kabuntag. Salamat Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Papakyas to health. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, kamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alang sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bata.
7: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bounded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
8: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
9: Pag-amping sa imong pagmaneho, panahon sa kusog nga pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahili sa yuta nga makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa may dahili nga yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: sa XFM.
11: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
12: Mga katrupa, exciting!

think you're better off alone, without me, without them, without my heart. Grabe naman. Better off di ay, ha? Kaya pagbulag na lang mo, be. Uy, ayaw, sob, uy. Atong oras sa size 46 na post kagabihon. Thank you so much. Thank you so much for letting me in. And now I'm going out. Muli na kong malinawon. Mag-antos ko sa katugnaw sa among panahon. Charos. Kung asa man kakaroon din sa Bukidnon, I hope you're doing well. Samtang nag-inom-inom ka sa init kayo nga kape. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Perfect kayo ni sa weather nga grabe katugnaw. Ilabi na din sa ato sa Bukidnon. Sa mga bibi na to karoon nga nakaulit na gid sa balay, congratulations, palakpakan kay ni Uli og sayo. Abi na ko og kana mag overtime pa ka. Kulatahon jud ka sa imong wife. Sige ka. Ay nag pickleball. Sorry naman. Okay na mag pickleball, mahal ba kay inyo hang paddle, ha? Grabe ka expensive inyo mga paddle bito, be. Ay. Kanang di ko ka-afford. I actually, gina-wish yun ako sa una nga magdula ko anang pickleball. Wala may, di man ko mabalaha kay wala may masuko. No? Wala may masuko ang magdula kong pickleball. Pero kung naagaling masuko ang magdula kang pickleball, ayaw gid pong sa imong kaugalingon, be. Okay, balik ka mahal. Mahal pa gid ang paddle. Mahal pa gid ang imong outfit. Nga mag-kuan-kuan na ka rito sa lod. Ayaw waya, biha. Wag ganorn. Pickleball, dula lang. Ayun na sa gulig lang, dua. Sa mga mahilig mag-pickleball, parisin na siya sa tuang lamian kayo nga kape nga pang pickleball gyud. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Perfect na perfect po sa imuha aron mabos-bos ang gid ang imuhang gibati din ha nga kaigang sa kalawasan. Mapalit kini siya sa mga Suki Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica Nationwide. Padaplin! Padaplin! Basig maligsan ka sa akong mga ilad. Ay, magkumpiyansa, ha? O, nanirbato siya. Kaabi niya, gwapa kay ka, gwapo kay ka. Pero di ay to, okay, CEO, baya ka. O, CEO, anak ka sa CEO nga Sterling Family. Na-addict na gano'n siya sa AI. Klaro gid kaayo. Pero bitabi, okay, gabi naman kaayo. It's also time for me to rest. Sige lang kay magdungog-dungog kita ugma sa adlang Huwebes. Miyerkules man ron, madayon gid ni ugma. Sure jud ko. Sa mga bebe nato, nawala gihapon pili, ahapit na mag-Disyembre. Okay na, be. Okay na, bihan na apay chance. Ayaw lang kay dali-dali, akay basing wala pa niya na-process sa iyahang mind. Kung wala ka pili, ayaw pag-ayog ka bala ka kay basing napay ugma. Napay ugma, B. Pili yun gihapon kanat niya. Labi na kung mabalan niya nga anak ka sa usa ka CEO. Bito, oy. May pangulit na bitaw mo din, ha? O, yun sa may gigilangay-langayan pa rin yun, diha. Pagtabangi taon ninyo, ug anda magpanihapon ang inyohang mga partner kay para nindot kaayo ang inyohang panag-uban karong gabi una. Mas nindot should be nga magkuyog-kuyog mo sa imong pamilya samtang na nanihapon mo, magchika-chika mo sa mga butang na angay ninyong isgutan. O dapat na the family eats together, always stays together and forever. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Bukidnon, ako po ang inyohang Disney problem. Disney Princess! Bisaya version! Muuli na kay mag-Sleeping Beauty na ko. Finally, I have the chance to rest na gyod. Dili na dyan ko magpulaw. Ma-rest na ginyo ako mga mata. Mawala na ginyo ako ang mga dagko kay nga eye bugs. Ang mga eye bugs na ako sa eye. Cinderella gihapon! Inyohang madungog matag hapon para po sa programang Extra Try. Buyers!

0: Kaltje, kreng, kap, kap. Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat, o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, o niya ang manok na askalasangan, na abay higayon nga mag-abot sila.
1: Kaka, ramang ka! Wala kapoy! Kung saan pag-abot ana, nga lay-lay man sila lugar.
2: Kap, kap, balok ka! Baka, manok, uta,
0: si Kuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita! Salat!
0: Oh, kuyay!

0: mag-Xanthone Plus Herbal Capsule na.
1: Xanthone Plus Protein Mix user, ating paminawan.
2: Ako si Janelle Parang, taga Bukidnon. Nakabangon ko sa radyo, kinyang Xanthone Plus Coffee Mix. Isaway ko pala, inuhod

0: Plus Coffee Mix.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Papakyas to health. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na kapot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Naging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Zaton Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Zaton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa kuang makina.
5: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Gusto may akong gamitin, boss?
5: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Pre, ninduta sa imong sound system. Uy, paons mo kaayo?
7: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize yun ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay. Maniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
6: Tiyaga nga, uy. Magpabuhat sa ko. Asa ganito, pre?
7: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
8: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a single sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Durin Mubawas or Roger Parman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: ng Santon Plus Herbal Capsule nga.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Drew. Gusto kaya ko maga kape. Problema lang ang kape na akong kinainom. Bili ko kakukot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dogas. Lumakong kutukuto. Ana akong silingan. Try mo ang Santon Plus Coffee Mix. May mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan. Suwabi dyan sa tutunlan. Dami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade. Ako mahurot sa isang kaadlaw. Highly recommended yun ako ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix user.
4: Ato, sukay ko mga pi. Pag-abot na kong 40 anos, na ako'y ginabati ng acid reflux, inatawag nila nga gray. Upusa ang kape nga mga inyong ini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawa, sa Santon Plus Coffee Mix radio ko, niya. Pagli lang acid reflux yang natambala, rati akong arthritis, hantong karoon, at ako kakiang-kia. Archie D.I. ni, taga-panabo, office worker.
3: Sa kalamig sa aroma, wala na kay pangitaong pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
0: Papalita sa pagkabutika. Taghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marin mo, sorry sa kong at mo 25. Hindi ko na sa case na yung muto ni Emilio Santon Plus na wala siya. Naman na akong

0: Sad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
2: Wala kang nakukuha ng sapat na beneficyo sa kalusugan.
1: Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito, Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Vision X Plus, user, atong paminawan.
4: Ako na si Val, 40 anyos na, taga Dabao. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha,

0: hala, naong sa maningar kong multigab nga lahi na manigding o sa makina, bako manunta ni gasolina, malawag po ni kanikubi. Unsa man imong nuzulok tay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
1: Oh, di haras kilikilip, kanong barato kay dadong ba?
0: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
1: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot ka gasolinahan, nga makatipid o maayon para sa ato ang makina?
0: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system, nga mutanggal sa hugaw, nga nagpundo sa imong nuzulok, hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
1: Oo, oh, mabari nung. Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid nga biyahe. Ang L.A. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na asag kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Ng katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan ang mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gibuyan ng mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ako na pao nga makagagahong na iya kong kibutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
3: Tawag sa CDRRMO hotline number 0917-827-6117. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Sola! Pirmi ko biyano guyab! Sugkan nga namin na akong XFM! Ha! Ako na'y mubiya! Ay, tenma, tenma, tenma, tenma, tenma! Oh, nagbiyo yan, boy! Exciting!

0: Master, unsa man gyud ang nahita mo? Master, tubaga unsa nahita mo? Tubaga ang akong pamuntana.
1: Judge, abi ba akong hearing ni Judge? Ano na may speaking?
0: Exciting?

0: ng Santon Plus Herbal Capsule na Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si JM. Hindi na mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang agrobis ko doon na hindi sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regular ng the best. Sa kada higog niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka na kakaunog mong gusting. Manunggay o soya, ang pangutan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong pinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Senator Garcia, Pagapulo, Bayamon, Matina at Laya. 75, pero bastog pa. Ay kayo, wala pagbisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kining akong nadunggan sa mga kauban na na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw. Murumag ni bastog po gamay. Mura po yung iba pa akong lihok. Basaw na? Siyempre, hindi panahon na magluya ta. Say, hindi na kong mayroon panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko ani Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati dyan. Itong mga tagaan ako na senior citizen, inaagag tuhod siguro, sulayan ninyo yung inyong D3 Coffee Mix ay magbalik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo, wala kaniingon nga ginawaan ko, basta tinood yun kini kaya nasulayan na yun ako ni.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix user, ating paminawan.
4: Si Janel Parang takabukid nun. Nakabungog ko sa radyo kining Santon Plus Coffee Mix. Susaway ko pala. Inuugay, hindi makahilag sa tiyan. Nakainom ko Santon Plus.

0: Coffee Mix. Papakias to health. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, kapat pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o Elwilier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambay naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa lugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abay. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa uma para sa inahan o bata.
2: Looking for a submission printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonus. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
3: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
4: Ang virus ng rabies makamatay. Pabakunahi og anti-rabies vaccine ang inyong mga bingling hayop sama sa ilim o ilo. Hinungdan sa mga nagkalat ng basura ang stray dogs o laaw ng mga ito. Be a responsible pet owner. Huki ang inyong mga bingling iro aron dili kini makahatag og disgrasya, kasamot o kapugaw sa atong syudad. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Adlaw-adlaw ng sumba. O niya, kusog kayo muhab-hab. Excited?
7: Mga katupa, excited!

0: Magsanton Plus Herbal Capsule nga.
1: Vision X Plus. Yes, sir. Atong paminawan.
2: Ako niya si Jimmy Torres, 24 anyos sa Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na rin ko nagproblema niya sa kuwang mata. Masige na lang kung gabon-gabon, hapag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katong, grabe ka hassle na binasalim niya sa kuwang trabaho. Ilikinundahan ko sa akong suod ni Higala, na magsulay o Vision X Plus Capsule. Kung ipalit tapos kiminting. So wala dan na, kalibihan ng akong gibati. Wala na itong pagabon-gabon, katul-katul, kung pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Kung sa paspas, o hapsay nga resulta. Noong ka mong naging bati, sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimoanan sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Para sa lig-on na bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO. Muling nga oil. Tulo ka high-grade ingredients. Iuban sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO. Muling nga oil. Mapalit sa mga butika.
4: Girl! Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, wak-wak sa inyong buhay.
5: Hi, Moni na ay karon. Masa ko magpasalon karon, shoot man sa budget, oy?
4: Sis, dili na problema, oy? Natawag galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buho?
5: Laki, tama na ko sa ibuk ani. Wak pa kaayo ka sa inyong buho.
4: Girl! Marato na kaayo ni oy! Kulog na sa RK Beauty Salon sa Agayad Malaybalay City, Bukidnon.
5: Ano ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
4: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, mag-satisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Ako na po sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa inyong buhok. Ayaw pa ulan ni, isisaha ang RK Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Ang mga produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
6: Ibalua ang mga warning signs kung adunay kusog na pag-ulan. Mamahimong mabutang sa peligro ng imong kinabuhi tungod sa pagdahili sa yuta. Bantay ang bukirong dapit nga lagmit adunay landslide, ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit nga mutaas o dili kaha nagmago ang pulor gikan sa tin-aw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahili sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Uy pare! Ahon sa huwag ka! Kung bago pa mo sinong uyab, ayaw pamugos! Bisag asa rabi na mabot imong kamot pare! Na, masuko pa niyo kang mabaliban! Exciting!
7: Exciting!
3: XFM! XFM time! It's 8 o'clock! Time check! Brought to you by Santol Plus Coffee Mix! Gising na! Ready na sa araw-araw! Mag Santol Plus Coffee Mix! May mangosteen, malunggay at soya bean! Lakas at proteksyon sa bawat higop! Santol Plus Coffee Mix!
9: Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: At ang paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
2: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
1: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide. Premium D3, ang bago.
3: Tuwing kasakit akong kalawasan, sukat na gatumbar na ko. Premium D3, namina tayo ang paminaw. Jubilterism, pagamatan.
1: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.

0: paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit. Sister
1: Pain. Ako pa si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, New Year's na ito. Lagi pa sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatong take ko lang, when nawala ang pain, Sister Pain, the best.
2: Sister Pain, hanggan ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist all your doctor.
3: Maglaro kayo ng talinyo, hili na ito gusto. Huwag wala'y klarong hisgutanan, tungkol kay pakyas na. Huwag labaw na dili na ito gusto, ang lubog na pananaw. Tungkol kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Bao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit na pananaw. Oh, dili na lubog na hisgutanan. Let's say yes to health. Put the plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oilifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalik kong paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa mag-uwi ng sakit.
1: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide. Sister Pain.
5: Opo, Snake, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala ng pain. Sister Pain.
1: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpigil sa mga butika. Premium T3, ang bago.
7: Kaba-adlogin ko nga nag-take of Premium D3, sir. Kaya kung trabaho, nasa hospital. Para sigurado po tiktado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usaka medical staff.
1: Premium D3, makatabi. Bang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa, mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Kapi ba na makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan o kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin na puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia na makapaubos sa blood pressure o maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Sagana kayo po nagpilawan sa kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara din mga kape akong ganahan na nauyun ang gitna ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tapis, sakto ang kaisong. Pag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. Kung ang suya, perfect kayo.

0: Santo Bros Coffee Mix. Gihimo sa natural ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bros Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bros Coffee Mix.
1: Vision X Plus. Yes, sir. Atong paminawan.
2: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyo magsakit ang ako mataog ng luha-luha. Usa ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang ako mata. Magkalahutay na, ini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito yung paghimo alang sa mata. Adunay epektibong coating antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabato ng glaucoma, katarata, pirigilum, o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong tao. Maunan ang Red Era Incorporated na hinutang sa Pilantuka Street, Barangay Moben, Malabar City, Bukidnon. Kung sa painyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
4: Merienda time na!
0: Pag merienda time na, mag-di unbake na! Bagong luto, lamian o palato, di unbake shop! Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang meriendang Pinoy! The Unbaked Shop. The Unbaked Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese desal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolate, youth bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok desal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Makita ang D&B Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. At duna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Bake Shop na.
5: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Riddell Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
6: XFM. XFM.

0: pag-anak, father-in-law.
1: Mga katupa, excited!

0: maging healthy pa ako.
1: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa kuhang makina.
3: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium na lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: So may akong gamit yung bus.
3: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Pre, ninduta sa imong sound system. Oy, bones mo kaayo?
6: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay na niagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
5: Dyan na, uy. Magpabuhat sab ko. Asa ganito, pre?
6: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
7: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of Electronic Part, Electrical Supply, Solar Panel, Inverter and Accessories, Indoor and Outdoor Sound System, A Single Sound System and Repair Shop, Battery Charging and Vulcanizing, JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Mubaras or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: was a Yester House, Mobile Tap, Sincere Pharmacy, City Drugstore, Loop Pharmacy, Ma'amiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
1: Sa panahon sa emerhensya, unang pagluwas ang mga PWD, MABDURS, Katigulangan, Masakiton, o mga bata. Kung kinahanglan i-evacuate ang Pinoyanan panahon sa emerhensya, dalaan lamang ang mga importanteng dokumento o siguraduhang mahipos ang mga bilhin hayop sa luwas na lugar. Mensahe, ikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRMO, headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par, par, pagod, par? Pakuratira ko na yung kumpare nga. Nasa'y muhay ang asawa?
4: Exciting!
2: XFM.
5: XFM. XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Puro papa? Putan?
1: Ay, oo. Mananagat yun to akong papa. Kuya, okay to akong papa kay taas kay tumutong. Mutunga na lang ko ng isda. Akong papa, wapang yapon.
0: Ano? Yawaay! Iya! At sa imo papa!
1: Ay, sa akong papa? Na, handog ka ron. Missing pa.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule.
1: Vision X Plus. User, atong paminawan.
2: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabanabal driver, 42 na akong pangidaron. Ako pagkabanabal driver, pinintigin ako mga sangatas dalan, mga abo, papasok sa kumata, magsilid, pangatol na kumata, usahay, mublan-blan na niya kumata, manapanap. Sigil man ko, ukining, ato ng mga estudyante. Sa dihangan na kadungog ko, ano yung look ng Vision X Plus, palitin ko, isulay ko, ibalik ko sa pika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayon na, tiyaga, wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga tugat ng gagmin, wala-wala na po niya. Wala-wala na po itong itawag nila tayong muna pa. Salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan niyo ni Hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad niya sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Ang kami na may Santone at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.

0: may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. User, atong paminawan.
2: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing malay-balay. Sa ko ka security guard niya, pero may magular kayo. Ang gabi man na duty. Mga nga batiyon ako, magsakit sa akong mata. O niya, mangular ba? Ito nga, ng balata ko kay Bachelor. Magbuta na inoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungan ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, o niya akong gimintin. O sa kasumana, ako akong kalipay kay wala man itong pamulo sa akong mata. Mga naigipamati, niya sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong ipamati sa mata.
1: Vision X Plus. Vision X Plus, ito yung paghimo alang sa mata. Makatabang ang nalikayan na makabato ng glaucoma, katarata, pterygium, o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo, malakang, mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato ng photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, prom shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ang inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.

0: kalah na ung sa maningat kong multigab ng lahit na manigting ug sumakina. Bako manuntan ni gasolina, malawag mong mekanikong eh. Unsa man imong nuzulok tay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
1: Oh, di haras kilikilip. Kanong, barato kay dadong ba?
0: Na, tay, makadaot man na sa imong makina.
1: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot ng gasolinahan na makatipid o maayo para sa buong makina?
0: Dito ka sa Shell, tay. Ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
1: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Ng katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako na Dipay nga inyong pagkisaligan ang mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ang baruganan. Kung sa manggaling ako gipulian ng mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa akong labaw nga makagagahong na iya kong ibutang diha si City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
3: Sa radyo o balita sa TV aron masayod sa lakat sa panahon lakit na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Ay mga bana, nga bisag bagura naman lang ang ilang asawa? Mangamang na! Exciting call?

0: super exciting.
1: Gusto mo na mag isalusta niyo ng espapel, ha?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di busukol na ko.
1: Gusto? Ano na awan ako pangaran rin? Sa imong danaw, di ko busukol ni mo?
2: Problema ba din na? Eh, di. Akong irisom. Ha? Akong butangan o musukol. Exciting?

0: ng Santon Plus Herbal Capsule na Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Jeline, basta makainom na dami ko ang Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kaya ang akong paninom sa akong lawas. Kanya GT ko ang bili na yung kukapuyon. Kay daghan lang yung mga sustansya na makatabastog sa kalawasan. At ang kalimut pa kay Santon Plus Coffee Mix, bili ko kumaan, kay bili na nisama sa ubang kape, daghan lang yung mga antioxidants na maoy mabatok sa daghan mga maltihan. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine, o ubang pa. Mga sa Santon Plus Coffee Mix tulad ko.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman to ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga infeksyon, o kape nga makatabang aron ilang problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3, o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
3: Premium D3 Coffee.
0: Mapalit sa mga butika.
4: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet kung Engulier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambay naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message on Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Aba. Abri sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa ugma para sa inahan o bata.
5: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonus, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
6: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
7: Kung ikaw makita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag nila yon sa Emergency Hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
8: Mino Ka sa XFM.
9: Par, takurati mo uyab ba? Inga nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sila pa takurati na yun, par.
10: Exciting! Thanks.

0: Exciting!
1: Uy, kinsa man yung sige panawag na ako? Nidobe akong tubagon. Panawag man lagi ka. Ay, napakudris merkado. Ano man?
2: Motor! Kiparte!
1: Ni kinsa?
2: Alangan kinsa pa! Si Lula!
1: Okay, daan ko pa lagi. Okay,

0: ng Santon Plus Herbal Capsule na Santon Plus Coffee Mix.
1: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nga problema jud ko kung asahan ko pagniwang. Dayon, nadungga

0: ka mga sinina. Nagamanagod ang akong hawa. Nindyot nagkaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Nanghugan sa ikma ang imong ikahadlukan. Inom og Premium D3, ang bantong vitamin D3 na adunay VCO og moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo tungod sa VCO og moringa oil. Mapalit sa mga butika. Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Kuday sinil kanyero, agasit yung pagakpa, barangay bungabong, antuka na body oro. Sa akong maltes atong niyagi, mga kabuan, mas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong tabo, mika, nakainom pa kong kape, tambal pa. Usa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix, garantisado.
1: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus, user atong paminawan.
4: Jeremy Mendoza, 81 anyos, saka virtual assistant, taga Malabaray City Bukidnon. Ako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Namin natin nagkatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na ako gareklamo sa kahalap, panantaw, pagpabili nga mamaskog o malinaw ang akong mga mata. Hindi usa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karoon mas mapanatag o mas sintaw ang akong panantaw sa tabaan
3: na. Vision X Plus. Vision X Plus, ito'y paghimoanan sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, ang vitamin E na makatabang ang maligayan na makabato ng glaucoma, katarata, pterygium, o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Girl! Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, wak-wak sa imong buhay!
7: Hi! Mauni na ay karon.
6: Masa ko magpasalon karon, shoot, magsa budget, oy?
7: Sis! Dili na problema, oy? Natawa galit ko.
6: Di ba? Buha pa kayo kung buro.
7: Lagi, tama na ko sa ibong ani. Wak pa kaayo ka sa imong buhay.
6: Girl! Marato na kaayo ni, oy! Kulog na sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Ano ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
6: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, mag-satisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Ako na po sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa inyong buhok. Ayaw ka ulangi, isisaha ang RK Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Ang mga produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
8: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dapat tabag aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Kung mamino ka sa XFM.
10: Par, pakuratira mo sa misis ni mo nga. Di na mo gaya ibang taba di doy kay gidiabetes na di ay ka.
11: Exciting!
1: XFM.
11: XFM.
1: XFM time. It's 10 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: ang mag-asawa na ang iyang bana, inti o dinhi.
1: Ikaw, ako, kakusigaw, ha? Daling, ayos, sa daling, kuya. Sige, ani o. Bago ka lang ko pangkapon. Bago ka lang ko pagamsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana. O siya man, ino pangutana. Kuan, be, what is the capital of the Philippines, be? Tumaga ko na, be. Bisan ako in shape. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo, utang.
2: Bayra na lagi na ako eh. Is that it?

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: VisionX Plus. User, atong paminawan.
2: Ako ni si Jimmy Torres, 24 anyos sa Bukidnon, sa kamikaniko. Okay, nalay ko ng problema ani sa kuwang mata. Masige na lang kung gabon-gabon, ako yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katong, grabe ka hassle, labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suot ni Higala, na magsulay yung Vision X Class Capsule. Kung ipalit tapos kiminting. So wala, dan na, kalimpihan ng akong gibati. Wala na itong pagkabon-gabon, katong-katong, kung pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Class Capsule, kung sa paspas, kung hapsay nga resulta. Noong ka mo nga naging bati, sama ka nago ang Vision X Class Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimoanan sa mata. Vision X Plus. Napalit sa mga butika.
3: Para sa lig-on na bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO. Muling nga oil. Tulo ka high-grade ingredients. Upan sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO. O muling nga oil. Mapalit sa mga butika.
0: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene, Bocchia, 55, Santander, Cebu. Gasuyo, taong bumuang piging gasuyo. Nagwa ko babungod. Kutul ka ayo to, dinag akong Santon Plus lang. Nauti akong dimenting. Naayo ka ayo siya. Gamit si Bu Santon Plus ko, bako tayo, kayuhan ko akong lawas. Bako dito'y isa tabang sa pampang lawas, ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanak, ngano ni? Pagbabagani ko ng pagas, wala na ilain gasolina dyan ni. Asa ka kuha kita o kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
6: Uy bay, nganong dili man ka magpagas, pero ni?
7: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
6: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog kung wala problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: In-one na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4S Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sunod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, wala ilangan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Proc 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratong tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
9: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagkisaligan ang mahimong number 1 city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanang akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling ako gibuyan nga mga pulong, ako ginapag at kumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ako na pao nga makagagahong na iya kong ibutang diha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, dili

0: nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa akwa. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Malay-malay o dagang salamat.
1: Hugot nga ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya ng manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silo. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRMO, headed by Chief Alan Comiso.
2: Sa XFM.
3: Sa una, katong wala pa kung namino o XFM. Tawag kun ko ilang bayot.
2: Kumamino ka sa XFM.
3: Pero karon nga namino ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawa o bayot. Di ba? Kita nyo gata. Hello? Isa na eh? Ha?
4: Hello?

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Kapi ba na makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na puno sa vitamin D3 ang kusog mapaligon sa atong kabukugan o kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin na puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia na makapaubos sa blood pressure o maoy ma-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy na kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Sagana kayo kung napiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara din mga kape akong ganahan na nauyo ng gitna ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang takis, sakto ang kaisong, pag-feeling mo ang alami o ang aroma sa kape. Kung ang suya, perfect.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. Yes, sir. Atong paminawan.
2: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyo magsakit ang akong mata ug luha-luha. Bisag ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na, kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito yung paghimoanan sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, ang vitamin E. Na makatabang, aron maligayan, na makapadun ng glaucoma, katarata, pirigilum, o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piniya ang kalidad, piniya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanto Street, Barangay Norben, Malabar City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
4: Merienda time na!
0: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o palato, Dian Bake Shop! Ang Bake Shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy! Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw. Cheese Desal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese Bread. Spanish Bread. Chocolana. Loaf Bread. Pastries. Cookies. Chiffon Cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Bingka. Banana Loaf. Banana Slice. Pineapple. Custard. Sponge Cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese Roll. Star Bread. Putok. Putok Desal. Donut. Cheese Donut. Burger Bun. Hot Dog Bun. Papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Adlayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
5: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Captalia Pharmacy, Redel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
6: Importante na doon na kayo numero sa mga emergency hotline sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Oy par! Pakuratira ko lang imong lulo niya par nga ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Kung paano na bitaw na par?

0: kung gwapo gani ang gipaningon kung siya tawag.
1: Hot.
0: Kung pangit gani ang gipaningon kung siya tawag.
1: Nood. Exciting.
2: XFM.

0: ng Santon Plus Herbal Capsule. Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
1: Okay, si Piting Lakner, taga Sikitan, Kidapawan City. Sa pag ka tong 2019, atong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige, diyo kong kinong kape. Bawalan ko sa doktor ng kape.

0: may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, usa ka functional vitamin D3 food supplements na adunay moringa oil extract, usa ka queen of all vegetables na gitawag sa mga eksperto o medical tree. Tuhod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins o minerals. Gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil na adunay MCT, medium chain triglycerides na mutabang ma-maintain ang healthy kakalawasan o sakit nga virus ang hinungdan. Malikayan, Premium D3, ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO o moringa oil, mapalit sa mga butika. Taghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Hindi na atinilyo. Bilis na sabihin niyo ang tigo. Mayo ang Santon Plus. Mayo buha akong tulog. Ako ba yun? Hindi magkatulog ko ba yun? Huwag magkamatulog ko. Dugo na sa pagbalik katulog. Kung nga nabinig ka na tulog na bilis ko magkatulog ba yun? Bawa niya. Mayo akong tulog. Magbambo na good ko. Kami ato bilo man. Magkamatulog ko ang Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Ako si Adonis.

0: Hati Papo.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa kuang makina.
3: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium na lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: So may akong gamit yung bus.
3: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Pre, ninduta sa imong sound system. Oy, bounce mo kaayo?
6: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system.
5: Wala dyan ko nagmakay, naniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
6: Tiyanda, oy, magpabuhat sab ko. Asa ganito, pre?
5: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
7: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a single sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading, located at 48 Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Duri Mubaras or Roger Parman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: to Yester House, Mobile Tap, Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
1: Di kayi ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig, aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Uy, ako natin na gulay mong manager nga. Kalang inibigtan ganyan ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sina? Uli na sa inyo ha?

0: Thank you.
1: Wow. Thank you.
0: On vocals, Mr. Michael.

0: Katropan, nagsugo na October 2016 ngadto na sa December 2027. Apan advance usab kini nato mga katropa nga ginapahibalo kay samtang mga katropa naghulat pa kita mga katropa sa official permit gikan sa DTI. Basin og usa ka na sa makadaog mga katropa alang sa ato ang weekly winners nga 2,500 pesos. First prize nga adunay 30,000 pesos, second prize 20,000 pesos, third prize 10,000 pesos. Duna usab kitay 5,000 pesos nga consolation prizes alang sa 10 mga katropa ka mga partisipante niini mga katropa ug aduna kitay grand draw nga 50,000 pesos. Unsaon pag-appeal niini mga katropa? Palit lang sa mga produkto sama sa Santhon Plus Herbal Capsule mga katropa. Og diha sa subre isulod mga katropa ang duha ka empty blister pads sa Santhon Herbal Capsule. Ingon man mga katropa, napulo ka empty sa sachets sa Santhon Gold Coffee Mix mga katropa, ibutang sa subre. Butang ipog inyo ang pangalan, address o cellphone number mga katropa. Og iani mga katropa, inyong iani lang diri mga katropa. Itono lang diri ang inyong mga sobre alang sa inyo ang raffle interest mga katropa diri sa buhatan sa XFM Bukidnon. O sa mga designated Yes to Health stores o affiliated drugstores nationwide mga katropa. Samtang mga katropa, ang ato ating mga produkto sa Yes to Health, mapalit na sa tuang buhatan sa XFM. Kita na himutang mga katropa sa Door 2, Second Floor, Talatala Building, Carbajal Street, Barangay 8, ning siyudad sa Malaybalay. At pang sa Nuvo mga katropa, unarata doon sa Nuvo at pang sa Nuvo, doon ay iskina diha, mano na ang Carbajal Street. Gikan sa highway na atas sa ikatulong edipisyo sa kamoderi sa Second Floor, Talatala Building. Kay mapalit na ang mga produkto sa Yes to Health. Alas 6:37 na sa buntag mo, sunod na di ay mga katropa ang programang The Secret of Health. O sa dili madugay ang programang Bullseye. Kauban ang atong station manager, Ms. Rusty Maricudino. Karong alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntag. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang pwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide sa pagpanguna sa mga station manager, Ms. Rusty Maricudino. Sa mga kaubanan diya sa Technical Department sa pangpanguna karon ni Katropang Rustom Villafranca, kauban sila Katropang Dave Vinirelao, Katropang Jao Pagutayaw. Sa newsroom sa pagpanguna sa mga newshead, Katropang Jonathan Lee Soriano. O sa naginusara na mong adisi Princess sa XFM Bukidnon, Bibi Cinderella. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Hanilo Tambios Armisin. O kini ang Express sa Balita.
1: Express. Live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sinilan ni muna tanan, Pader.
1: Mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bla lagi na. O kana pante. Napajod mga sinina oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre.
2: Exciting.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay. Mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad dyan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
5: The secret of health.
6: Marami na ang natunungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
7: Parang ang hirpil. Ngayon mo kung natap mo itong mga tiso siguro. Ito na yun, parang mais mo lang. Yung kakalaki, tapos gumaling po. Tapos yung kapikati sa bibig ko sa kayo. Ang nawala. Marami salamat sa Santone Plus.
6: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
6: Premium D3. Ang bago.
8: Naging sumasakit ang muscle ko sa legs.
9: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take
8: Premium D3
9: araw-araw.
8: Effective talaga, subukan nyo.
6: Mas pinalagas, mas epektibo dahil sa VCO at moringa oil. Magbibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan nito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangan ng vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron ditong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
5: The Secret of Health.
6: Marami na ang natunungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
10: Madulubuli nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
6: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: sa mua ba?
1: Ha?
0: So kayo mudagan ang mga motor.
1: Mao ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking raman na siya, amo.
2: Exciting!
11: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o En Luilier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Aba. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Mag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bata.
12: Jason

0: Coffee Mix, Santo Bus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee, Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.

0: dati. Konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo, mayroong marupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkano sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na dunay mangosteen ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, ₱10 lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkano sa anumang uri ng sakit.

0: mag San Anton Plus Herbal Capsule na.
1: Gilbert po, security guard. Uyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at lagi nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at San Anton Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: San Anton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Daghana ang nituo nga naayo sa San Anton Plus Herbal Capsule.
3: Morning, Bacchia, 55. San Anton Plus Cebu. Masiyo, taong bumog, siging masiyo. Nang ako magbumog. Kasi sa ayo po, dinog ako sa San Anton Plus lang. Mati akong bumintin. Maayo, kayo siya. Gamit po San Anton Plus po, bako po, kayuhan po akong lawas. Bako po siya, isa pa bang sapang panglawas ang San Anton Plus.
0: Kamusad, mag San Anton Plus Herbal Capsule na.
2: Sit-on. Kahit na ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene. Nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa Vision X Plus Softgel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. Vision X Plus Softgel.
7: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawantang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawantang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makatubong sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
8: Nangita ka ba di kalidad ng health and wellness products? Aduna na'y kasaligan na partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imo panglawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilang Lupa Street, Barangay Nueva Malabar City, Bukidnon. Kung sa paanyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ay kontak sila sa numero 0955-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
9: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado
9: maaasahan
10: sa sakit na katawan.
9: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one
10: sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Kaninyo, tanan katawan sa Malaybalay. Hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paninggamutan na tanan akong bisaan sa inyo. Ako mika ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya na naiprinsipyong maruganan. Kung sa manggaling akong gibuyan na mga pulong, ako ginapagatulong kumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom, na iya kong ibutan diha si City Councilor, kung ako maning kamot, nilipit na ko pakyaso na inyong pagsalig, umugma nilin sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha, kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay, undangang salamat.
12: Tong, nagpilay niyong gasolina?
13: Uy, tay!

0: hala, naon sa maning ako multigab ng lahi na maning tingog sa makina? Bako manungtan ni gasolina, malawag mo mga kaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, di haras kilikilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chad Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Naag Divisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.

0: Oras ka, tropa! Alas 7:03 sa buntag!
1: Bullseye! Matag-adlaw, tunay mga panghitabong na angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya, o mga nag-unang isyu targitod sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay ng mga argumento na walang laing ginapigan, kundi ang kamatuuran. Bullseye.

Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag sa itong mga suking tig paminaw. At itong mga pinalangga kay mga katropa na itong puwersa or kusog, katawhang nga Pilipino nga naginabuhing patas. Mayong buntag. Good morning, usab sa toang mga katropang nakatanaw karon na pinagi sa toang official Facebook page ang ex from Bukidnon. Good morning kanyang tanan diha mga katropa. Adlaw karon nga Webes, so October 15, 2026. 15 na dayron. Nanamoy sweldo. Pizza 15 na karon mga katropa. Karong adlaw muungong na mga katropa, muguho na ang ulo ni Judith, ni Bill og ni Juna. Gauna pa og guho mga katropa sa inyohang purtahan ang tulo ka magigagaw. Unya inyohang sweldo wa pa ginapasok. Wa pa ni gawas katropa ang inyohang sweldo. Si Juna, si Judith og si Bill mga katropa galumbaanay. Good morning sa itong mga katropa nga naghikay pa karon, nag-nikay-sikay di silang panimalay. Ako ba niya mga katropa, gayaw-yaw kay dugay mo matang anak. Mga estudyante, may buntag usap ka ninyo. At mga inahan di, mga nanay in taon nga nagbala og budget sa income sa pamilya. Mayong buntag. Aron dili ka ma-stress, mother, pag-inom, pag-tumar, pag-timpla o pag-inom o Xanthon plus coffee mix. Kana nga kape na to, adunay mangosteen, soya bean powder, malunggay leaves. Aron nga ma-relax ka diha, mother. Sagad rabang mapasmo ka, tropa, ang kining inahan. Nabisi o katiman sa ilahang pamilya. Pag wala na ang bana, wala na ang mga anak kay tuwa nagtrabaho, tuwa nag-eskwilahan, ang nanay nilang mabilin sa balay, diya na batiyon o kagutom. So while nagdigamo ka diya nanay, ayaw kalimot, pagtimpla diyon, inom dayon anang Xanthon plus coffee mix sa katropa. So para nga ma-relax ka, ma-relax ka, unya, wamanay kontra sa kanang wapa kay pamahaw, kay kining Xanthon plus coffee mix katropa. Doon naman eh, soya bean powder, high in protein man eh. Murang yan po kang nakapamahaw, ane. Nadili po na magpalpitate kaya wala may, hindi ka magpalpitate kaya wala mang caffeine, mga katropa, ang ato ang Xanthon na Plaza Coffee Mix. Mayong buntag di ha, sa tuang mga business sectors, usab. Good morning! Sa mga katauhan ato di, nga naning kamot, aginod katropas, kamahal mga katropas sa input, sa palitunon, para lang din mga katropa nga, aduna po sila'y mabaligya, aduna'y maruling mga katropa. Good morning. Padayon ta katropas sa pagpaningkamot, padayon ta sa pagtrabaho katropa nga, watay maligsang laing tawo. Pahala o ginagmay mga katropa, basta doon natay mauli nga income nga tusto ang pamilya, gikan sa limpyo nga pinaningkamutan mga katropa. Paras na uban diha nga, gisilduhan na gali og tarong mga wat pa.

Happy sweldo, manager. Ewan ko, mami, kung may sweldo. Yung iba, ngayon yung sweldo nila, mami, 15. Pero kami sa XFM, ang sweldo namin matagal na naubos. Hindi ko sasabihin. Good morning, Mami Josie Tinambunan. Good morning kanimo di Mami kay Bossing Ben. Good morning usap diha kay Inday Mitch, kay Baby Boy, kay Jana. Good morning Tinambunan family. Diha sa Bugkaon na Lantapan na mayong buntag kanayong tanan. Sa to ang mga viewers sa to ang official Facebook page XFM Bukidnon, di kang si Raul Imperado, mayong buntag kanimo sir, lakip na si Burial Catherine. Mayong buntag mga katropa na to niya nga nagapaminaw, i-share ang to ang program, dapat naka-public ang pag-share ninyo mga katropa para maka-appeal mo sa to ang katropa leta, makadaog mo og 50 pesos load or GCash. Dapat naka-public yun na mga katropa ha. Dili pwede naka-private. I-check inyo ang settings sa inyong Facebook. Labasin ka mo rin nakakita nga nag-share mo. Oh, sayang pod, no? Sayang. 50 pesos is 50 pesos mga katropa. Oh. Kung sa una mga katropa, mayong kauga. Hanggang saan ang 20 pesos mo? Oh. Karon bago na, hanggang saan ang 50 pesos mo? Kaya sa kamahal, sa palaliton, karong panahon na mga katropa, every piece counts mga katropa. Importante kayo. At ang oras, alas 7:12 na sa buntag. Mga katropa, doon na kita nakahanay karon nga tulumanon, nakahanay katropa nga hisgutanan sa tuang programang Bullseye. Una ta mga katropa, dari sa tuang mga balita na kalab sunod sa 24 oras. XFM Report. Sa tuang headlines mga katropa. Headlines. 3.6 million pesos nga kantidad sa shabu na kumpiska sa Iligan City. Usa sa mga suspek na pusilan human ni Sulay o Ikyas. Samtang katropa kapulisan sa Prosperidad, padayon sa investigasyon sa laking gipusil patay sa barangay Losena. Atong topic mga katropa karong kabuntago ning adlang Webes mga katropa. Trending mga katropa ang pamahayag ni PBBM mga katropa. Sa iyahang pagsugyot ang kinahanglan kita katawang Pilipino mupalit kita og balde. Og gali ka na nga panawagan katropa dakong tabang ka na sa business sector nga maligya og plastic wares. Naa dito mo friends. Namaligya og mga balde mga katropa kay nitaas ang sales sa balde mga katropa. Dito sa Metro Manila syempre. Sa Metro Manila. Kini katropa na puno og bash. No gibash ni sa katawhan, lakip na ang pipila nato ka mga officials. Pati si Vice President Sara Duterte gikabuangan ning balde. Ato na hisgutan unya. Hisgutan ato ni unya mga katropa kung kini bang pamahayag sa to ang presidente mga katropa. No simple lang ba ning kada bang kung imuha bitaw nga paminawon lang nimo dili nimo internalize. Dili bitaw nimo mga katropa kanang tagaan ba o kanang laom nga pagsabot mga katropa. So kini bang balde is simple palit ra og balde kay isalod sa ulan. Mauba na mga katropa ang dapat buhato natong katawhang Pilipino or the government should do something better mga katropa, something deeper mga katropa para masolusyonan ang umaabot mga katropa nga El Nino. Dili lang basta El Nino, super El Nino. Baldi ba ang solusyon mga katropa? Alang sa ato ang atubangon, untag di madayon kay sige manig ka move. Mura mani o kanang mura man ni og siya, sige raga, unya-unya. Oh. Unta, dili gyud madayon kining super El Nino mga katropa. Kaya kini daw matod pa sa pila ka centuries ning agi, kini ang pinaka init pinak tropa. Kaya kini daw matod pa sa pila ka centuries ning agi, kini ang pinaka init pinaka drought, pinaka uga mga katropa sa kasaysayan. So, kung imuha nang imuha na ang hunahunaon, hadlok mga katropa. No? Hadlok. Pero ang ato ang presidente, ang iyang advice, palita og balde, kaya tuduruan tag-fil.

frustration. Kini ba ang solusyon? Mao ba ni ang solusyon sa umaabot ng atong atubangon? Or ang gobyerno dapat di lang ingon nga musturya unsay buhaton, kanitong basic ng mga pagtudlo, dili ba ka ang gobyerno dapat maghuna-huna sila, magplano sila unsa ang dapat buhaton nila? Ilaha, dili kita. Unsay lang buhaton pagpangandam para sa Super El Nino. So, mo na mga katropa ang ato ang tanawon unya mga katropa. Okay? Nya. Kira mo niya. Sa gusto mo salmot sa ito ang programa, sa gusto katropang nga mo tawag, mo text, may manawag niya katropang Rustom, tubaga atong palutson katropang Rustom, tawag mo katropa or text mo 0945-443-5869. Notroho na ito ha, 0945-443-5869, mo ka na itong numero. Happy listening to Randy Santisas, matod pa ni Brando Santisas. 443-5869, mo ka na itong numero. Happy listening to Randy Santisas, matod pa ni Brando Santisas. Good morning ka ninyo, Santisas family. Good morning. Diha kang Brando o kang Randy Santisas. Good morning. Mayong pagpaminaw ka ninyo nga tanan diha mga katropa. Awa man ka, nag-share diha katropang Brando. Awa man ka, nag-share katropang Brando. Katropa, alas 7:17 sa buntag, mga katropa. Ato mga katauhan, kaniadto mga katropa. Wagin na sila naanad o atong ospital, nga naman, mahadlok sa Byronon, mahadlok mga katropa sa mahibawan unsa ilang sakit. Ha? Pero wako gaingon nga tama na lang gibuhat ha. Dapat kita mo adto kita katropa og hospital magpa-check up kita regular maintain ginato na katropa. Pero kaniadto mga katawhan mga katropa no nagainom nagatumar sila og mga food supplement. Usa sa ilahang ginatumar mga katropa og napamatud-an nga epektibo mao kini ato ang kapsula mga katropa nga Xanthon Plus capsule. Bisa may na-commemorize din mga katropa sa kantang Bukol-Bukol. Ha? Kaniadto pa katropa, sugod pa kaniadto, sukad pa kaniadto, hantod karon. Ang Xanthon na Plus Capsule mga katropa, gisaliga na. Nga naman, ang Xanthon Plus Capsule, epektibo katropa aron na nga dili ka matakbuyan mga katropa o ga mga Bukol-Bukol. Inflammatory problems mga katropa. Kani mga Bukol-Bukol sagad mo ni sakit sa mga kababainhan? Ha? Cyst ba? Cyst mga katropa. Doon na may mga lalaki nga doon na po'y cyst. No, doon na po'y mga paghubag sa prostate katropa. No, kini nga mga inflammatory problems kasagaran nakuha nato ni tungod sa dili healthy nga lifestyle. Karang kusog kita mukaon og mga junk foods, inom og soft drinks, pala inom pag yud ka diha. Ha? Kusog ka mukaon og ganang mga mantikaon nga pagkaon. Mga bawal nga pagkaon nga contributor katropa no sa kini mga Bukol-Bukol. Mao na mga katropa nga ang Xanthon Plus capsule makatabang kanimo aron katropa nga maalibihan or malikayan gyud ang mga Bukol-Bukol sa imuhang lawas. Xanthon Plus capsule mga katropa. Pangitaa ang original, ang Xanthon Plus capsule color brown or maroon mga katropa ang sudlanan or color maroon. Maroon ang sudlanan, kailangan mo rapag mangustin. Mauna ang color sa itong carton box. Ah, mauna yung original mga katropa. Original ang Xanthon Plus Capsule. Oh, mauna ang palita, kaya ka na napamatud-an na. So kung ikaw nag-maintenance na, kaya doon na ka na igibati di ang sakit, kaya gahi mang kagulo, di mang kakasabot. Kaya nag-Xanthon Plus Capsule, gahi mang yun. So karon doon na nakagibati di ang Bukol-Bukol. So kung nag-maintenance ka na, ang pagtumar nimo sa Xanthon Plus capsule mga katropa 2 or 3 times a day before meals, 30 minutes before meals mga katropa. Dapat empty stomach, way sulod ang imong hantian. Usa ka mo tumar mga katropa sa Xanthon Plus capsule. Mao ka na mga katropa nga to ang good news. Ikaw kung narana nimo kung maminaw ka or dili, basta kay kami nagsugyot minimo mga katropa kay ang ato ang Xanthon Plus capsule. Kinigi sa liga na yun, kani adto pa.

kani adto pag yun de. Padunggon ko na to sila katropang Rostom sa toang katong bukol-bukol nga kanta katropang Rostom. I-remind na to ni sila bakit. Kasi basinay na minaw sa toa karon katropang Rostom. Yan, naghuna-huna umsa. Umsa din ang akuan. Umsa din ang kapsul. Paminawagin na ninyo mga katropa. Paminawa ninyo. Wala man. Wala. Sige. Wala, okay na. Balik. Dagan silang duwa, eh. Okay na.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Oh, di ba mga katropa? Oh, gihimo pa ni alarm clock sa inyohang mga apuhan sa una. Gihimo pa ni alarm clock kunya basta mo tukar na gala ining bukol-bukol mga katropa but pasabot bangon na. Oh. So, kamo mga kabataan, kamo nga mga new generation, di mo mutuan na. Oh. Mga millennials, siguro di bumutuo, pero kana epektibo kay kina mga katropa, sukad pa kani adto mga katropa. Daniel Olivera, maayong buntag kani mo diya katropa.
2: Good morning!
1: Good morning mga katrops. Good morning kani mo diya. Sterlight Milliston, good morning, happy listening.
2: Good morning!
1: Oga, sa tanan na lang nato diya ang mga katropa, mga miyembro sa class, katropa, listeners and solid supporters. Lagip na ang atong mga coordinators. Pinangunahan ka na sa tuanga, Presidente Velmore Dagano. Mayong buntag ka ninyong tanan. Mga katropa, direk kita sa atuanga mga balita na kalap sunod sa 24 oras. Ato ni Palutson, mga katropa.
3: XFM Report.
1: 3.6 million pesos nga shabu na kumpiska sa Iligan City. Usa sa mga suspek na posilan human na nisulay og ikyas. Ang detalye mga katropa ni katropang Michael Recabo sa XFM Bukidnon.
3: XFM
4: Report. Valor sa kape 3.6 milyones nga gidudahang shabu ang nasakmit sa mga otoridad samtang duha ka individual ang nadakpan og ang usa kanila gidala sa ospital human na pusilan atol sa paibas operasyon sa Proxize Palm Court Subdivision Barangay Tomas Cabili Iligan City Martes sa hapon October 13, 2026 kila ang samaron nga suspek nga si alias Dito 34 anyos og residente sa Barangay San Miguel Iligan City og alias Jubin 33 anyos driver sa motorsiklo og residente sa Proxize City Barangay Tomas Cabili Iligan City sumala sa report daling gilabay sa suspek ang iyang Fitbit nga 38 caliber revolver og nisulay og ikyas human niya na matikdan nga PDI agent ang iyang gikatransaksyon hinungdan nga napugos ang mga pulis sa pagpabuto nakaangkon og samad pinusilan si Dito sa iyang tuong paa kinsa gidaladayon sa ospital samtang si alias Jubin hugot nga gihimakak sa iyang kalambigitan og nangatarungan nga nangwarta lang siya isip driver og igo rang nagpasakay kang alias Dito gikan sa Barangay San Miguel nakuha gikan sa mga suspek ang gibarabaraang 540.8 gramos sa gidudahang shabu gawa sa ilegal nga druga na recover usab sa mga otoridad ang usa ka sling bag usa ka 38 caliber revolver nga adunay tulo ka buhing bala duha ka smartphone yawi sa motorsiklo baybas money ang mga suspek og ang mga na recover nga ebidensya gidala na sa PDI 10 Lana del Norte Provincial Office magatubang ang mga dinakpan og mga kasong paglapas sa Republic Act 9165

Dagan salamat ka tropang Michael Ricabo sa imong report. Ah, mao lagi na, ah, likay dayon. Ah, unya pumuman. Pusilan ka diha. Oh. Sala pa hinong nakaros nagpusil nimo. Dati na lagi na ninyo 3.6 million pesos di na basta-basta mga katropa. At ang oras 7:25 na mga katropa, katropang Rustom. Mag-add sa takay do na kuya at tuon sa kadali. Katropa, pag tumar kanunay, mga katropa, o gazanto na plus capsule, arong katropa, nga malikayan. Again, ha? Kini mga bukul-bukul sa to ang lawas. Balik na taw-taw sa to ang programang Bullseye.

Pinili. Bilis na sa ganyan ang sibo. Mayo ang panggung kwa. Mayo mo akong tulog. Ako kayo. Hindi pa po patulog ubayo. Magkamat mo ang kubuga na kapag may patulog. Kung mga dine ka tulog na din ito makatulog ubayo ang baon niya. Mayo akong tulog. Magbangyo na good God. Kami ato bilis man.

0: Ora? Kapitan! Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, kapitan! Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Susi pa!
2: Kiskawa or mga nakay na, bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Langier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o N. Luillier. Libre ang servisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede kihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Ala sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Aba. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Magbibili sa malapit na butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Premium D3 User.
5: Ako na islalay, 19 anyos, nagpuyo sa matanaw. Isipos kayo na hal, yun na tumalikayan nga hago kayang imong lawas. Labaw ng

0: próximo. Fica sem nenhum lugar.
1: Alcamé, na mais santon, a Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Centro Garcia, Gapulo, Bayamon, Matina, Playa. 75, Biro Baskuba.
3: Ay kayo, wala po bisyo kayo. Nagainom kong kape.
2: Hili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
3: Premium Coffee Mix.
2: Mayo daw kini.
3: Akong gisulayan, uginom. Mga duha kablaw, tulo kablaw. Murumag ni Baskub po gamay. Mura po ni Bata akong lihok.
2: Basaw na?
3: Siyempre, hadyo yung panahon na magluya ta.
2: Masay, ginagong ngayon panahon.
3: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga tarihan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo, balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni Ingon nga ginawaan ko. Basta tinood yun kini, kaya nasulayan na yun ako.
1: Nagtope ka na. May santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kung doble, okay! Ang dininata sa Supplemento in One!
5: Santo Plus!
4: Herbal Capsule! Adunay mangosteen o kamunggay! Doble ingredients sa usalaan ka kapsula! Inaanlaw-anlaw mo sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo!
5: Santo Plus!
4: Herbal Capsule! Ang Supplemento in One! Na masaligan! Suggested retail price! 13 pesos lang! Malaga ba alala? Ang Santo Plus Herbal Capsule hindi mo at hindi dapat gamitin para mo sa namang uri ng sakit.
6: Big boom! In the room! Hot go!
7: Great! Ninduta sa imong sound system, oy, bounce mo kaayo?
8: Ay, siyempre, pre, ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay, maniabdo ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
7: Tiyadaha, oy, magpabuhatsab ko. Asa ganito, pre?
8: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
9: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of Electronic Part, Electrical Supply, Solar Panel, Inverter and Accessories, Indoor and Outdoor Sound System, A Simple Sound System and Repair Shop, Battery Charging, and Vulcanizing, JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Lumabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: Coffee Mix.
1: Sunayin ninyo ang pag-inom sa Sutton Plus Coffee Mix.
2: Sutton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sutton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sutton Plus Coffee Mix.
3: Paraguay, isang masulong inyo mga palangga. Inaarap kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kita ng ligon, glamin na gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dimlayan. Kumbati, galing!

0: Balika Nationwide.
1: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft scale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyob sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, paghiyalo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itong nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray, hulati ang advice gikan sa SRA.
2: Premium D3 user.
3: Ako si Joffrey, taga-Sultan Madarat.
4: So, nalayaan kay Kusay, magsigawang duka ko sa klase. Higi dahil lalim, habang eskwela ka, katrabaho, magkang sukad, nadonggan ako. Ang premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon, minun na yung ko premium D3. Dinugod ko, ba't yun nagkapoy? Kadamantan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blowing ko. Di presa una, luspag kay ko ba? The best good ang premium D3. Condition ko, Permin. Basta, naka-premium D3.
2: Ang soft gel capsule na makahatag og instant energy. Tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga pumusulod sa lawas o diretso sa atay. O mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
7: Merienda
6: time na! Pag merienda time na, mag-D&B na! Bagong luto, lamian o balato, D&B Shop! Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy! D&B Shop! D&B Shop! Pandesal na pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Makita ang D&B Bake Shop sa Barangay Adlayan, ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan, ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Bake Shop na.
8: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated. Incorporated tagkauban sa inyong panglawas o mas maayong kaugmaonan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay 11, Malabar City o Quingona. Kung sa painyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 09-55-619-9899 or 09-53-1674-759. Red Era Incorporated.
0: So, nagbigay niyong gasolina?
7: Uy, tay! Prato!

0: DXY2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Alas 7.43 itong oras, mga katropa. Balik kita sa programa nga Bullseye. Pasensya kayo kay Dunay na Nuktok. Si Bat Diretso. Mayong buntag diya kang katropang kuya si Priano Luloy Morelos Jr. Nagyapon siya diya, mga katropa, karon sa Ruhas North Cotabato, mga katropa. O sa team Baho. Baho? Tarungan ba? Baho o Baho? Wait lang, nawala. Nanginabuhi, Minering Dapita, salamat. Good morning! Good morning sa mga nanginabuhi diyang patas, mga katropa. Mga sakop, kaubanan, usab ni Kuya Luloy Morelos, may buntag. Good morning! Delikado naman ay mong panginabuhian, Kuya. Nanama kang Cotabato. Diyang usab kay Brokbong Algabre. Alexander Umaki Algabre Senior. Ang amahan ni Alexander Junior, mga katropa. Mayong buntag. Nasa pikas linya si katropa nga Dave Hiniralaw alang sa iyahang update.
2: Live report. Yes, katropang Mani, mao kaniya to ang nagunang update sa tong paradito ng labirin sa merkado publiko, katropang Mani, kung diin atong gianunang ang ato ang presyo sa ato ang prutas, katropang Mani. Labi na karon kay October 15, katropang Mani. Pagkaugma Friday, katropang Mani, dali lagi kang panahon, katropang Mani. Atong gikuan ang ato ang mga presyo diri sa ato ang nagkadayang ang produkto. Labi na gyud diri sa ato ang fruit stand kun diin adunay pagbrato, adunay pag-adjust po sa mga presyo po. So, sa toang kwan, katropang manidri sa toang apple na to, katropa, sa Fuji, nagkantidad kini sa 15 at to sa 35 matag piraso. Ang pierce po, 35 per piece. Lemon, nagatong ginakuan na to sa tubig, ginasagol na to, 30 ang buok. Manggang hinog, 150 hantod sa 200 pesos per kilo. Aduna po sila yung Indian Mingo nga tag 20 pesos per kilo. Mangustin, tag 80 pesos matag kilo. Aduna po sila yung paho nga tag 40 pesos per kilo. Watermelon, tulon niya siya kaklase sa katong normal nga watermelon nga tag 40 pesos ang kilo adto. Sa katong Venus Dayon, tag 50 pesos ang kilo. Aduna po sila yung katong dako kayo nga seedless, tag 60 pesos per kilo. Saging nga lakatan, tag 50 pesos matag kilo. Kapayas, 60 pesos per kilo. Ang grapes, duha ni siya ka classic, atong purple o atong green, atong evergreen. So atong kwan, purple na to is tag 280 pesos per kilo, atong ang evergreen is tag 30 pesos matag kilo.
1: Orange, was that 30 pesos?
2: Ay, sorry, 300 pesos.
1: Tarunga ba?
2: Sorry. Tag 30 ang gramos.
1: So, mahal ang grapes dito, taong palit ni Cinderella.
2: Oo, oh, katong ang kwan, katong pang Cindy, PMS Becky.
1: 160 so, ang kilo dito.
2: Aginod to sa orange, naitag 100 per pack, lima niya kabuok. So ang matagbuok ani is tagkuhan siya, tag 20, tapos tag 15 pod. Sa ato ang pinya, natag 50 pesos matag kilo. Bayabas, doon ay 70 pesos per kilo. Dragon fruit, tag 180 pesos per kilo. Lansones dayon, 70 to 80 pesos per kilo. Pomelo dayon, asli pomelo, available dito sa ilang fruit stand, tag 100 pesos per kilo. Rambutan, 50 pesos matag kilo. So, mao ka na katropang Marino.
1: Durian!
2: Durian, wala sila available nga durian katropang Marino. Pero dito sa ito nakita katropang Marino ay tag 65 nga to sa 90 pesos per kilo.
1: Mahal kayo ang prutas karon katropang Dave niya. Ang uban kayo, basta-basta lang, manguharag ka ng prutas din lang tuwad.
2: Basta lang, kwan, kanang nalang sa gawas sa, kwan, gawas sa kanang gate nito sa paril. Okay na na.
1: Ako na ako'y punuan lagi sa rambutan mo, gawas ako ang gate, butangan gina ako ang pukot. Asa kong mahatag.
2: Para pag matagag, dituras ko handa yun.
1: Oo, niya ang pukot na ba? Ipukot ang kanang katong punuan, punuan sa nga ng lapas, ana, lakip to iyahang bunga niya. Pag mahagbong, dito na padulong sa'yo.
2: Dito na, unay na sa'yo mga kanyo, sa'yo mga property. Okay, yapon, tanya po na siya, kanang silog yapon na sa'yo mga kanyo, yapon na mga silingan na sa'yo.
1: Lami mangit kayo, ikaon o rambutan niyo, umang kayo tanong niya, nahi nakapukot, guntingon, oy.
2: Nasasan lugar,
1: para-paraan yapon. Kanang staw ka na, kanang binato, nabitaw, iguro makalusot ang kamot.
2: Takso lang ka na makasulod, imuhang kwan, imuhang braso ni mo niya.
1: Pinoy, guta, naunsa niya, Pinoy, guta.
2: Pag may butas, may paraan.
1: Oo. Oh. Nita kita pamagi.
2: So, gawas ano, no, libre ra bagyapon ng mga bayabas sa itong mga silingin na ito sa mga katalanan, pero apan diri sa syudad, isod kayo pangitaon mo nang makaingon yun, mahal-mahal yun. Pero kung kanisya, dito niya sa mga sintro-sintro, yan, sa mga kilabalabag, mga manalog, o diri, mga sok na itong mga party ka sa malay-balay, which is abundante siya, pwede rin ginisya ni mo, panan, kalingawan ni mo, o kuhit-kuhit. Oh, katugan ng kasan, naghatag mo ni Katropan Jonathan o katong bangko. Natis Katropan Jonathan, nga unong tatripre, kay naibayabas diri, amunan ni nais patandaan ni itong pag naog na mo, hello, hello, hello, pamantan. Ay, sa katulad balik na lang, basi itong magkuha, tahinog na. Oh. So, inana, no? Diri sa ato ang sudad, no? Dagan niya po ni mga putas niya po, pero apan, sa pipila...
1: Dahag prutas, watay kwarta.
2: Wala, gitay kwarta, yun.
1: Tagpila, so, maning, tagpila maning saging.
2: Ang saging katropang maning is 50 pesos matagkilo, lakatan na siya.
1: 50 pesos?
2: Mm, 50 pesos, takahang siya.
1: Mahal,
2: pero
1: mahal,
2: dito ka sa, kwan, mulibot ka, ginod, wala pa manuon, yun, kaya ugma pa man ang ato ang ting, kwan, ting lata, di, labi na sa pangtabo, kita sa tong kwan, katropang maning, sa ang tabuan.
1: Mas barato na ay.
2: Mas, na, makakita tag mga barato-barato, ugnindot nga kalidad katropang maning, labi, labi na katong mga, kwan, yun, dito ka, mga fresh good, nga, mga abot sa mga farmers na to, nga, gina, kanila gina-display nila. So, oh, pagkaugma, makakuha na mo ugma, makakita na mo siya pang display na kay labi na kay Friday preparation para sa tabo sa Sabado Domingo.
1: Yun.
2: So, mawa na mga katropa no, ato mga pressure dress atong prutas na to. Ato yapon ni update yapon kay ato na kunan is last week mahal-mahal pa tong mangustin ngani awot tag 100 karon tag 80. Ato ang lansunis na to nga 90 karon tag 70 o 80 na. So, ito nakuha na ito. Moto na bantayan na ito, no? So, na siya pagkuhan. Kay, labi na kuro kung daghan ng mga supply, guro, or gapakuha na siya. Kanang maragdugay na nga stocks, ba? Oo. So, kanang, sindot na, lami na, kay, kuha na, dilit na ka magduko-duko sa ka-aslo man na, kay, sure na gin nga murag na season na gin siya. So, para sa itong mga katropa na ito dyan, no? Sa matag-adlaw na itong mabuluhaton, dapat nga baskog, ugligo na ito panglawas. Labi na gin sa ito ang kuha na ito, ang panglawas na ito. Natay sakto nga vitamina o nutrients mo mag premium D3 ta o break ni pag inom sa Santon Plus Coffee Mix kay ni Santon Plus Coffee Mix aron kani mangustin manunggay og soya bean. So before ko mo extend katropang mani ato i-shout out si katropang Tata Dakop no kamulot ang nagsaka na paingon gikan ta sa merkado paingon diri ato rin nasakyan niya ang multicab nga naglanog-lanog yun sa atong programang Bullseye na dungog yun niya imong kwan dito, imuhang tingog dito.
1: Ano ko man imong ipasaka kitagaan na itong kape?
2: Kamulo pa siya kwan katropang mani, kamulo pa siya o ruta, o round siya hang kwan, yahang multicab. Napa siya mga pasahiro nga, yaturay dito sa bukso, dito sa sumpong, oo. So, ano siya na, shoutout na lang ko sir, ako, shoutout, firme na.
1: So, good morning din ni Sir Tata Dakop, mga katropa.
2: Mm-mm. So, muna lang katropang marino atong update sa toang presyo karon sa itong prutas. Dinil na sa gawas nga bahay, nakatutok para sa updates. Katropang David Nalaw, para sa programang Bullseye. Live,
1: report. Marag ako galisod ni Dave. Nasa ka na bitang mga datuon, mga katropa, kay maglisod ng Bisaya ay. Pareporton ko ni English ni Dave. Sunod. Ugma. Dave. Mo na gunyan tag 30 kilo sa grapes nga kuan green. Alex Oliveras, maayong nga buntag kay nimo dia sir. Salamat sa imong pagli-li na po dia sa tong programa. Salamat kay sir. Matul pa ni Alexander Umaki Algabre. Good morning mga katropa sa Bukidnon and all over the world. Good morning kay nimo dia bro. And again, diya kang Tata Dakop, ang ato ang pinalangga, suki kayo na ito, nga driver o gorilla, mga katropa, mayong buntag, mayong pagbiyahin ni mo diha. Good morning! Mga buutan ni mga drivers, mga katropa, samaan ni Sir Tata Dakop. May buntag kayo ni mo diha, ha? O ga, diya usab kay Kuya Luloy Morelos, amping karunay sa imuha nga pagtrabaho diha, Kuya. Kung asa magkakaroon nag-suroy-suroy karon. Kung asa makakaroon nang inabuhi. Amping kanunay, inubanan si muhang team diha. Dawat rapon mig sponsor dre. Ito ay, amping kuya, amping diha. Good morning kanimo. Resmalin Lobido, good morning kanimo diha. Good morning Mama Ray, shout out ko dere sa my shop sa Baobao. og B-Boy Dry Goods Store beside San Fernando Public Market. Happy Desperas, Poblacion San Francisco. Sorry, San Fernando. Poblacion San Fernando. Mayong buntag ka rin mo di, Ma'am Rizmalin Lubido, San Fernando, Bukidnon. Nakadaog biya kagahapon. Eh, siya to, katropang Rustong ba? Oh, number ito, pa? Nakadaog biya kagahapon, Ma'am. Mao lagi na ba? Mao lagi. Nakadaog kagahapon og 50 pesos? Message me. Unsa man mo, Lord or Gcash or kuan, nga nang snacks. Java Georgette, mayong buntag ka nimo diya. Mayong buntag ka nimo o sa imuhang mga kaubanan. Asa mga karon, diara ka. Amo pa dayon, paunta ko mga katropa. Unya kay malanganin man kung gatuan ng hisgutan na tong topic karon. Uy na lang sa pagbalik. Anak na lang siguro, pagbalik na lang nato unya. Ay mo pamiya diha kay... Kung mamiya mo, masakitan sabta. Sakit may nabiyaan mga katropa. Sakit ko nang biyaan ta. Ay mo pamiya kay bubalik pa ko mga katropa para sa to ang topic nga nindot kayo para karong buntaga. Bullseye. Pagtimpla sa diha o Gazanton Gold Coffee Mix. Para muhamis ka, mugwapa ka. Simatingala mo ba? Wala ka na siya ba kay hamis kisa o gutis ay dato siguro na siya maka-afford na siya o glota. Daghang pamaagi mga katropang mahimong hamis ang imuhang kutis nga di ka mo adto o ganang mahal kay nga mga spa. No, ang ato ang Zanton Gold Coffee Mix, adunay glutathione, adunay collagen, mga katropa, makatabang ka nimo orang nga muhamis ang imuhang kutis, mga katropa. Ang inana ka nindot ang ato ang Zanton Gold Coffee Mix. Balit na tataon, mga katropa, sa ito ang programang Bullseye. Bullseye!
3: Gilberto, security guard. Uyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at lagi nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Zanton Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Zanton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Zanton Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Zanton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Go!

0: kalahian sa una o garon.
1: Ingon ani ni siya kapitan. Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
0: Karon di ay.
1: Karon kapitan, ulaton sa mudako ang tiyan bago magpakasal.
2: Exciting!
3: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa inyong buhay.
4: Hi, morning na ay karon. Masok ko magpasalon karon, shoot man sa budget, oy?
3: Sis, dili na problema, oy. Tanawag alit ko. Di ba, buha pa ka akong buhok?
4: Lagi, tama na ko sa ibuk ani. Wag ko kaayo ka sa inyong buhok.
3: Girl, marato na kaayo ni oy. Sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Ano ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Ako na po sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano ka ulahi? Isisaha ang RK Beauty Salon. Nangimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Nag-Sulfoblast
5: Herbal Oil. Garantisado.
6: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
5: Mag-Sulfoblast
6: Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
6: sa presyong magaan.
5: Sulfoblast
6: Herbal Oil.
7: Sulfon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
8: Kami nagkumpa sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Tapos ang tiyan, kung nagkwagwa na, ngayon kayo ba? Kaya na ganyan yung hintag, antong magabi, hintag yung bulay. Alam yung patukunta, salamat ganyan ko na nakadungupuan yung si Dr. Sa history na pano, dako kay katabang sa kuwan. John Bila na iba, sa puro, banana, magkilang.
7: Sulfon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sipi o kape? Kung ako ni mo katropa, kangita ka og healthy na kape. Kape nga di makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Sulfon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, ug soybeans. Sulfon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Ragway ang masulong inyong mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita kitagaan o bugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayon kita ng ligon. Glamin na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay, Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan. Kumbati gali!
10: Merienda time na!
11: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop! Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy! Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
12: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Sulfon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious, dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Sulfon Plus Gold Coffee Mix.
11: Sulfon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. XFM time, it's 8 o'clock. Time check, brought to you by Sulfon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Sulfon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Sulfon Plus Herbal Capsule, lakas na katawan, subok na! Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.